0: hindi sila nagatutok sa cross-matchings ng bala eh.
1: Oh.
0: And pag kuwagro sa lugar ng Italiano, suspect si nagapanayon man, ginatipon pa nila ang mga dokumento kung ikaso mapamasundaan kag matumol na ni Kito Farwin ang suspect nga sa likod ng sining ng mga insidente. Kaso nga nagkakaigong kaso batok suspect, posible nga i-file man sa kapulisan batok sa kanman na ni Kito Farwin.
2: Katropang France, tagadiin ang suspect, ginaday-day nila.
0: Buhay pa nila na siling, hindi pa nila ma-disclose kung taga-diin ini.
2: Oho.
0: Oo. Hindi pa pa nila maambal kay Propang Irwin.
2: Oho.
0: Kung sinugit ini, kung taga-diin ini.
2: Oho.
0: Kaya mo pa niya ang ilang ginanugit, ginatinguan man, makatipo na sang masanting detalye, kay para mapasakaan na niya sa kaso, kasi kasi kayo maling namaras ko ka Propang Irwin, para matumod kung ano ginisabi. Ganman, let's say,
2: basigan for hire niya?
0: Ano lang kita.
2: Oo.
0: Kasi may kang tanan man sa Proparwin sa kung ano pagining ng mga illegal ng mga bagay o kung transaksyon.
2: Oo,
0: kaya
2: pero
0: sa information nga gipagwa sa ato ni Police Lieutenant Takandula,
2: si
0: Teddy Boy Bilao nga Proparwin, damo nga nagalikon ng reklamo sa barangay, especially sa kapulisan, angot sa pagpangawat ka Tropang Irwin, no?
2: Okay. Oo, may record. Ang biktima, may record naman gali nga pagpanawat.
0: Siguro si do nag pa maguro sa serbisyo sa lugar.
2: Oo.
0: Pa siguro ka Tropang Irwin may nalingaan na eh.
2: Oo.
0: Kaya siguro nag involvement diri eh, diba si na biktima ya man.
2: Pero lang to.
0: Tropang Irwin ito na lingaan na guro, kuno to kasapat sa din.
2: Do so, kasapat na.
0: Wala ta ni kabalo no, kuno ano giningamot ano pagiging rason. Dati ka Tropang Irwin way na ginatula sa kapulisan. Ang ginalantaw ni mga angulo kay Tihuna ang biktima involved sa pangreklamo ang pagpangawat. Wala takabalo kasi kung ano pagiging mga illegal na mga bagay ang involved sin eh. No? Kaya tato na lang yun dahil nga pagiging sindi sa mga panahon niya. Kila naman ka mga kaso ang batian na ton, kaya involved ka rin sa pagpangawat, hindi mo na malipot kita pa Irwin, hindi mo na malayong ikaw mismo yung involved sa illegal na droga.
2: Oo, oh, okay. Kay kalabanan sa mga
0: kapangawat ka para masagot lang ang imong bisyo di itraan mo bisyo be saguron mo gina
2: huwag
0: ka paubra pangawat ka na lang kayo
2: Bo amo na bra Katropang France ang daw relasyon sang kawatan nagapangawat sa para matustusan ang bisyo ya
0: correct na
2: kita ito nga pagpangawat siya may sobra pa to may bisyo na sa may kita pa sa
0: ito
2: pala tian man na. Do pala tian
0: na siya. Blood ka, diabetes ka man.
2: Oo. Oh, muna eh. At di iban di, nagpangawat lang, bisan risgo. Kanya one time, big time, ano niya. Makakawat ko, makakakwa ko, makapaldo-paldo ko sa mga kalawaton ko. Kundi, medyo pa uway naman ko pila kabulan. Nga, what naman, dasun bulan eh.
0: Oo, ano na. Ako rin ka pa pa Irwin, kaya mo lang nagaling blood, no? Nag-ano ka, kakaling
2: tupot na. Oo. Ay, tupot naku.
0: Tupot na, bro. Ganun na gabantay na si mo.
2: Ang naglain pa.
0: Ano ka lang, ginapantayan ka lang.
2: Ang lain kay may ginatakaan na. na. Galing doon ka, subo mo na, no? Daw tampalas mo na isa itong polis, ho? Paano ito nila madakpan man? Paano nila ma-filean sa kaso? Man kay kalabanan ka, Tropang France, madakpan mo sa pagkatapos maka-bail band ba lang, maka-piansan, mabalik naman sa daan nga hilimuon. Ibanda ng mga nakawatan, reklamo, may libion, post sa social media, pero pag-file na, pag-hambal na sa pulis, nga file na ito kaso, ah. Hindi na, gatras na, kayo maluoy sila, or ginahadlukan sila, hindi na mag-file. So, ang ining mga perpetrators, ining mga kriminal, ara Japon sa guwae, hindi Japon madakpan tungod sang kung kisa kita man no wala sang seryoso brang intensyon para pangdakpon kang filean nila kaso para malupot na lang sa presuwa no
0: so para kay Petra pang Irwin no pero do ka ano gidi do ka isa ni sa permi sa mga angkat sa kapulisan eh ang mga motor riding suspect bala hindi dali-dali ba na ma-identify ako hindi gila yun matumod pero kung mga binaranggay, kasi nga may mga pinatanay na madakpan na yun ang suspect eh.
2: Oo. Ari, abi the organized, abi ka to pang France eh. ng mga tao bla.
0: Amo na ni Slaya. May mga link niya sa ibang tagig ng mga grupo ng BCSP, hindi niya pa Perwin bala siguro malaglaw dan man.
2: Aha. Wala sa mga angulo nga ginalantaw so far.
0: So far kay Perwin hindi pa ma-disclose ang aton nga kapulisan nga angulo gid.
2: Oo.
0: Kaya okay ta mismo ya nagapangusisa gid kun anong rason sa pagpatay sini.
2: Mm-hmm.
0: Dili kita nagalantaw una eh bangod sa kaso yan dapos sa reklamo sa pagpangawat. Eh.
2: Oo. Nag
0: basta the rest ng mga angulo ni Duay pa.
2: Oo.
0: Pag hindi kita Perwin ma ano ma matunglod sa aton nga kapulisan. Kay importante mapasa ka ana gini sa kaso ang naghimo sini ka tropa Perwin.
2: Oh, so far may mga well, droga is one. Personal is one. Ang iya record sa pagpangawat, isa ni sa mga nagapanguna ng mga factors probably no sa pagpatay sa suspect. Dumduman mo to, tublang Victorias mo to? Paldo-paldo man to mga records ito?
0: Oo, amo ganyan ito pa rin, no?
2: Mm-hmm.
0: So, may interview to na.
2: Aha, aha.
0: With police lieutenant, patrol po na kanula.
2: Mm-hmm.
0: Ang sa commander, mo pala sa police station 8, ang lot ang sandwich siling, no?
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So, pagbalik natin, so pagpiro pa tayo sa kahit hindi po bilang.
2: Mm-hmm.
1: So, ito yung last name ng ating kuhan, victim na to nung Friday, sir.
2: Mm-hmm.
1: So, tinitignan namin yung angle, sir, na kung yung suspect po natin ng previous na shooting is same lang po ba this time. Yun yung tinitignan namin, sir. But, until this time, sir, pag dito, nasa nagbatay ballistic examination muna kami yung same.
2: Mm-hmm.
1: Kaya hanap na 45 na barrel ang ating CPU, sir.
3: Okay, sir.
1: Saturday.
3: Okay.
1: May nahanap siya na
3: 45.
1: Yes, sir. Kaya kina-crossmatch namin, sir, yung bala na natagpuan sa crime scene noong Friday at saka yung headphone ng 45 caliber, sir. Kung magpugma po ba, sir?
3: Okay, sir. Ang last shooting incident na nangyari, sir, except Friday, may before pa, sir, no, na nangyari na shooting incident, no?
1: Yes, sir. Noong Friday, sir. Friday. Noong April of this year, sir.
3: Noong April?
1: Yung latest, yung previous na
3: shooting incident, sir. And then,
1: which, no, sir, yung, sir, is parehas na po ng apelido ng
3: same
1: apelido, sir.
3: Okay.
1: Yes, sir.
3: Sir, so, nakapo?
1: Yung tinitignan namin ang angle, sir.
3: Ano, relatives po ba yung first victim noong April?
1: Relatives, sir, relatives.
3: Ano po, ng kapatid, ano?
1: Hindi siya kapatid, sir. Pinsan.
3: Pinsan.
1: Relatives ko yung sir.
3: Pinsan. Pinsan. Okay, sir.
1: Sir.
3: But sa tingin ninyo, sir, ano po yung possible na motive ng suspect sa last Friday shooting, sir? Do you think same motive din nung last April?
1: Yun yung pinitignan namin na motive, sir, yun lang kasi yung mga shooting incidents na nag-transpire sa area namin. So,
3: okay.
1: Mm-hmm. Most probably, sir, kung ano man yung motive ng previous shooting is parehalas ko
3: sa
1: kailis. Pero tinitingnan pa namin, sir, hindi pa naman conclusive yung investigation namin. So,
3: okay. Sir, ano po ba? Hindi masasabi natin na drug-related po?
1: As of this time, sir, this is probably masabi, sir, since wala pa kami
3: ng
1: progress.
3: Yes, po.
1: Pero tinitignan din namin ang angle na yun, sir.
3: Any information po ng victim last Friday at saka nung last April, sir, this year?
2: Mm-hmm.
3: May mga records po ba sa police station?
1: Actually, sir, yung Friday natin na victim, sir, na reklamo na po yung sunrise regarding sa pag-anong kawat ba, sir?
3: Okay. Theft.
2: Pangawat.
3: Yeah. Mm-hmm.
1: Okay, may reklamo na yun, sir.
3: How about yung last April, sir, na victim? May kaso din?
1: Hindi ko na, sir, kung ano yung kaso nun, sir. But more or less, sir, pareha lang kasi yung ano nila, sir.
3: Okay, sir, okay.
2: Mm-hmm.
3: Pero, sir, ongoing ang backtracking ngayon?
1: Yes, sir, ongoing yung backtracking, sir. Most probably, mabilis namin na ma-file yung kaso is within this week or next week, sir.
3: So possible na i-file na yung case?
1: Yes, sir. Kung niyo, sir, kung maano naman, sir, matugma-tugma namin
3: yes, yung mga... Okay, sir.
1: Definition pa.
3: Yes, sir.
2: Mm-hmm. Okay. Medyo wala pa klaro ka mga motive kag ang suspect floating pa dyan pong likot upang France. Huwag pa rin mabalaan.
0: Yes, sa mga Darwin, no? Mm-hmm. Ito, kung sila ka mga incidente, sa mga incidente, pag
2: ganda nga, no? Oo.
0: Yung suspect na nagpabinin, pamangya po niya, at charge ka to upang Darwin.
2: Oo.
0: Pero identified to.
2: Mm-hmm.
0: But, ano naman, ginagawa ko, no? Kaso ngayon, kaya dato, sa suspect to,
2: mapagpabinin. Oo, oo. Grabe no, basta riding in tandem, kabudlegit sulbar ni. Kabudlegit mo sulbar ni. Oo, pero...
0: Na-identify kong suspect na. Na, ito pragaling siya sa subong, nagkabilin pang hiluway katropang Irving.
2: Oo, oo, grabe ba. Sige, sige, katropang France.
0: So, katropang Irving naman yung updated patrol. Sa lawat inis katropang France under Burgos, sa mga pakulpukul sa lawat sa Altomar sa Santo Blasco. Para sa nagawagyan ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
4: XFM Live Reports.
2: Salamat kay katropang France under Burgos, mga katropa. Ang ato naman lang, nga madakpa ni mga perpetrator sa pangluthang. No, mga katropa, hindi mo ma-insakto ang isa kabagay sa paghimo liwat sang hindi man insakto. Sa mga pinatsanay nga nagkaratabo di sa aton lugar, may nagakalamatay. Kung kita nga mga tao, naga-okay lang na. No? Kay at least, ha? Nadakpan siya, napatay siya. Kay kasabad, abi. No? Okay. So, we share the same sentiment and emotion sa ini mga nagalugtad ng mga krimen sa aton lugar. Upod man ta sa kainit sa tao tungod sa mga kawati niya nagarapta sa aton nga mga barangay sa syudad. Be it, nga mahatagan sila nagkakaigo nga punishment. Pero ang punto, mga katropa, ano na lang ang aton nga gobyerno kung wala kita sang proseso. No? So, may ara kita sang korte, may ara kita sang enforcement. May ara kita sa mga pulis, no, nga naga-laot sa mga katropa. That's why may ara sa mga investigation nga nagakalatabo mga katropa, mga biyan, no? Tungod ang perpetrator, hindi man siya, hindi man ta kasiguro kung ano gidya intention nila, no? Kung ini mga perpetrators katropa, gun for hire ini, diri sa aton sudad, no? Nga nagalapta sa bisandiin nga lugar. Nga pwede mo lang to itap kag ihamba doon, may kwarta ko diyo, patsa to ah, no? No? Hindi man pwede nga mahambalan ta, relax lang ta. Okay, kay may ara man ta sang ano, may ara man ta pulis, ha? Nga malaot na sa ila. What if ang pulis na ton ma-missed out ang ining mga ang paglaot sa mga perpetrators katropa, no? So, mawala na to, madula na to, no? Kung ginpatay ini mga kawati di, malinong ba lang atong lugar, mga katropa, mga biyan, no? Maybe may ara sa mga komento, lainain natin palantawan sa nada. Oo, malinong siya, matawhay siya, kahit ang atong mga pulista, ginaway na sa palaligban. Pero hindi mo nang proseso, mga katropa, eh, no? Ang ining perpetrators, pwede mo nang maghatag kag magtugas ang kulba sa aton komunidad. Tungod, kaya nila, may armas sila, kaya nila magpatay sa isa katawo, kaya nila maghimo sa mga mga pagkutil sa kabuhi, mga katropa. What if, tungod sa kwarta sa mga tao, nga pwede gasto, tungod pwede na mga mamatay mo, no? Innocenting in patay, no? So, wala ta sang pwede ma, ano da? Wala ta sang pwede ma, mahambal da? Wala ta pwede sang mabasol da? Wala ka magalingon ta? No? Yan pa ba? Anto ni sila, ang iniging mga perpetrators ni, mga kriminal gani, no? Araman Japon da. Kung kriminal ang ginpatay sa mga kriminal, ang kriminal, naghimo sang kalakasan, pagkatapos, ginlaot sang kriminal man, pero, ang nagpapatay to, may kwarta, para magpapatay sa isa ka criminal man, hindi paano ta makahambal nga ang ining mga manugpatay ng mga tao hindi mabakal man, no, mapunduhan sa mga individual nga may kwarta para patyon ang kontrama nila. What if innocente ini? No? That's why importante ang due process, mga katropa, nga matuhoy o kun mahatag ang ining mga ano, ining mga penalidad sa mga tao nga nagdiyudar sa aton nga mga layi. Ah, kag sa aton layi, katropa, nga ginadumili ang pagpatay sa tao. Kaso ina, no? So kung ginakorekta, mabalta ginakorekta, at least muna napatay na to, pero ginakorekta, napatay na to, at least medyo tulo tawhay-tawhay na. Ah, ti ang pagpatay gani hindi pwede. No? Ang pagpatay gani, mga katropa, we believe ang tao, mga katropa, nag-ano man ta, na may aras ang may aras ang chance ka magbag-o. So kung gimpatay mo na, paano pa na sa mabag-o?
5: Sinabi nyo na lahat eh.
2: Diba? Amo na sadya, mga katropati, karon naglaptan eh, na experience naman na sa una. Ang tao galing kung kisa, daw kitabi kung kisa, kakadalata sa emosyon. Tabla, ay, may mo na galing, napatay ito sa, no? Oh, may role ang police naton. May role ang aton nga layi sa paglaot sa mga katropa. Ha? Tiyamalta, sige, makagwa mo na Japon. Depende sa gravity sa iyang pagpular sa aton nga layi. And that's why ang dapat siniya ginalupot sa prison. Ha? Kag hindi na pagtagaan sang ano, sang mga tsansa pa nga makagwa lang mga katropa, no? Oh, galing tayo kung kisa gambal man tao sing hindi man perfecto gobyerno ta. Ang iban din mga kriminal di pagkatapos preso, gasunto igwa man. Muna bla. Yun lang. Ma'am Jovi Amonente, may aga sa kay Junior Alegria, nakatutok man sila. Salamat kita. Mary Jane Balialio, sa kay Mary Mayna Seladora Dumipig, thank you so much. Salamat kid. Ma'am Lentalde, may aga sa imo. Salamat man sa pagtutok. Balikanta karon ang kamangkalan, mga katropa, because may arata sa mga latest development update sini, plus malabot naton ang Department of Education angot sining mga shooting threat nga nagalunta diri sa aton lugar, sa aton nga probinsya, no, nga naghatag kulba sa aton nga mga ginikanan, sa tion nga ang ila ka mga estudyante ato na sa mga eskulahan. Ma-commercial taray balik ta sa pag pangalagad na pagkatapos gilamang sa mga panumdo, mga katropa. Standby
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang

0: na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako pala si Wilsimi Hepielago na taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: warm. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga buki ka.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Further,
3: nag-attrust ang public opinion objective. Prangka, kag-diretso sa mga punto.
5: Nga medyo isong pasalayan.
3: Ini ang Bulls.

Balik na rin mga katropa, oras natin. We have 8:29. Kapakapi-kapi ka muna. Tistingin nyo na yung mga katropa ang kapi natin, no? Ang Saturn Gold Coffee Mix. Saturn Gold Coffee Mix, mga katropa. May ara sang glutathione collagen. Ngayon nagpatahong pahimis ang kutis mo. Para sa mga estudyante, sa unang eskwela ko, pero may lang ginabalan di ka ng mga pida, kaya base mag-itom ka, base mag-brown ang imong unto, maglaway ka, dali ka tigulang. Kaya mo nining gintingwaan man sa aton nga Yes to Health, mga katropa, nga mag-angkon kita sang ining mga suplemento o kung kape nga wala nagapalain sa aton nga kondisyon sa lawas pa, ang Saturn Gold Coffee Mix, no? Sa nabal na ito, may glutathione and collagen, mga katropa, namin ni para magpaputi, mga kauturan ta, nga hadlukan ba na magtigulang na yun. Kag wala man sang, wala man nagapangapi, pero do gusto na gid magpangapi. Do kapin-kapi na gid. Diba? So, ako na mga katropa, ang sabat, ang Saturn Gold Coffee Mix, nga may ara sang stevia, ginpatam isa stevia, para sa mga diabetic friends natin, mga katropa, pwede ka mo ka pangapi, nga wala sa pulpa, nga base mag-spike naman kalamay nyo, katropa, kag-healthy nga kape. May ara sang Saturn, may ara man mga katropa, sang malunggay kompleto, may ara sang spirulina, may ara sang mga ingredients, mga katropa, ang at least no maka supplement sa aton sa mga nutrients kay kinahanglan sa lawas naton, mga abyan, no? Kung gapangapi ka, pinaka importante kung coffee lover ka, ano kape kay jabla, no? Ano eh ang aroma sa kape, ang baho sa kape, ang hamot sa kape, whatever you call it, no? Nga kung magpangapi ka, antes ang sip muna, no? Masimbot ka, anay? Kanamit. So, mga katropa,

0: pang Saturn Gold Coffee Mix, mga katropa, mga bihan. Pwede nyo na mabakal sa mga Mercury Drugstore, Southstar Drugs, sa TGP, Generica Drugstores nationwide. Okay? Para makarelax lang, ah, no? Ang aton nga paminsaron kung kisa ma-unwind, no? Oras natin 8:32, kwaunta, pinakamalatest update, mga katropa, ariyo. Una, mangunguma patay matapos luthangon sang wala makilala ka mga persona sa Banwa sang Kawayan. Samtang merodidad patay matapos maigo sang kilat sa barangay Tuyom, Banwa sang Kawayan, mga katropa. Waon ta maritali, kaupon sa kay katropang Winston Villanueva. XFM Live Reports. Katropang Winston, may aga.
1: Mayong aga, katropang Win, kasi aton mga tagsatagsa, katagpalamati. Katropang Win, sa kinalikdan ng adlaw, isa ka minor di edad, no? Ang patay matapos ini ang maigo sang kilat ka tropang Win. So aton yung padulungan mismo ang ilang lugar kaga dito nato na ibaluan nga inigali ang lugar malayo ini kag nasa nabukid ini nga bahin sang barangay Tuyom sa mga Kawayan. So ato na pagpangusisa nga ini sila galing ining bata ika-3 si ini nga bata sang yaamay kag Iloy. Nang manghuran ini siya katropang Win kag amugit ini masami ang upod-upod sang iyang nanay sa kanan nga galawion sa ilang balay. Kag ini nga bata ano ni Jolly kag malipayon ini firme nga bata sa pag-describe sang iya mga himata kag sang iya mga kakilala. Galing sang Domingo nga adlaw, Domingo nga adlaw katropang Win, nagalakat ini sa pauli sa ilang balay, alin ini sila sa iya magulang dito sa may Sityokan David, mga 2-3 ka kilometro guro ang kalayoon, alin sa ilang balay, ginakat nila ini tungod nga nangayo ini siya sang pambalon. A grade 5 student ini siya, mangayo ini siya sang balon sa iyang magulang, kag suro sa isa ka magulang, ipadalaan lang siya sa GCash. So ang number nga gamiton, ang iyang magulang ato sa piyak nga sityo. So napaglakat nila dito katropang Win, wala man signal ang lugar, kaga kitanglan pa nila magdulog naman sa ubos, para magpasignal naman. So wala suro sa Iloy, wala man sa nga ulan firmiro samtang paglakat kung sinalin dito sa magulang. Galing pag-abot na dito katropang Win sa may ano na lang ganyan, no? Kumbaga, isa na lang katikang padulhog na sila sa ilang abalay. Dito na katropang Win nga daw may napasagan ng Iloy nga daw nag-agi sa iyang ulo dampi. Sa iyang ulo dampi, kag nakibot na lamang ini siya katropang Win nga ang iyang bata daw gigangay nga ginsuyo pala. Daw ginigok na ginampos siya, mga 4 metros ang kalayoon. Mga 4 metros ang nabiyog sa sininga bata. Kag dito nakita niya ka tupang Win nga may igo sa dugan. Kag daw ka ngayon na dugan, aso-aso pa bala. Ang termina dre, ano eh, daw galipak-lipak. Ano daw mga spark ko sa ato mo bala, daw galipak-lipak. Ano bang ba? Mabatian, mabatsagan niya, hindi siya makapalapit ka tropang Win. At saka dati yun nga magpalapit sa bata, may ara naman isa. May isa naman siya kilatiwat. May ara naman mabatsagan niya na nag-aagi mga isa ang kadangaw.
0: Ay, naku.
1: O suro siya sa mga isa ang kadangaw, ang distansya sa iyang ulo, mayo lang mga baka duko sa pirmi, o galing dito, pirmi, tropang Win, natupa sa area sa iyang bata. Wala gid matabangan ang ini nga bata katropang Win. Kag patay gid ini no.
0: Pirang edad sa bata katropang Winston?
1: Wala gid dala hospital.
0: Pirang edad sang bata katropang Winston?
1: 10 to 11 years old.
0: 10 to 11 years old bata pa.
1: Ano ba ning bata eh?
0: Kaluoy man
1: naman. Birthday ang bata sining October. Sining October, birthday ni Jose ay ka-11 anyos. Ika-11 anyos niya. Kaga napatay siya sa 11 man sa Oktubre ka tropang Win. So masubo kay kamanghuran ini sa ilang panimalay kaga siguro ang atensyon arang in sa iya kaga amo na wala nga wala gid maglaom ang ang iloy nga sa pamisok do sa pamisok lang amo to ang kaintangan sang iyang bata suno sa embalsamador na storya naton nga ang lawas ang bata bala sa idalom ay itom na daw na suno kinang tropang win sa
0: pinakalib.
1: Sa pagpapasang iloy nga nakita niya nga ang igo sa dugan.
0: Pinakalibo din nga boltahe, ayan. Pinakaboltahe, pinakalibo nga boltahe sa kuryente nga naglunsulod sa lawas siya.
1: Nagwawala labot, nag-ano pa ka to pang win eh. Nag-ulan-ulan, may arat
0: na tubig
1: na nag-iilig. Pagkantungin dito sa iya, dampi. That's why nga daw gadugang persa sa kuryente. Kaya nag-igo sa sinigang bata ka to pang win.
0: Ano, taasan nga ba hining hamtangan sang mag-iloy?
1: Taas, kataas na. Katawin, taas na. Kaya gitaklad na muna kaapon mga halin sa tuyong guro. Walang taon na itong guro, mga isa lang guro ka 500 meters sa level.
0: Bow, taas.
1: Gatupo kami sa rubong yun eh.
0: Ito, kaya nagligad pa rin. Nagligad pa rin nga, nadlaw nga grabing kilat ka tropang Winston mo. Tingala, taganit.
1: Yes, sir, yes, sir. So, dungan ina siya. No, dungan ina siya actually. Sang draman sa bago. No, amun ang kadungan niya nga... may naigo man dang sa isang persona sa bago sang kilat man nga katropang win. So gindala ng bata kahapon matubo nasa dito sa lugar sa tiyan sa gindala sa balay sa magulang inugdang ginaton kaga nakita ginaton ang tuman nga kasubo sang ilang pamilya daw kaga muna ang iloy ga lalain daw sulo gani sa iloy katropang win nga daw maunong na lang siya eh. Daw mo nang balya, daw maunong na lang po kay Tutok. Pagkakita niya siya nga bata, sulo siya daw, why na siya gana? Why na siya gana o galing? Nadumduman niya yung tatay sa bata o yung bana na nagkakinanglan man sa bulig. Katropangwin. Kahapon, antes kami magpauli, katropangwin, paghapit namun sa RNS Funeral Homes, nakabaton kita sa isa kabalita may ara naman isa ka mangunguma ang dilutang sa wala makilala ng persona priskagid kapon na kuwala ko nga balita kaga exclusive man ato nga na-interview ang actually ang asawa mismo ng sang biktima kasi pwede natin mapapay katropang Winston ng sa aton page so ang tagulang ng asawa ng biktima
0: amo na isa nakapula katropang Winston no?
1: Yes, sir.
0: Dali lang kay kina-upload pa naton. Pero anong motibo kuno paglutang so far?
1: Wala pa pero suno sa asawa daw duta eh. Daw ginapalin sila sa ilang duta, daw ginara sila.
0: Ay?
1: Gusto sila palin noon sa ilang duta na tropang linga ginaistara. Although hindi Manila, ipaistara sila.
0: Oo, okay. Dali lang, kay gusto tayong mabatian ang tingog sang asawa sang ilutang. Barangay Basak, no? Barangay Basak,
1: yes, sir.
0: Kawayan.
1: Kung madumduman, nagligag nga mga silimana. Isa man ang ginpatay sa barangay Yaw-Yaw. Ang barangay Basak, upos ng ina sa barangay Yaw-Yaw. Atong si... atong gin-alex, so, actually ginako man to sa New People's Army, na sila to ya ang nagpatay kay may kaso ato ya, na... Aring katropang win.
0: Oho. Sige. Aring asawa, mga katropa sang biktima, ginutang dito sa Kawayan?
2: No, pinulupad.
0: Saan yung mga katropa, ang asawa? Sa ginagawin
3: yung nai, tatlo katawo, isang mga anuwar sa tabonay, alas 12, diin ka muhali ni tatay kayo na.
2: Sa Kawayan, okay.
3: Tapos?
2: Tapos, labot naman sa balay.
3: Oo.
2: Ako, pagaling sila, kahit bata ko, pag umagad ko, tinggapos nila.
3: Okay.
2: Pag-abot-abot naman ito, nagtingala na kami sa amo. amo sila susuot.
3: Pag-abot nyo, ang bata mo kagang umagad mo, nakagapos na. Okay. Wala may nakapabalo sa inyong may tawo nga ayon sa inyong balay?
2: Wala, kasi sila nabili.
3: Okay. Si tatay may kontra, wala?
2: Kami po gano'y dira ang harasun.
3: Okay.
4: Wala ang harasun kami na?
2: Oo, inang asosasyon nila. Si Ipanya ina da ang nag tang
3: Abali pa nga ayaw ka mo deny.
2: Halin kami sa Cebu, duha pa may katuig.
3: Okay.
2: Halin ka kita.
3: Halin ka mo sa Cebu.
2: Kaya nagsisinta iyo, na ni.
3: Pero hindi ka mo taga-diraya.
2: Hindi, taga-Cebu. Kami tanan mo, taga-Cebu.
3: Okay. So, wala ka mo sang paandam o wala nagpabalo sa inyo nga may amo na ka, may naakig o kontrari tatay? May ara sa paandam?
2: Oo.
3: Anong paandam nila?
2: Ang nag-istar dira sa Paris.
3: Anong paandam na sa inyo?
2: Pakyong din nila.
4: Nga, sa ano? Na siya na yun. Sano sila nagambal sila?
2: Adugay na, mga... Kaya nagbanti-banti lang yun kami.
3: O, anong rason na nga mo?
2: Kaya nga ako no, nga ara kami sa buta mo.
3: Ah, okay. Oo. Pila ka tawo ang hambal mo nagkanto sa inyo balay?
2: Una.
3: Pila ka tawo ang naging mo sila? Tatlo. Okay. Anong mga armas sila?
2: Bata.
3: Anong mga armas sila?
2: Nagba.
3: Oo. Nang ara ka gid pagtiro kay tatay.
2: Dako mo sa may risikol kungko lang da. Ang bata mo ang ako ko dito na sa atong pagkukot. Kasi manong mo ga luhod.
3: Di paluhod siya? Di paluhod siya?
2: Di papatuloy na luhod sa manong mo.
3: Anang rayo?
2: Hindi siya matirohan.
3: Pila edad niya ni tatay yan eh? 68.
2: Manong 69 na siya?
3: 69.
4: Hindi man taga-dere si tatay na eh? Pareho ka mo taga si
3: Pero ang tsura sa nagtiro sa iya, nakapamuro, so nakapagwala. Klaro, kilala niyo ito.
2: Klaro
3: tsura. So, buti rin yun na nakita niyo na ibang mga tao niya nagtira sa iya. Nakita niyo na.
4: Nakita niyo kita sa spek.
3: Amo pa lang. Okay. So...
2: Hindi ah. Be.
5: Grabe ba?
0: May tsuraan ko rin ang tao kung masugataan nila, no?
1: Yes, sir. Actually, siniling ni nanay, ang iyang umagad, ang iyang bata, pag abot nila sila balay, doon sa'y nakagapos na ini. Doon nakagapos. But siniling on, malawig na ang hula sa ila sa mga perpetrators.
0: Oo.
1: Kay nagpabanwa pa sila, ginulat gid ining tatay, wala pa may baluan gid karon. Kung ano gid kang ang yabana, bigay sa 68 anyos, ang ginpatay, imagine ka sa win, nagluluhod na ining tigulang sa ila tubangan, puro na mga bulig, apagin para kagin nila, no? Nakakita kita pila sa ulo, sa tiil, sa... kilid nga parte sang lawas namo iniigo ang tigulang katopang lingkag patay na nga gindala sa isa hospital sa Banwa sang Kawayan.
0: Pero ang pinakamalapit kay Maanggulo duta ning ginistara nila dira katropang Winston ginanantaw man sang asawa nga amo ni probably ang mitsa sa pagkapatay sa banaya. Anong banaya ni nang may posesyon ni sa association nila?
1: Kay nakita ko, sir, ang ilan ni nga grupo, inabalang ng mga force multiplier na bala nga daw mga malisyahan kagid bala.
0: Oo.
1: Inabalang daw mga anti-crime na bala.
0: Oo.
1: Kung dumduman mo dito sa may santol, sa nagligat, may ginpatay man to.
0: Oo.
1: Na membro man sa grupo, sa anti-crime. Kaya mo na, civilian sila.
0: Mm-hmm.
1: O nabuday mo, civilian ka.
0: Mm-hmm.
1: Maganyatan ka sa bangod nga gamay nga ID.
0: Mm-hmm.
1: Kagambalon ka, bing deputize ka mo sa uning institusyon.
0: Oo.
1: May ka, hindi natin sa mamulalungan, sa Gihapon, civilian kita gyapon kag wala gyapon kita proteksyon nga matuod kaya nga ID nga gibit-bit mo.
0: Oo.
1: Hindi mo na maka hindi mo man maging depensa. Oh, mura kita nami maning may nga grupo nga kangay sini.
0: Mm-hmm.
1: Magaling kay
0: Turismo man
1: ginagamit na kag magamit na sila
0: ng
1: iba nga grupo, that is why mamalikyaan sila. Mamalikyaan posible nga ining grupo ini na malikyaan ini o galing kay ini tigulang siguro base ang ginila ginagina punterya.
0: Aha. Why sang ang gulo sang insurgency?
1: Wala pa kita sang wala pa kita nakakuha sang dugang kini nga information, pero masami man nga kun ini siya angot sa sina mapagwa man ang yapon statement ang New People's Army kay atong sa barangay Yaw-Yaw sang nagligan.
0: Oh,
1: at siya may panumbungon man to, may kaso man to, may pagbanda man to galing wala gid na mati, that is why in pamatbatan sang ilayang korte no pangasang kamatayon katro panglin.
0: Ato lang gina sigaw mang hustisya para sa pamilya. Pinantayo eh.
1: Yes sir.
0: Oho.
1: Anang-anang sa ating mga katropa kung ang latest development kay kahapon, wala pa kahapon ang kapulisan api no, sa timingan nga na alabayan ginaton ang ining itabo dito sa may barangay Basak sa Balwasang Kawayan
0: sa
1: tropang wins. So, lumatang natong update sa itong area of assignment. Para sa Gawgyon ng Pilipinon, sa Pilipinas, sa katapang ministro ng Torres Villanueva, bahay sa News. Kamal ka na.
6: XFM Live Reports.
0: Kasubok mo ng mga balita man, no? 68 anyos, pinatay dito sa Kawayan. Ang isa sa mga rason to, base duta, ang nangin rason sa paglutang patay. Pero antes pa lang mga katropa, ginsulod sa mga armado nga tao ni ang balay sang biktima, tapos ginpanggapos ang mga miyembro sang pamilya, no? Kay way pa to ang ila target mo ngang tatay, no? Yung tatay to nagahambal sang ano man to kintara sa mga grupo-grupo bla dito sa lugar. So well, ano yung pinaka mga sitwasyon nga ginadayday sa mga lagas kapulisan, no? Ang isa sa pinakamalapit nga angulo nga ginalantaw amo ang duta kay antes pa man nakabaton na sa mga pamahog ang pamilya sang biktima kag ang biktima mismo nga patyon gid nila, no? Ang mga ang biktima ni ang lalaki mag-asawa alin pa ni Cebu mga katropa. So I don't know kung may aran na sa mga persons of interest nga ginalantaw aton Malagas kapulisan aton nga PNP, no? Ti amo nang pinaka malapit nga ano amo na black, may mga grupo ka like na you're in para mag-bit armas, pakilala police, pakilala kung ano ka, force multiplier, no? Pensar mo safe ka na, ginabutang mo man sa alang-alang kamuhin mo sa mga sitwasyon katulad sini. So might as well mga katropa, hindi lang tayo magpatuga-tuga sa mga amuni. Pero since duta ginistruyan ta mga katropa, mga biyan, pwede man lang ni maagi sa legal proseso mo, no? Nga abi nga patsungid, ha? Anong iba to? Abi sang 68 anyos to? Nga patsun nyo? Ha? Ano abi ang ibato pa sang pamilya ni? Puro naman ni may edad, ha? Kung gusto nyo, may kwarta ka mo eh, no? Pahalinun nyo lang eh, ha? Napabayan abi mga katropa ang ining mga biktima nga na nagtiner sa nasambit ni duta. So ginadayday pa karon sa atat Malagad kapulisan ano ang mga angulo nga pwede ng taon sa atong Malagad kapulisan kung ano gid ang kausa sa pagpatay sa biktima mga katropa, no? Masadya-sadya ini nga mga sitwasyon nga ginatubang naton sa buong Tres Negros Occidental mga katropa. Giisip lang tapat tayo. Pero may isa naman to kabata yung mga katropa na ano na kilatan, no, kung naigo sa kilat kabulta kag napatay mga katropa barad mo ang kilat pila kabulta bulta pilayhan kabultahi na ang nagaigo sa aton tapos ano ka anong epekto sa lawas ta at kita to may mga sunog dugan eh mga katropa mga diyan kun may ang advice ginaiya kun may ara kamo sa natasan nga lugar might as well hindi ka na magwa ay para hindi ta mag angkon sa mga kabudlayan na o kung delikado nga mga senaryo abi tungod grabe ang pangilat ang ginabal to ganit sa una may pangilat da i-apply pagkakason mo ang mga appliances mo sa kuryente sa mga plug because kung mag-agi ang taas ng boltahe mga katropa pwede mag-agi na sa mga kuryente nyo no so ang ato naman gang ginalikawan da nga base ma-ground o kung ma-kuryente man ang pinakamakulturan tapos ara ka mo sa gwa pagkatapos ng ilat da basa ang paribot kuryentehan makamudapon igo makamudapon sang kilat libo-libo na ang boltahe mo gasolod sa lawas ta sa 220 parang gani galalain na ta kami pa kung libo-libo nga mga boltahe magsulod sa lawas ta no ti laban-laban medyo ma paalam kagid halong-halong mga katropa ha halong sa pila ka mga bagay-bagay nga ginatubang nato nga ara kita sa mga lugar nga posible iguon ka para sa ining mga ano mga kilat mga katropa damo na sa mga I think dito sa Granada dito sa Granada may naigo to bata man to nagtaliwan man to ay nako sige lang no anyway Ma'am Lental de morning sa mga president sa mga chapter amiga ko si Rihanna Gestro Jessica Gonzalez saka Ma'am Mispa Moreno Villanueva saka Pastor Winston Villanueva sa president namon mga katropa si Miss Maricel Largo ha kag Diana Bucani Janelle Lonario, Daan Banwa Chapter. Salamat gid ha sa pagtutok. Dari sa aton pala tuntunan ha. Good morning ka Turapang Win. That's what we call life. A hurricane or typhoon Yolanda. Okay, yes ma'am. Oo. Thank you. Ma'am Melanie Martisano nakatutok man sa aton pala tuntunan. Thank you ha. Salamat gid. Gapamati kami di sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, Lakas Tiliana. Dagsa kay Ma'am Shirley Arevalo man nakatutok man sa kabangkalan mga katropa. Gina-check naton ang aton Department of Education if makakuha kita sa mga update sa ila angot sa mga shooting threats sa mga eskulahan daw amunay naghahatag sa aton kulba subong ang mga threat ng gihimo sa tao mga katropa mga abyan no may ari man di dito sa ano ho sa may shooting threat man to sa isa ka lugar sa Bago no ang okay mhm isa lang ni ang ano isa lang ni ang okay oo may mga post diri biskan suspend pa na may waste ko gapo Japan para matumba ang muning maestra make sure nga gagana CCTV nyo kag may ara sang may ara all corners kay pito ang matumba damo man mga RCY volunteers good luck though OTW sa mga balay sa isa ka maestra sana ang next nga malutaw sa Taytay Bago baw grabe ba oo pero kung nataon nyo ang account mga katropa anyway post po natin sa Facebook ta makita nyo na yung account mga katropa blanco wala sang kontinido wala sang unod ang ini nga mga ano ang ini nga mga account alright and may ara man sang ginhambal sa Bago City no ang ginigo yun naman di ha mga senior high no to nyo nga nagahinulsol ko dira pa ko nakapa-enroll sa Bago City ni mga katropa ha ma-schedule pa ko tani isang ma-schedule ka mo subject nga ara ana stress sang hapon tapos i-open nyo ang gate nyo alas 4:40 oh layo ba na balay namon oh pulo pandan pa kag madamo pa obra sa balay hindi nyo na maislan ang schedule nga ma-open ang gate alas 3 oh. Kaya mo man lang ni Guru gano'ng pangayo nyo. O, pwede nyo man lang mapanabot, Guru, sa principal. O, pwede nyo man lang mapanabot sa mga teachers, no? The concern sa eskulahan. Nga kinahanglan pata magpahugay kay para makulbaan ang tanan. No, hindi man tsakto na. No, hindi man nami na. Mm. O, so, ginahurat-hurat na itong mga katropa. Away gid sa. Away gid. Anyway, sige lang. Okay na lang. Oo, kay basi ko na buso naman kung oras ko. Basi gamitin, Guro. Sige lang, no worries. Okay lang, no problem. Okay. Oras naton, it's 8:57. Ibuhos to naman aton yung obligasyon pagkatapos balik kayo tayo. Storyhan ta. Ang pinakamalitest na update mga katurap presyo sang aton nga petrolyo. Ang final nga implementation sang saka pagdubo sang presyo sang gatong diri sa pungsod Pilipinas. Mga katurap pa, ulit storyhan ta. Rupin guys, pagpanumbalik sang Bullseye.
6: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang epekto?
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kada gabi o

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon, kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary, puro ng tamis. Wala sang health benefits, switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang Vitamin D3, kag pampapasgog sa atong natunan, pampagkana sang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clariskin Beauty

0: natin.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayang gapa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayap, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: XFM.
2: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.

0: Plus.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: X.
3: XFM.
2: FM.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: Pwede nga,
4: nag-trust ang public opinion.
3: Objective.
4: Prangka,
3: kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
4: Maray kita mga katropa, oras naton. It's 9:06 sa paratuntunan ta. Mga katropa, pinaka-latest lang yun para sa aton yung mga drivers and mga commuters nga nag-monitor sa aton nga presyo sa petrolyo. Subong mga katropa, nag-rabot na kita sa 108 ang litro sang diesel, no? Pero pinaka-latest update at mga katropa, subong may aras ang pagnubo sa presyo sang diesel, no? Effective today, no? Kay every Martes, amo nang ginabantay-bantay naton mo nga mga adjustments, implementation sa mga mag-o nga presyo sa petrolyo. Halin sa 5-day nga baligyaan ay sa world market na ka ang kon kita at least pagnubo sa presyo sa diesel, okay? Ang diesel mga katropa, may ara sang tsak tutong aton nga pon ugin project na ito mga katropa. Sa diesel, may ara pang nubo, 3 pesos, no? Ang hambal sa liwi, 3 pesos kag isa ka sentimos. Oh, sentimos storya niya, no? Ay, why? 3 pesos kag 1 sentimos. Pagkatapos, ang aton nga kerosene mga katropa, may pagsaka sa gali. Pensar ko manubo sa. No? May saka sa gali. To. Sa kerosene may ara sang 1.77 sentimos nga pagsaka. Sa ato naman nga gas o kon gasolina, may pagsaka mga katropa 1.56. Amo na yung final adjustment mga katropa. This is effective October 19 to 19. So kahapon kung nakapag-gas na kamo, naka full tank na kamo, maybe ma-re-break kamo sa isa ka semana, do ka semana nga balobiyahin nyo. No, at least ma-skipan nyo ang presyo sang petrolyo naton nga grabe sa pagkadako. Pero sa mga jeepney drivers naton, daw hindi inisla kaskapo. Hindi mo man ima full tank para sa bilog nga bulan mo nga biyahi-biyahi mo. Nga paglibot-libot ang diesel, so far mga katropa. Now we're seeing sa mga presyo sa petrolyo, hindi ta ma-explicar ang mga balatsyagon karon sa aton pumuruyo, sa aton mga drivers operators. Tungod sa kainit kung pisa, bra? Nga daw wala na niya pakundangan nga pinasakais ang presyo sa petrolyo. Subong, sang gatong, the response sa Pilipinas. No? Well, for one reason, why man tamahimo, kahit di global scenario ini, ang ginatubang naton, ang mga third world countries, amunay na maanggid sa crisis. Kinagual dito sa Middle East, katropa mga biyan. Subong, no? Di medyo grapa do. May mga nasyon na kita nga medyo nagpamreparar naman kay base mo lang may pagpangatake sa mga lugar dito, no? Ang rebuilding Houthi, mga katropa, lapta na sa mga lugar, sa mga area sa Middle East. So, may ginalantaw tong preparasyon ang Estados Unidos plus ang Saudi Arabia. Iara naman sa preparasyon, mga katropa, kaga may mga pagpatigayo naman sa pagpangatake. Tingala ito lang ang Iran, mga katropa, doon wala iaga wadaan sa mga missiles, no? Bisang guros dalom nila, di nila ginahimo naman, no? Kay may mga missile, kay mga drones pa sila, nga sarangya maglabot sa mga installations, no? Mga lugar, mga katropa, nga sakop sang mga nasyon nga ara ang mga military bases, no, sang Estados Unidos. Maduging pa rin, medyo malapad-lapad pa rin, madugay-dugay pa rin mga katropa. That's one preparasyon natin until 2028. ang preparasyon ang igo gid para sa aton kuno sa ning crisis nga magalunta diri sa bungsod Pilipinas. Pero ginahulat-hulat pa naton, no, ano ang mga sistema nga inog apply sang aton nga local, sang aton syudad, mga katurok o kun sa aton bungsod, para mabuhin-buhinan ang impact sini sa aton. Ato lagi na istorya, okay, kinahanglan to kuno i-advance naton ang biodiesel naton, pero ti ang effort nga ma-realize ini nga mga plano amot lang because kinahanglan mo equipments, eh, no? There is Negros Occidental, mga katropa, pwede ka maka ano, maka producer kuno sa biodiesel because ang aton nga mga kalamay nga o kun tubo nga pwede mag-source sa biodiesel, no? Until now, why para Japan? And we're supposed to be doing that now para mabuhin-buhinin ang aton nga sa prebisyo sa nga sitwasyon ta mga katropa, dirit pungsod, mga katropa, mga biyanka. Kato kita sa pinaka-latest nga sitwasyon sa impeachment kahapon, kay medyo masadya-sadya to, no? Medyo witty, maniabi, ang state witness o kon-witness nga gin-presentar sa prosecution in the person of attorney Alexander Alex B. Cabrera, mga katropa, mga biyan, no? Sino si Alex Cabrera, no? Isa ini ka-certified public accountant, tag forensic financial analyst, mga katropa, nga nagtrabaho man sa pungsod Pilipinas sa pinaka mga lagko nga mga corporate firms kag sa gwa sa pungsod, no? So in short, grabe ang experience, grabe ang nahibal-an kon financial forensic nga istoryahan ta, no? Sa pagdayday, sa pagtuon, sa paglantaw sang financial flow sang isa ka mga kumpanya, anong kausa nga downtrend ang income nga nagakabalda ang isa ka mga corporates, mga isa ka firm, no, ang isa ka financial institution, amuring trabaho nila, mga katropa, sa pagtukib, kundiin ang mga mga sala, sa pag-re-ar sa mga sistema, mga financial system sa mga institusyon, no? So ginpresentar karon sang aton nga prosecution as expert witness, mga katropa. Amo pa rin gusto nato labot na pila ka mga legal experts naton if ang komento bala, ang mga presentasyon bala, no, kag ang mga opinion, no, sa mga expert witnesses nga ginapresentar sa korte, may merito bala sa mangin judgment sang isa ka korte sa kaso nga ginapatigayon, no? Pero ang iya revelation medyo kakululubaan man, no, because nga mismo si Attorney Cabrera nagpahayag siya, there's that intent i-conceal, itaguon ang kwarta, ang flow sa kwarta sa isa ka firm, mga katropa, as far as mga kwarta sa likod sa Cali 88 corporation, no, nga ara ginaparagiyahan sa pamilya Duterte dito sa Davao. Okay? So, sa pira ka mga pagpatigayon, nga mga pagpatigayon sa mga diskusyon to, mga katropa, may ara sang gin-reveal, no, si Attorney Cabrera, nga siya probably may ara sang gintago, may ara sa mga yaman ang pamilya Duterte, mga katropa, nga nagalapot sa 817 million pesos nga unexplained wealth, no, sa panig sang mag-asawa nga Vice Presidente nato, mga katropa, Vice President Sara Duterte, kag sa iya nga bana, si Attorney Manz Carpio, pinaagi sa ining ilang nga mga kumpanya. Amarong Cali 88, mga katropa, gin pa bangkot no siya, no, sang Senate President, mga katropa, siya. If this is nang average lang ang ining mga estimate mo sa mga yaman no sang pamilya Duterte, mga katropa. What is your exact nga forecast abikun pila ang inya ilang kita o kung ginatago ang kwarta? Ginmention niya ito, mga katropa. Sige, probably may ara sang 1.5 billion pesos. Grabe, no? Nga mga revelation. Depende niya sa mga katropa because naghatag siya sang iyang mga ginakabig na paglantaw sa ano, sa mga data na ginhatag man to sang prosecution siya, mga katropa, pag naghimo sa mga analysis. No? Okay. So, anong pinaka makapoy nga plastada dari mga katropa under Cali 88 Food Corporation, no? Nga nakita may ara sa pinaka mga financial flows nga nakita tong may ara sa mga kwarta to, mga katropa, nga nag-agi to, no? Manumduman to, mga katropa, nga gin-confirman sa testimony ni isang anti-money laundering council nga gin-presentar to, mga katropa, nga ginpahayag to nga may ara sang mga flows kwarta nga nag-agi, mga katropa, sa ining Cali 88. Ano ni mga kwarta? Okay? Mismo ang executive director sang AMLAC ang nagpahayag, mga katropa, nga may ara sang mga deposited nga mga kwarta nga nagkabalor, mga katropa, sang 319 million pesos. Hali naman sa Hong Kong, no? May aras ng 3.39 million pesos, no? Nga naghalin sa Hong Kong, mga katropa. And atong 315 is China. Samtang ang 3.39 million pesos, mga katropa, is naghalin naman sa Hong Kong, no? Base sa records ng AMLAC, mga katropa, nagalabot ni sa 143 ka mga transaction, suspicious transaction nga nag-agi sa Cali 88 Food Corporation nga ara karon nga parang iyahan man sang ining pamilya Duterte dito sa ano, sa Davao. So diri nagdayday karon ang ang impeachment court, o nag lantaw ang impeachment court, mga katropa, sang ining mga yaman, no? Ti balamor man ti sa nambal naton, importante sa mga public officials naton to report sang ilang net worth asset nila, mga katropa, mga diyan. Pila agid man ang ilang kita kag ang kwarta nila. Ti 98 million pesos to primero. Ti daw ginalantaw to sa mga gina-check to sa mga sa mga abogado, depensa kag sa prosecution, mga katropa. Paano inuso, mga katropa, no, ang sitwasyon nga ang ini nga mga kwarta is illegally acquired, no? Kung hindi mo ma-explicar ang ini nga mga kwarta, mga katropa, hindi ka man ang cloud of doubt nga na acquire ang kwarta illegally, no? So diri karon nga ginanantaw ti ang pagpahayag to, no, ni Cabrera, sinya may ara sang senyales nga daw taguon o kung i-conceal ang kining mga yaman, no, sa pamilya Duterte, mga katropa, mga abyan. Di kahapon daw medyo ginhambal to nga gintawag to nga may mga simptoma, symptom of concealment ang ining kwarta, mga katropa, mga abyan, no? That's 817 million pesos ang ginamensyonar di, no, nga unexplained wealth, mga katropa, mga abyan. Pero dito nagdayday, no, ang pinaka mga abogado kon bala ang ining kwarta nga nag-agi sa sa Cali 88 Food Corporation are also declared sa SALIN, no? Kaya ang ginahambal to, daway man na yung mga gwa sa SALIN sang vice presidente, no? No? Kaya ti, di ba? Ginahambal ang process if ikaw nga asawa, ikaw nga public officials, vice president that is, ang imo nga ginapakita nga o kung gindeklarar nga mga yaman, supposedly bilog nga ang imo asawa ka ba na? Okay? Hindi pwede nga imo lang ang i-declare mo samtang ang imo bana may panag-iyahan man nga lagko ng mga kwarta, mga katropa. It should be declared sa SALIN ni mo. And that's one, isa ka mga elemento sa pag-violar sa aton konstitusyon, mga katropa. no? Kag betrayal of public trust, no? Take note, mga kadoro pa. Ang sal-in niya, gina-submit ni siya, kag gina-submitter ni siya every month, no? Under oath, no? Nag-promisa ka, katuod ni ang akon nga kwarta. Pero with the transaction nga ginaagyan gaagi sa ining mga kumpanya sang mga Duterte's mga katropa, nagparindugan ang prosecution na there is unexplained wealth. Unexplained wealth, mga katropa, hindi ma-explicar nga mga yaman, no? Kag isa sa mga factor pwede matabo nga ba si ill-gotten wealth man isa, no? Pero balikanta, mga katropa, ang culpable violation of constitution kag sa atong tong betrayal of public trust, no? Dapat ma-declare mo ni sa tanan, no? Kay non-disclosure sa ibuyaman will constitute some culpable violation of constitution, and that's dismissal from office, mga katropa. Amuling mabulubog at bugat, kay tanan nga mga kwarta di nakita na sa publiko, nakita ta na, mga katropa, kung paanong flow. Hamakon mo 300 million pesos pagkatapos ang imo kumpanya gamay-gamay lang ang imong capital, pagkatapos nag-declare ka pa nga nagapamigado kag may-ara sa mga pamuto ang ining kumpanya, pero makita to sa financial flow mo, lagko-lagko nga mga transactions, mga katropa, nga nag-aagit ko sa kwarta sa kumpanya mo. Amo rin yung pahayag ni Attorney Cabrera nga ginhambal niya may ara sang simptoma, sang intent to conceal ang ilang mga kwarta, mga katropa, gikan sa presidente, gikan sa declaration o kung gikan sa yaman, kwarta sang vice presidente nga wala ma-include, wala madala to sa submission nila sang sal-in, mga katropa, mga bayan, no? So bantayan tayo, mga katropa, historic ni siya. Gaalam tadi, gatuon kita diri, no? Para sa mga public officials natin, mangintuod ka mo sa disclosure ninyo, sa mga sal-in ninyo, kay para hindi ka mo materbisiyo, nag-hindi ka mo maigo sa ulihi. Damo na ko kita ng mga officials gobyerno nga nagpungko sa pwesto, bigado pagsugod. Pagkatapos nila, pagpungko nila pinakatuig, nagyaman naman, milyonaryo na. Grabe ang propiedad, grabe ang mga salakyan. Pagkatapos, bao, di pa gold pa ang mga kamot nila. Amunab lang mga katropa, amuning magpanerbisyos ka tao sa gobyerno, gamang garanon ka. Oras natin, 8:24. Wait a oras, mga katropa, sa pagpakaragat na buwas naman, ha? Sa aton paratuntunan, sa ngalan sa aton technical partner, mga katropa, katropang Chris Librando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO, President Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagapaalam, tubtubwas, God bless.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Samtong Gold.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilibil yung eba. So masakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Morning Edition. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santum Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan. Isa rin pong DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, kung saan pag-uusapan po natin ang mga kaalaman na may kinalaman sa natural na gamutan at pag-iwas sa karamdaman.
0: Sama po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede kayong mag-text sa ating pong numero. Ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamaselan yung po mga katanungan. Pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga ka-wellness natin dyan na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po kayong maka-avail na to sa ating mga leading drug stores. Kaya po ng Watson sa TGP, South Star Drug, Generica Drug, ganda rin sa St. Joseph Drug Store. At sa mga local pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness ha. Ang ating Santum Plus Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape ng Yes to Health. Ay pwede mabili yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat po ng produkto ng Yes to Health ay pwede yung ma-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search lang po mga ka-wellness Yes to Health 2011.
1: Of course, ang ating mga produkto pwede nyo mabili sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, mga ka-wellness. At ang kagandahan pag sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, pwede kayo maka-discount. Mm-hmm. Meron tayong special discount for senior citizen at pwede nyo maabil ang ating mga promo. Ayong promo ho natin, napakaganda kasi pwede kayo makabili ng buy one take one ng ating Yes to Health Vitamin C. Mm-hmm. Pag bumili ng isa, may libreng isa. And yung isa pa nating promo, pag bumili ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, 50% off na pag bibili ka ng Yes to Health Vitamin C. Napakasaya niyan dahil laking tipid, ano? Mm-hmm. Lalo na kailangan natin ng ganito mga supplement, ano? Sa panahong ito na sagana talaga yung ano, kumbaga yung sources ng karamdaman, mm-hmm, ano, sa mga sa paligid po natin. At the same time sa Yes to Health, may mga modalities po tayo, ano, na pwedeng subukan kasi minsan kailangan natin ng mga other modality. For example, yung mga bugok-buyang Korean therapy, mm-hmm, acupuncture, mayroon pa tayong mga biozapper. Sa program naman sa naturopathic medicine, meron tayong cleansing and detox, meron tayong nutritional therapy. So marami na pwedeng ibigay sa inyong recommendation ng ating mga naturopath. So ang kailangan lang, bisitahin ng Yes to Health at kausapin po yung ating mga consultant.
0: Mm-hmm. Yeah, sa mga wellness natin ha, i-grab yung opportunity na makapunta at makabisita sa ating po mga wellness center para mabigyan kayo ng personalized program. Yung programa na ito ay naaangkop na mm-hmm, para sa inyong mga karamdaman, ano? Kasi niniwala tayo na walang certain modalities o mm-hmm, walang isang gamot na para sa lahat, ano.
1: Totoo, yan.
0: Kinakailangan yung personalized doc na naaangkop talaga para sa iyo.
1: Oh, walang ano one kind of medicine that can cure all.
0: No, kaya parang magic pill, ano?
1: Oo, parang magic pill. Oh. Even yung ating Santon Plus Herbal Capsule, hindi natin sinasabi that it can benefit everything. Ano? Ang sinasabi natin na it's a collective, yung program na ginagawa ay tulong-tulong. Sa naturopathy kasi we believe in holistic approach. Mm-hmm. Ibig sabihin ng holistic approach, ito ay benefit ng mula ulo hanggang paa, hanggang sa mental and emotional aspect ng kalusugan, dapat tinatarget natin yon, hindi lang yung isang bahagi ng health natin. Kaya nga pagdating po dyan, naturopathy is one of the best option na pwede natin gamitin in partnership with your mainstream healthcare, yung ating allopathic medicine. Ano? Yan po yung pinaka-the best kasi yung iba, maintenance lang na maintenance, nagtataka, ba't hindi gumagaling yung hypertension ko? Mm-hmm. Eh, kasi hindi nila sinasama yung option ng nutrition. Okay? At saka yung minsan, nanghihina tayo, ginagawa natin ang lahat, may kulang lang pala tayong sustansya. So, we need to check all those possibilities. Kaya nga, sabi nga, lifestyle, di ba? Karamihan ng mga doktor sasabi, oh, change your lifestyle. Ang tanong yung iba, paano nila change yung lifestyle kung hindi nila alam saan sila mag-uumpisa?
0: Ayun. Oh. Kaya sa mga kababayan natin, ha, sa mga gusto mo makabisita, makapunta sa ating po mga Yester Health Wellness Center, eh narito po ang ating mga address.
1: Okay, meron po tayo sa Makati Branch, mga ka-wellness. Ano? Dito muna tayo sa Kamaynilaan. Ano? Marami naman nakikinig sa atin sa ibang lugar, no? Pero doon sa mga nandito po sa Maynila, dito tayo sa Makati City, ano, dyan lang tayo sa bagong location natin sa MP Pass 1A 3, 5, 6, and 7. Parang ang dami nitong pwesto na to, ah. Sa Guadalupe Commercial Center, dyan po sa Guadalupe City, Makati, ano. At ang contact number niya 0969-627-1262. At ganun din dito sa Santa Rosa Partner. Eh, located tayo dyan sa Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. At bukas po tayo dyan everyday except Saturday. Batangas naman, nandyan tayo sa City Mart Cayo Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. At sa iba pang mga lugar ay meron din tayo mga Yasto Health Wellness Clinic na hindi natin nababanggitin because of the time. Mamaya po sa 12:30 program, pwede po kayong tumutok. Mas mahaba-haba yung oras natin doon.
0: Ayun. Kaya sa mga kababayan natin na gusto pong makakuha ng personalized program para sa kanila po mga iniinda na mga karamdaman or meron kayong mga karamdaman, mga sakit-sakit sa inyong pangangatawan na matagal nyo nang nararanasan at marami na kayong paggamutan na napuntahan. Still, natili pa rin yung mga problema po na ito sa iyong pangangatawan, eh subukan nyo naman ang mga modalities ng atin pong Yastro Health Wellness Center, mga kaibigan, ha. Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Ayan. At ang mga wellness clinic natin, other clinics natin, merong pharmacy na yun na pwede nyo
1: may
0: rin po mabilihan ng mga gamot po ninyo, mga kaibigan, ha. Kaya puntahan po, bisitahan natin po mga wellness clinic.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga kaubayan natin, pag-uusapan muli natin, Doc Algie, ang mga kahanga-hanga at mga benepisyo na may ibibigay sa atin kapag araw-araw po tayong uminom ng Santum Plus Herbal Capsule. Marami kasi sa mga kaubayan natin, Doc, ang lingid sa kanilang kaalaman, ano? Na itong mga suplemento na ito ay nakakatulong ng malaki, layo-layo na sa pagpapanatag ng pundasyon ng atin pong pangangatawan. And one of the materials na kinakailangan for the strong foundation ng atin pong pangangatawan is yung nutrition. So yung nutrition na yan, eh dapat yan nakukuha natin sa mga pagkain natin po mga kinakain. But sad to say,
1: definitely,
0: nagkakaroon ng tinatawag na nutritional gap, kung tawagin. Itong nutritional gap na ito, Doc, eh napaka ano, kumbaga, kung atin pong ano, ang titingnan ng husto, lalo-lalo na sa mga kinakain na atin pong mga prutas or gulay man yan, nandun talaga siya. Kumbaga, siguro kung dadamihan natin ng husto yung pagkain natin ng mga ano, mga gulay-gulay na yan, pwede nating mapunuan yung tinatawag na RDA o recommended daily allowance ng ating pangangatawan. Pero kung paunti-unti lang din yung pagkain natin, and kung hindi pa tayo nakakuha nang sapat nito sa atin po mga kinakain, eh talagang magkukulang at magkukulang tayo or makakaranas tayo ng nutritional deficiencies, mga kaibigan.
1: Doon nag-uumpisa yung tinatawag na weakness. Kasi actually hindi nare-realize sa karamihan ang kinakain natin. Kaya nga sabi ni Hippocrates, di ba? Let your food be your medicine.
0: Yes.
1: And your medicine be your food. Supposed to be ang format, yung kinakain natin, yun lang gamot.
0: Tama daw.
1: Di ba? Kaya lang nangyayari, yung kadalasan nangyayari, yung kinakain natin, yun yung nagbibigay sakit. So, nangangailangan tayo ng gamot. Yun ang problema. At alam nyo na ang isa sa pinakampangunahing kailangan ng tao to have a stable na foundation, kaya sinasabi mo. Sa mga macronutrients, ito yung protina. Ang protein, from dyan pa lang sa tiyan ng nanay natin, gamit na gamit na ang protein kasi every cell of the body is composed of protein.
0: Tama,
1: so pag
0: Doc,
1: tumitingin ka sa isang tao, tumitingin ka sa literally sa protina. So every part of this system is composed of protein. Ngayon, ang protina ay maraming sources.
0: Tama, Doc.
1: So if you want to select ang dami sa nature na source of protein. Karamihan ng mga tao, umaasa sila sa mga meat or animal sources katulad ng karne, katulad ng isda, katulad ng mga iba pa na galing sa animal sources. Pero may mga tao din naman na hindi na bagay sa kanila. Kadalasan, pag kumakain sila ng karne, nirarayuman na sila, tumataas na yung kanilang blood pressure. So they are forced to look for alternative. At walang ibang alternative. At actually, yan nga yung main source dapat ng protein natin, yung mga halaman. Diba? From the very start naman, Genesis 1 verse 29, wala namang karning nakalagay doon sa original diet ng tao. Ang nakalagay lang doon, diba, yung mga plant-based. Ngayon, alam nyo ba na kung bakit maraming mga ka-wellness tayo na kapag umiinom sila ng Santon Plus Herbal Capsule, isa ang kanilang unang-unang comment. Lumakas ang kanilang katawan. Nawala yung mga pangangalay, nawala yung kanilang muscle pain. May mga ganun eh. So, initially, within a few days of taking Santon Plus Herbal Capsule, yun yung maririnig mo sa kanya. Alam kong bakit? Ang Santon Plus Herbal Capsule ay may isang cup. Pangunahin na itong moringa. Ang moringa kasi, hindi tayo mauubusan ng topic kung moringa lang pag-uusapan natin. Napakaraming discoveries ang mga scientific research about moringa. At isa sa pinaka-interesting na nakita ko dito, na ang moringa ay isang magandang powerhouse of protein. Just imagine, tinatawag nga ito ng ibang mga vegetarian na nature's meat alternative. Okay, alam niyo kung bakit? Dahil ang moringa ay nagtataglay ng mga essential amino acids. At hindi po lamang isa, hindi lang dalawa, kundi complete. One of the most complete plant-based source of amino acid, ang moringa.
0: Moringa.
1: Yung malunggay. Kung i-compare mo ito, yung kanyang protein, depende kasi kung ilang grams, meron silang comparison per 100 grams sa kanilang studies, yung protein from moringa, 100 grams, ay 27 grams. Just imagine, mataas yan. Then yung iron content niya is 28 milligram. Yung calcium niya is 2,000 milligram. Yung vitamin A niya ay 16,300 IU. In 100 grams lang yan. How much more yung nakalagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule na standardized extract na pharmaceutical grade na talagang extracted na concentrated. Ang vitamin C niya is comparable to 220 milligrams. Ganun ka-intense yung nutritional profile ng moringa. And if we compare that to beef, yung depende kung anong parte ng beef.
0: Anong klase?
1: 26 gram ang protein na makukuha mo sa beef sa 100 grams. So medyo nakakaangat ng konti si protein ng moringa, no. Ang iron noon is 2.6 compared sa 28 milligram ng moringa.
0: Laking difference to.
1: Ang calcium nitong beef is 18 milligram. Compare mo sa 2,000 milligram nitong moringa. At ang vitamin A niya ay 0 IU. Ibig sabihin walang vitamin A. Vitamin C niya, wala din.
0: Wala din.
1: Oo. Then yung chicken, medyo maayos-ayos pa to. Ang iron, pero medyo mababa din ng konti, especially yung mga chicken natin ngayon. Pinalaki natin sa karamihan bang mga poultry.
0: Mga chemical
1: So, based on study, kung ikaw ay nagnanais ng protein at ayaw mo ng animal source, one of the best na isama mo sa diet mo, hindi naman sinasabing moringa alone. Kasi di ba lagi natin sinasabi, if you want plant-based protein, you need to combine.
0: Yes, so.
1: May beans, may dahon, na may protein. Para mas maging sigurado ka na lahat talaga ay nandun. Pero good thing that moringa is complete amino acid among the plant kingdom sources. Yung 9 essential amino acid ay nandoon sa kanya. So, ano key benefit ng malunggay if we will use it as a protein substitute? Sabi dito, high quality protein. Just imagine, 25 to 30% of its light weight ay proteina. So, hindi ka talaga. Kaya tama yung narinig ko o nabasa kong isang article na pag daw ikaw napadpad sa isang isla, bawa na shipwreck ka. Pag may daw doon, malunggay at saka puno ng nyug, hindi ka mamamatay.
0: Buhay na buhay ka na.
1: Oo.
0: Survive.
1: Survive ka na kahit na ilang taong ka doon. Kasi nga, nakikita nila yung profile ng moringa. Mayaman din ito sa mga minerals. Katulad po, loaded pala siya ng vitamin A, vitamin C, calcium, iron, potassium at magnesium, which is needed by the body in day, from day to day. And also, mataas ang kanyang mga antioxidants. Ito yung lagi na-highlight natin sa program partner, yung mga antioxidants. Katulad ng mga flavonoid, polyphenols, quercetin, always highlighted natin sa Moringa. Mm-hmm. Okay, and also, mataas ang kanyang phytochemical that can help support heart health and good source of fiber. Mm-hmm. Yan. Kaya kung titignan natin yung total profile ng Moringa, as a kumbaga source of nutrition, ay talagang nandun kompleto siya. Kaya nga maraming umiinom ng Santon na Plus Herbal Capsule, parang hiyang na hiyang daw sa kanila yung pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Kasi nga, paano hindi mahihiyang? Eh, most of the needed nutrients natin na lagi mo makikita sa nutrition gap, nandun sa Moringa na. Diba? Kagandahan nito, ito yung Moringa na hindi katulad nung minsan pag kumain ka ng dahon, paglabas dahon pa rin.
0: Oo nga. Yung reklamo ng iba.
1: Okay, kaya ito ay medyo highly absorbable sa ating katawan. Kaya isa ito sa pinili natin as one of the major ingredients ng ating. Hindi mo kailangan ng marami kang ingredients sa iyong suplemento eh. Ang mahalaga lang doon, meron bang sapat na kakayahan na magbigay ng nourishment yung pinili mo sa iyong supplement. At yan ang good decision ng Yes to Health na i-focus natin doon sa dalawa sa pinaka the best and well-researched na mga sources of nutrients sa mga halaman yung nilagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule.
0: Kaya nga no wonder, Doc, na yung Moringa, tinatawag siya na miracle tree.
1: Yeah, most of the time. Alam mo kung bakit? Kasi kaya daw miracle tree kasi may maraming nagagawa ang Moringa that yung mga nag-study eh, hindi nila mawari, kaya pala ng Moringa yon. And also yung ngayon mga latest na lumalabas yung microplastic,
0: tama
1: kaya niyang i-separate yung microplastic sa tubig, di ba, using only Moringa seed extract. Kaya grabe yung ano. And also hindi lang miracle tree, tinuturing din nila itong tree of life, kasi every part of Moringa, hindi lang yung dahon, eh pwede mong gamitin
0: in terms of siya.
1: Food or medicine. Parang parang yung ano, parang yung nyug. Sa mga Bisaya ang tawag nila lubi, tama ba?
0: Tama daw ko.
1: Tree of life din ang ano, ang nyug, kasi mula sa ugat pwedeng gamot, yung bark pwedeng lumber, yung dahon pwede mong gamitin tingting. At most of the most important is yung kanyang bunga.
0: Fruit.
1: So yun po yun, mga ka-wellness. Kaya nga dun sa mga medyo mahina ang katawan, alam mo, maraming mga kondisyon na nagpapahina sa atin. Tinamaan ka ng sakit. Pag tinamaan ka ng high blood diabetes, sabi sa isang pag-aaral, yung aging process mo na-accelerate ng 40%. For example, wala kang high blood, wala kang diabetes.
0: Tama,
1: Hindi ka madaling tatanda. Yung itsura mo parang ano, parang fresh ka pa rin. Pero once tamaan ka ng hypertension, ang dami ko nakikita niya nung huling pagkikita namin, press na press. Nung magkita kami, parang parang nanuyo ka, parang pumayat ka na. May diabetes ako eh. Totoo yung sinasabi.
0: Lalo na pagkasama yan, dalawa na yan.
1: Hypertension and diabetes. Lalo yan. Kaya nga ang ano eh, ang kumbaga yung sustansya kinakain natin, dapat talaga piliin natin katulad nitong Moringa, no? Na talagang pag ito ay laging mong ano, kaya nga superfood yan. Isa pa yung sinasabi ng superfood. Na ibig sabihin ng superfood, itong kinakategorize nila superfood yung mga halaman na may malawak na nutritional profile na kumbaga pag kinakain mo everyday, yun pa lang nandun na yung traces of nutrients sa kailangan mo in day-to-day activities mo. Kaya tinatawag nilang superfood.
0: Kung yung Moringa nga, Doc, na raw, ay napakarami na tayo makukuha. Most especially, kung yan ay concentrated extract, mga ka-wellness. Ano? Ang ratio yan is 0 to 100. So sa mga kababayan natin dyan, na gusto nilang sustainable, Doc, yung pasok ng nutrients sa kanilang pangangatawan, kasi nga yung iba, di ba? Actually, Malunggay, madali naman patubuin. Pero meron talagang lugar, Doc, na napakahirap palakihin.
1: Ah, totoo.
0: Pabuhayin ng Malunggay.
1: Ang gusto ng Malunggay, yung mga medyo tabindagan, yung mga buhaghag.
0: Oo, yan.
1: Yung sandy loamy soil. Pero pag doon sa clay, sa medyo yung sa lupa namin doon sa farm na medyo putik, medyo hirap na hirap yung Malunggay, namubulok bago siya makalago eh.
0: Oo. So, ayan sa mga kababayan natin, gusto yung sustainable na sources ng Moringa, especially yung concentrated extract po nito na pharma-grade pa, Doc. Ayan, nandiyan yan sa atin pong Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Ano? Doc, maraming katanong, paano ba iinumin yung Santon Plus Herbal Capsule natin.
1: So, ang pinaka-standard na, alam ba, wala kang sakit, ano, you just want to sustain your body with nutrients, two capsules a day, isa sa umaga, isa sa hapon, okay na yun. Kasi, meron siyang, 500 milligram, I think, 500 milligram of fresh extract of santon. O santon. Then, another 50 milligram of moringa extract. So, ibig sabihin, yung dalawa na yun, na capsule sa isang araw, medyo mataas-taas ng ano nun. Ngayon, kung meron ka na sakit, alam mo, may high blood ka, diabetes, o kung ano man yan, at ito ay parang controlled naman. So, you can take yung standard dose na one capsule three times a day. Pag wala kayong maintenance, you can take it after meal. Pero kung may maintenance kayong tinitake, much better to take it before meal time. So, kung ikaw naman ay may malubang sakit, for example, may cancer ka, may bukol ka, may target ka sa katawan na matagal mo nang gustong mawala yung mga pain, yung mga nanghihina dyan, yung may mga seryosong sakit, we suggest to take two capsules three times a day. Ito double mo lang yung as usual na normal dose for 90 days, straight 90 days. Yun yung i-observe mo na dose ng Santon Plus Herbal Capsule. Kasi marami nang gumawa niyan at nagchat-chat sa akin, Doc, tama yung ano, tama yung advice mo na dinoble dose namin kasi mas naging maganda yung resulta sa amin. O kasi nga, sustansya po yan eh. Pagdating sa sustansya, alam ba, ikaw may sakit ka, ang dami mong kulang. So if we sustain more of that nutrients in the body, okay lang kahit itapon niya yung iba, at least hindi kulang.
0: Oo.
1: So the point is, you need to sufficiently provide your body with nutrients na alam natin makakatulong sa kahit anong sakit. Yun ang kagandahan, partner ng, ng sustansya. Wala siyang specific target sa katawan.
0: Oo. Hindi mo siya nalilimitahan.
1: Hindi siya. For example, you take this Santon Plus Herbal Capsule. Yung katawan mo na ang magda-dissect kung saan niya gagamitin yun. Uy, meron tong ano, meron tong magnesium. So saan ba gagamitin ng magnesium para kumalma yung muscle, para makatulog tayo na masarap. Uy, meron siyang protein. Saan ba kailangan ng protein? Uy, para dong sa mga elderly na medyo naglulus na yung muscle, lumiliit na. Okay, may tinatawag na sarcopenia. Ang nangyayari yan pag nasa ano tayo, nasa pagtanda na tayo. Oh, yung protein na yun, yun ang tutulong sa ating muscle development. Kasi alam niyo kung bakit? Sa mga may high blood diabetes, ang pagkakaroon ng intact na muscle while we age, malaking tulong pala para hindi tayo magkaroon ng metabolic syndrome. Kasi yung muscle natin, ang number one customer ng katawan sa paggamit ng carbohydrates, yung sugar. Kaya the more muscle you have at your aging period, the better your health will be.
0: Tsaka ayon sa mga articles, Doc, ano, na kung gusto mo na mas humaba yung buhay mo, you must build the good foundation of your muscle and bones.
1: Ngayon pa lang. Huwag na yung kung kailan 60 years old na po kayo, saka kayo mag-gym. Magbabody
0: kaya nga, oo. So habang bata-bata pa, pero meron naman iba, Doc, na yun nga, yung late na sila naging aware sa kalusugan nila. Kaya kahit papaano, nakakatulong pa rin yun. Pero kung ngayon pa lang, umpisahin nyo na sa early adults, kung tawagin, mas nakakatulong yun para pagka umedad pa tayo ng mataas-taas pa, build na yung foundation ng ating pangalan.
1: O, i-maintain mo na lang. O, kasi ang hirap-hirap na at your, labawa, nasa 60s na tayo, saka ka pala magbibuild. Although, kaya.
0: Kaya naman, oh.
1: Kasi ang katawan naman natin, ay hindi humihinto yan sa kanyang building, sa kanyang balancing. Tuloy-tuloy pa rin yun. Ang difference lang naman, edad. Pero yung function ng katawan, tuloy-tuloy pa rin as usual.
0: So, yan sa mga kababayan natin, ha, na gustong mapatibay pa at mapahaba ang malusog na buhay at pangangatawan, huwag kalimutan na balansehin natin, mga ka-wellness, yung iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan. Most especially yung isa sa mga pundasyon ng atin pong kalusugan ay yung nutrition, ha? Kaya huwag kalimutan isabay sa inyo pong diet, sa inyong lifestyle, ang Santon Plus Herbal Capsule. Uminom araw-araw, mga ka-wellness, ha? Para mapunan yung nutritional gap na nangyayari sa loob ng atin pong pangangatawan. Sa gusto maka-avail ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule at ng iba pang produkto ng Yes to Health, puntahan po ito sa mga authorized dealers natin nationwide, ganoon rin sa atin pong mga wellness center. At speaking of mga wellness clinic natin, Doc, ano? Yung mga announcement po natin para sa atin pong mga wellness seminars, lalo na dyan sa, Doc, sa Pagadian, ano? Magkakaroon sila dyan ng wellness seminar. Itong darating po na October 18, mga kaibigan, no?
1: October 18.
0: Dyan po yan gaganapin sa Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur.
1: Sa Sunday na yan, sa Sunday.
0: Oo, sa Linggo na yan. So, sa mga kabayan dyan, ha, na gusto pong pumunta, gusto pong attend sa atin po mga wellness seminar, ay puntahan nyo po. I-grab yung opportunity niya, makabisita po dyan. At sa ano naman natin, yung schedule ng duty ni Doc Ned, dyan naman sa Tugigaraw, mga kaibigan. Kasi ang Tugigaraw, medyo ano na yan, distansya na yan.
1: Sa Santiago.
0: So sa mga kabayan natin dyan sa Tugigaraw, i-grab nyo din yung opportunity sa schedule day ni Doc Ned ngayon po darating na October 15.
1: Sunday.
0: Hindi, 15.
1: Thursday,
0: ayan.
1: Thursday.
0: Sa Webes na po yan, mga kaibigan, no? So nandiyan po si Doc Ned sa ayun natin, sa station mismo natin, sa XFM Tugigaraw. Puntahin nyo yung ano natin dyan. Location ng XFM natin matagpuan sa Libag Norte, Tugigaraw City, ano? So itong darating na Thursday, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. And nandiyan po si Doc Ned para po sa consultation, free consultation, as well as meron, of course, meron tayong mga ano dyan, mga modalities na pwede po ninyong masubukan, mga services ng Yastro Health na pwede po ninyong itry, mga ka-wellness, ha? Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong FM station dyan po sa Tugigaraw, mga ka-wellness. At sabi po mga wellness clinic natin, puntahan nyo po mga kababayan, ha, para makakuha kayo ng mga program, especially yung mga dietary guidelines na binibigay po natin sa ating mga ka-wellness, yung iba't ibang mga program natin like cleansing and detox program, yung eye detox natin,
1: yeah,
0: at iba't iba pa ng mga service ng Yastro Health na gusto nyo pong matry, punta po kayo sa ating pong mga wellness clinic. We also have ano, Doc, yung ito yung nakaganda sa wellness center natin. Meron tayong mga way to check ano kung ano yung mga abnormality sa ating pangangatawan.
1: Yeah.
0: Like for example, yung ano natin, LBA or live blood analysis, as well as yung Radotech natin. Meron tayo dyan sa ating pong ano, sa mga wellness center natin para makikita kung ano yung mga weaknesses ng ating pangangatawan. Kasi dyan naman nag-uumpisa, Doc, yung mga problema sa katawan po natin.
1: Paghihina muna. Hindi naman agad dumidiretso sa sakit yan. Unless infection yan or aksidente. Maalala ko si Doc Ron ay nandyan ngayon sa Santa Rosa branch.
0: Ayun.
1: Ngayong araw ho na ito hanggang mamaya pong 5 p.m.
0: Yan. Kaya sa mga kabayan natin, ha, na gusto pong makabisita, makapunta sa atin pong mga wellness center, bisitahan nyo po mga kaibigan, ha, para bigyan kayo ng mga personalized program at mabigyan kayo ng holistic assessment. Ito kasi yung mahalaga para makita kung ano yung kabuuan na kondisyon ng atin pong pangangatawan at mabigyan ng karampatang lunas, mga kababayan. Okay? Para Doc, no, napakabilis ng oras natin.
1: Baka yung
0: pakabal ka pa ang mensahe, Doc, sa ating pong mga avid listeners.
1: Siyempre, maraming salamat po mga ka-wellness at ugaliin po natin, napakinggan ang palatuntunan ng ito at subukan nyo ang Santon Plus Herbal Capsule. Kasi alam mo, kailangan natin araw-araw sapat ang ating sustansya dahil dito po nanggagaling yung sakit kapag kulang yung mga nutrients na pumapasok sa ating katawan, kaya tayo po ay nagkakasakit. So maraming salamat. Abangan nyo po kami mamaya 12:30 ng tanghali o ang hapon sa after edition ng ating programang ito. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakaantaba at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong talakayan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po na ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.

0: Plus.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo ta sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Mabatyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage ng balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
0: 0915-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Kasakit sa nabong kong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
3: Endless love.
4: Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: anong siling mo ana? Nagkadto diri si nanay si ma? Kagin lang taw ang ginatabunan sang trapal?
1: Oo. Sangin pamangkot ko siya kung nag-ano siya sa idalong balay, nagsabat siya nga wala. Pero nung akig siya?
0: Amo gali. Kailag tira, gid balas ang ugangan ko ngayon na mo.
1: Nga ahaw?
0: Ah, wala ka na sang rabot, dra. Malakat ko subonggid.
1: Sa diin ka makadto, maupod ko bala.
2: Ah, Bricks, dali di pala anay. Karon lang lakat ah. May pakita ako sa imo.
0: Ano ina?
2: Tanawa ba lang unto ni Mary Grace, oh? Nagwa na!
0: Ah, lantawa da! Da, naka mo! Buisit!
1: Pahiya ka, no? Abi mo siguro mahawiran mo si Brex? Balibad mo pang unto sa bata mo?
2: Hipo sana, ah! Nagainit ba lang ulo ko?
1: Nagainit ang ulo mo? Kay wala mo nahawiran si Brex? Ay, sorry! Layas na dingadaan!
2: Kinapa!

0: ikaw, Gali? Nakatawag ka man?
1: Malay nga balita, ga? Dito na ako nagaling sa police station.
0: Ha? Police station? Nga?
1: Nagpa-blatter ako.
0: Ha? Nagpa-blatter? Nga man. Ano nga tabo? Sugiri ako.
1: Ginkawat ang mga materyales nga ginbakal ko para sa balay.
0: Ano?
1: Oo. Kinapinsaran ko nga i-check ang mga materyales. Sus, ano man imo yan nga. Nag-ibot na lang ako sa ginkuha kong trapal. Wala na ako sa nakita, kundi isa na lang katumpok na balas.
0: Ha?
1: Oo ga. Ang mga sen kag mga hollow blocks, ubos kita lang sa kawatan.
0: Nga na kawat? Wala balas ang tao sa balay? Kadamo sa inyo dira. Ara si Sally, si Hana. Naano na nga. Wala ka sila nakatalupangod? Nga wala ng mga sen kag hollow blocks? Wala ka sila nakabatsyag? Nga may nagahakot na sa mga materyales sa idalom sang balay?
1: Gintabugin siguro nila. Mamuhok ang tulog sa duway. Man kay balo kaga, may bulong na sila nga ginapaso para hindi makabatyag ang tagbalay.
0: Ute, paano yun nakaroon? Naubos gajagali ang tanan ng materyales?
1: May nabilin man eh, pero mga balas na lang.
0: Balas? Ano na ito ng balas?
1: Nagainit man galing ulo ko ga eh. Amo na nga nagpa-blatter ako. Para lang nga madakpan ang mga nagpangawat tao.
0: Sa ano sila madakpan? Kaya wala man gani suspect?
1: Ilang mga adik blao, suspect na sila. Nagpangawat na sila kung wala sila sang ibakal sang siyapo mo.
0: Ay, kadako na sang kwarta nga nagwa sa aton nga ginbakal sang materyales. Ang dumdum ko ya, kung kumpleto ng tanan dira, para makapatindog na kita sang balay.
1: Amo na gani ka, makriminal gigo sini kung madakpan sila mo. Basi pagpauli mo, sa prisuhan mo na ako, katuan.
0: Ay, sige na lang ah. Kibasi ko ano pang matabo sa imo. Tinguhaon mo na lang na makabakal sang bago ng materyales.
1: Oo ka. Padala ka dahil sa kwarta ha.
0: Tinguhaon ko ah. Ay, kamusta gali si Sally, kagang bata?
1: Amayo man ah. Sus katambo kay Bibi Mary Grace mo. Kakyot sang imo ihada.
0: Ate Mayo ko na mo ah. Si Hanaya, kamusta siya? Maayo man siya nga kaupo din niyo sa balay?
1: Ah, maayo man ah. Wala ko yung isang isaway kay Hana.
0: Maayo ko na mo. Ugaling, nagasakit ka diyang buot kuya sa natabo sa material sa balay ah. Sano nabuhat sa mga makawat ang pagkuha sa duman? Kikadamo?
1: Gindalaan guru motor eh.
0: Ay, ambot. Masungod naman ko sa isang supot-supot sang kwarta.
1: Sige lang ka. Sino manabing maguna-una ang matabo ang pagpangawat? Ipakita ko sa imong blatter kung makapauli ka na, Dre. Ayaw ka, Liga. Saan ako pa mapauli man?
0: Dason pa nga tuig, ah.
1: Ay, naidlaw na gigobla sa imo, ga.
0: Amo man ko, ga.
1: Ate, sige, ga. Pauway ka nalda, ha. Mua. Bye.
0: Ay, ginkawat ang amon materials. Sobra na isa kagatos kalibo ka pesos ang napadala ko kay Bricks para dira. Apang nakawat, gali. Wala siya makahibalo. Gumapauli ako. Makibot gid siya.

wala na sa problema. Napangunahan ko na si Grace nga ginkawat ang mga materyales. Basi kung si nanay pa sining magibot kung manugid siya kay Grace. Dugay pa to yung mapauli si Grace. Dasong tuig pa. Kag makapagusto pa ako sang bida royal.

0: nagdere yung cellphone ko. Uy, si Nanay man eh. Hello, Nay?
1: Grace, anak. May sugid ako sa imo.
0: Ano yun, Nay?
1: Wala makabakal sa materyales ang inyo balay si Bricks. Wala sang materyales dito sa idalom sa inyo balay. Ang solo nga to dito, among isa ka tumpok nga balas. Ginatunto ka lang sang bana mo.
0: Ay, nakibalo na ako kung nga, anay.
1: Ha? Wala ka makibot? Nakibalo ka nga, ano?
0: Ginpahibalo na ako ni Bricks ang natabo. Ginkawat ang amon materyales.
1: Ano? Sino nagsiling?
0: Si Bricks gani. Sino sa iya? Ginkawat kuno tanan? Nakapablatter na gani siya kuno sa police station, Nay.
1: Ano? Nagabutig si Bricks sa imo, anak. Nagabutig siya.
0: Nagpablatter na siya gani, Nay. Maumidira ang pulis kung wala nagasugod sang matuod si Bricks.
1: Ah, abo gali. Kagmapati ka man. Ginatunto ka lang sang bana mo. Ang matuod, wala na siya gani nagaobra. Nagasugal na lang siya.
0: Ano?
1: Oo, nagasugal na lang siya. Nagkaibalo man sila si tatay mo. Gani, hindi na siya pagpadali sang kwarta.
0: Pabay ilang nay ah. Kaya ang balon ko siya karon. Manawag ako sa iya.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kagpagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
4: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal na dito siya kung sa assist the pain. Nagasig na. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
2: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups at adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ano? Amoy na si Liz ang iloy mo?
1: Oo, Gi. Wala na ko nung nagatrabaho si Briggs. Kag hindi matuod, nagingkawat ang amon materyales para sa balay. Nagasugal ko nung si Briggs. Ay, hinali lang na naglingin ang ulo ko, ah.
0: Girl, sa banta ko, nagasugid sa matuod ang iloy mo.
1: Ha?
0: Huh? Oo! Nagapati ako. Nga nagasugid siya sa matuod. Bagod iloy mo siya eh. Kaang kayuhan mo lang ang iya ginaulikdan.
1: Bana ko si Briggs, Gi. Kanagasalig ako sa iya. Wala siya sang ginalikom sa akon.
0: Sa ano ka nakasiguro? Kay ari ka dire? Kag ato siya sa Pinas?
1: Ay, ambot. Ay, nagalingin ang ulo ko, ah.
0: Mas maayo nga nagdesisyon ka nga mapauli sa inyo. Sa sina, makahibalo ka gid. Makahibalo ka gid sa matuod. Ay, anay ka. Ginsugiran mo bala si Briggs nga mapauli ka?
1: Wala. Luyag ko ang kibuton sila.
0: Maayo ko na mo. Ang akon bala kung ikaw ang makibot?
1: Nagapati ako, kapalangga ko ni Briggs. Hindi siya makahimo nga magluib sa akon. Nagapati ako. Nagintawat matuod ang ginbakal niya nga mga materials. Kita mo ha? Nagpa-blatter ng gadi bala siya.
0: Kabay pa. Ah, gali. Nakapamakal ka na bala sa dalalon mo pa uli.
1: Oo, ah. Nakapamakal na ako. Kapag abot ko, pabunyagan naman ang bata ni Sally. Nga ang ngalan, ginsunod sa akon, si Mary Grace.
0: Maayo ko na mo. Happy trip na lang, girl.
1: Salamat.

0: masugata ko nga kung hilabtirang o gangan. Budo ka nami to kapan ah.
1: Maayo, kinasugata ko ikaw, Briggs. Matuod ba lang ng pablatter ka sa polis? Naging kawat ang inyong material sa balay?
0: Oo, Nay.
1: Dula man ko kabalong ginkawatan ka mo?
0: Wala lang ko nagpahibalo sa inyo, Nay. Kaya nakahibalo ko nga manugid ka mo dayon kay Grace. Hindi ko yan maluyag na magpalibog pa siya. Kaniiging surlo ko na lang ang natabo.
1: Amo gali.
0: Ari di ang blatter sa wallet ko. Nadala ko ni Perme. Gusto mo ipakita ko si Monay? Daw nagaduwa-duwa ka sa ako nao. Dapat gani, hindi ka lang magpahilabot sa amon. Iti may pangabuhi na kami amon. Wala ka na siyang labot. Hindi kay dayon mo panugid kay Grace.
1: Hoy, wala ako nang pahilabot, Briggs, ha? Natingala lang, kuya. Nga wala ako sa nakita nga materyales sa idalom sang inyo balay.
0: Eh, hindi ka na matingala eh. Kay may blatter nga ako nga. Teh, hindi ka matingala eh. Eh, may blatter na kung ipakita sa imo.
1: Ah, hindi na ah. Taguan na da.
0: Kagari, pagid na ha. Pasi manugid ka kay Grace nga

0: baon.
1: Wala ka makakita sang amo ko na yaw. Kagwapo sa akon. Kagamo ng rason nga lalagson ako sang babaye. Pero wala ko yan nagpadala. Bangod ara si Grace nga palangga ko. Palangga ko na yung bata mo nay. Kag magpasalamat ka mo nga nakakita ka mo sang umaga niya pareho sa akon ka fitful. Kag forever gidya. Sige, dira ka na.
2: Man, kundi usto lang siya nga magnganga sa ginahambal ko sa iya.
1: Ay, sima, kadlaw lang ko sa imo.
2: Mapauli na ko ah.

0: Ay, anay ka! Dali lang ha! Kitrapuan ko ikaw sang tuwalya!
1: Ari, imo chinilas, Dex, oh! Ah!
0: Nakita mo na, Gid! Nga ako ang una nga nagsugata kay Brex! Dayon mo man niya sa loot! Ilampos ko na kong ismagol sa ulo mo!
1: Ay, nga nga maakig ka! Mas may diber ako kay may anak kami nga duha, no?
0: Pwes, ang anak mo ang diparaha, hindi kay si Brex. Ay, Brex, dali na sa kwarto, ah. Kay basa ka sang balas, oh. Basi bala kong hampakon ka sang hangin.
1: Buisya! Ah, Brex, dali!
2: Omit!
1: Ay, kito kita sa kwarto, ah.
0: Hindi, Brex, kita yung masunod sa kwarto, ah.
2: Huyin ninyo ako! Hindi ninyo ako pagbutong, ha?
0: Ay.
2: Panipaon, takam mo karoon ito, ha?
1: Brex, magpili ka sa amon, ha? Sino ang gusto mo sa amon nga duha?
2: Hoy! Hindi ninyo ako pagbusita, ha? Wala ko sa luyag makigsugla nun subong. Ikaw, Ana, kuhay ko to tubig. Kag ikaw, Sally, di para hatong bata mo kay nagahibi. Oh! Ano pang ginatanga nyo? Hulan na kamo!
0: Ati, oo!
2: Uy, shit! Wala gid ko sang salik kay nanay. Basi kun ano pagid ang insugid niya kay Grace. Pero wala makahibalo si Grace nga si Sally kag Hana among ginabulos-bulosan ko. Kag bahala na. Mahapos man lang ni Rotsan.

0: ano nang faithful kag forever, Bat?
1: Eh din kasi na kabate.
0: Kay Brex, ah. Amo nang ginsiling niya sa akon. Faithful kag forever siya kuno kay Grace.
1: Ang buot niya silingon, natampad siya kay Grace.
0: Ay, amo gali?
1: Oo.
0: Ay, abaw. Di pa English pa siya sa akon, ba? Kaglito, suno sa iya. Naghalin siya kuno sa iya ginaobrahan. Kay may mga babayi kuno nga nagalagas-lagas sa iya dito.
1: Ano?

0: kaugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan
1: malain.
0: Madamdam. Diri na sa inyo paborito nga istasyon, FM.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.

0: Medical Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
0: Marami na ang natulungan.

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Elia, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki akong tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
4: Mga katropa, exa!

sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: FM News Centro.
1: XFM Time alas 10:43 na mga katropa may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinig kabahat sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palaton tunan ang Centro.
0: Centro sa mga balita. Centro sa mga impormasyon. Centro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, October 13, toy 2026. Kaya ang inyo, Drake, upon si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Centro.
1: Mga katropa, kita din mag-inop tanay, humuli na last 10:30, tuto ba last 2, yung sangod, no? Agad sa pila ka mga importante nga mga issues. Nga ito, Drake, tutukan tala kayo yung kagdiskusyonan sining adlaw, mga katropa, sang Martes. Sa mga nagatutok dara sa ato ng XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9, sa XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1, kag mga katropa, XFM San Carlos City sa radio frequency naman nga 98.9. Sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, miyara kita ha sa radio frequency nga 101.7, mga katropa. Sa social media, kag sa YouTube, pwede nyo na kami malantaw. Pwede nyo na kami, mga katropa, ma-search dara sa XFM Bacolod News. And also, sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. May bago kita, mga katropa, nga Facebook page, no? XFM Bacolod News. Pwede nyo na ma-search dara sa Facebook ninyo. And also, sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod, no? Kag mga katropa, mayara kita sa ginatawag nga text o kung naton nga official streaming apps ang XFM Philippines. Mga katropa, inyo ina ma-download nga libre sa inyong mga Android phones, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app, mga katropa, no? Please search ang XFM Radio Network, no? Inyo dara, mga katropa, ma-access kag ma-ano ninyo, malantaw ang mga ukon mabatian ninyo, no, ang mga on-air stations ng XFM Philippines, mga katropa, halin sa Luzon, Visayas to Mindanao, no, libre lang na ma-download, mga katropa. Hello, so mayroon kita sa ginatawag nga text line, no, text line ng XFM Bacolod, mga katropa. Amo ning 0915-628-7926, no, sa liwat 0915-628-7926. Alas 10:46 na, mga katropa. Ano ba lang makaundahan sa aton nga mga dapat talakayon? Tutukan kag diskusyonan sining adlaw sang Martes. Mga katropa, diri lang sa aton nga palatuntunan ang Sentro.
0: Sentro.
1: Karon dugay-dugay tinguan tani si ano, si Attorney JV Hinlo. Makuha kita sa iyan nga komento kay mga katropa, may mga nagagawa nga survey. Pero, let's make it clear lagi sa public, ang ina nga mga survey, mga katropa, hindi na siya siling nga muna ang masilimala naton nga ano nagid siya, no, tutuod, nagid bala mga katropa nga mga information, no, kung data kay si Vice President Sara Duterte ang nagapanguna subong sa survey. No? Amo nang aton gusto nga ipabutsyag, no? Even though tood, mga katropa, ginpamangkutan na ang pila ka mga individuals kung sino ang gusto nila maging presidente sa maabot nga tuig 2028, no? Kay 2028, mga katropa, amo na siyang tion nga para sa presidente nga eleksyon, national election, presidential election, mga katropa. Tay sa binutuhay nga maabot sa sina nga tuig, dranda na itong mapaktan kung sino ang panibag-o naman nga magapungko bilang presidente sa Pilipinas. Di, mga katropa, may mga nagagawa ng mga surveys. Number one, si Vice President Sara Duterte. O. Di, mga katropa, subong nga tiyon daan, kabalo naman kita, anong nagkakalatabo sa politika sa Pilipinas, ang aton nga, no, mga katropa, ang impeachment. Di ba? No? Ang impeachment, subong nagapadayon. May pila na ka mga ginapatihan, let's say, mga ebidensya, ginadayday na, ginapresenta. Kaya bangod sa mga kangtanan sa vice-presidente, angod sa ginaligar corruption. And also, mga katropa, sa ibang pagid ng mga angulo, oh, sa artikulo sa impeachment. Oh, kahit may unexplained wealth. Kung ano pagitabing mga grave threats. against sa presidente. Kagun ano pagid mga tropa nga mga ginfile nga kaso batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kuanta na karong komento si Attorney JV Hinlo. Ang inibla mga tropa nga impeachment kay nagapadayon, nakahatag inibala sang kasanagan sa mga Pilipino o kun naghatag sang dugang nga ihibalo sa mga Pilipino. Gambi si presidente isa ini sa mga dapat saligan sa aton nga pungsod mga katropa. Kay even though ang impeachment nabutang siya sa trial kay because magin file ng mga kaso against sa iya may kang tanan sa mga corruption and kung ano pagita mga katropa, but ara na niya sa paglantaw sang iban no, hindi nato niya maano mo no, hindi nato niya ma-influensyahan ang pinsar sang iban mga katropa. Meron nagapati ang DDS supporters, meron iba niya nga nagapati sa subong administrasyon, but ang iba niya ti wala lang no, kapamati lang, go with the flow. Pero mga katropa, ang iba na amunang gapanilag kung ano ang kagunsin ang dapat ipalabutan sang suporta agud nga magdumala diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ti mga katropa, kwa unta ni karon no, ano ning paglantaw sang ibang nga mga abogado and eksperto angot sa siningan nagagawa ng mga surveys mga katropa nga which is ti nagapanguna ang vice presidente sa sina nga mga surveys. Sentro. Kagdugay-dugay mga katropa, discuss naman ang October 19 after highlights. Kahit ti amuning charter day mga katropa dapat ani sa syudad kuno sang Bacolod mo, no? Kay isa ni sa mga maragtas sa syudad ang October 19 mga katropa. Kaya nadumduman ta ang charter day sa Bacolod nagligad ng mga tinuig no nga October 19 mga katropa. Ginsaylo sa bulan sang ano, ginsaylo sa bulan sang Hulyo, sang Hunyo. No? Ari galing mga katropa, bangod ang Charter City era sang 1938 sang October 19, 1938. Si President Manuel Quezon nagtanom ini sang tendalutri sa plaza during the Bacolod Charter Anniversary Celebration. Damo sa mga significante nga mga hitabo gali mga katropa sa maragtas sa Bacolod. Karon discuss na later on kay kadungan sa subong selebrasyon sang maskara. Ti October 19 may mga paghihwato ning commemoration or celebration diri sa atong sa syudad sa Bacolod. Oh, may kang tanan sa maragtas sang syudad. Discuss na karon mga tropa ang chairman sa Committee on History no si Councilor Wilson Gamboa Jr. mga katropa. Kagibang pagiging mga balita, topics and discussion, supunan taman sa nagkapatayin rin itong palatuntunan ng Sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 10:51 na mga katropa. Mga produkto sa Yes to Health, hindi ka mo magkalipat ha. Nagapanguna sa gapang mga katropa ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule mga katropa, muna siyang color brown ng iya box. No. Color brown ng iya box. And mga katropa, may mangustin kag may malunggay ina. Makabulig ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kung malignan. Matasang imong sugar level, no? Imong pagkidabi blood pressure. Kagun na nung pagkidabi mga katropa ng mga balatian na doon naghahatag sa inyo sa kabudlayan. Adlaw-adlawang pagtumar sa Santon Plus Herbal Capsule mga katropa. Meron man kita sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ha? Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 mga katropa. Amuning makahatag sa aton. Makapahealthy sa mga cells naton. Makapabakot sa katulanan naton mga katropa. And also, makalikaw pa sa aton sa mga infections kag cause ng bacteria kag viruses. Da? Mga katropa, ngini nga mga produkto sang Yes to Health inyo ini mabakal sa Yes to Health. Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, Syudad sa Bacolod. Kag sa leading drugstores nationwide mga katropa, no. Alas 10:53 na. Kag siningati on check tanay PD ang PD, lakad kita sa monitoring sang tiempo. Ta kag basi do video gay maka lili man kita sa Fivox. Para sa kay kanlaon update mga katropa, no. Kamusta honta mga katropa ang update sa lakas ng tiyempo sa PDMPD? Ano ning ilang observation as of now sa panahonta? Eh kung hapon doon nag-ulan-ulan sa ibang nga lugar, pero hindi man siling mga katropa, no? Doon bugos nga probinsya sa Negros ginaulan. Kay bangod sa pugtak-pugtak nga galom, may iban nga mga banwa, syudad, ila binagin sa mga nabukid nga porsyon. No, amuning maka-experience sa pag-ulan-ulan. Kaya ting galom, dito gin mga tropa gali, no? Dito nagapunsok ang galom. Ginalikupan ang kabukiran sa galom. Kaya muna dahi sa kita dari sa may idalom nga porsyon, maguluhalong kita sa mga suba-suba. Kasi isang dalo doon sa tubig, persado, alin na ito sa babaw bukid. Oh. Iti bangod nga ang madamol nga ulan, mabunong ka ulan, dito halin. So, yung siningat yun, check na ito ng PDMPD o para makatag sila sa aton sa dugang mga ihibalo sa lakad sa panahon na aton subong. Kaya mga katropa, ang El Nino nagapadayon ng ginabantayan mo. No? Isa sa mga pinaka-importante nga dumdumon sa tawo. Kag kita mismo mangin preparado sa tanay nga tion kay mga katropa hindi na to mapaktan ano posible nga epekto sa sige do lang alang pang PDMPD proceed na lang kita sa FIVOX kay kanlaon kita mas maayo na nga matukiban man nato mga katropa ang pinakauli nga kaintangan sang bulkan kanlaon kay ti kaligan kay adlaw mga katropa kun so, nag-umpisa to bala sang Sabado sang aga sa ulo. Managresulta ito galing mga tropa sa 12 tanahin ka mga emissions sa bulkan. 12 emissions ang na-record sa FIVOX. Labi na ito at amo lang to. Pero kahit ibangod nga mo itong pinakadako mga tropa, do amo lang dito ang nagtatak sa pinsar sa publiko. Pero galing mga tropa, after ito may 12 galing ka mga emissions to. Ito mga na-record nila nga may mga very light nga mga eruptions. May mga pagbuga. Or may gas emission and volcanic ash mga katropa ang bulkan kanlaon sang nagligad ng mga inadlaw no? Early morning sang kahapon Lunes may pagbugaman tapos nga na batsagan matapos i-notify naman kita sang NDRRMC check na ito from FIVOX mga katropa sa piyak ng linya with Sir Darrell Aro
0: XFM.
1: Sir Darrell, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupot mo subog si Katropang Andrew. Good morning.
2: Sir Andrew, good morning.
1: Yes, Sir Darrell. Sir, mga ilang kami, sir, latest observation, monitoring kay Kanlaon. Subong, sir.
2: Yes, sir. No, so, for the past 24 hours, may na-record kitang 13 volcanic earthquake events sa official observation naman natin, sir. Moderate to voluminous, sir. No? Plume na yung pag-aing niya. May katakon sa 700 meters. Nakapagato ni initer sa direction nga northwest. Mm-hmm. So, ang total natin na ash emission sa gapon, sir. No? May harap ito mo na record na tatlo ka ash emission. Then, medyo maulan din, sir, sa bahay sa masunog mananawin na may na-record kita ng 35 millimeters.
1: Okay. Sir Darrell, balikan ko to sir. 13, ano to gani sir? 13
2: volcanic earthquakes.
1: Volcanic earthquakes ang na-record ninyo, no? Tapos may emission tatlo kabilog kahapon. Pero sir, ang ashfall, may ashfall nga natabo sir sa dito sa may ano? Part sang La Castellana and ano sir, Canlaon City.
2: So far sir, wala kita na baton nga report sa
1: nga. Okay.
2: In Northwest sir, so pagkato din sa North Destiny na parting.
1: Okay. Pero sir, ang levels ng ground deformation, ang especially sa inflation sa edifice ng bulkan may ano sir do nag-increase gidman or nagapabilin ng gapon sa iyang ano sir level sa base sa mga na-record nyo ligad man
2: Yes, ano, so sa kaso, wala kita nga nakita nga pag sa-assist na sa base of nga ng tools. Pero still, sir, no, sa long trend, yung kaso, increasing or the may inflation sa Japang, sa Sweden na.
1: Okay. But Sir Darrell, ano na ni Sir, medyo may mga gina-prepare na kamo Sir if in case kid man mag padayon ini Sir. Sir Darrell, do may mga balasihan na kamo subong Sir.
2: Yes, na monitor man natin continuous din mga benta. In case may pagtaas Sir, ato nang inform in-stern ng government agency Sir, kung anong pwedeng natin in case may pagtaas.
1: Yes sir, yes sir. Okay. Pero Sir Darrell, ang mga volcanic earthquakes siya ano gid sir, do ka sunod-sunod gid ni.
2: Sir, hindi na sir no. So na masyado kita na record compared din sa October 2-4 na nag-swarm sir ng mga volcanic earthquakes natin.
1: Okay, sige no. So Sir Darrell no, bantayin niyo nato kay do ka erratic man sang status ng bulkan no, kay pero subong niya sir nga adlaw Martes, do may mga na record kamo subong sir early morning sang Tuesday.
2: Papa sir, mga tremors naman sir.
1: Tremors naman.
2: Palabanan naman na record subong.
1: Pero sir, ang tremors kana sir, everyday man ay ma-record, di ba? Which is do normal lang na ano.
2: May time sir nga may ma-record kita, may time sa mga wala. So, ang tremor events sir, associated sa siguro sir sa bulongin bigas ng pwedeng makarinsan na nga o pwedeng magma na napasaka no, sa second round. So, muna yung ginatuloban tayang natin sir.
1: Amuna no? Sige. Sir Darrell, thank you kita sa sining update sir. Good morning.
2: Thank you, sir. God bless you, sir. Thank you, good.
1: Mga katropa, ano na ba tiyan, Sir Darrell Aro sa Fivox? Well, may mga ano lang gid man sila, no? Pag-inchindi, tanong sa mga na-record yesterday, ang volcanic earthquake, 13 kabilog, mga katropa, no? So, do may mga, isa na sa mga balasian or parameters, kung ano gino kung magtayo yon ablaka kung mag-increase mga katropa ang number of volcanic earthquakes nga ma-record sang FIVOX. Well, ti dira na na magalantaw ang FIVOX kung amo na ni siya balaihan ang tion nga magbalik kita sa alert level 3 o kung hindi pa. Okay, ti mga katropa, ang gas emission sa bulkan dira man na nagabasi mo, no? Kaya ang sulfur dioxide, mga katropa, mas lesser nga gina-emit sang vulkan, dako ang tsansa liwat, mga katropa, sang eruption.
0: Sentro!
1: Diba? Ma-experience naman nato, mga katropa, ang magsinigabong. Sabado to na experience ang tagay. So, di pa mga muyo kita, nga si vulkan, magpaimuyong nakagbangin malinong na, mga katropa.
0: Sentro!
1: Alas 11:02, mga katropa. Proceed kita sa aton nga unang topiko kag aton nga talakayan. Mga katropa,
0: Sentro.
1: Talakayon tani no kay sa survey si Vice President Sara Duterte ang nagapanguna. Pero mga katropa, klaruhon ta hindi na yung balasihan for the coming election, no? Eti syempre ara na gyapon sa mga kamot naton. Kag sa aton nga balatsyakon kung sino ang nagakadapat nga magdumala sa pungsod Pilipinas.
0: Sentro.
1: Sinong aton nga nauyunan nga mag lead sa aton mag-govern sang husto. Mga katropa, no? Ti ang mga nagapungko di sa aton puro man tanan mga corrupts. Oh, di ba? Ang iba na sino nang butuhon tama kay do puro manisla corrupt man do ay napasingatuan ng tawos. Kaya mo na ganing rason nga gin under impeachment trial ng vice presidente ta kay sa mga ginaligar mga katropa nga involved sa kung ano ning mga corruption and other nga mga makatilingala no nga mga aktibidad nga siya mismo sa Gapuko pa bilang secretary sa Department of Education. Tinsubong mga katropa o amo na niyo. Centro. Check na si Attorney JV Hinlo para makatalakay kita sini na mapalabot tas pumuluyo ang ano ni balang husto nga paghangop sa sini nga mga survey ni you know, mga katropa. Di mas mayo gini ang mambalang tao ah, adre na lang kami marilay ah. Pero mga katropa, pila lang na iyak individual ang gipamangkutan. So, kay ti siyempre mga katropa, dako posible nga ba si baka impluwensya ina bala. Sentro. Sa desisyon sa publiko, sa mga botante sa maabot nga eleksyon. Ay, mambalang iban, oh, do ka dako gid ang rating. So, do na gid number 1 sa survey. Oh? Te, dra na lang tayo. Butuhon, siya na lang butuhon tayo do. Halos na nagapati sa iya kapasidad. Sige, check na ito mga katropa, respiyak linya with Attorney JV Hinlo.
0: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Attorney, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew. May ngaga.
3: May ngaga ka, Andrew. May ngaga XFM.
1: Thank you, good attorney. Same mo nga time, attorney. Kay may mga information kahapon nga nagagawa nga sa survey, si Vice President Sara Duterte, nagapanguna sa mga surveys, no? Pero mga attorney, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte naka-influence ayahan sa amo na nga mga survey. And attorney, the survey basihan man sa publiko, attorney.
3: Whatever is the result of the survey has nothing to do with the impeachment trial, no. Or whatever will be the consequence has nothing to do with each other sa pagdesisyon sang bawat isa. Ang atong paminsaron, kung magdesisyon ang impeachment court na pabor sa impeachment, maski ano kataas ang resulta sang popularity at acceptability votes ni VP Sara, magiging useless kay hindi siya pwede makadalagan bilang presidente kung kaupod sang desisyon sang impeachment ay ang disqualification.
1: Okay. Pero, attorney, subong, no? Ang ining gakalatabo, especially sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Base bala, attorney, may iba na nga mga bagay nga do nag-cause ba or naka-influence sa paglantaw sa mga Pilipino, nga muna bala subong, no, kahit siya ang nabutang sa trial, attorney. Do you think ang impeachment trial may tako influence sa public, sir?
3: Ang sa akon nga opinion, it's more of the bad performance ng Marcos administration.
1: Okay.
3: Because of the bad performance ng Marcos administration, mm-hmm, ang mga datainit sa kay Presidente Marcos, napangita sila sang kandidato na kontra kay President Marcos.
1: Okay.
3: And ang ina ng kandidato, amo si VP Sara Duterte. But as what I said, ang matabo sa impeachment, no, wala control ang popularity votes ni VP Sara kung ano man ang magiging desisyon sa mga impeachment judge.
1: Okay.
3: Kasi sa sulod ng Senado, may sariling mundo man ang mga judges. They have their personal biases, they have their personal belief, and they themselves have witnessed ang mga akusasyon nga ginapanghaboy kay VE Sara kag ang mga ebidensya nga ginlatag. Now, ang gulat po naton kay tapos na ang prosecution sang ila pagpresentar sang last witness nila kag hindi na nila ipaintraho ng Article 3 sang impeachment, which is the bribery aspect. Karon nga adlaw ma-desider ang impeachment court kung ano ang iyang decision regarding sa manifestasyon at papalo sa prosecution na mag-arrest na sila sa ilang kaso. Ang chakto nga mahitabo sila o gina-expectar ko nga mahitabo, it will now be the turn of the defense, no? Na magpresentar sa ilang witnesses para kontrahon ang ging pangpresentar ng mga testigo kag ebidensya sa prosecution.
1: Mm-mm. Okay. Pero attorney Subong, no, ang lakat diri bala sang ila ninga trial, anong mga na talupang dan ta kay dumay mga gina-discuss na Subong attorney regarding ni gapon sa ano no sa kwarta bala or the unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, and may mga komento ang financial experts nga dumay mga pabaaging gintago uno bla attorney ang pila ka milyon sa pesos.
3: One-sided pa malang ang paglatag sa ebidensya. Hulaton taman na makasabat si VP Sara pamaagi sa iya mga abogado kag sa iya mga witnesses. Kag wala man takabalo kung siya mismo magapresentar sa kaugalingon niya sa witness stand. So, sa subong, siyempre, it appears nga bugbog si VP Sara.
1: Yes.
3: Ang tanan na akusasyon yung haboy sa iya mo. Pero may ginatawag man kita nga due process, siya naman ang sa madason ang mapresentar sa iya explanation nga amoto ang mga nakita naton sa papeles, nga amoto ang mga dinghambal sa testigo. Kay basi may ara man siya explanation nga makapamatuod nga wala siya sala kan hindi siya dapat ma-impeach. And I hope, no, nga matapos ang ina nga proseso para kung ang may mga senator judge nga may ara na sila decision sa ila paminsaron, pasi pa lang magbago ina kung makapamati man sila sa mga ebidensya sa depensa.
1: Okay. Pero attorney, sa imo na lang ganun din nga pag-observe, no? Do ka grabe ng presentar. But nagapati ka attorney nga may ano man, no, may preparado man siguradong defense for sa ilang presentation.
3: Wala ko access sa depensa, no, kay ara ko ga assist kay Senator Padilla. So gina-avoid naman ang conflict of interest nga ginatawag kag may ginasunod man ako ng legal ethics. So wala kami pakig-angot sa defense panel regarding sa depensa ni VP Sara.
1: Okay, sige, no. So attorney, bali, ano mga gina-look forward ni attorney? October, November.
3: Liwaton ko, no. Kung sa atong pananawan bugbog si VP Sara, may chance pa man siya mag-explicar pa sa time niya naman nga magpresentar sa iya witness. So, let's complete the process at tarik, no, kung makumpleto ini, ang publiko kag ang mga senator judges will be able to analyze all the witnesses, the testimony, the documentary evidence para may ara sila mahurma nga desisyon kung whether guilty or not guilty si VP Sara.
1: Okay, sige. Attorney, thank you, Gada. Sa'yo muna nga chimpo sa amon. Dere, good morning. Salamat, kid.
3: Salamat man, XSM. Attorney JV Hinlo.
1: Thank you, good attorney.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.

0: XFM time alas 11:12 na mga katropa. Well, ti mo tong sabat ni Attorney JV Hinlo. O, ti para siya nga paglantaw bugbog sarado si VP Sara. Kaya muna ko ng mga katropa. Apisar ko ng bugbog sarado, pero galinti ko nung sa survey ko nung nagapanguna, nagapangibabaw ko no. Ti mga katropa, muna gani aton nga reiterate gid nga ang survey hindi na sa siling balasian for the kadalagaan sa isa ka politiko. Apisar nga ti may mga pamaagib lang nga muna na gina nga makitaan balas through social media. I-take advantage ng mga katropa ang publiko, no? Kay pagi sa social media mas madasig mga katropa maka-spread sing information and also sang sininga mga istorya. Agud nga makatag sang dugang nga impluwensya sa utok sang tawo, no? And also sa matandog ang balatsyagon sang Pilipino, eh, 'di ba? Kay damo na ya da Andre subong sang mga istorya nga aton diyo nga may amune si Presidente Marcos nag-amuto, si Vice Presidente Sara Duterte amo maningin imo. Ti mga katropa ang balatsyagon sang tawo hindi mo ni maintindihan, no? Kay siyempre ang presidente makasasala man, ang Vice Presidente makasasala man. May mga personal man ng mga tinutuyong tagsa kaisa sila. Di ba? Kag mga katropa, dire kita sa gin-discuss naton to yesterday. Ang ot ni bala sa importation sa bugas, no? Mismo ang presidente nato nagmando, no? Nagmando siya nga kinanglan mag-import sa bugas bangod sa epekto sa Super El Nino. Ano mga tropa, ginmanduan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mga natungdan nga ahensya nga mag-import sang bugas. No? Agod ba siguro mga tropa nga may bastante nga supply sang pagkaon ang pungsod sa tubang sang ginapaabot nga Super El Nino. Tingigipayag man si Presidente nga mas importante nga siguraduhon nga may aras ang bastante nga bugas ang pungsod. Bisan luyag sini nga magsalig sa lokal nga produksyon. Ipasalig ba ni Marcos na may bastante nga supply ang karne, isang karne ang pungsod sino sa iya, may harasang overproduction sang manok na naganubo sang gamay ang presyo sini. Samtang nagpandam ang presidente nga utang, ang okon utang, utanon. Iti do puro utang na lang ni administrasyon yung subong mo, no? Pagkakita mo sa itsura, do puro utang na administrasyon niya. Na utanon ang posible labi nga mapiktuhan sang El Nino bangon sa kakulang sa tubig sa pagpamalas sang mga pananom. Central. I mean, bala mga katropa, importation, this is another, another story naman niya. Ang importation, mga katropa. So, ang tanisang una pa lang, no, na, kabalo na kita nga masugata, tanan eh, nga samtang timprano pa, why gid bala na pangitaan sa solusyon o kung napreparahan. Ang preparasyon niya sa Pilipinas siya, kung sa din niya nga pagsindi mo, pag-aboy sa palupok, amo na niya mga katropang natabo sa aton. Ang preparasyon taya nasindihan ng palupok. Pila na lang segundos malupok na na. Amo na ya ang pag-describe ta sa kapreparado sang pungsod Pilipinas. Kung hindi paglukpan at iwala. No. Pero sa subong ni nga hugada o ang pungsod naton mga katropa, garilay na sa iban nga mga agricultural products, no, outside sa country nato. Amerika naman ang ginakwaan ta. Kay siguro mga katropang iban nga mga pungsod, mga third world country same sa aton, gatigana man to sang ilang mga supply eh. Local production nila itigana man na nila eh. Central. Okay, sa mapagwa kami mapagwa kami, baklahan kami di sang iban nga mga pungsod, itigana na lang ni namon sa sulod sang pungsod namon. Diri na lang na di. Di na kami magpagwa pa. Kaya di kami na di karumawad and supply, ano matabo sa amin? Diba? Same na nandita ni Saton mo. O, pero galing tingnan, ito na rin nga lokal, duwain na nasuportahan. Imbes nga pa sa nyugon, tani ang kadamoon sang patubas na ton, nagbaliskad pa ya. Nagdamo na din nga ton nga production kay galing na import. Hindi siling nga from our local production sa agriculture na to. No. Tiyan mo na yung mapait sa Pilipinas, gaano kita? Galiwasa na kita. No? Tapos, muna ang solusyon permis ng gobyerno na ito. Katagan na lang kikita yan sa band-aid solusyon. O, hampulan na lang tang hampulan. Pagkatason nga, law ang hampol, kakas, tak, tak. Temporaryo lang niya mga katropa nga makapatabon sa long-term nga problema. Sentro! Ang long-term mo yung gapilit, ang problema mo yung gapilit, ang solusyon mo, gakakas na. No, hindi nakatabit sa solusyon, sa problema to para masolusyonan to. Tiyan mo nga ito nga lakat sa pang-gobyerno sa sining administrasyon ni Mr. Marcos Jr. No? Mga katropa. Pero, ari, isa pagit sa mga naghatag pagit sa kasikatan sa iya, mga katropa, no? Ang paggambalya sa aton nga magbalakal na kamo sang balde. No?
1: Sir, yes sir.
0: Katropa ang Kres, bakal ka balde da sunod law ha.
2: Bao, ka perfect.
0: Engineer, bakal na ta balde ha. No. Kay may El Nino, bakal ka mo balde. Ang siling niya, bakal balde sa luron ang ulan, kay tuduan lang kita kuno sang gobyerno kung paano na magamit liwat. Oh, bakal ta balde kuno. Magbili na kayo ng balde para masalod ang ulan. Kay mismong gobyerno, matudlo sa inyo kung anong pamaagi para magamit ang ginsalod nga ulan. I mean, mga makatropa, no? Maybe he's using his initiative in a different way. No? In a slight way, gurong initiative, ah. No? Oh, kahit hindi man niya ano mo, hindi bala tanan persa, I mean bala hindi bala ubos lahat ng information or kaalam bala mga tropa ang gaginhatag for the Filipino nga nag-rely sa iya. Tiwi naman to diba sang dalangpan kung titi presidente ta mo, no? Mano tabi. Unless kun kaksoda sa iya, kun islanda sa iya, nga may ara-ara bala tanay bala mga tropa. We're not referring ang president naton may hindi bala ano bala no hindi siya bala not competent bala mga katropa in some other ways no te ara damo man niya kita may nakita nga may ara sa iya di pagkatapos lang sang F1 Mr. President pagtapos mo lang lantaw to sa F1 sa Singapore pagbalik mo di mula na isakbat mo sa ammonia, mabakala kami balde kaysa luro ng ulan. No? I think F1, it's not educational kung ikumparar mo ni sa solusyon na i-provide mo sa amon. Kaya tototanin si ibang mga pungsod eh. Kaya may mga nalantaw ko, after sa nabasahan ko ni, may mga na-research ko, nga there are, may mga countries, yung mga tropa, nga nagpangita sang paagi para masolusyonan ng El Nino, even though nga may mga nastalana silang mga budget for this disaster or ano ni no phenomenon nga posible dakong epekto or impact sa pungsod Pilipinas ang grabe no balde na gaway gay na gaway ba no? na ano na lang gini man no ano na lang gini man. Ang balde mo to may pulos gid man galing tropang kresa, no? May pulos gid man, no? No, mas may pulos mong balde, no? Teka na yun lang mga tropa, ang balon mo yung Pilipino, bakal ka mo balde kaysa loro niyang ulan. Te, El Nino gani, mas lesser ang rainfall. Anong di kami masalod na? Nag-trending, no? Doon nag-imo siya, nanging kaladlawan na subungan mo ng mga statement. I don't know sino yung mga adviser, yeah. Maybe, ano man, no? May mga ihibalo mo na sila, eksperto na sila sa sila nga pag-advise si Presidente. Mula na, doon dito na lang mga prehe. I mean, blindi, ang ginatry ta nga i-comprehend lang mga tropa, no? Ang ining mga bagay. Pero galing ti subong, no? Mapinsar mo, ugali, no? Nangabalagin lang ang pag-asa nga maamat-amat na less ang tsansa sa pag-ulan. Tapos mabaklo niya patabalde kaysa lurong tang ulan. May ba yung mga pungso yung mga katropa nga may gintigan anab lang nagtigana na sa budget. Kay bangod nga billions of dollars ang iniistoryahan nga gasto paubara sa dam. Hindi na sa siling yung mga katropa just for ano lang na mo sa amulang na yung nga season nga may El Nino damo na yung mga katropa sa purpose. Oh. Ang inangadang maging tukod nga gingastuhan, for example, billions of dollars ang balor sina. Ginpatukuran ng mga supermassive dam nga na, mga dugdag ko. Hindi na para sa amo lang na iyang tiyon. Kundi, para na niya sa damo sa isang purposes. Tayo mag-abot yung sale ninyo, hindi na tayo magkabalaka, mamuok na nga itong tulog, kaya huwag kita sa kabalakan. Hindi mo na wala mga tropa, no? Amo nang gusto, tamantani, wala ipabutsyag bilang mga taxpayers. Nga, total trilyones ka pesos na yung pinangutang nyo. Nga, hindi kayo ka mabing maka-invest or maka-allocate sang pilada kabilyon ka pesos, agod nga magtukod sa kung ano na mga tropa ng mga infrastructures. Especially, may parabala maikasarang kita or maibato kita every time nga may amuni nga mga size mga kalimidad nga tubangon ng pungsod nato. No? Archipelago kita nga country. Damo sa mga water sources nga pwede nato magamit. Gaulan kita dire. Te mga tropa, ang kabukiran, may aranas lang ginatawag ng mga natural dam. No? Darana na nag-store ang rainwater. Tapos mga tropangin ng rainwater, manaog sa mga stream, sa mga suba. Oh. We're not really sure sa idalom sa tubig, no? Sa underground water, sigurado. Dara, ginayan. Mga fresh water, mga tropa. So, daratani, bila, no? Pangitaan sa solusyon sa atong gobyerno. Mahatag sila sa dugang nga bulig for the farmers. Pa kung may sugataon, gidman nga pag nubo sa supply sa tubig, whatsoever. No, nga posible epekto sang bulka amin sang El Nino. No? Ti mamonitor ta kung pila presyo sang balde subong. Basi may pagmahal man sa presyo sang balde. Kagang iban sa aton nga naganegosyo sang balde. Ti paldo gid ni.
3: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:25 na magapost kita for a while. Supo nang tani karon mga tropa ang ibang pagiging mga updates and discussion pagbalik sa sentro.
3: Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
3: The secret of health.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone
5: Plus. Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
5: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
1: The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligyas.
0: Feds, Andrew Bugos sa Sentro.
1: Sentro.
5: XFM News.
0: Sentro.
4: XFM Time, alas 11.35 na mga katropa. Nag-ablik na itong palatuntunan ang Sentro.
0: Sentro.
4: Subong atin yung mga katropa, padulungan si Councilor Wilson Gamboa Jr. kay sa yan yung Committee on History, mga katropa. Sa October 19, doon may mga preparasyon ng ang syudad sa Bacolod. May event ni for this coming October 19, mga katropa.
0: Sentro.
4: Nalakayon tanino. Especially, matuon makita mga katropa sa Maragtas, sa Bacolod. Eh, kung ano yung importante, bla. No, ano ang mga significante ng mga itabo, mga katropa, sa amuning nga mga inadlaw, no? October 19th, eh. Dumdumanin nato, charter day niya siya. Pero mga katropa, dugin sa Ilonia, ang charter day sa Bacolod during June, mga katropa.
0: No? Sentro!
4: Mga katropa, sa Piakalinya, chairman sa Committee on History sa Bacolod, si Councilor Wilson Gamboa Jr.
0: Sentro.
4: Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo sa katropang Andrew, may ngaga.
6: May ngaga, sir Andrew, kan sa tanang nagapamati, ha? May ngaga.
4: Councilor, salamat sa mga time kay naghihilapit ng October 19. Councilor, no, any plans kay after Mascara do gina-commemorate man ng October 19, sir?
6: Yes, sa ini palabutod na October 19, ano nga na ang adlaw gani? Lunes nga adlaw.
4: Oo, Lunes.
6: No? Dasto na na ang simana, Lunes nga adlaw, is our charter day celebration sa aton na siyudad. Kung nadumduman mo o kung nabalitaan mo sa Randro, ang brass na dabla,
4: yes,
6: nga nara makita na ito sa tunga sa plata, nga ara gid sa idalom sa pindalotri, nga gin na tanong pa ni Santo Anay Presidente Manuel L. Quezon na dula. Gingkawat, inakda. Ganbot nga kung pilagin ka itong makuha niya sa pagpakilo niya sa mga brass.
4: Okay.
6: Islan nga nga mo sa mga Negros Occidental Historical Council. No? Kaga nagpaubra na kami sa Tosang Kwantang Pro. Isigurado naman nga wala na minsan may makawat sa to. Sina? Nga imbulos naman. Replika na siya pro made of black marble. No longer brass, but black marble. Mayong klase. Nag-ibutangin na naman sa sining palabuton ng October 19. Ceremonial wannabe celebration sa October 19. Kagang buslang sang isa ka replika sang amuman nga memorabilia nga nadula dyan sa Bacolod Public Plaza. So, upot lang. Imbitado ka, Sir Andrew, ha? Kung sino gusto mo magatambong, imbitado si Mayor Greg, si Governor Bob Lacson. Kagang mga katapon naton ng mga kaundanan sa media, dala ka na da alas 2 sang hapon. Hindi na mainit kay tungod handong na da kay may kahoy, ha?
4: Okay.
6: Nga nag-report kag naga sa sinong sa ato da.
4: Okay. Councilor, October 19, ano ning diferensya sa aton nga pagsailo sa June and then October 19 nga which is the umunang charter day nato na dumduman kuman nga ka-celebrate charter day October 19, sir.
6: Now, muna ko nga ang naka-controversial na mula tayo inang pagsailo nila sa aton na charter day celebration. Although impirmahan ina area ang kalabanan nila nga argument sila nga kung mga impirmahan ang among Commonwealth Act creating the charter kag ang ginatumod nila nga provision nga this act will take effect immediately or upon signing of this act. O galing, wala nila yagin kwan, wala nila yagin tumon nga ara man sa sulod sa nga mong Commonwealth Act nga may provision dira nga nagasili nga this act the chartering of the chartering of the city of Bacolod will commence after pagkatapos nga din appoint kag nag-qualify ang isa ka city mayor kag after the appointment and the induction into office of the council of the members of the council. So may condition ang among nga pagpirmahan na isang among nga act. So ginasiling nila ya Sir Andrew Amuneo nga ang June 18 kuno siling nila ang pagbata gid. Diba? Ang bata ang October 19 niya bunyang. So ginalimbawa nila ya ang ilang argumento nga ang isa ka corporate ay ang isa ka syudad do tawo bla. Mas mabata ka kag bunyagan ka. Ti ang ginatumod ta diya syudad indi ni tawo ya. Hindi bala human being, this is a corporate ka entity. So wala na ngayon about may corporation malaya Sir Andrew nga pag create mo sa mo nga negosyo, makinalan mo niya gan mo pag ina. Ang muna bala, and so therefore, wala siyang comparison nga ang syudad ko no, do tao na nga kanalan, bunyagan mo pa, no? So in other words, isa ini ka mga argumento nila nga gina-question na to. But anyhow, Manwa, klaro kayo nga ang Charter Day, aras niya sa plaket, kagara niya sa history books na nga the Charter Day celebration of the city of Bacolod is October 19, not June 18. Ara mang ganyang author sang mga Commonwealth Act na si Ernest, then former Congressman Ernest, aramang gani sa inauguration and chartering of the city of Bacolod. Kaya ang plano galingan nila, na gusto nila yan, isiparoon mo lang yan nila ang Magmaskara Festival sa aton na Charter Day Celebration. Diragin sila nagdako nga nagsala. Kaya tungod nga kahapon nga daw ato ko to sa opening sa Arts Association of Bacolod. Kaya klaro kayo Banwa, ang nag-conceptualize, ang nag-tanom, kag nag-panako sa sining Maskara Festival ta, ang mga artist. Di ba? Ang mga artist, at si Mr. Eli Santiago, si Mr. George Makainan, amoy ni sila ya ang nag-conceptualize ang Maskara Festival. Binsuguran ini nga kung sa diin na tungod ba lang ang tuig-tuig halin sa 1938 up to 1980 up to 1979 ang kalabanan ng ang pagsiripragay natin sa Charter Day Celebration inablang civic military parin lang. Eh para sa ila yan, naburingan sila. At ng monotonis, malaya kayo nga rason nga nag-conceptualize sila nga butangan nila sa dutay nga sinadya, dutay nga festivity, dutay nga color. Na rason ko nga, ang nag-come up sila yasang street dancing. Wala pa niya silingko ang Maskara Festival. Ara na nangyayang ang concept nila nga gitpasulod nila ang street dancing kag may dalaman sila nga burnoloy. May dalaman sila nga ulolo maskara nila pero at that time may tema. Ang tema nila do related sa politika bla. Nga ay tsura to abi ni Marcos na do tsura to abi ni utol kay tam. Wala mo gasugod ng downfall ang aton nga sugar industry mo. Nagtatabo ang downfall ang pag-lunod sa aton nga demand. So gin-dramatize pag nila ni rason ko nga they came up with a Maskara Festival na blang to symbolize blang despite sa kapait sa mga buhi sa tuanay na nalunod pa ang Donwan, namo na mga taga-Bacolod na nagkalamatay sa upong tragedy. Yet, we will continue to smile despite the adversity, despite the trial, the sufferings. So, amoy na ako nga ang na-dramatize ang inyong mga events nga tuman kasubok, tuman kapait sa aton na history. But, ginsugura niya ini sa pag-celebrarya sa aton charter-based celebration. Amoy na ako nga ang ginakulbaan ako na base sa ulihi, bala kahit wala na ang essence ang among celebration, highlight na nakuntanin mo in every year, halin sa 19, halin sa na pagsugod sa sining pag-conceptualize nila sa maskara, ang ginabutang nila yung highlight ang October 19. Mm-hmm. Dira yung converge ang tanan ng mga activities sang maskara festival. So galing din sa ilo ni nila kay sila nila na masin matunga ang atensyon kuno sang tao kag gusto sila ya ma-concentrate na lang sa tourism.
4: Correct.
6: Ikaw ni kasubo you kill the spirit of the soul sang celebration sang maskara. Amo na ako nga klaro man gani kapon nga daw sila ni imujit kanan nga ginkuway ni nila ini blang tema sa Rio de Janeiro,
4: Brazil.
6: Di ba? Festival dito sa Brazil. In fact, ganit, gapati man ko nga, hindi nga mga maskaraging kuha man nilang konsepto sa Florence Mass Festival. Kan sa paghiwat man sa festival sa Mardi Gras.
4: Okay.
6: Tikondulaon mo ang spirit kag ang kwangin, ang sentro, ang essence, ang celebration sa tining maskara, by taking away the chartered day celebration which is October 19, plus na naging patay mo ang celebration ng festival, di ba? Amo na yung pagtanaw ko. As a student of history, dapat hindi mo na yung pagkakasod. Kaya amo na ang ginakulbahan ko na base sa uli, yagangyang na lang yung guwata sa pagsilibrata sa maskara, kaya why naman sa essence na kung ngaan nagsilibrar kita. Otherwise, this will only become a poor imitation sa pag-celebrar na ito. Hindi nga ginasunod na lang ang Mardi Gras, ang Rio de Janeiro, ang Florence Mass Festival. Amo na ang kinakulbahan ko nga kung sa diin, kita ko gani nga kita na lang yan nagapadala sa dancers na abroad. Pero ganubok ang nag-aiban ang influx ang bisita. Pasulot, dirisato. Kundi kita na lang yan nag-sinadya din. Because in comparison, wala kita yay bato sa Rio de Janeiro. In comparison, wala kita yay bato sa Mardi Gras. Di ba? Para kung i-celebrate naton in the celebration of our Charter Day anniversary, at least ang spirit blas ang pang-celebrate tara na it will unify the people even more, hindi ya commercial. Nga sila nga be, nga gusto talaga niya, nga naging international na siya. Damo na nga bisita magasulod, no? This will only become a bad imitation sa among mga festival outside the Philippines.
4: Oh. Okay. Pero, Councilor, sir, Velty, ang sa October 19, ano ning mga dapat anon sang syudad sa Bacolod, Councilor, sir?
6: Dako ni siyang event tuwing-tuwing. Amo na ni siling ko ang naungdan sa aton ng mga katigulangan. Sa ilo lang ini nila ya, san o lang naman, in the year 2000 plus, 2000, I don't know kung ano to nga tuwing, ato Prince Consial ako, pamalabagan ko mga ni. In fact, nag-appear ako ya sa Senate hearing, partition eh. At 2013. Since 1938, kinasilibrar na ito ang Chapter Day up to 2010. Ang ato na ang dati, 88 years na kinasilibrar na ito ng dana sa mga katigulangan, nanging tradisyon na ito, gingupa na lang. Just because na we wanted to commercialize the celebration of the maskara. Kuan lang gid ya. Eh yagamyang na lang gid ya. So invite bisita. In fact, kinsa ilo pa nato na kabalo ka nga ang concept sa mga artists na October 19 should be the highlight of the maskara celebration. tuig-tuig. Ginsaylo pa ini naton on the fourth week of October just simply because to accommodate visitors. You see? So, kwa na, ginegosyo na, nanging komersyal na ang pagsilibran naton sa maskaraging kalimtan na ini naton ang aton ng historical, cultural heritage and tradition. Amoy na ang pinakamasumbo sa tanan.
4: Okay. So, the councilor, ano tani? May look forward taning October 19. Kay yes. Do na ano ne no? Do na lipatan ang kaimportansya sa aton diring iban nga mga significante nga mga itabo bala. Councilor Dries sa siyudad sa Bacolod. Councilor, thank you gida.
6: Yes, thank you. That is the correct member. Nalipatan yes, naton ang mga significant
4: yes.
6: historical and cultural. Amo na ko nga ang duwala na naton ginatagaan malay importansya ng atong identity o karakter sa atong syudad.
4: Correct,
6: so salamat gid yes. Sir Andrew kan sa tanan-tanan nga nagapamati. Madamong salamat
4: at may nakon. Sige councilor, thank you gid.
0: Thank you. Centro.
4: Mga katropa, ito na ba din si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang what dream mga katropa no, sa chairman sa Committee on History no, sa atong palabuton sa October 19. Yan mo na, no? Ang charter day bla. Ako na, gambal pa na nga October 19 tapos maskara pagka Lunes, wede yung klase mo, no?
0: Centro.
4: Diba? Sige, ano? Mga katropa, ang oras na doon kolabos na. Pero, mga balita pa man kita sa syudad, o. Oh. O, walo ko nung katuwing nga bata sa Bacolod, patay bangod sa dengue, o. Oh. Kung muna maning balantayan ta, dengue. Mga katropa. Sa inis sa mga, ano, sa publiko, no? Aton nga dapat halungan. Maglimpyo kita, kahit damo stagnant water. Isa ga tuluhaw pa ning mga ano, mga labok-labok na gadala sa dengue. Check na ton dugang mga updates sa siyudad sa Bacolod kay Katropang Wendell.
0: Centro.
4: Katropang Wendell, please kami.
5: Yes, sir. Katropang Francisco Bacolod ka hat. Kanya bata ang pag-usa karon na nga nagsaliwa na Katropang Francisco Bacolod sa dengue. Diri sa siyudad sa Bacolod siniya nga bulan sa October. Isa ini ka bag-o.
4: Oh. Mm. Okay, nadula, nadula.
0: Centro.
4: Okay, sige. Oh. Katropang Wendell, padayo na.
5: Yes, katropang. Inga nga pagtaliwan sa palok sa bata. Isa ka bago naman yung kaso sa dengue na nagtaliwan na na-record sa Bacolod City Health Office as kagatid ito pang France Inino ang na-record sa bahin sa barangay Handumanan. Isa ini ka walo katuig na bata na babayi. Tanto yan sa report sa City Health Office sa October 1 gindala sa ospital ang ining bata bangod sa mataas na hinanap kag nagreklamo ining nagaparanakit ang iyang lawas kag sulok-sulok ka subuman yati nakabatsag ako ng experience ini siya sa pagpalanuka kag diarrhea kag pang France no kag nang nagtiner ini sa ospital ginbawian ini sa kabuti pag-abot niya sa October 3 so bali mga duha ini siya katropang France ka ano no ka tawid sa ospital na pamilya sa ospital na ibaluan man niya lima pa lang katuig dali ni ang bata nga ni na ano man ini siya no na dengue man ini siya sa lima siya katuig na kagito bulong man bangod sa dengue so bali sa 5 years old siya na dengue siya nag-ayos katropang France subong kaya walo siya katuig, giliwat siya na dengue kag sa masubo nung balita ti nagtaliwan din ni siya kag ati sa karon na katropang France ini siya ang dugang nga bag-o nga kaso no so nagtaliwan adriyan sa siyudad sa Bacolod kag nagapabilin sa karon sa Lihapon ni mas kinakamataas nga kaso na record sa City Health Office ang bahin sa barangay Mansurina no sila sa Lihapon ang may pinakadamo iyang kaso diriya sa siyudad sa Bacolod kamera okay. Na sa 99 ka cases sa samtang Handumanan mayara man sa 69 cases ang Estefania Mera sa 68, ang Granada may 54, ang Tingkang may 51, ang Alicias 50, ang Villamonte may 48, ang Takuling may 46, kaya ang Tangob may 40. Samtang ang Managua naman may ara sa 38. Nagsakaroon na from September 20 to 26 amoy ni siya ang pinaka-latest na update. Kagti sabi loob na tuwing katapang France ang isang January, tugtog kang September 26 meron na sa total na 822 tanan ka cases sa Drea sa siyudad sa Marolo at meron na sa 5 ka-probable death na na-report. Kagti katapang France karoon na padayon ang pag ang pagpakalumdom sa City Health Office. Ito yung patagayon din ang mga 40, di ba lang?
4: Yes.
5: 40 sa pagtansa ka pa ni Malaya, no? Diyan sa pagkat para iwas tigbe ni ang taog, kakulbo ng mga pwede dira kung sarang dira ng mga sustan sa tubig, patak, o kung ipang ula ang mga tubig na dira nga nagtak, kagpamalhon, kagipang pang takpan, kumbaga ang mga container dira din nga sarang bala maka, maka source ang tubig na si pagkapugaran o kung pagkaitlogan sa ang lamok tubuman okay. Yung dapat magpangalimpiyogit ng palibot, no? Kaga pwede man ka-request magamit sa City of Office yung tinabi lang sa mga fogging dala kung pagpaaso dira agod yan at magpapalagyan ang mga lamok kaya
4: katapang
5: so isa karoon na muna, no? May yara sa nga kaso kagupuli at hindi na hindi madudangan pa
4: kaniya
5: nga tuwi katapang plan.
4: Sige. Bantayan ta lang ning update sa dengue kay katapang wild oras ta dugin lang alang na pero patayon man gyapon ning mga ginapalabot ni no nga mga information para matapna ni ang pagdamo sang kaso sang dengue. Sige katapang Wendell, thank you
5: gid. Yes, katapang Francis Andrea sa Macol Dr. Mensen. Katapang pa pula ka po sa Bukid sa mga tupad. Sang sa una pa sa Apple Cup. Para sa kaugyon na pinakasihas sa inyong si katapang Wendell Balina.
4: Na mga salamat sa Katropang Wendell Balinarios, mga balita sa siyudad sang Bacolod, no? Ang oras tayo dugin na kolabos na. Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, mabakal sa Yes to Health Wellness Center. And ang Tantres Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Nakita nyo ang Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa. Sa mga nag-monitor sa aton, good morning. Kay Mayna Dumipi, Shalari Balo, kay Sir Rodel, kay Lilia Lombrado, kay Sir Elvis Guanzon, good morning. Mga katropa, standby ka magabulos ng XFM Network News for the regional and national news, mga katropa. Salamat ninyo ang kormats katropang Franz Sandro Burgos. Sige, pastamat gin may auto and God bless us all, mga katropa.
0: Franz Andrew Burgos sa Centro. Centro. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang ordaryo nga kape. Gato kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sang akong ampyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga lulika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. System Pain.
9: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa System Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
11: Get ready, Windsor fans. We've got got daily surprises, nonstop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at WinZier, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at WinZier.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Na XFM kid how?
3: Kay pagbuktaw ko balita din mo.
2: Na XFM kid.
4: Inan yung music ah.
2: Na XFM kid.
3: Ay
5: wala ka lang music magkatapos buktaw ka blamay arap yung mga balita blamsun amin bigit sa mga DJs nila kanto.
6: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X ka ka X. Simply
2: may how kita pa
6: enjoy lang
2: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9
8: petition sa Korte Suprema laban sa 52 billion pesos local government support fund sa 2027 national budget.
9: Headlines. Pangulong Marcos Jr. dumalo sa katarungan caravan sa Bulacan.
10: Headlines.
8: ERC sinuspindi ang reserve market para po mapababa ang singil sa kuryente.
10: Headlines.
9: Sa balitang regional, DMW Secretary Kakdak pinangunahan ang BBM NRN sa Tuguegarao City. 11.98 million pesos na tulong pinansyal ipinamahagi sa mga OFW.
10: Headlines.
8: Balitang international mga katropa, PM Oriad Airport sa Saudi. Mananatiling sarado kasunod ng pag-atake ni Houthi Rebel.
10: Headlines.
9: Sa balitang showbiz, Forgotten Island, matagumpay pa rin sa kabila ng mababang kita sa sinihan ayon kay Lea Salonga.
10: Headlines.
8: At sa sports, Alex Iyala, bumagsak sa singles sa Chinese qualifier sa Wuhan Open.

0: October 13, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumasa nyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Una sa mga balita ng una, si Vice President Sara Duterte sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Tapos makakuha ng 50% voters preference sa survey ng Pulse Asia ngayong Setyembre. Pumalawa si dating Vice Presidente at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Kasunod si Senador Rafi Tulpo na may 12% at Senadora Risa Ontiveros na may 3%. Pinakamalakas ang suporta kay Duterte sa Mindanao. Umabot po sa 92%. Kasunod ang Visayas na may 56%. Sa Metro Manila, may 40%. At nalalabing bahagi ng Luzon na may 28%. Samantala, nanguna naman si Senador Christopher Bongo sa mga posibleng kandidato sa pagka-vice presidente sa 2028 matapos makuha ng 31% voter preference. Pumalawa si Senador Robin Padilla na may 19%. Kasunod si Senator Bam Aquino na may 17% at dating Senadora Grace Poe na may 14%.
2: XFM News Nationwide.
1: Sina dating Senador Grace Poe at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang nangunguna sa mga posibleng manalong senador sa may 2028 national at local election. Batay sa survey ng Pulse Asia nitong Setyembre, nakakuha si Poe ng 50.2% voter preference habang 46.5% naman ang nakuha ni Cayetano. Sumunod sa kanila sina Senator Robin Padilla na may 45.9% at Senator Rafi Tulfo na may 44.4%. Lumabas din sa datos na 15 personalidad naman ang may tsansang manalo sa pagka-senador mula sa 66 na isinama sa survey. Gayunman, resulta lamang ito ng survey at hindi garantiya ng magiging resulta ng susunod na eleksyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa tawag din pa rin survey ay siyam sa bawat 10 Pilipino ang interesado sa gaganapin pong national at local election sa May 2028. Batay sa pinakuling survey ng Pulse Asia, 57% ang lubos na interesado. 31% naman ang medyo interesado sa halalan. Pinakamataas ang interes sa Mindanao, umabot po sa 97%. Kasunod ang Visayas na may 89%. Metro Manila na may 87% at nalalabing bahagi ng Luzon na may 85%. Isinagawa ang survey sa 2,400 respondents na may edad na 18 pataas mula September 17 hanggang 24, 2026 sa pamamagitan ng harapang panayam na may margin of error na plus or minus 2%.
2: XFM News Nationwide.
1: May matapang na pahayag naman si Vice President Sara Duterte laban sa paghahambing ng kanyang karanasan kay former Vice President Jejomar Binay. Igreet ni Duterte na mas mabigat ang kanyang pinagdaraanan dahil dalawang beses siyang na-impeach sa Kongreso.
3: Grabe yung maninira sa kanya. Sabi ko, alam mo, wala si Binay sa akin dahil hindi siya umabot sa impeachment. Not once, but twice. I claim that sikat na sikat na kahit nasa ibang bansa na may ang iniisip, si Inday Sara pa rin.
1: Kinwestiyon din ni VP Sara ang pag-uugnay sa mga transaksyon sa China sa usapin ng pambansang seguridad at iginiit na dapat linawin kung ipinagbabawal ba ang pakikipagnegosyo sa naturang bansa.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa sa Senator Lacson, pinapalinaw kay Senator Padilla ang pahayag na disregard for law sa impeachment trial. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live!
1: Tinawag ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson si Senator Judge Robin Padilla na linawin kung sino ang tinutukoy niyang nang sabihin itong may pagwawalang bahala sa batas sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng pahiwatig ni Padilla na maaari silang lumiban sa impeachment trial kasama ang kanyang mga kaalyado kung magpapatuloy umano ang pagbaliwala sa batas. Ayon kay Lacson, kung ang buong impeachment court na kinabibilangan din ni Padilla ang tinutukoy nito, maaaring ituring ang kanyang pahayag bilang direktang pag-atake sa integridad ng naturang lupon. Dagdag pa ni Lacson, kung ilang senator judge lamang ang tinutukoy ni Padilla, nararapat lamang na tukoy nito ang kanyang sinasabi. Sa panayam sa radyo nitong linggo, sinabi ni Padilla na marami umanong nakakagulat na pangyayari sa impeachment proceedings. Binalaan din niya na kung magpapatuloy ang umano'y pagbaluktot sa batas, maaaring dumating ang puntong hindi na sila dadalo sa paglilitis. Nauna na naghahain sina Senator Robin Padilla, Bongo at ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban ng petisyon sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang pasya ng Senate Impeachment Court hinggil sa voting threshold sa impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na pag-aari niya ang loteng iniugnay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ang naging sagot ni VP Sara sa nagiging investigasyon ng National Bureau of Investigation na pag-aari umano niya ang isang lupang idineklarang agricultural, ngunit may mansyon, swimming pool at helipad habang ang ari-ari ang nakasaad sa nakakahalagang 890,000 pesos lamang ay tinatayang maaaring umabot sa 61 million pesos. Kinwestiyon din ni Duterte ang operasyon ng NBI at iginiit na dapat gamitin ang pondo ng ahensya sa mga gawaing may malinaw na pakinabang sa publiko. Iniugnay niya ang usapin sa pagkakatanggal ng NBI sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosekusyon sa impeachment proceedings kasunod umano ng mga kwestiyonabling ebidensya iniharap kabilang ang grasyoso affidavit.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iginit po ng Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abrea na dapat suriin na walang kinikilingan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng aligasyon ng unexplained wealth at mga hindi manong na deklarang ari-arian. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Abrea mga katropa na hindi dapat nakabatay sa pagkakakilanlan ng taong iniimbestigahan ang pagsusuri sa mga dokumento at transaksyong inilahad sa impeachment proceedings.
4: Kapapanan ako sa ating mga kababayan. Walang ulang ito, nagkataon lang na si VP Sara ang nasa impeachment. Kahit si Martin Romualdez, kahit sino pa yan. Dapat ito yung lente o pagtingin natin pagdating sa kanilang mga unexplainment. Yun, hindi dahil gusto mo ikulong si VP Sara kung susundin natin yung batas. At ito mga dokumento na pinagbasihan ng mga numero. Pero nga ito, dapat may kaso ng tax evasion kasi manunit na nagustuhan ka, nagkaka-tax evasion.
5: Kaya nga eh.
4: Kanag, eh, ano pa nila yan, sariling pera nila. Ito may question pa kung pondo ba ng bayan, galing ba sa China, saan ba galing. Kasi yun naman ang dapat ipaliwanag ng kampo ni Lupi Sara.
0: Si Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abrea sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa mga aligasyong may kaugnayan siya sa China at iginit na maaari itong magkaroon ng epekto sa pambansang seguridad at ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ayon kay Duterte, posibleng magamit ang mga ahensya ng gobyerno para siya bantayan at gipitin sa politika habang nagbabala rin siya na maaaring maapektuhan ang mga negosyanteng Pilipino na may ugnayang pangkalakalan sa China. Binatikos din niya ang administrasyon sa umano'y kabiguan itong tugunan ang korupsyon, kriminalidad, problema sa ekonomiya at sigalot sa West Philippine Sea.
6: Desperado si Bongbong Marcos na pagtakpan ang korupsyon sa bansa. Nagpapatuloy pa rin ang questionable insertions sa national budget ng kanyang mga kaalyado sa politika. Laganap pa rin ang kriminalidad. Nais kong sabihin sa inyo na sa ngayon, wala na tayong aasahan pa sa pamumuno ni Bongbong Marcos, kundi dagdag na pasakit at hirap. At kung nanganganib man ang ating bansa, Nanganganib ito sa kamay ni Bongbong Marcos.
1: Yan po si Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinwestiyon mga katropa ni Caloocan 2nd District Representative Egay Arise ang 7.2 trillion pesos national budget para po sa 2027 dahil umano sa hindi patas na alokasyon ng pondo sa mga distrito at ang pagbawas sa mahalagang programa ng pamahalaan. Sa palayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Arise, mas malalaki umano ang inilaan sa mga distritong kinakatawan ng mga kongresistang malapit sa kapangyarihan, habang nabawasan naman ang pondo ng ilang programa para sa edukasyon at kalusugan. Kabilang sa mga tinukoy niya ang pagbabawas sa pondo para sa school building program at kawalan umano ng alokasyon para sa zero billing program ng PhilHealth.
4: Ayaw mo lang tanggapin yung panapala ni Congressman Toby Chango na buksan at malaman natin kung magkano ang allocation sa bawat congressman para equitable bid. At yung mga balibalita ito na iba, million, iba zero. Pagka no ka sa impeachment, ay zero ka. Pag yes, palubo ka. At yung presidential pork barrel, kung saan 62 billion yung inilagay sa exclusive discretion ng Pangulo. Kung saan niya gagasusin, kung paano niya gagasusin, kung kanino niya ibibigay, at kung kailan niya ibibigay, exclusive discretion. Ito ay lumalabag sa Article 6 ng ating saligang bakta.
0: Si Caloocan 2nd District Representative Arise.
2: XFM News Nationwide.
1: Maghahain po ng petisyon sa Korte Suprema si Congressman Edgar Arise upang kwestiyonin ang 52 billion peso local government support fund na ayon sa kanya ay hindi na ipamahagi ng patas sa mga lokal na pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Arise na patuloy pa rin binibigyan ng pansin ng administrasyon na bigyan ng malaking alokasyon sa budget ang mga malaking lungsod kaysa sa mga mas nangangailangan.
4: Dapat nga, local government support fund, dapat kung sino yung mahirap, siya yung binibigyan, di ba? Pero nangyari, ang pinakamalaki na bigyan ng 2025 at 2026 ng taulo, yung mga malalaking lungsod, yung mga brokerage, at yung mga, alimbawa, Quezon City, malaki yan, yung mga talagang 1 billion na naibigay dyan ng taulo, Maynila, Caloocan, Naga, yan yung mga nabigyan ng malalaki. Samantalang yung Batanes, zero, kahit na mahirap, yung Aurora na mahirap, zero, yung Maguindanao na mahirap, zero. yan yung mga naging maling patakaran dyan sa LGSF na yan.
1: Itneri si kung pipirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang budget, handa siyang iakyat ulit ito sa Korte Suprema.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Tax Advisor Mon Abreyang i-modernize ng BIR at ng Bureau of Customs para mapataas ang koleksyon ng buwis at matugunan po ang korupsyon sa pangulekta ng kita ng pamahalaan. Sa panayam pa rin ng XFM Manila, sinabi ni Abreya na malaking bahagi ng nawawalang kita ng gobyerno ay hindi po lamang dahil sa pera na kukolekta, kundi dahil daw sa mga buwis na hindi naman na ipapataw. Okay, nakukolekta dahil sa inefficiency, corruption, at pag-iwas sa pagbayad ng buwis.
4: Tututukan natin i-improve yung efficiency ng VAT, i-modernize yung buong tax administration at habulin yung mga risk o yung mga tampalasang magnanakaw at hindi nagbabayad ng buwis. Kasi alam mo sa totoo lang, mafia yung mga yan, ang mga tax evaders, smugglers, yun na magkakamag-anap yan, magkakagroup chat yan ng mga korup na politiko.
0: Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abreya.
2: XFM News Nationwide.
1: Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang panauhing pandangal sa katarungan caravan ng Department of Justice o DOJ sa Giginto, Bulacan. Layunin ng programa na ilapit sa publiko ang libreng serbisyong legal at iba pang mahalagang serbisyo ng pamahalaan upang mas maraming mamamayan ang makinabang ng hindi na kailangan bumiyahe sa malalayong tanggapan. Sa pamagitan ng DOJ Action Center, nakakuha ang mga residente ng libreng konsultasyong legal, serbisyong notaryo, mga clearance mula sa pamahalaan, tulong sa mga usaping immigration, serbisyo sa civil registry at assistance para sa mga concern sa national ID. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas madaling maabot ng mga mamamayan ang mga serbisyong kailangan nila, lalo na sa usaping legal at ang mga dokumentong pampublik.
2: XFM News Nationwide.
0: ERC, sinuspindi ang reserve market para mapababa ang singil sa ating kuryente. Matropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
2: Live
5: sinuspindi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang reserve market sa wholesale electricity spot market dahil sa mataas ng presyo ng ancillary service na nakadagdag sa sigil sa kuryente. Pinakamalaki ang epekto nito sa mga consumer sa Visayas kung saan umabot sa mahigit 6 na po beses ang epekto ng reserve market sa sigil kumpara sa mga long-term contract. Sa ilalim ng suspension, kukuha muna ang NGCP ng reserve power mula sa mga umiiral na kontrata at mass run capacity upang matiyak ang tuloy-tuloy at maasang supply ng kuryente. Inatasan din ang NGCP, Philippine Electricity Market Corporation at Independent Electricity Market Operator na maglatag ng bagong disenyo ng reserve market sa loob ng 6 na buwan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na mahigit 1.5 na tonelada ng shabu na nasamsam sa Laos sa Thailand ay nakatakdang ipuslit sana sa Pilipinas. Ayon kay PDEA Director General Isagani Nerez, nasamsam ng mga otoridad sa Laos ang 521 na kilo ng shabu sa isang palipara noong Oktubre 1. Nakatakda o manong isakayang droga sa isang private jet na patungo sana sa Pilipinas. Naaresto rin sa operasyon ang isang Pilipinong gumagamit ang alias na Fahad kasama ang mga suspect na Malaysian at Singaporean. Batay sa intelligence reports ng PDEA, isang Pilipinong gumagamit ang alias na Boyet ang umanoy nagbayad para sa private jet na gagamitin sa pagdadala ng droga. Minomonitor na siya ng ahensya dahil sa inihinalang kaugnayan sa isang sindikato ng droga sa Mindanao. Ayon sa PDEA, umalis ng bansa si Boyet noong October 11 at pinaniniwala ang nasa Hong Kong na ngayon. Samantala, naharang din ang mga otoridad sa Thailand ang isang sasakyang pandagat na may kargang mahigit 1 toneladang shabu sa karagdagang sakop o karagatang sakop ng kanilang jurisdiksyon. Ayon sa PDEA, nakatakda rin umanong dalhin sa Pilipinas ang mga ilegal na droga.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tutok lang kayo sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 93.3 Antique, at sa XFM 99.5 Mega Manila.
2: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Tugigaraw ang balita. Si Secretary Kakdak ng DMW ay pinangunahan ang BBM NRN sa Sudad. 11.98 million pesos na tulong pinansyal. Ipinamahagi rin sa mga OFW. Katropa natin sa balita, Marjorie the Kiwang, XFM Tugigaraw.
7: Umabot sa kabuang 11.98 million pesos ang tulong pinansyal na inilaan para sa 307 overseas Filipino workers sa isinagawang bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Reintegration Network Fair noong Biyernes, Oktubre 9 dito sa lungsod ng Tugigaraw. Sa pamuna ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng pamunong DMW Secretary Leo Hans Kakdak, layunin ng programa na maihatid ang tulong pinansyal, oportunidad sa trabaho at suportang pangkabuhayan sa mga OFW at kanilang pamilya, lalo na sa mga nagbabalik sa bansa. Batay sa datos ng programa, 1.98 million pesos ang inilaan para sa 132 beneficyaryo ng Enhanced Livelihood Program for OFW's Reintegration, habang 10 million pesos naman ang nakalaan para sa 175 beneficyaryo ng Action Fund. Bukod sa pamamahagi ng tulong pinansyal, isinagawa rin ang job fair para sa lokal local at overseas employment. Lumahok dito ang siyam na Philippine recruitment agencies na nag-alok ng kabuang 5,500 job orders, gayon din ang 16 na local na employer na nagbukas ng 1,875 na bakanteng trabaho. Nagsagawa rin ng service caravan kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang magbigay ng konsultasyon, tulong sa dokumentasyon, impormasyon at iba pang kinakailangang serbisyo para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Samantala, kasama rin sa aktibidad ang paglagda sa Memorandum of Agreement kasama ang mga piling institusyong pang-edukasyon upang palakasin ang mga programang naglalayong labanan ang illegal na recruitment at human trafficking, gayon din ang pagbibigay ng pre-employment orientation seminar sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Lalaki pinatay at ibinaon sa hukay ng 5 construction workers sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Gamit ang isang bako, inilibi ang isang lalaki na pinaslang ng di umaridlibang kalalakihan sa sitio Lampung Escoting, Jadid, Nueva Vizcaya na natagpuan kahapon October 12. Ang biktima ay isang 45-anyos na kawanin ng National Irrigation Administration na NIA na residente ng Barangay Butaw sa bayan ng Jadid. Huling nakita noong October 9, 2026 ang naturang biktima sa may Barangay Escoting nang kausapin ng mga construction worker ukol sa presyo ng gramba ng mga trabahador ng proyekto na ginagawa ng NIA sa lugar na ang magtungo sa mga trabahante ay inay umano ng 5 construction worker ang biktima na magiinuman muna na nauwi naman sa gulo at humantong sa pamamaslang. Nasuwi ang biktima ng iumbog ang ulo nito sa semento na paulit-ulit at sa kaibinaon sa lupa gamit ang bako. Kalaunan ay sumuko sa Police Station 4 ng Santiago City ang isa sa mga suspect na di umano'y aminado na siyang unang umanday ng sundok sa biktima na sinundan lamang ng iba pa nito kasamahan. Kakasuhan ng murder ang 5 kalalakihang suspect, damay ang asawa ng isa sa mga ito matapos kunan pa ng video ang krimen. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: Samantala, ama, pinatay ng sariling anak naman sa Badyangan, Iloilo. Tatropa natin sa balita, Air Espinosa, XFM, Iloilo.
9: Napatay ng sariling anak ang 69 years old na ama sa Barangay Shannon, Badyangan, Iloilo. Ayon kay Punong Barangay Carlos Casiple Jr., pumunta sa bahay ng anak ang ama upang pag-utusang kumuha ng niyog at saging sa kanilang taniman. Dahil sa pagod, hindi sinunod ng anak ang utos ng ama na naging rason ng kanilang pagtatalo. Nauwi ang pagtatalo ng mag-ama sa sakitan kung saan nahampas ng kawayan ang ulo at lieg ng ama. Nag-surrender ang 40-anyos na anak sa kapulisan at nahaharap sa kasong parricide. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News.
1: 4 na menor de edad na sagip sa hinihinalang illegal recruitment sa Palawan. Sa tropa natin sa balita, Gerald Jales ng XFM Palawan.
10: Nasagip ng mga otoridad ang 4 na minor de edad mula Rizal, Palawan sa Puerto Princesa City International Airport matapos maiulat na umano'y biktima sila ng pinaghihinalaang illegal recruitment at nakatakda na sanang bumiyahe patungong Manila. Ayon sa Police Regional Office Mimaropa, nakatanggap ng ulat ang Rizal Municipal Police Station bandang 9:13 ng umaga mula sa isang concerned citizen. Agad na nagsagawa ng joint operation ng Palawan Provincial Police Office at Rizal PNP sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Grace Vic Gumba. Dinala ang mga minor de edad sa Women's and Children Protection Desk ng Palawan PPO at inirefer sa Provincial Welfare and Development Office para sa kaukulang proteksyon at tulong. Patuloy naman na tinutugis ng mga otoridad ang hinihinalang recruiter na umano'y nakabase sa Metro Manila. Iniimbestigahan ang insidente kaugnay ng posibleng paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Person Act at mga batas laban sa illegal recruitment mula dito sa 104.7 XFM Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang General Gales, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas.

ang weather update, katropa atin sa atin ng Santon Plus Oil. Katropang Brian, patuloy pa rin binabantayan ang pag-asa ng Tropical Depression na sa labas ng PAR at ang layo is 2,790 km east ng Northern Luzon kung saan wala pa naman sinyales na makakapasok sa loob ng bansa at makakapekto sa ating lagay ng panahon.

0: balitang showbiz ay nagsa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Itinuring ni Lea Salonga na tagumpay pa rin ang animated film na Forgotten Island sa kabila ng mababang kita nito sa takilya dahil naipakilala nito sa international audience ang Filipino mythology. Batay sa Box Office Mojo, kumita ang pelikula ng $50.2 million sa buong mundo, ang mas mababa sa $80 million na iniulat na production budget. Sa Pilipinas, kumita naman ito ng 97.2 million pesos sa first week, ang pinakamalaking opening para sa isang DreamWorks animation film sa bansa. Para kay Lea, mahalagang nakilala ng mas maraming manonood sa ibang bansa ang mga nilalang kwentong bayan ng Pilipinas kabilang ang Manananggal at Tiyanak. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang International.
2: Ang Balita International, katropa, ay hatid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Pinalawig hanggang Sabado ang pagsasara ng King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, kasunod po ng sunod-sunod na pag-atake ng mga Houthi rebels mula sa Yemen. Ayon sa mga otoridad ng Saudi Arabia, hakbang ito para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at paliparan matapos po ang pag-atake na ikinasuwi ng 14 na katao at ikinasugot na mahigit 300 iba pa. Dahil dito, sinuspindin na rin ng International Airlines ang kanilang mga biyahe papunta at palabas ng Riyadh habang nagbabala rin po ang mga aviation authority sa panganib ng paglipad sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports, mga katropa, ay atin sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 na proteksyon sa buong katawan. Tinapos ng Chinese qualifier na si Shi Han ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa singles ng Wuhan Open matapos itong matalo sa tatlong set, 6-4, 3-6, 3-6. Nakuha ni Ayala ang unang set pero bumawi si Shi at nanaig sa sumunod na dalawang set para makompleto ang upset sa Dongfeng Voya Center Court. Naging malaking hadlang kay Ayala ang 37 and 4 errors o sariling pagkakamali kumpara sa 20 winning shots habang ipinakita naman ni Shi ang matatag na laro sa mahalagang puntos. Pagkabat laglag na sa singles, nakakda pa namang lumaban si Ayala sa doubles kasama ang Turkish partner na si Zeynep Zonmez ngayong araw.
1: XFM News Nationwide.
2: Tropang Brian, ilang araw na lang, Christmas na?
3: 73 days na lang, Tropang Bati.
2: 73 days at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sa Manila XFM News Nationwide. Tuesday, October 13, 2026.
3: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Brian.
3: Ako
2: pala si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian Tepaz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News

0: and lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil.

0: Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako si Danny, isa ka ba

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Rodel sa ang tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sampon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sampon Gold Coffee Mix na.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9
3: sa kalusugan. Siyempre, halid pa rin po sa ito ng Santone Plus Herbal Capsule at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopath. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong mga PTAC DOH Certified Naturopathic Practitioner at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
4: Malusog na araw, partner, Doc Michelle, at sa lahat na ating mga ka-wellness, iba't ibang bahagi po ng ating bansa na nakatutok sa ating pong palatuntunan at sana po marami na naman tayong mapulot ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan kung paano po natin iiwasan ang pagkakaroon po ng karamdaman gamit ang paraang natural.
3: Samahan kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwedeng at-text yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto mga ka-wellness, pwede niyong ma-avail yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at gano'n rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong mga lugar. Ayan, at ipagtanong-tanong lang ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin mga ka-wellness, ha? Para makaiwas sa mga fake, makaiwas po sa mga counterfeit na mga produkto. Ang atin pong napakasarap na kape, Sampon Gold Coffee Mix, ay available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail po iyan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search na lang po, Yes to Health 2011.
4: At ganun din mga ka-wellness, ang mga produkto po ng Yes to Health ay pwede hong bilhin sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Siyempre, ito yung sariling atin, ano, na mga stores. At ang kagandahan, meron po tayong special discount for our senior citizen. At bukod po doon, meron po tayong mga special promo, ano? Tuloy-tuloy pa rin ang ating buy one take one, ang ating Yes to Health vitamin C. Ibig sabihin, pag bumili ho kayo ng isang box, may libre ng isang box. At yung pinakabago nating promo is pag bumili ho ng isang box ng Sampon Plus Herbal Capsule, 50% discount na kung bibili kayo at the same time ng Yes to Health vitamin C.
3: Mm-hmm.
4: Ang kagandahan po dito, meron pa tayong opportunity, partner, ano, na makapagpa-consult sa ating mga naturopath
3: doon
4: po sa Yes to Health Clinic. Meron tayong iba't iba kasing mga modalities, mm-hmm, na sometimes kailangan na natin pag meron tayong nararamdaman bilang complement sa ating mga programs o prescriptions na binibigay ng ating mga doktor. Sa Yes to Health, meron tayong mga modality katulad ng cleansing and detoxification. Most of the time, kung ako po yung consultant, madalas kong nire-recommend yan, especially kung yung sakit hindi mo na maintindihan. May
3: tama
4: diabetes,
3: daw,
4: may high blood. Hindi lang
3: komplikado mag-asawa yung mga sakit.
4: Parang isang barangay niya tayong sakit. Hindi lang isang pamilya.
3: Mm-hmm.
4: No? So, sometimes, tinitinan natin, baka kailangan ng detox. No? Mm-hmm. Kasi alam mo, maraming mga sakit natitrigger ng toxin sa ating pong katawan.
3: Yes, so,
4: and also yung mga nutritional therapy, meron tayong mugok-buyang Korean therapy, acupuncture, and also yung ating eye detox, mm-hmm, yan, sa mga Yes to Health Clinic. Pwede nyo i-avail yan. Meron din po tayong terahertz, okay? Mm-hmm. Biozapper. At sa ilang piling branch, meron tayo nung tinatawag natin hilugtok.
3: Mm-hmm. Nacho-trad therapy,
4: ano, with Doc Wendell Pedreso. So yan po lahat ay pwede nyo i-avail, including yung discount sa product and promos exclusively sa mga Yes to Health Wellness Clinic po.
3: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin na gusto maka-avail, gusto masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan nyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
0: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Kaya isirot piso ko. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Ardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito, edit sa atin ng Santong Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw na pagpapalakas at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin itong pagbabalanse ng immune functions or immune response ng atin pong pangangatawan. Lagi natin pag-uusapan, Dok. Algie, itong mga inflammatory diseases sa ating mm-hmm. pangangaton or mga inflammations, which is a common or normal reaction ng ating pong immune system. Ngayon, pag-uusapan natin how to modulate our immune system or yung tinatawag po na immunomodulation or immunomodulation ng ating pong immune system, dahil mahalagang bahagi ito, Doc. Ano? Mm-hmm. Diba, pagka pinag-uusapan natin ang kalusugan, madalas nating napapakinggan in general o naririnig natin na kailangan malakas ang pangangatawan natin, malakas yung immune system natin. Pero alam nyo ba, mga ka-wellness, na hindi lamang yung pagpapalakas ng immune system ang dapat po nating isaalang-alang o dapat po nating gagawin. May isang konsepto sa ating katawan na dapat din nating maunawaan. At yun po ay yung ating pag-uusapan. Itong immunomodulation. Tokalji, ano po ba ibig sabihin na itong immunomodulation at bakit mahalaga itong maintindihan ng ating pong mga ka-wellness?
4: Napakagandang tanong yan kasi marami sa atin ang naniniwala na kailangan malakas lang yung immune system natin. Pag ganun na malakas, mabuti na sa ating kalusugan. Mm-hmm. Pero hindi po totoo yung ganun lang. Ano? Mm-hmm. So, hindi ganun kasimple ng immune system. Kailangan malakas. May mga ibang bagay pa. No? Ang immune system po kasi parang isang, kumbaga sa ani, kasundaluhan. Mm-hmm. Isang armed forces na binubuo po ng iba't ibang uri ng cells. Kagaya ng binubuo ng protein. And may mga organ sa katawan tayo na bahagi ng kabuang immune system po natin. Ano? Kabilang na dyan yung mga lymphatic gland. Mm-hmm. Diba? So, nagtutulungan ang lahat ng yan para magkaroon ng balance, para labanan lahat ng kalaban ng sistema, yung mga tinatawag na pathogens, ano, mm-hmm. na pwedeng namimerwisyo yan sa atin pag tayo ay na-infect. Halimbawa, kapag may virus po na pumasok sa katawan, kailangan mo ng ano, makilala to, mm-hmm. ma-identify. Mm-hmm. Parang ano lang naman eh, sa mga sundalo, ganun din naman. Kailangan, para maiwasan yung friendly fire, kailangan they need to identify sino ba yun. Mm-hmm. At pag na-identify na, aalamin ano yung angkop na depensa ng mm-hmm. ng katawan natin. So, hindi lang basta laban sila ng laban. May ganun sistema tayo sa katawan eh. Pero pagkatapos po na makontrol, halimbawa, ng immune system, may laban, mm-hmm. natalo nila, ibig sabihin, safe na. Mm-hmm. Wala na yung mga kalaban ng katawan. Mahalaga rin na merong mekanismo ng tamang pagpapahupa mm-hmm. ng tensyon ng ating immune system para hindi tuloy-tuloy na makapinsala. Kasi pag laging naka-red alert, parang mm-hmm. sa ano din naman natin, di ba? Pag laging nasa military, mm-hmm. parang war footing, mm-hmm. iba rin. Mm-hmm. Ano mangyayari? Kaya dito pumapasok yung concept ng tinatawag na immunomodulation. Mm-hmm. Ang salita pong ito ay tumutukoy sa process ng pagbabago ng activity o control sa activity ng ating immune system upang angkop ang tugon ng ating immune system sa particular na situation. Mm-hmm. Hindi laging nasa
3: red alert.
4: Ano? Hindi ito simpleng pagpapalakas lang kasi kung immune boosting lang, mm-hmm. maraming pagkain na immune booster. Ano? Kaya lang, hindi rin ganun. Sobrang dami yung mga modulator mm-hmm. na kinakailangan natin ipasok sa ating katawan. So, para yung process ng immune system ay merong sistema. Mm-hmm. Ayon po sa paliwanag ng National Institute of Allergy and Infectious Diseases, kailangan daw matukoy ng immune system ang tunay na banta. Mm-hmm. Yan, kailangan alam nila yung threat sa mm-hmm. katawan. Halimbawa, katulad ng allergy. Mm-hmm. Hindi naman lahat ng nagkukos ng allergy ay harmful talaga. Kumain lang ng itlog na allergy na.
3: Tama.
4: Kailangan makita ng immune system yung threat, kung ano yon. Kapag hindi sapat yung tugon, maaaring maging mas madaling kapitan po tayo ng infection. Yan yung isang side mm-hmm. ng immune system natin. Mahina yung kanyang intelligence. Mm-hmm. O mahina yung kanyang lakas. Baka hindi matalo yung kalaban. So, mapiperwisyo ang katawan. Mm-hmm. Sa isang banda naman, hindi rin pwede yung sobra naman yung ano, parang sobrang higpit.
3: Active, no?
4: active at mm-hmm. higpit na hanggang sa pati yung parte ng katawan natin mm-hmm. ay tinatamaan din dahil nga hindi po balance. Kaya yung tinatawag na immunomodulation is para iayos lahat mm-hmm. yung response, kung kailan hihinto, kung kailan naatake, at kung kailan magiging sobrang aktibo yung ating immune system.
3: Ibig sabihin, Doc Algy, hindi sapat lang na palakasin natin mm-hmm. ang ating pong immune system. Kinakailangan merong pagbabalanse, ika nga, mga kaibigan, ano? Or pagmamodulate ng ating pong pangangatawan. Para bang isang sasakyan, Doc, mm-hmm. normal na para tumakbo yung sasakyan, kinakailangan pa kami yung accelerator.
4: Yes.
3: Pero hindi sa lahat ng panahon, eh nakadiin ka dun sa accelerator. Okay? Yeah. Kasi may mga situation na kinakailangan, pepreno ka din.
4: Tama.
3: Kasi disgrasya ang resulta nun.
4: Tumpak yung ano mo, analogy mo. Ano? Kasi kung ang immune system ay parang ang sasakyan, yung immune system response natin, parang mabilis yung pagpapatakbo, di ba? Kapag may tunay na panganib, kailangan itong kumilos ng mabilis at sapat kung marunong siyang mag-differentiate kung ano talaga yung threat. Pero kapag walang panganib, kailangan ding bagal, humupa yung tugon. Minsan sa mga nangyayari sa ano, kakulangan ng immune modulation, minsan yung mga wala naman threat, doon mo masyadong
3: aktibo
4: yung immune system natin. At kapag may threat na, doon siya nagkakaproblema. So yung mga reaction na yun na kinakailangan na maayos, kung bakit kailangan natin ng maayos na immunomodulation, mga ka-wellness.
3: Yan, napakahalaga ng Doc Algie, ano? Kaya sa mga ka-wellness natin yan, mahalaga na tandaan po natin ang maayos na immune system ay hindi yung laging naka-alerto o agresibo ang atin pong ang mga kasundaluhan ng atin pong pangangatawan. Ito po ay yung yung tugon nila ay marunong kumilala ng panganib o marunong tumugon at naayon yung tugon nila ayon sa sitwasyon na nangyari sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Ano? Ngayon, Dok, pag-usapan naman natin ang sistema ng ito sa loob ng ating pangangatawan. Paano, Dok, gumagana yung trabaho ng atin pong immune system in response sa mga mikrobyo na nakakapasok sa atin pong pangangatawan? Paano ba nila ito nalalaman at paano nila nasabi na dapat ito nakapasok ito, dapat puntiriyahin natin, labanan natin ito sila?
4: Okay. So, magandang tanong yan. Ano? Immune system po natin, may dalawa siyang phase o dalawang klase ng immunity.
3: Paraan,
4: paraan ng pag ng depensa, no, na nagtutulungan yon. Yung una, yung innate immunity. Na itong innate, ibig sabihin, pagkasilang pa lang natin, talagang active na yan.
3: Nandiyan, ano? Na yun,
4: nandiyan na yan, yung nakalatag na yan, yung depensa na yan.
3: Actually, Dok, ano pa lang, nasa sinapupunan ka
4: nasa
3: pa lang.
4: Nasa sinapupunan yan, pa lang.
3: Nag-uumpisa na yun siya.
4: Oo. Tapos yung adaptive immunity naman, ito naman yung, kaya nga sa word na adaptive, ito yung paraan ng katawan to adapt to threats na dati na niyang
3: nakasagupan.
4: Ina-adapt niya yung mga kalaban kung paano nila lalabanan in the future. Again, kung atake ito. So, unahin natin innate immunity. So, ito po yung likas na depensa natin. Kumbaga, kaya nga innate, nandiyan na yan eh. Kabilang dito yung ating mga balat as the first line of defense. Kaya nga, yung balat natin, kapag walang sugat, hindi tayo basta-basta mapapasok. Ngayon, nagkakaroon lang naman ng problema kapag yung balat natin nagkaroon ng breakouts o may mga sugat or irritation, pwede magkaroon ng entry yung mga mikrobyo. Ngayon, another thing, yung ilong. Kaya sa ilong natin, di ba, may mga parang buhok-buhok dyan.
3: Tama daw.
4: Yun yung mga ilan sa way ng natural defensive action ng katawan natin. Then, kung makalusot sa ilong, hindi yan makakalusot dun sa ating pong mucus lining. Kaya nga nagkakaroon ng kulangot, di ba? Yung Then, pag nakalusot, meron pa tayong respiratory tract na meron ding ability to trap those who are actually invaders sa katawan natin na may mga chemical na pwedeng pumatay. At yung ating immune cells na mabilis tumutugon sa ating pong mga, diba, nakalusot na dun sa first line of defense, may susunod pang layer niyan, di ba? Yan yung ating immune system mismo. Kapag yung bacteria po ay nakapasok, maaring dumating yung may mga tinatawag tayong white blood cell na ang tawag nila dun, neutrophils. Yung mga neutrophils, tumutulong yan first hand sa paglaban sa mga kalaban ng katawan, yung mga mikrobyo. Yung mga macrophages, na sila yung tumutulong para hulihin o takpin at i-digest yung mga bacteria o viruses o fungal infection man yan o mga cells na damage. So sila yung mga anong yan. Kaya, ibig sabihin, they are continuously in patrol. Kahit na walang infection, yung mga yan umiikot sa katawan natin yan, kumbaga nagkakaroon lang ng difference pag may infection na talaga. Mas tumataas yung alertness ng ating immune system.
3: Kumbaga parang yung mga nagpapatrolya. Meron sa barangay, meron sa mga munisipyo.
4: Parang sa ano rin natin, sa normal na sa Pilipinas, di ba? Kahit naman walang panganib, walang mga krimen, ang mga pulis nagpapatrolya. Nagkakaroon lang ng mas maraming bilang kapag may threat. Pag may na-identify.
3: Okay, nangangalanan ng backup. Tama. Sabi pa, ano. So, yung mga, yung innate immunity natin, Doc, parang yun yung first line of defense yes, ng pangangatawa natin. How about, Doc, dun sa, nabanggit mo kanina na adaptive immunity naman?
4: Ang adaptive immunity naman, mas specialized yun. Ibig sabihin, ito yung ability ng katawan natin to adapt to threats na pumapa. For example, ang involved dyan yung mga B cells at saka T cells. Okay? Ang mga B cells, maaaring gumawa ng antibodies. Kaya makikita mo, diba, halimbawa, na-infect ka na before. Diyan kasi sumusunod yung principle sa yung paggamit ng mga vaccines.
3: Bakuna.
4: Mga bakuna na kapag, for example, nagkaroon ka na ng chickenpox before. Kung same strain yan, tapos sa talo ng katawan mo, sa susunod, hindi ka na pwedeng tamaan kung they have the same. Kasi yung katawan mo, pag natalo na niya yung isang mikrobyo, virus man yan o bacteria, meron na siyang data na nagawa yung antibodies na tinatawag. Sukat na sukat yun, yung mga antibodies na yun sa isang specific na kalaban ng katawan, isang mikrobyo, isang pathogen. So pag pumasok ulit yung next time, may panglaban na agad ng katawan, hindi na kailang pag-aralan. Kaya diba mostly mga viral infection, tumatagal ng isang linggo, tapos nagsusubside din sila because during that time, ang katawan ay busy sa pag-create ng antibodies against doon sa mga yun.
3: Yung magawa sila ng mga ano dyan mga plan. Mga blueprint yan, para labanan ulit.
4: So yung antibodies, protein yan na tumutulong sa ating immune system na kilalanin at labanan specifically yung particular microbes or kalaban ng katawan na ito. Ano? Yung T-cell naman, iba naman ang kanyang tungkulin. May mga T-cells tayo na tumutulong sa pag-coordinate sa ating immune system, sa kanyang response. Habang yung iba naman, maaaring kumilos laban sa mga cells na nahahawa ng virus, particularly yung cytotoxic T cell, yung mga natural killer cell. Ayan. And also, may mga regulatory T cells and memory T cells tayo. So, ito mga to ay may kanya-kanyang papel. Kumbaga, napaka-organisado ng immune system natin, mga ka-wellness. Ano? At yun nga, meron tayong innate na nakalagay na dyan. And adaptive, kapag may mga nangyaring infection previously, the body have the ability to create weapon. They called it antibodies. Para hindi tayo tamaan muli at masapanganib ulit sa ganung klase ng mikrobyo. Kaya pag nakilala ng immune system mo, yung isang particular na mikrobyo, maaaring gagana yung memory cells mo na tumutulong na yan para mapabilis yung katawan sa pag-produce automatically ng antibodies against a specific microbes or viral infection. Ito rin po yung prinsipyo na ginagamit sa vaccination. Kaya di ba yung sa vaccination, ang ano nun, binibigyan ka ng dose na kung saan merong parang
3: strain.
4: Yung kung ano yung purpose nun na hindi tatama sa iyo dapat in the future, nagpapasok sila sa katawan ng parts nun so the body can parang paralisado na hindi magkukos ng active infection. So the body can do something antibodies
3: para against it. Para makagawa na sila ng mga mapag-aralan na ng immune system natin. Ano? Yun ang kagandahan, Doc, sa mga mga B cells natin. Nagkakaroon sila ng communication with the T cells. For example, yung B cells natin, meron siya memory about a certain virus sa katawan natin. Ia-alert naman niya ngayon yung mga T cells para yun sila yung huhuli naman doon sa mga kalaban na yun na na-identify nila which is harmful sa atin pong pangangatawan. Ganyan ka-sophisticated ang ating pong immune system, mga ka-wellness. Na kung i-broaden up po pa yan, ako, napakalawak po, mga kaibigan. So with all that, the functions na nabanggit mo, Doc, ng immune system natin, saan po nga pasok, Doc, yung immunomodulation process ng ating pong pangangatawan?
4: Actually, sa halos sa bawat yugto ng immune response, isipin natin na yung mikrobyo pumasok sa katawan natin, una, kailangan tumakilala yung identification. Ikalawa, kailangan ipadala yung signal sa ating immune system kasi meron tayo mga patrolman sa katawan eh. Yan yung mga first line na kapag nakita nila, uy, may mikrobyo. Tapos, pag kaya na nila labanan, lalabanan nila. Pag hindi nila kaya, they will sound alarm. Then the body will trigger fever. Yung lagnat. Pag nilagnat ka na, uy, ibig sabihin, all your body's defense team, yung ating immune system, is in full alert. Kaya may lagnat ka. Yun yung temperature kasi can wake them up eh.
3: From
4: the barracks, kumbaga, ng immune system. So then, ikatlo, kailangan mapakilos yung cells na may kakayahang tumugon directly dun sa danger. Ikaapat, kailangan makontrol yung lawak at tagal ng reaksyon. For example, ito lang naman yung kalaban. Dapat, pag natalo na, okay na yun.
3: Diyan lang yan.
4: Pagkatapos na makontrol yung panganib, mm-hmm. yung banta ng panganib, merong tagaawat.
3: Mm-hmm. Yung tagaalizer.
4: Merong sa immune system na, ceasefire, may ganun, kung sa sundalo, di ba? Ceasefire. Ngayon, after ceasefire, mm-hmm. di ba, may mga debris. Mm-hmm. Inside our body, we have a part of the immune system that will clear all the debris mm-hmm. of the battle. Mm-hmm. May ganun tayo. So, ganun ang nangyayari sa ating katawan. So, ang immunomodulation, ibig sabihin, papalakasin ito yung sistema ng katawan mm-hmm. to properly execute those steps.
3: Yung mga functions na yun.
4: Yes, kasi isa man doon ang magkaproblema. Mm-hmm. Yung sinasabi nga natin na hindi niya ma-identify, kaya mm-hmm. nangyayari yung mga autoimmune diseases mm-hmm. na kung saan ang ina-attacking ngayon ng immune system natin, mm-hmm. yung sarili nating katawan, kasi mm-hmm. hindi na nga niya ma-identify kung kalaban o hindi.
3: Oo.
4: Banat lang siya ng banat, mm-hmm. kumbaga. So, friendly fire, kumbaga mm-hmm. sa terminong sa armed forces, yung nangyayari yun within our immune system mm-hmm. kapag hindi siya healthy. So, alimang aspect doon ang hindi po healthy, at talaga magkakaproblema yung immune system, pwedeng na-identify niya. Mm-hmm. But the problem is, mahina naman yung ating immune mm-hmm. system. Hindi niya matalo. Mm-hmm. O kung matatalo man niya, sobrang tagal. Mm-hmm. Marami ang damage ng katawan. Uh-huh. So yun yung, even sa ano sa mga immunologists, yung mga mm-hmm. eksperto sa ganyan.
3: Yes,
4: so yan ang mga key factors na tinitingnan nila pagdating sa power ng immune system natin mm-hmm. na tinitingnan nila paano nila ma-enhance yung ability na yun.
3: Kaya dapat balance talaga, Doc. Eh. Dapat mm-hmm. organisado talaga ng husto.
4: Yes,
3: so. Even yung ano, Doc, even yung bilang ng panglaban natin sa ating pong pangangatawan. Let's say, for example, yung mga white blood cells natin, ano, or yung mga killer cells, o mga T cells sa katawan natin. Dapat, sakto yung bilang nila, Doc. Mm. Hindi pwedeng kulang,
4: hindi pwede
3: hence,
4: namang...
3: ito ay magiging inefficient.
4: Oo.
3: Hindi rin pwedeng sobra.
4: Oo.
3: Kasi ano, hindi na magiging maganda. Ano? Kumbaga, hindi na healthy sa ating pong pangangatawan pag sobra na yung bilang nila.
4: Saka yung response. Mm-hmm. So, kasama kasi sa paglaban ng immune system natin yung inflammatory response.
3: Yes,
4: kasi may mga allies or mga chemicals in mm-hmm. the body that helps our immune system mm-hmm. facilitate their function.
3: Tama, tama.
4: Diba? Yung mga, actually, yung mga, ano, yung mga... hormone that mm-hmm. are ginagamit ng katawan, yung mga cortisol.
3: Yan, o.
4: Yan, kasama yan sa mga, sa function ng paglaban ng katawan sa invaders. Mm-hmm. That fuel up our entire defense system ng katawan. Kaya mm-hmm. nga lang, pag nagka-problema nga na malakas nga siya, pero bobo naman. Bobo in a sense. Bobo in a sense na hindi niya makilala kung sino yung kalaban at hindi. Parang walang radar ba?
3: Mm-hmm.
4: Kumbaga sa ano, parang blinded mm-hmm. yung ating immune system.
3: Yeah, hindi pa rin magiging effective yeah. sa ating pangangatawan. Kaya nga yung immunomodulation, yan yung parang isang napakahusay na tagapag-ugnay mm. ng mga depensa ng atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, inaano yan, Doc, binabalanse niya mm-hmm. yung ugnayan ng mga ano, ng iba't ibang parte ng atin pong immune system. Mm-hmm. Hindi basta-basta inuutusan lang yung mga immune cells sa atin na atake lang ng atake. Mm-hmm. Kundi kinakailangan ng koordinasyon. Para bang yung nangyayari sa atin, mga kasundaluhan natin, di ba? Mga sundalo, mga pulis, pagka hindi nagiging maganda yung coordination nila.
4: Minsan nagkaka-enkwentro sila.
3: Oo. Sa halip na maging successful yung mission nila, mm-hmm. sila mismo ang minsan nagkakabanatan sila, ano.
4: Kaya din sa loob ng katawan natin. Kaya mahalaga na natin na, for example, yung pamamaga, mm-hmm. hindi naman masama yung pamamaga,
3: tama,
4: pero hanggang kailan ka dapat gagana yung tinatawag na inflammatory response. Yun yung comparable sa immune system.
3: Mm-hmm.
4: Dapat matapang, dapat malakas, mm-hmm. pero gaano katagal at hanggang kailan lang yung response mm-hmm. na dapat mong gawin. So doon papasok yung mga sustansya that mm-hmm. are well-known to help our immune system to be more intelligent
3: mm-hmm.
4: instead of more strong lang
3: mm-hmm.
4: kasama yung intelligence and yung pagiging strong mm-hmm. ng ating immune system.
3: Ayun, ha? Yeah, yan. Napakaganda na napag-uusapan natin itong mga ganito, mga ka-wellness para nababalansin natin kung paano natin papaganahin ng maayos ang ating pong resistensya or ang immune system ng ating pong pangangatawan. Mamaya, dadagdagan pa po natin mga ka-wellness ang mga kaalaman patungkol po dito sa pagsasaayos ng mga trabaho ng ating pong immune system. Kaya dyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
2: Kung
6: gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan? Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel, the secret of health.
3: Balibo tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan patungkol pa rin sa pagbabalanse ng atin pong immune system. Dr. Algy, ano po ba ang nangyayari kapag hindi naayos o hindi nasa ayos itong regulasyon na ito ng immune system na ating pong pangangatawan?
4: Magkakagulo yung ating depensa kasi kailangan kasi flawless eh. Hindi pa pwedeng sumablay sa isang aspeto o isang level ng depensa ng ating katawan. So kinakailangan matalino siya, so it can differentiate sinong kalaban, sinong hindi. At the same time, healthy yung kanyang mismo mga immune cells that can effectively fight doon sa mga kalaban ng katawan. At meron siyang malusog na abilidad to create antibodies. Yun yun. At bukod doon, dapat din yung mga first line of defense ingatan natin. Katulad ng mga balat, katulad ng ating ilong, di ba? Dapat healthy din yun. Kasi pag hindi yun healthy, isa rin yun sa problema na ang ating immune system pwede ma-overwhelm. Kaya nga, di ba, lahat ng yan, first line of defense, second line, and yung final defense ng katawan natin, yung ating tinatawag na adaptive immunity. O dapat lahat yan ay ready. Kasi pag hindi po nagkaroon ng balance yan, pwede tayong tamaan ng mga autoimmune disease. Okay? Makikita nyo yung allergies, part of autoimmune disease. Di ba? Maraming may asthma, maraming may mga allergic rhinitis, maraming may mga yung mga nakakamatitindi yung lupus, rheumatoid arthritis, yan mga example yung, yan ng condition.
3: Diabetes type 1.
4: O type 1 diabetes. Mga ano yan, example ng mga problema sa immune system yan, autoimmune disease. Yung psoriasis, yan. So, yun yung mga ano. Then next, matagal na yung mga pamamaga, kinakailangan mag-ano na sa atin yun eh. Magbibigay na sa atin ng hint na baka ang immune system natin hindi healthy. Kasi ang nagiging chronic inflammation lang naman yan kapag hindi rin healthy yung ng immune system
3: hindi
4: natin.
3: Hindi efficient yung
4: hindi
3: trabaho
4: effective.
3: Nila.
4: Oh. So, pag meron na tayong mga sakit na matagal na nating iniinda, paulit-ulit, pabalik-balik, hindi lang yan mismo doon sa parting apektado. May kinalaman din yan sa ating mahusay at balansyadong immune system response ng katawan.
3: Ibig sabihin, Doc, both extremes, ano?
4: Both extremes.
3: Yung either mahina yung response ng immune system natin, or sobrang lakas naman, o sobrang tagal na itinatagal niya doon sa atin pong, kumbaga yung tagal ng proseso ng pagkatrabaho niya, ay nagbibigay din ng problema sa katawan natin.
4: Pero alam mo yung cancer, eto, maidagdag ko lang sa inyo. Alam mo yung cancer, hindi naman tayo magkaka-cancer kung healthy at intelligent yung ating immune system. Kasi in the body, we have natural killer cell as part of the immune system. Pag may nakita yan na isang cell na rogue or nag-mutate, automatic papatayin niya ng natural killer cell natin. Kasi pag hindi niya pinatayon, it can cause chaos dun sa buong cellular system. Pwede magkaroon ng cancer. Kaya nga sabi ng mga eksperto, ang strong immune system, intelligent immune system, is effective na panglaban sa cancer sa ating katawan. Okay. Ibig sabihin, pag nagka-cancer ka, ang isa sa naging problema mo, immune system. Alam naman natin kung ano mga nagpa-paralyze sa effective na kondisyon ng isang immune system ng katawan natin.
3: Ayan. Kaya mga ka-wellness, huwag natin kalimutan, ang kalusugan natin, hindi lamang yan patungkol sa pagkakaroon ng pagpapalakas panlaban sa mga sakit. Hindi lang boosting ng boosting. Ano? Kinakailangan din ng tamang regulasyon. Ano? Dapat nararegulate ng maayos yung iba't ibang functions. Maliban sa immune system natin, yung ibang sistema pa ng pangangatawan natin, kinakailangan regulated lahat sila, Doc. In harmony, kumbaga, ano? Para nagkakaroon ng magandang balanse ang ating pangangatawan at nagiging maayos yung overall functions nito sa atin pong katawan.
6: The secret of health.
3: Ayan. Ngayon, Dok, ang tanong ng karamihan sa ating mga kababayan, paano, Dok, nakakatulong o ano ang naiutulong ng araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule in relation, Dok, dun sa pagsasaayos o dun sa pag-modulate ng atin pong immune system?
4: Yan. Actually, ang mga immunomodulator naman talaga, sustansya.
3: Mm-hmm.
4: Nasa nature na yan, nasa mga kinakain natin.
3: Mm-hmm.
4: Yung Santon Plus Herbal Capsule kasi, ang dami niyang immunomodulator, mm-hmm. particularly ha, yung Santon.
3: Mm-hmm.
4: Kasi sa kanilang pag-aaral, nakita nila na yung Santon, mm-hmm. especially yung Alpha Mangosteen at Gamma Mangosteen,
3: mm-hmm.
4: ay may mataas na ability to help the body na mas magiging sensitibo yung mm-hmm. immune system natin.
3: Oo.
4: Itong mga compound na ito, nakita na nila ng potential to help the immune system to become more intelligent and strong.
3: Mm-hmm.
4: Aside from that, ang mga to ay may mataas na antioxidant mm-hmm. activity. Na kung saan ang mga antioxidant ay nakatutulong doon sa immune cells mismo natin
3: mm-hmm.
4: na hindi sila ma-wear out ng mabilis. Kasi mm-hmm. cells din ang immune system eh.
3: Tama daw ko.
4: Di ba? So pag puro free radicals na lang,
3: mm-hmm.
4: eh baka yung immune system natin later on, bagsak na sila.
3: Tama.
4: So, yung ating immune system needs also antioxidant so that they can do it, their function mm-hmm. properly. So ito yung kagandahan kasi ang Santon, kung titignan natin yung antioxidant in nature, ang mm-hmm. Santon nandun sa mga ranking ng mga phytochemicals that are known to be antioxidant.
3: Mm-hmm.
4: Kaya yan ang nilagay natin sa ating Santon Plus Herbal Capsule. Isama mo pa yung mga moringin, mm-hmm. di ba? Yung mga, yung quercetin, which is also napakagaling, yung quercetin for immune modulation
3: mm-hmm.
4: na nandun naman sa extract ng moringa.
3: Yes, oo.
4: Maraming pag-aaral po niyan. Kulang lang tayo sa oras, mm-hmm. pero they have studied that in year 2009 na
3: mm-hmm.
4: May mga laboratory studies, double blind placebo control mm-hmm. trial na kinasasangkutan ng ilang mga subjects mm-hmm. ano, nakita nila na ang Santons base sa pag-aaral ay nakakatulong para mas maging malakas at matalino
3: mm-hmm.
4: or magkaroon ng magandang immunomodulation ng katawan natin based on their study.
3: Mm-hmm.
4: So ito ay both laboratory and human studies.
3: Oh.
4: Na nakita na nila na mas healthy yung immune system ng mga taong kumakain or umiinom ng extract ng Santons.
3: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin dyan, ano, na gusto nyo ma-modulate na maayos yung immune system response ng ating pangangatawan, those bioactive compounds, Doc, na mm-hmm. nabanggit mo, ano, will greatly help yung
4: yes.
3: atin pong immune system, ano, yung pagkasaayos
4: yun,
3: nila.
4: Yung nabanggit, because of the time, ilan mm-hmm. lang yung nabanggit natin, pero sa totoo lang, ang dami-daming phytochemical inside Santon Plus Herbal Capsule na mayroong immunomodulatory properties.
3: Eh yung quercetin na lang, Doc, na nandun sa ano, isa sa mga potent yan na siya na flavonoid.
4: Yes.
3: Na meron siyang ano eh, anti-allergenic effect.
4: Kaya
3: sa
4: nga,
3: ating pong pangangatawan.
4: Ang tawag dyan eh, nature's antihistamine.
3: Yun,
4: yung quercetin.
3: Mm-hmm.
4: Na marami niyan sa moringa.
3: Mm-hmm,
4: And also sa mga citrus, yung mga quercetin niya. Pati sa sibuyas at bawang,
3: marami. Yeah, marami din, oo. Kaya sa mga kababayan natin, ano, na gusto nilang mapasaayos, ano, or ma-modulate yung immune system nila, mm-hmm. these supplementations, Doc, na merong clinical trials, ano,
4: mm-hmm.
3: na hindi lang basta-basta nababanggit natin dito, na sinasabi natin na nakakatulong, kundi pinag-aralan mismo ng mga clinics and mga experts na meron talaga silang nakitaan na potential, very big potential
4: mm-hmm.
3: sa pagkasaayos na atin pong immune system, mga kaibigan.
4: Yes, kaya hindi lang vitamin C
3: mm-hmm.
4: kailangan yung inumin araw kasi vitamin C, antioxidant yan eh.
3: Tama.
4: Kaya tinuturing siyang nakakatulong sa immune mm-hmm. system. Pero merong mas matitinding phytochemical inside Santon Plus Herbal mm-hmm. Capsule that can directly help our immune system to be more functional.
3: Mm-hmm.
4: Kaya I'm encouraging you, pag kayo mayroong mga sakit na paulit-ulit na lang, mm-hmm. especially may mga autoimmune disorder,
3: yeah,
4: you need
3: no.
4: to take this supplement ano, mm-hmm. bilang pantulong sa inyong katawan to regulate its function properly. Kasi yun lang naman ang purpose kasi ng nutrients eh.
3: Mm-hmm.
4: Hindi pakialman yung katawan natin or gamutin ng isang sakit, but to support the body's innate ability to heal itself.
3: Yeah, tama. Kaya sa mga kababayan natin, hindi lang po mahalaga na i-boost natin ng i-boost, especially ang ating pong immune system, bagkos mas mahalaga pa itong pag-modulate ng immune system natin, mga kaibigan. Kaya kung kayo ay nag-take ng mga vitamin C, especially yung extra health vitamin C natin, mahalaga, Doc, na i-combine nyo
4: yes.
3: itong pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule natin, mga kaibigan. No? So just imagine, kung boosted ang immune system mo, at the same time, He is very intellectual at na mo-modulate yung kanya pong mga effect o yung trabaho ng bawat parte ng sistema ng atin pong immune system ay mas magiging efficient ito para sa paglaban ng samot-saring mga mikrobyo, even yung mga nabanggit Doc Algin, mga cancer cells sa ating pangangatawan, ay effectively magagawa po yun ng ating immune system, mga ka-wellness. Okay? Ayan, maraming salamat Doc sa mga infos na ito na ating napag-uusapan, ano, sa mga kaubayan natin. Atin pong itutuloy pa itong ating usapan na ito patungkol sa pagpapalakas at pagpapatibay ng ating pangangatawan at higit sa lahat yung pag-regulate ng bawat functions ng katawan natin, katuwang ang pag-inom ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule. Mga kabayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At mamaya po, itutugan natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Diyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: Uy! Nandiyan pala kayo mga ka-yes to health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hiling sa'yo.
9: Aww.
8: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusong na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ku-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Parlon, i-refill. Ayun, bukong nga sa puwitan ko, mga piso, siguro makis na ngayon. Parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa atin pong programa. Siyempre, ang programa pong ito eh, headed pa rin sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. So mga kabayan natin na gusto makasubok ng atin pong mga dekilidad ng mga produkto, puntahan lamang atin pong mga authorized dealers nationwide. At gano'n na rin, pwede maka-order nito sa atin pong Shopee page. Search lang Yes to Health 2011 o di naman kaya ay bumisita sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Mga kaubayan.
1: At huwag kalimutan, mga ka-wellness, ha, ang ating mga produkto ay pwede nating bilhin sa lahat ng authorized distributor ng Yes to Health, sa mga butika.
0: Mm-hmm.
1: O, siyempre, lalong-lalo na sa Yes to Health Wellness Clinic, yeah, and Pharmacy. Yung ating po mga promo, don't forget, mm-hmm, meron tayong buy one take one ng Yes to Health Vitamin C. Meron tayong pag bumili ka ng one box ng Santone Plus Herbal Capsule, 50% discount, mm-hmm, na kung bibili ka ng Yes to Health Vitamin C.
0: Iyon,
1: at yung ano, inaabangan ng karamihan.
0: Mm-hmm. Oo.
1: Oh, yung mag-ipon na kayo.
0: Yung raffle promo, oh, natin mga ka-wellness, ha. Mag-ipon na kayo ng pang-entry po ninyo, ha. Ang gagamitin na pang-entry, empty pad, empty blister pad ng Santone Plus Herbal Capsule po natin mga ka-wellness. At empty sachet ng Santone Gold Coffee Mix. Ipon po na kayo niyan mga ka-wellness dahil pag-start ng ating pong raffle promo, eh meron na kaagad, Doc, pa-premyo na nag-aantay po sa inyo, ha.
1: Oh, exciting. Kaya masayang Pasko niyan pag pag nanalo kayo.
0: Kaya sa mga kabayan natin, ha, eh mag-ipon-ipon na kaagad. Syempre, eh more entry, more chances of winning mga kasama. Okay? Kaya sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. At text lang yan sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron po nagtanong dito. Ano? Sabi niya, Doc, ano po ang benefits ng soya at iba pang ingredients ng Santone Plus Coffee ninyo? Pwede po bang inumin ito ng My Diabetes Type 2? Fe po ito ng QC.
1: Alam mo po ang soya, isa ang soya sa kinikilala na mga nutrition expert,
0: mm-hmm,
1: bilang food for the future.
0: Oo.
1: Okay, bakit? Ang soya kasi, naalala ko, way back after World War II,
0: mm-hmm,
1: na kung saan ang Japan ay, di ba, sinara nila yung bansa nila,
0: mm-hmm,
1: hindi ako nagkakamali, because hinulugan ba naman sila ng atomic bomb.
0: Mm-hmm.
1: Ano? So alam mo, isa sa nagpa-survive sa mga Japanese ay ang soya.
0: Mm-hmm.
1: Based on study, ang soya ay naglalaman ng mataas na nutritional content. Una, yung kanyang protein, which is very important, mm-hmm, sa tao to survive, tama, proteina.
0: Oo.
1: Ang kanyang protein ay mataas. 40% ng soybeans na kinakain natin ay mataas, ay protein.
0: Mm-hmm. At isa yung, Doc, sa mga plant-based na merong complete amino acids.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Kasi hindi lahat ng mga sources of protein, mm-hmm, in plant kingdom, mm-hmm, ay kompleto yung essential amino acid.
0: Yes,
1: ang kagandahan yung soya, tama ka, kompleto ang essential amino acid. Ang isa pa, maganda ang soybeans, mm-hmm, sa ating pong hormone.
0: Tama.
1: Kaya noon, nung panahon, naalala ko si late Senator Juan Flavian, may pinopromote siyang sumikat yung isoflavon.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yung isoflavon, ano? For prostate health, mm-hmm, for hormonal health ng mga kalalakihan, even sa mga kababaihan,
0: mm-hmm,
1: meron niya sa soya. Ang tawag nila doon sa yung mga tinatawag na bio-identical hormone,
0: mm-hmm,
1: na nandun sa soya. So, ibig sabihin, pag ikaw ay mayroong hormonal problems, especially sa mga kababaihan, maganda kung makain tayo ng soy product.
0: Mm-hmm.
1: At alam mo, sa isang pag-aaral na ang soybean din ay nagtataglay ng mga anti-aging phytochemical. Mm-hmm. Kaya nga doon sa mga bansa daw na nagko-consume ng more than 350 milligrams of soy extract o soy product, mm-hmm, every day, makikita mo ibang-iba yung balat nila.
0: Tama, Doc.
1: Yung skin nila, pumunta ka na ano, a common country, Japan, Korea,
0: mm-hmm,
1: China.
0: Mm-hmm.
1: Sila yung may pinakamaraming consumption ng soy product.
0: Oo.
1: O ako, pumunta ako ng Indonesia noong nakaraan. Mm-hmm. Pina-attend tayo ng ating boss ano, sa isang conference. Mm-hmm. Nakita ko ang mga Indonesia, national, parang national food na nila yung tempeh.
0: Mm-hmm.
1: At based doon sa mga matatandang habang kumakain kami, mm-hmm. sinasabi na yung tempeh daw, ang dahilan bakit hindi sila nagkakasakit mm-hmm. ng malalala. Yung mga buto, matitigas ang mga buto. Kasi nga, napaka-dense, kumbaga, ng nutritional content ng mm-hmm. soya. O, kaya kahit di ka kumakain ng karne, pag nagsosoya ka, makukuha mo din.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di ba yung mga vegetarian, mga vegans mm-hmm. so, na hindi kumakain ng meat for some reason, mm-hmm. Doon sa soybean, isa yun sa
0: pinakunan. Doon sila humuhugot.
1: So may mga iba't iba pang sustansya meron dyan. Prebiotics, so, mm-hmm. fiber. Kaya yan ang nilagay natin doon sa ating... Santong Plus coffee mix.
0: Oh,
1: pwede sa mga bata yan. May mga soy milk, di ba? May mga soy coffee. Kaya yun po yung sagot natin ha. Doon sa nagtatanong, anong meron sa soya, mm-hmm. Bakit ito ay nanandun sa ating coffee? Yan.
0: Mm-hmm. Ang follow-up niya, Doc, na tanong, pwede ba siya sa diabetes type 2?
1: Pwede. Pwede kasi una, pag meron tayong... Pag nagko-coffee tayo, tinitin mm-hmm. natin yung sweetener eh.
0: Mm-hmm.
1: So, it's safe naman yan sa mga diabetics.
0: Yes, oh.
1: And isa pa, ang soybeans ay may mga pag-aaral na sasabi na pinapatatag nito yung mga kalamnan mm-hmm. at mga daluyan ng dugo na naapektuhan ito pag diabetic tayo. Kasi pag mm-hmm. diabetic, humihina yung mga daluyan ng dugo.
0: Tama, Doc.
1: Oh, so, pag humina yan, malaki ang chances na magkakaroon tayo ng... sensitivity na pwede masugatan ang ating balat na mas mabilis. Di ba may mga gano'n na nangyayari mm-hmm. sa mga diabetic? So, maganda ito sa mga diabetic patient.
0: Mm-hmm. Yan, yeah, so mga kabayan din ha, na gustong sumubok ng ating friendly coffee mm-hmm. and Santone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. Kahit sino, Doc, pwede makain naman ito. Ano?
1: Pwede.
0: Bata, matanda, pwede kayong makasubok ng Santone Plus Coffee Mix sa ating mga kaibigan. Ha?
1: Especially dun sa mga highly sensitive sa kape.
0: Yan,
1: yeah, kasi ang coffee substitute na nila kay dito, talagang soybean.
0: Mm-hmm.
1: Yung roasted soybean. Yan yung base, yan yung base niya. Kaya yung mga bata, ginagawa nilang pulburon yan. Mm-hmm. Eh. Sa pamangkin ko, mm-hmm. ayaw niyang ilagay sa tubig.
0: Mm-hmm.
1: Gusto niya, papakin niya.
0: Papakin,
1: healthy yun kahit sa mga bata kasi hindi nga siya naglalaman ng... Ang coffee kasi minsan sa bata, mga stimulant. Mm-hmm. Eh.
0: Tama.
1: So, di ba, hindi natin sila binibigyan. So, pwede yun. Yung Santone Plus coffee mix natin sa kahit na nung edad. Huwag lang sa baby. Siyempre, ibang usapan na yung mga pediatrics. Ano?
0: Yun, sa mga kabayan din, ha, na gustong sumubok ng ating pong Santone Plus coffee mix, nako, hanapin na po yan sa mga local pharmacies and drugstores dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. Okay? Ito, another inquiry. Bakit po kaya nagkaka-vertigo? Ano po ang gamot dito? At ano po ang bawal... nakainin. Floor po ito ng Batangas.
1: Ayan. Common na, ano yan? Common na tanong sa atin mm-hmm. yan, ano?
0: Oo.
1: Kasi pag vertigo, common reason, problema sa tenga.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, sa tenga. Sa loob ng ating tenga, meron tayong mekanismo sa tenga natin na kapag mm-hmm. hindi healthy, mm-hmm. pwedeng pagmulan yung infection, pwedeng disalign
0: mm-hmm.
1: yung crystals dyan sa tenga natin. May ganun tayo sa tenga eh.
0: Oo.
1: Na nagiging dahilan kung bakit hindi stable yung mata natin ano mm-hmm. na kahit na pumikit ka pakiramdam mo umiikot tayo pa kasi pag vertigo yung iba nami-misinterpret nila yung hilo mm-hmm. sa vertigo
0: mm-hmm.
1: ang dizziness is not vertigo yung hilo yung parang nahihilo ka hindi mo masasabing vertigo
0: mm-hmm.
1: unless ang nararamdam mo umiikot ka or umiikot yung paligid mo yun ang vertigo. Commonly, pinakamaraming dahilan sa tenga. Mm-hmm. May problema sa tenga natin.
0: Oo.
1: Yun po yun, ha? So, yung tinatawag na benign paroxysmal positional vertigo, commonly sa tenga yun. May mm-hmm. ginagawa sila dyan eh, na maneuver.
0: Mm-hmm.
1: Tingnan nyo sa ano, sa kung meron kayong kilalang nurse,
0: mm-hmm.
1: na pwedeng magpaturo kayo ng tinatawag na Epley maneuver
0: mm-hmm.
1: or YouTube nyo, tingnan nyo
0: mm-hmm.
1: yung position para makorek yung benign paroxysmal positional mm-hmm. vertigo pwede makorek yun.
0: Oo.
1: Pero kung ang dahilan ay mas malalim like infection
0: mm-hmm.
1: hindi yun masyadong effective pero kung yung benign paroxysmal positional vertigo pwedeng epektibo yun.
0: Ipo-position, ire-reposition.
1: Oh, ire-reposition. Kasi inside our ears, meron tayong tiny calcium crystal na nandun sa inner ear
0: parang
1: natin.
0: Parang yung balancer ng katawan natin.
1: Oh, na kapag yun ay wala sa, parang, naalala mo yung ano, pag gumagamit tayo ng ano ba yon, yung para malaman mo kung pantay ba? Mm-hmm.
0: Level.
1: Oh, oh. Parang ganun. Mm-hmm. Sa tenga natin, pag yun wala sa balance, mm-hmm. yung crystal na yon, mm-hmm. yun yung nagde-determine ang focus ng mata natin. Mm-hmm. Kaya mapapansin mo yung mga vertigo talaga. Ako, so many times, nangyari na sa akin mm-hmm. yan eh. Yung mata nila gumagalaw ng kusa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pakiramdam nila sa paligid, umiikot, mm-hmm. or sila mismo ang umiikot.
0: Oh,
1: yun yung nangyayari. So kung ang nararamdaman yung hilo lang naman, mm-hmm. hindi siya vertigo.
0: Uh-oh.
1: Pero kung umiikot ang paligid, na kahit nakapikit kayo, mm-hmm. feeling mo nahuhulog ka sa hinihigop ka pababa, yun vertigo yun. Ang suggestion ko sa inyo, magpa-check up po kayo. Mm-hmm. Punta kayo sa doktor, sa mga ENT, espesyalista sa tenga, mm-hmm. ipasilip ninyo kasi baka may infection.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag hindi na correct ang infection sa tenga at lumala,
0: delikado yan.
1: Nako, mangangailangan ka na ng CT scan. Mangangailangan ka na ng mas malalim na ano. Yung kaibigan ko na-opera eh.
0: Mm-hmm.
1: Na-opera yung tenga niya because of hindi niya, alam mo ang dahilan nun, mm-hmm. partner?
0: Yes, daw.
1: Yung paggamit ng cotton buds, masyado kasi ang matubis eh. Yung ayaw niya ng...
0: Laging kinukuting-ting yung
1: malinis
0: tenga.
1: Malinis masyado sa tenga niya. Sabi niya, alam mo, yung pagiging malinis ko sa tenga ko, yung gumagamit ng parang kutsara, tapos cotton buds, mm-hmm. yun daw ang dahilan, pinaliwanag sa kanya ng doktor, na yung tutuli,
0: mm-hmm.
1: may purpose yan.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Yung pag-initan lagi yung tutuli.
0: Airwax na yan.
1: Protection ba sa tenga natin?
0: Maliwa na pag sobra-sobra na. Pero
1: ang tutuli naman, lumalabas kusa yan. Wag lang naman yung tutuli mo eh, hindi ka na makarinig dahil marado na.
0: Meron yan, may purpose talaga yan. Kaya ngayon iba doc na laging ano, sinusundot-sundot yan. Ako, ingat-ingat po kayo mga ka-wellness ha, kasi yun nga, very big problem yan pagka yan ay nagkaroon ng infection mga kaibigan. Eh, ang lapit pa naman ng ano, diba? Ang lapit ng tenga natin sa brain area natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya malaking problema talaga lalo pag hindi naagapan yung infection na yan mga kaibigan.
1: Kaya pag pamisa-misa mo nararamdaman yung vertigo, mm-hmm. Posibleng may kinalaman to sa nerve, posibleng may kinalaman. Pero pag yung madalas, kailangan magpa-check up ka na po. Kasi may mga tao na sa isang taon, isang beses na vertigo, yung pala sobrang stress, sobrang puyat. Pero may iba talaga na every now and then. Yun, alarming yun.
0: Delikado pa naman, Dok, sa may vertigo pagka nag-drive ka. Napaka-delikado
1: niya. Yan yung nangyari sa akin. Sobrang puyat ko. Mm-hmm. Tapos sabi ng doktor, oy, may ano ka, astigmatism sa mata. Diba? Masyadong pagod yung mata mo. Mm-hmm. After treatment sa mata, nawala na vertigo. Kaya dapat magpapacheck up po kayo. Not necessarily sa naturopath kasi naturopath, hindi kami yung specialist.

0: yung katawan mo ng mga matataas yung antioxidant, mm-hmm. mga anti-inflammatory, mga gulay, mm-hmm. prutas, kumain kayo ng mga nuts, o ng seeds, uminom kayo ng Santon Plus herbal capsule, yeah. uminom kayo ng ating yung ating premium D3, kasi mm-hmm. premium D3 mayroong ano yan eh, immune booster yan eh. Mm-hmm. Yun yung mga pwede nyo, taasan nyo yung level ng antioxidant mm-hmm. as much as possible, bawas ng sugar. Bakit laging sugar ang binabanggit? Mm-hmm. Kasi alam mo, ang sugar ang panggulo sa lahat.
1: Tama, oo.
0: Kahit na gaano ka healthy diet mo, pag mahilig kang kumain ng mga highly concentrated sugar, lalo iniinom, mm-hmm. tatalunin ito yung effort mo ng pagkain ng healthy mm-hmm. foods.
1: Oh. Parang nagiging useless, Doc.
0: Oo, kasi diba? Just imagine.
1: Yung healthy diet natin.
0: Parang pinagsaka mo ng lason yung katawan mo mm-hmm. pag sobrang mataas yung sugar na kinakain natin.
1: Ayan na nga. Kaya sa mga kababayan natin, ha? Kahit sa ang aspeto, Doc, ng kalusugan ng pangatawan natin or kahit anong mga karamdaman, eh, yun talaga number one na pinapaiwas natin, yung mga highly sugary foods. Mm. Especially sa mga inumin na iniinom natin, bawas talaga kayo dyan, mga kaibigan.
0: Kaya mabilis pagpataba yung mga iniinom natin, yun matamis.
1: Oo. So, yan, mga kasama, ha? Ingat-ingat sa mga ganyan po mga pagkain o sa ganyan po mga inumin. At huwag kalimutan, ha? Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule as your general supplement na makakatulong sa samot-saring problema ng ating pong pangangatawan na kinakaharap po natin. At nandyan din yung mga nutritional support na iba pang mga suplemento ng Yes to Health. For example, mata naman ang problema nyo. Nandyan yung Vision X natin, mga kaibigan. No? It will greatly help improve your vision at the same time punuan yung mga antioxidant na kinakailangan ng mata natin para maging matalas yung ating eyesight at mapangalagaan yung iba't ibang parte ng ating pong mga mata, mga kababayan.
0: Bago tayo magpaalam, mm-hmm. wala na tayong oras. Batiin ko lang si Ma'am Leonora Escalona Navares mm-hmm. and also si Rico Bagisi, Maria Fetriste, ganun din si Ma'am BJ Pastohaya. Mm-hmm. Marami salamat po sa laging pagsama sa atin sa ating pong palatuntunan ito.
1: Yun, okay. Para Doc, nako, napakabilis ng oras sa atin. Baka may pahabol ko ang mensahe sa mga tagapakinig.
0: Marami salamat po, ha, and see you again tomorrow sa isa na namang talakayang may kabuluhan pagdating sa ating kalusugan, The Secret of Health. Doc Aji po ito, mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin. Lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa ating po mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating po mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remy Lito. Uy, ito pa yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan po laging dalangin ang Panginoon Nawa ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling sa ating pong pangangatawa. Maraming maraming salamat sa makikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula

0: Bullseye.
1: Department of Agriculture. Kamusta ka?
2: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala better skin soap ngayon di makasunod?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus. Kung hindi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
0: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
0: Marami na ang natulungan.

0: Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Jeffrey Biggs.
1: Ako si Mary Bessa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabor. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako pala si Wilsimi Hepielago, nga taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko. May gana na akong kumain at na wala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.

0: isa ka maulanong hapon. Biskan wala pa di gaulan. Magulog-alom na subong ang aton nga panahon. And syempre, kailangan nyo magdala sa mga payong. Hindi pagkalipatan ang inyong mga kalo o inyong mga jackets. Kay babugnaw, girang panahon. Gina-shoutout ko din anong tara na ng mga katropa. Ang nagkapamati subong hapon. And syempre mga katropa, alas 2:19 na sa hapon kag ang pecha subong, Oktobre 13, 2026. Solo flight lang itang gihapon ka, isa pa kasi manang nga busy ang aton nga sexy D. Sa diin, gitbi ambi. Kag sa mga nagkapamati dira, no? Via YouTube channel. Siyempre, kapamati ka mo subong sa aton nga live stream sa YouTube. All you need to do is pakitao lang ang XFM 90.3 Bacolod live stream. For sure, aragi kami dira sa inyo nga mga YouTube. And sa mga nagkapamati dira sa aton nga 103.9 XFM nga frequency, maayong hapon! Thank you! And syempre, no, kung gusto nyo naman nyo mag-comment or gusto nyo maghatag sa inyong mga pa-birthday wishes, pa-greetings, or any topic na gusto nyo ipabutsyag subong hapon, we do have our official natin nga page, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page nga may arasang 156,000 followers. Thank you! At the same time, please do like, share, and follow. And sa mga gusto man niya mag text, no, via XFM official hotline number, may aram kita sa numero nga pwede nyo textan or tawgan. 0915-628-7926 or 0950-522-2818. Ginainbitahan ko gikan mo tana, no? Actually masadya gid ang hapon ngamon nga gabi kagabi, no? Because nagtililipo naman ang The Lost Boys family, no? And we are excited to invite you guys, to inform you guys that the Lost Boys headquarters or HQ is now open to all. Ito nga location, no? Kung may mga big bike ka mo or any motorcycle o biskang wala ka pa motor, no? Kung gusto mo ito magtambay, kag makikanta sa kay ka-vocal kay Uncle Bob, no? Open na dira, no? Aralan dira sa 5th Road sa Villamonte, sa Burgos Extension Street, no? Lapit sa temple, Chinese temple nga gate sa Tubang, yagid na, no? Tubang sang Tito's Car Wash. No, sa drasa may do shortcut pa kadto Mega World, aragin na da sa corner gid ang The Lost Boys HQ or headquarters. And speaking sa mga nagkadto kagapo, no, thank you so much gid, no. Ara dira si Bro Combat, Bro Sweet Corn, Bro Julian, we have there Bro Engineer Jobs, Tol Marby, Bro Bert and Kichi, Sis Kichi, thank you. Raman dito si John Thunder. Raman dito si Sir Tiger. Thank you so much. Teacher Tiger, no? Si Manager Lil Bidonia sang Good Moto Trading. Okay, na shoutout kung mantaran niya si Mantang mga katropa, no? Sa The Lost Boys. We have paring JR, no? Bro, JR, mayong have a safe voyage. Bro, si John. Bro, John Ray. Bro, Ridan. No, shoutouts man kay JR. No, kaga kay Bro Noel, no? And to the Mauricio brothers, Sir Paul. naman din si RV kag si Sal. And sa tanan nga The Lost Boys. And syempre mga katropa, no, arina na gaparikadika diri sa ato, no, ang aton nga katropa, buha mo na yung gingkadto kung ginto sa Lakas Tiliana, no, ang family Martisano, no, shoutouts gali kay Melanie Martisano, good afternoon, Uncle Bob, arilang gapamati sa Sityo Lapak Duldul, Barangay Robles, Lakas Tiliana. Kagaray man diri, no, ambalya, thank you gid Uncle Bob sa ginhatag mo nga kape, ha, gabay pa magkita na ikita liwat para makabawi man kami, wala gid problema bisag hindi ka mo kabawi, ang importante buhi, di ba, importante buhi, importante buhi. It's an honor for me, no, nga mahatag sa inyo ang inyo mga simple nga wishes, no, ining Martisano family, mga katropa, sa mga wala nakabalo. Ang gusto lang nila makapapicture sa ako, no, makakadto to. Pero ginobra ko yan, agadto ko to. Gindalaan sila sa Santon Plus Coffee Mix. Thank you so much. Yes to Health Incorporated and XFM for giving me those coffee na matagta sa ato ng mga katropa. Thank you. Doc Remilito Oy, thank you so much. Our CEO. And to our manager, Sir Mitch Lipa. Thank you so much, gid, no. Naging instrumento gid kamo sa aton nga panghatag to kalipayan sa ila. At the same time mga katropa, syempre, gid shout out ko diri, no, nga akon nga tiyo nga nagabot diri subong para bisitaon ako. Tito Boyet, Tito Ray and to my insan Yoyo from Bulacan. Kita na kita karon sa HQ dito kita mabanding-banding makatakanta tatoa. Gabi daw ang inyo, Uncle Bob, kala stress na natulog kay nalingaw naman ako sang kanta-kanta, no? Eh, nabangan nyo ako nga schedule, gali guys, ha? On October 16, that's gonna be Friday, ara ako sa Buklod Resto Bar, dira sa Buklod Golf Club ni Sir Mark Torre, ang utod ni Joel Torre, dira sa Mayburi Road sa Mandalagan, no? Tabok lang sa McDonald's. Kag the same time, I'm gonna be at the Mascara stage or festival. It's gonna be at Tandua. I mean, Mountain Dew stage, no? Pepsi stage, no? Thank you so much sa pagkuha sa amo, no? Sang last year, kami man itong ikuha nila. So, mag-party-party, street party kita dira sa 17, October 17, sa Pepsi stage with my band Six Strings Attach and featuring Barbie. And of course, be, ano pa ginang ato ng mga schedule diri in October, ariman diri, no, October sa Camp Anver naman kita mga katropa, no, October 24 naman, opening na, no, the grand opening of the Guitar Hotel sa Camp Anver. Miss Jonna, engineer, engineer Angela, we have there Sir George, no, sa tanan nga mga taga Camp Anver sa DSB, kung gusto nyo mag-camping, mag-swimming, magpakasal, they have their church there, there the reception, they have their small hobbit houses, no? Do kita mo na sa Lord of the Rings nga mga concepts ang balay-balay, na sa dalong duta, may ara na sila. May ara man na sila mala New Zealand nga mga houses dira nga igo gid ang family, 15 to 20 people. May attic pa sila. Kag may ara sila sang guitar shape, sila lang ang may guitar shape na swimming pool sa DSB. Lako ka tindans, gali ba? Alas dos mo ko nagsulod. Baka dako ba na sa bulletin board mo man? Pag ako dumatumpap, doon kasabad, giniyabla kay James King. Programa ko pag siya Say hi, di ba? Na iba, say hi, di ba? Sa aton nga mga katropa. Isa rin sa mga pinakagwapo din naman ng admin. So mga wala ka balo, siya lang ni si James King sa EBS sa una. Aba! Cute-cute din sa personal, oh. Where am I get? Say hi, di ba? Baby, papatiha ka ba? Ano itong tingog mo sa una, gani, Sir James? Sa ano? Paano ako mag-intro sa una, gani? Sige, baby. Sige, para ba dumduma naman? Pabo ka na, subong.
1: Ano
0: mong kinintro ko? Ano mong na-intro ko? Sige. Oh, tapos sige, ano din yun? Pwede kikita katarungan, di ka tao yan. Yan, sa tanda personal, guys. Uy, may nakambali ko nung ang kagwapo. Kikita ko nung kay Sir James King sa personal na nakita ko nung nila sa ano na, sa... Di na to yung segment, manadula na to. Natulog ang mga taga-segment ito, mga chapter. Game patilaw lang ka mo ni James King, mga katropa, no? Ang maginasiya ka patilaw lang na, pero ay nagkapaunay. Ah!

Santon herbal capsule naton damo gini nga benefits ang makuha ta diri no sa Santon Plus capsule nga ini no. It's made of a mangosteen no. Kag at the same time malunggay ang iya ni nga manaming epekto sa aton kay ini nga capsule solusyon ini sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan nga labi naging kung doon may mga duga tumor-tumor din ang katubo sa inyo no kay anti-inflammatory ini no ginapakakasya ng talagang mga bukol-bukol sa aton kalawasan no labi naging kung may high blood ka may hypertension myoma no bukol-bukol man agyapon sa mga pakababaihan diabetes no kag ining aton nga Santon Plus herbal capsule anti-fatigue ini mga katropa kung doon ginakapoy ka ano dako gini nga bulig o kag factor no ini ang mga future no nga benefits ang aton nga Santon Plus herbal capsule anti-obesity ang pagdako nimo no pag chubby mo da pero the new chubby the new sexy is chubby daw mo ikaw na anti-depression, anti-anxiety. Labi na gitsubong noon, damo na gitang kaka-anxiety. Wow, social. Sa una, libuglom lang sa ulo ang tawag. No, subong social na anti-anxiety, anti-Alzheimer's, no? Ay, diri naman sa nag... Loka na ami, kaya. Nag-advertisement na din. Naglabay-labay. Kasi sa likod, kuya, oh. Anti-vertigo. Anti-arthritis, no? Anti-allergenic, anti-pain, glaucoma, anti-vertigo, anti-diarrhea, anti-fever. Amuna ang aton nga Santon Plus Herbal Capsule, no? So if I were you, imnon nyo na yung adlaw para maging maayo ang pamatsyag nyo every single day. Kag, syempre, kung gusto nyo naman niya, may ara ka mo singra tawag nga vitamins sang sunshine, no? Or aton nga sunlight. Diba normally kung aga nagagawa kita sa aton mga panimalay para magpainit sa aton mga likod, sa aton kalawasan, para may makuha kita ng vitamins na halin sa sunlight, that is a vitamin na ara sa premium D3. Balubala ka mo nga ang premium D3 mga katropa, ginhimo ini no as a supplement nga against sa virus kag bacteria. May ara inisang virgin coconut oil, may ara inisang malunggay oil, kag may ara inisang vitamin D3 nga makuha ta lang sa sunlight. So imagine may Santon Plus Gold ka na nga pangkaka sa mga bukol-bukol, sa mga kung ano-ano nga tumor, sa mga diabetista, sa mga hypertension, no? May ara ka man sang premium D3 nga naghatag sang sunshine vitamins, nagabato sa mga virus kag bacteria, o di ba? Suwabe, good. Ining mga produkto tahi mo inis ang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag Yes to Health. Kung gusto niyo naman baklo, no, may ara dira sa inyong malapit nga butika, mamangkutan nyo lang kung may ara sila ng mga produkto, himo sang Yes to Health Incorporated. Or pwede naman order on through Shopee. Pakitaan nyo lang ang Yes to Health Incorporated, no, nga, store para makabakal ka mo kag ma-deliver sa inyo door to door. And if you want, mga katropa, no, kung gusto nyo naman, pwedeng-pwede nyo man, katuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center, dira naamtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. And dugang shoutout dira sa aton nga katropa nga si Elvira Gilogo, Uncle, good afternoon, Uncle Bob. Eh, Madam Elvira, sa Nota de Manyaga, sa Charito Heights. Papa! Ay, Manyaga, tata sa inyo, ah. At the same time, no, ano ba lato pagka-brown sa buong, well, ini nga po, na try to magbasa sa duha ka sulat, no? Sulat nga, kuanta naman lesson in life, ah. Okay? Kay bangod, siyempre, ang ato nga kabuhi is
dito gi mapakta no, there are certain twist

in our life, no, nga imagine nyo do ka shadow gid ka unfair ang kalibutan, no, may mga bagay nga kakalatabo sa aton nga life nga do we cannot do wala tagin tuyo, no, may mga bagay nga pares-parehos ta halos mga ginaagyan. So that's the reason why we have to listen later sa isa na naman sa aton yung mga istorya, no? Ini nga istorya, parte naman ni sa pagpatawad, no? Hindi na pagpatuwad, ha? Mga lain-lain, ini yung mga pampatuwad. Pampatawad, o pinatawad. Bagaging patawad, pero wala nagbago. Amuna aton itakol karon later on, ha? Sa aton pagbalik, ha? Abarigane, alas 2:36 na sa ngapon. Mamati kita na sa malipot nga pahinomdom kag musika, no? Kaysa aton pagbalik, mamati na kita sa sulat kag ipadala sa aton. But before anything else, gusto ko lang i-shout out, no? Si Josie Martisano, Bao Uncle Bob, mayong hapon sa imo. Kamusta ka na? I'm doing great. And how about you, katropang Josie? Thank you! Ari Mandirino, watching from Libertad Market, Ramon Sisbino, no? Shoutout sa imo, katropang Ramon. Thank you! Alright, break time kita na ikadali, no? I'll be back, and before that, syempre, ipabation ta kamo sang aton nga ginubra nga kanta, no? Ang Between, no? Amo ini nga akon nga song nga ginubraw pod ang akon nga banda under Stereophile Records, no, wala ko pa ni mabutang sa Spotify kay may mga ginaasikaso lang kami nga mga paperworks, no, kay ti hindi dali-dali mabutang because we are going to have what we called a distributor under DistroKid. So abangan nyo na lang kay malapit-lapit na gininyo ni ma-download, no, sa Spotify. So mabalik ang X-Rated ninyo nga programa, kaupo rin yung Uncle Bob. And syempre dire lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo, exciting, arinang Between.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid.
3: The all-in-one sa presyong magkaas.
4: Santon Plus Herbal Oil.
3: Assist the pain.
5: Si Sairani sang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
3: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
6: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: X-rated on X-FM.

we're back! Alas 2:53 na sa ngapon mga katropa. Kag syempre ining oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito. Ang paborito tanga kape. Syempre walang iba ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. So nga wala nakabalo no, ining Santon Plus Coffee Mix nato mga katropa, isa ini sa mga paborito ko gid imno no, kag amo maning ginhatag ta dira sa lapak sa Barangay Robles Lapak Duldul no, La Castellana na mian gid sila. Manami nga sabor sa aton nga Santon Plus Coffee Mix amo ang nagapa suabe sa ini nga klase sang kape. Nagkape ka na, healthy ka pa. Amo ning mambalko kay nga non-caffeinated, wala sang caffeine. At the same time, hindi gid magpalpitit imo heart. Labi na gid sa akon nga high blood don, amo ning kape ang akon ginainom. Kay hindi maasid akon lawas, hindi magpalpitit akon heart. So, may harapan siya sang benepisyo sa mga kababaihan nga nagasuffer sang hormonal imbalance. Manami gini sa inyo mga Mars. Inanyo gid niya mga mare. Para ma-balanse. Ang ini nga mga produkto himo ini sang Yes to Health Incorporated no, BFAD approved kag halal certified. Pwede pwede gito maron sa aton mga or imnon sa aton mga kauturan nyo Muslim. Himo sang Yes to Health Incorporated, pwede nyo mabakal through Shopee, order nyo lang online, or pwede nyo magkatuan ng aton Yes to Health Wellness Center or bakla nyo sa mga butika malapit sa inyo. At the same time mga katropa, kinadugaan ko lang shoutout no, di ginatamyaw ko lang di gali ah, si katropang Jay Hansel Panoncillion, Uncle Bob, please play My Love Will See You Through by Marco Sison. Sige, ato ni na paningwaan ha. Ariban diri nga akon nga utol no, Tol Marby Rodriguez, good afternoon Tol Uncle Bob. Wala this, wala si Sexity, wala gid siya subong no. She is nowhere to be found. Ariban diri si Jeffrey Marty Sano, good afternoon Uncle Bob. Salamat gid sa kape nga ginatag mo sa wife ko. Sayang wala ko ka pa picture sa imo. Ahay. Don't worry ah. Maka-time, try ko makabalik dira ha. Pero I'll try my best. Kay do, bati ko, mama-share kami dito sa isa ka cafe sa babaw-babaw nyo. So, try ta makabalik ha. At the same time mga katropa, no, sa tarang nyo mga gusto magpa, or mag-comment, or magpatamyaw, all you need to do is, i-follow nyo lang aton ng official page, no? Ang aton ng official page nga, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, mga katropa. Ha, amugi na dira ang page nga dapat nyo kantuan. Kay, biskan diin ka man parte sa kalibutan, kung may cellphone ka, kag may access ka sa imong Facebook, pwede nyo gi kami malantaw. And once again guys, gina-invite ko kamugali, no? Nga open na nga aton The Lost Boys Headquarters or HQ, no? All you need to do is kantuan nyo lang kami da sa 5th Road, dira sa Burgos Extension, sa Tubang Sang Chinese Temple, dira sa Villa Monte, bala? Wala naman iban nga dalagyan sa may Burgos Extension, pakadto sa Lopez East, ari pakadto Burgos, ari ang temple sa Tubangan niya na, aray na daang The Lost Boys HQ. Ang imo na da nga yabe para matultulan, may dako-dako ng Indian Mingo, na amo na sa nga mundo atop ang Indian Mingo, kag damo-damo na da big bike nga ka-park. So, mapa-big bike ka man, mapa-scooter, mapa-tricycle, masalakyan o ano man, basta gusto mo itong makitambay sa amon, makisinadya, you are all welcome to The Lost Boys Headquarters.
Alright, and it's 2:58 in the afternoon, no? Gina-shoutout ko man din ato ng mga katropa nga nagpamati sa Dalano, no? Labi na gid sa aton nga frequency nga 103.9 XFM, no? Sa mga car radio nila dira, ride safe lang mga papanggagmamangha. Sa mga nagabiyahe da sang taxi, sang jeepney, mapa-modern jeep man or mapa-traditional. Sa mga nagabiyahe sa truck, sa buses, sa van, sa mga private ng mga cars, no? Sa mga papangta dira kag mamang mga food delivery services kag sa mga naga-deliver dira sa ato, no? Sa balay ta sa mga parcel, no? Halong kita sa dalan, ride safe everyone and mabuhay kayong lahat. Thank you. And syempre, dito na pagpaduga. Yun pa, may ari na kita diri sa ngaton nga istorya nga kintig uluhan ginpatawad pero wala gyapon nagbag-o.

0: Dear Uncle Bob, nagbulagay kami sa ngakon nga bana nga sima ng Uncle Bob. Apat gid katuig. Apat katuig kami nagupda na yung Uncle Bob na puno sang ginamo. Hindi na kami maging sidiana yung Uncle Bob kag madamo na gid beses nga nagakasala siya sa akon. Mga pagkukulang kag hindi pagintindihanay. Pero Uncle Bob, kusa nga nagbalik. Kusa niya magbalik sa amon. Kami nga mag-iloy niya ang importante daw siya kabuhi, amo na gusto niya magbalik. Siyempre, tao lang ta Uncle Bob. Ang Ginoo gani gapatawad kita paihan. So ang ginobra ko Uncle Bob, gimpatawad ko ang akon nga bana. Sa pagpadawad ko sa iya, nag-updanay kami liwat sa isa ka atop. Abi ko, okay na ang tanan Uncle Bob, kay nakapatawad na ako. Pero umbot lang ha. Ito ka lain Japon siya ngakon nga kutob. Ang kutob nga daw, feeling ko may ginaubra gid yung mga malamala ang akon nga bana. Subo nga nagbakasyon sa Uncle Bob. Daw may something gig ko nga daw hindi kumporme sa iyang mga ginagiyo. Inabala ang Uncle Bob nga daw kung may magtawag sa iyang cellphone, dayo niya kagwa sa balay. Or dira siya sa iyang kwarto or sa amon nga kwarto kag manglak. Ang iya ginarason, kestorya siya sa iyang upod sa barko. Kag medyo confidential daw ang ilagi na istorya na muna nga nagapalayo siya sa amon. Pero kuna kuya, Uncle Bob, pati a password sa akon nga cellphone, kung maghulam siya sa akon, kabalo siya. Ma-open niya. Accessible ang tanan ko nga social media. Amo na nga daw wala gyud siya isumbat sa akon ng Uncle Bob kay wala man gyud ako sa may ginatago sa iya. Kag kung magsakay siya sa barko, miara ko sang makusog gid nga kutob. Ina ba lang gaduda gid ako. Kay base bala ginakontak siya gihapon sa iya nga childhood friend or kababata nga babae. Sa pagkabalo ko nga daan, daw may something gid sa ila. Sang una. Wala lang ko kabalo ko nga, wala nag-work out ng iya ilang relasyon. Pero, siya to ang naging rason na nagbulagay kami. Uncle Bob, ano ni bala nga akong giginabatsagan na praning lang ako? Tamang hinala lang bala? Or updan ko ang akon nga kutob. I just don't trust my Mr. Uncle Bob. Ipatawad ko siya for the sake sa amon nga bata. Kag para maging buo ang amon nga pamilya. Pero do wala man gabago ang akon nga bana. Kaduda-duda mo Japon nga ginagiho. Or basi wala lang gid ako salig sa iya. Uncle Bob, may gamay lang ako nga pabor nga ginapangayo sa imo. Kung pwede balatani nga ma-advisean mo ako kag kung ano ang dapat kong himuon sa ini nga klase sang relasyon. Once again, tagwalang ako sa ngalan nga Rachel. Madamo gid nga salamat. Thank you. Hmm. Rachel. Kung nagkapamati ikaw, Rachel, no? Subong nga hapon. Madamong giging salamat sa imong gipadala ng sulat. Thank you! Ginatamyo ko, anay, no? Ang ton nga katropa nga si Mayna Dumipig. Good afternoon, Uncle Bob. Gawatch lang kami diri sa barangay Punta Taytay. Sa mga taga Punta Taytay dira, no? Sa akon nga bro man dira nga si John Thunder. Sa iyang ukay-ukayan. May nga po siyang tanan. Thank you! Alright, going back, no, to katropang Rachel. So matutuod lang katropang Rachel, hindi ka praning. You're not crazy. You're just a normal. Tuod na.
1: Wow, ka perfect.
0: Tuod na, no, hindi ka crazy, no, or you're not praning. Naguba lagi diyang imong pagsalig sa imong bana, no, tungod sa iyang gipang ubra way back then, no. Kaga normal na sa imong nga nagaduda ka na subong, kaga mga giyo mo or ang mga giyo niya nga hindi mo masaligan, kahina-hinala gid man. Amo na nga hindi mo gid pagbasulo ng kaugalingon mo. Ang imo lang gid nga dapat himuon is to pray and try to ask guidance from the Lord. No. Pero tandaan mo, katropang Rachel, ang kutob sa isa ka babae, budlay gid bala. Wala pa sang kutob sa isa ka babae hindi matuod. Unless kung duda-duda lang kayo nga dudugidug kayo siguro ya duda lang ya pero mga duwala naman sa lugar. Pero kung ginakutuba na ikaw, no, might as well investigate. No, investigate, no, para hindi na naman ma... Ouch! Magubangin mo nga salig. Pareho man asang ginatawag natin ng mga crystals or mga pagambaso mabuka. Hindi mo na mabalik. Hindi mo na masugpon. Biskang putahan mo na siya sa mga mighty band kung ano parang mga padikit ng mga gamit or mga tools, hindi na ginaya maliwat. Once it was break, once it was broken, it will never be fixed. Kagtandaan mo, no, katropang Rachel, mas maayo ngayon mo nga himuon, instead of magduda ka, magkim-kim ka sa mga kainit or mga kung ano-ano nga bagay sa imong mind and heart, mas maayo na istoryahon mo ang imong bana. Sang mahinahon, wala sang singgitanay, wala sang inaway. It's just a matter of irresponsible talk. Aba, English. No, kinanan maging responsable ka mo sa inyong ginaistoryahan, no? Hambal mo ang imong nga ginabatsyag, ang tuod mo nga ginabatsyag. Kung duwala asalig sa iya, masakit man na aminon, pero he has to earn your trust again. Kung seryoso siya nga buuho ng iyong pamilya, kung seryoso siya nga mabalik sa inyo, dapat handa siya, no, nga maging tapat sa iyang obligasyon pagpalangga kapag hinulsol. Hindi siya mag-act or mag-giho nga daw do kaduda-duda, no? For example, sa ginambal mo nga magtawag, nagapalayo gid siya. If there is nothing to worry or nothing to keep or taguon or nothing to keep, hindi ka man, no need ka naman magpalayo, di ba? Just simple talk ngara sa tubangan sang misis mo. But again, if may mga kamalamalahan, di amo na da. Amo na da.
2: Guapa!
0: No? Mahilig sa mga guapa. Last is, ma-advise ko lang sa imo, no, obserbahan mo yung mga bana. No? Kag, try ka mamati kung anong ginapangistoryahan nila. Di man sa magiging marites ka, pero ibaloon mo man eh. Hindi ka man mag-play nga pawala lang, no? Play safe lang, by da. Ang tamang hinala mga mo na. You have to be exact. You have to confirm na kung ang istorya niya is lalaki gidbala. Ukaw po niya gidbala sa barko, no? Hindi mo lang padali-dali pati ang ginapangambal niya, no? I know ang iyang nagubagid ang trust mo sa iya. Actually, mabalik na iya kung mismo siya ginapakita iya gid nga he is a trustworthy person. Okay? So once again, katropang oy, shoutouts ni Galino, sa katropa ta Galino, si Ma'am Kichi, and to Bro Bert, no, mayong hapon Uncle Bob, watching lang diri sa balay. Thank you so much sa pagkadto, ha, the Lost Boys family, no, sis Kichi and Bro Master Bert. Maraming kaming salamat. Tawag ka siya na master namon, kasi siya ng master banking namon. Ang young master naman niya si Julian. Ari man ang bal ni katropang Melanie, oh. Bungyod Cafe na di ang ngala ng Uncle Bob sa babaw namon. Oo, I think hindi naguro mo ang ginanamin sa ngakon nga bro. Mas babaw-babaw pagid, no? Pero we'll see about it, ha? I'll try my best nga makalabay daluwat. If drama man lang kita ngalagyan namon, we'll try my best nga makalabay daluwat, okay? And sa mga nagkapamati subong, no, sa X-Rated, kau po rin yung Uncle Bob, mamati kita rin sa malipot nga painumdum kag musika, okay? Mamati kita sa smooth nga may music sini nga hapon. Kaysa akong pagbalik, isa na naman kasulat ang ato na brihan. Kag talakayon, kag tagaan sang advice. Siyempre, diri lang sa X-Rated, kau po rin yung Uncle Bob sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
2: X-Rated.

0: top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
2: X rated on XFM.

Alas 3:20 sa, I mean 23 na mga katrop. Pabulo lagi dyan pala sa akon. Kita ko na ginanga 3, pero sa ispa na yan, balas ang akon nga baba. Amo na ko ng mga sakit ni Tom Cruise. Ang kung anong kunungin mo nakita, hindi mo mambalain mo dyan po ni Ambal. Selected lang na nga mga sakit ito sa mga artista lang nagpukuhapo. At syempre, hindi nga oras, ginatulong sa inyo. Sa ato nga paborito, nga suplemento pagkapot sa ato nga mga mata. Walang iba, nga ato nga Vision X Plus. Hindi nga ato nga Vision X Plus, mga katropa, no? Isa daw may ara man ko na. Be, aw, oh, may ara ka na. Basta mga mistiso, mga muna, sure ako na. May ara na. Ano yun daw, mga katropa, no? Ng Vision X Plus na mga katropa, may ara yung isang lutein, beta-carotene, zeaxanthin, and vitamin E. Amo nga manami gini sa ato ng mga precious eyes, no? Kung kamo nga nag-suffer sa medyo pagburon sa inyong mga mata, ha? Kung doon nag-alabo na, mga katropa, pwedeng-pwede nyo gini tumaro ng ato ng Vision X Plus. Kay nga, ha? Hindi na pagulatan nga mahulog sa seryoso nga mga balatian sa mata like glaucoma, pterygium or katarata. Subong pa lang no nga nagkakaapektuhan sa mga radiation sa cellphone, gadgets, PC, laptop, tablet, kung ano-ano pa. Or isa nagkakaapektuhan kita sa sunlight, no? Kung ano pa din nga mga harmful nga mga bagay sa aton mata. Mag Vision X Plus ta kamo guys kay mas nami gidyan nga clear ang ato nga vision. Mapakal yung gini sa mga butika malapit sa inyo or direct through Shopee and Lazada or pwede nyo man katuan ng ato nga Yes to Health Wellness Center. And duga nga shoutout na galino sa ato ng mga katropa no nga from Manila. Imagine ka na, buot kami sa Manila. Nanonood dyan ngayon, no? Yung ating nanay na si katropang Det Obispo. Good afternoon, son, ka-vocal. Ang sarap pala sa feeling talaga na pag tinatawag akong anak. Marami na akong nanay. Andyan yan yung aking nanay, oh, na si Mamshi Lori Ambolo, our admin Lori. Hello, Idol KVK. Good afternoon po. And good afternoon. Nice to see you both here. Maraming salamat sa lahat ng pagmamahal niyo, no? Sabi nga ni Admin Lori sa akin, bakit daw ako mabait? Bakit daw ako ganyan, whatever? Nagmana lang ako sa'yo. Kasi sobrang babait ka din sa lahat. Thank you so much. I am guided with my KVK family. Alas 3:20 size na sa nga po mga katropa, kag... Mamati naman kita sa isa naman ka. Sulat, ano? Once again, ha, gina-invite ko ka mugali, no? Abri ng aton Dallas Boys Headquarters dira sa 5th Road sa may Burgos Extension sa Villamonte in front of Chinese Temple kag Tito Car Wash. Dira lang ginaayon. Kita na ito karon, ara ko to alas 4 sang hapon. Pagka-out ko dire, ma-plastar pa ko to sa baligya. Pwede kika mo ito kakaon, no? May rice kita dito, may inasal, may mga drinks, may coffee, kung ano-ano pa. Siyempre dito, pwede ka mong kakanta. Open mic kita dito, ha? So once again, kantuin nyo lang kami. And shoutout once at tanan yung mga katropa tanga nagtutok yapon subong hapon, no? Ari na nga aton nga istorya no aging padalasang aton nga isaman ka katropa. Taguon ta rin siya siguro sa ngalan nga Alma. Ini nga istorya ginatiguduhan nga may iban ang akon nga mister. Dear Uncle Bob, galang ako galing sa ngalan nga Alma, 27 years old, kag may problema sa akon nga bana. Duwa na kabilog ang amon nga bata, Uncle Bob.
sang apat palang katuig, no, nga kami nag-obdanay. Masadya pa nga mun nga pag-obdanay. 4 years nga puno sang kalipay, kasadya, kagbanding pamilya. Napaka-funny ni sang akon nga bana, Uncle Bob, no? Kag masadyahon. Grabe ni magdagyang sa amon kabataan. Actually, walagi ko una may makita sa iya nga kamalian. In other words, do walagi ko sa pagitaon pa, no? Nga bagay sa iya kitungod kanami sa iya nga ulirang ama. Pero gulpi lang nagbago Uncle Bob. Wala ko kabalo pero hindi ko gid. Masikmura nga nagbag-o siya. Wala man ako nagkulang bilang asawa Uncle Bob sa akong nga bana. Maayo man ang akong paggawi. Nagkapagwapa man ako. Grabe ko ka maalaga sa akong nga lawas, kag sa akong kabataan, kag sa akong pamilya. In other words, do wala gid ako may makita nga rason para himuon niya to. Pero do ka drastic sang iya nga pagbag-o, Uncle Bob. Gulpiada ang iya nga pagbag-o. Sa hindi mabalang rason, do gintakluban ko sang langit. Gulpi lang siya na lately lang nagapuli na siya nga halos kagahon. Kisa na lang siya makapuli nga timprano. Kisa nagalabot pa nga kinabuhasan pa siya makapuli. Una, abi ko dala lang sa iya nga obra, Uncle Bob. Dala lang sa iya mga overtime, mga importante nga bagay sa office.

pero somehow do amuna akon kakabatsyagan. Kag dito ko na natukiban. Nga may ara siya sang iban. Siyempre, ang kulbab sakit sa ako, no, bilang asawa. Kaya ang nagsugid pa sa ako ng kulbab nga may iba ng ako nga mister, ang akon panga closed friend. Nakita daw niya ang ako nga mister nga sweet nga gaakbay kag nagahalok sa ini nga babae sa isa ka mall. Una daw hindi siya magpate. Kaysa pagkakilala niya sa akon nga husband, ulirang ama, magmaayo nga bana. Pero sang gipalapitan niya, kag invidyuan niya, dito lang na confirm nga bana ko gid man. Sakit-sakit ang kulbab. Wala nagaunta tang akon hibi sang nabalaan ko to. Isa ka masubo nga balita kag masakit. Patunon ngang babuot ko nga bana nga mapalanggaon may palangga na nga iban. Grabe gid Uncle Bob. Pero wala ko ano ginambal sa iya nga nakita siya. Kaya ibig sabihin paano ginagaan ko siya sang chance na mag-explain sang iya nga side. Every time nga ginapamangkot ko siya, Uncle Bob, ang iya pirming rason, ga-overtime siya. Kigali na ga-overtime siya kag nagadugang oras sa babae, Uncle Bob. Hindi ko siya gusto sitaon, Uncle Bob. Kibasi maakig siya kag mag. Maoy kag basi masakit niya ako or masakit ang kabataan. Hindi ko gusto sang ginamo nga basi akon hinulsulan. Hindi ko man gusto nga mabalaan ang kamatuoran nor gina-confirm sa akon. Hindi ko gusto magalin sa iyang baba nga mismo siya mag-confess nga may palangga na siya nga iban. Kay kasakit ang kulbab. Mas hindi ko makaya batunon. Subukan mo niya among nga sitwasyon ang kulbab. Ginahipos ko lang ang tanan. Amo na nga nagsulat ko sa imo kaya hindi ko nagigkaya nga kung ginabatsyag nga kasakit. Tama bala na yung ginaobra ko ang kulbab nga taguo na lang forever? Ano giblan dapat ko himuon ang kulbab? Kagdiri na nagtatapos ang akon nga sulat. Madamog nga salamat. Ako gali si Alma. Alma! Kalma. Katong na madali sa amon naman. Kapalanig ang ako ng mga ets. Ets my life. Pero Alma, kung nagapamati ka dira, mati lang ah. Matiiya nga ako ni advice sa imo. Una nga imuon mo katropang Alma is kinala mo magpakatotoo sa imo kagalingon. Kinanlan mo nga batunon ang tanan nga ipanghambal sa imo nga bana. Masakit man, pero it is what it is. Istoryahon mo ang imong abana, prangkahon mo nga

kabalo ka sa sitwasyon. Pero you need his version. Kinanlan mo mabalaan ang iya explanation. Keti, may ara ba lang nga pakaisa? Base mi uto dyan sa agwa, nga naghalok lang gid sa chick, ag nag-akbay. Even my daughter, ha, ginakbay ako na ginalokan din sa chick. Base bala, hindi pa takasigurado, so I need, we need his confession, no? Kailangan mabalaan mo man eh, kung matutuod din bala ang ginapukol mo sa iyang isyo. Okay? I know nga nakita sang imo nga friend, pero sapat na bala ina nga basihan. Mas nami gid nga gina-confirm mo sa iya ang natabo nga sitwasyon. Okay? Wala niya may matabo kung sige lang na nimo taguon. No, hindi na pwede nga do mapawalang kibo ka lang dara or tupatay malisya ka lang, no? Wala. You pretend that there's no problem in your family, but the mere fact, may ara, kalain ina. You should be responsible enough to fix your problem with your husband. Ang relasyon nyo nga mag-asawa, kinanlan nyo na istoryahan para ma-save ang inyong relationship. No? Alang-alang na lang sa inyo kabataan. Dugay naman kamu married. Dugay na kamu nagupdanay. Masugot ka lang ha. Mawasak. Or maguba. Because of that situation. Mas mayong ginaprangka ka niya. Kag accept kung anong matabo. Ako need you nga ipaagi sa legal ang tanan nga bagay, then we all have to move forward. May mga kabuhi, may mga bagay sa aton kabuhi nga we just have to move forward and accept and leave the past. Leave all the pain. Hindi man madali maghambal, pero it is what it is. Do sakit na nga cancer bala, Alma. Nga in denial kita kays nga may sakit kita pero ginaot-ot na kita sang sakit. Until such time nga hindi ta na kaya bulmon, hindi na kaya i-chemotherapy and you'll die. So muna bala, actually, wala pa sang cure ng cancer. I'm not really sure, ha? This is my understanding na wala pa gid cure ang cancer. Pero, kung ano man ang sakit, aside sa cancer, mas nami ang prevention. We prevent something na maglala. No? Muna ganyan mag-yes to health ka mo. Prevention is better than cure. Pero Alma, katropang Alma, no? Sa inyong case, no? Actually, may panahon pa na para ma-resolve ang inyong problema. It's all about prangka. Magprangkahanay ka mga duwa. Kag, pakitaan nyo sang solusyon. Kung may nakasalagin man nga partido, kag kung kaya patawaron, kag kaya magbago, alang-alang sa pamilya, then do it. Wala sa may makabulig sa inyo nga duwa kundi kamulang gid nga duwa. Deal or no deal. Okay, so madamo gid nga salamat Alma. Thank you. I hope nga nabuligan ka subong hapon, no, na maghalog-halog ang imong kinabatsyag, no. Kaga mapost ko diyan ibla. Charot. Oh yeah. Oh yeah. Alright daw, madawagi ka salamat. Kaga muna to noon, duha ka storya nga aton gitalakay subong hapon.
Sa mga gusto na mag-advise, no, kaga may mga opinion, no, may pang-sariling opinion, pwede ginyo ni i-comment diri sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, mga katropa. No, wala man tanaga pa pakalimpyo, no. We've been there, no. We've been done that, no. Kaysa hindi talang pag-ibasol sa lalaki ang tanan nga problema, or majority of the relationship problem is with the guys, yes, I would admit. Pero sometimes there are key factors mo nga. Kaga ang storya niya, it's all about her side, di ba? So kung mangkoton taman tong laki, base may rason man niya na nga ginislan siya, no? Or base, I'm not really sure, hana develop to sa iban, or it's just so happy nga ang mga lalaki were born polygamous, di ba? Pero at the end of the day, kung mag-asawa ka mo, kamo lang din na ang makaluwas sa inyong relasyon. You guys have to be open, openly converse sa inyong mga ginaagyan nga dilema subong sa inyong relasyon. Kahit iti, at the end of the day, kamo man niya nagpakasal ng kupadupon. Kala kamo niya kapakasal-pakasal. Alam mo na gani, guys, no? Kung hindi ka mo sure sa mga lalaki o sa babae o sa person na ginapalangga nyo, then don't marry. Hindi, anay. Until such time, approve mo gid nga this person is worth marrying, di ba? Paano ba kidala lang sa tagipusoon, dala lang sa bugso, sa damdamin, duwa pa lang ka to, eh, pakasal na. After pinakabulan, bulagay na. Kamahal ka, litson! Kamahal sang litson. Kamahal sang gasto. Kamahal sang tarantanan. No, tistingan nyo, ano yung isa't isa? Kung din ka mo asta. No? Kaya kabudlay nga mapasubo ka mo, no? At the end of the day, gali sa pamamatasan nyo, pag nakalive-in na ka mo, tara nagaginuwa ang mga hindi mo gusto, hindi niya gusto, tara nagagawa ang tutod nga pamatasan sa isa ka tao. Kung mas yung maginuluso lang ka mo, di ba? There's no perfect person, no? Wala isang perfecto nga tao di sa kalibutan, pero at least kung pwede man lang, you're gonna have a harmonious relationship with your loved ones. So kung may mga wala kamo kadtuan, no, kung may mga problema kamo kag need nyo ang advice ko, kadto to sa headquarters, ha? Dito kay makatakan tatay, ha? Dito ya, pwede ta kamo tuya istorya ho, no, libre. Wala man niya sang bayad, no? Kung kaya, tama lang niya advice-an ka mo, no? Wala isang problema. Amo na ganyan ako na kung may problema, ya, no? Shout out na galing, no? Sa ako nga kumpare nga si Christopher Jaime, kag si Maring Arlene Jaime, no? Sang Cordiporo, no? Kung gusto niyo mag-video, okay? Dara sa NGC area. Ara dira open ang Cordiporo. Free lang nila nga video, okay da? Air condition ang sasulod. Manamit ang pagkaon, cold and drinks, ambiance suabe. Sila ning Cordiporo sa una bala sa May Lopez Mandalagan, sa Backlops bala sa likod sang sa back of the Lopez, sa Backlops bala sa likod. Na nagsailo na sila sa NGC. Muna aton gid nga OG nga ginatambayan sa una, di ba? Waiter ko ta sa una, yeah, I'm proud to say. And shoutouts to Leah Lumbrado, mayang hapon ng Kulbab, no? Shoutouts landa sa Kabangkalana. Thank you. Tanong yung mga ganap sa maskara, subong, no? Ang ibanda nga naga kasi nadya subong sa maskara, no? Damo gid event ang maskara ta, no? May kadapatian nyo man to, no? Sa aton kagapon nga interview sa isa sa mga kinatawan sa maskara media events, no? Damo gid ko, no?
si Mami May. So, gina-invite ko mo dira, no, mga taga, kundi man nga parte, no, welcome ka mo dira sa Bacolod, no, sa City of Smile to enjoy Mascara Festival 2026, no. We do have a lot of, a couple of things to look forward sa ating mga events. Pwede ka mo kakadto, pwede nyo ganyan ma-experience, no, ang Mascara Festival. Dugay-dugay, ganit-duga, modernized na ang approach ng mascara, ano. Actually, kung pwede balik ka, no, ang ginatawag nga 30 years ago nga mga concept, no? No, kasadya, isa unang ang mascara festival, ya. Doka lain gito sa una, ya. Way back then, ya, simple nga street dance lang, ya. Shadow gid ka swabe, no? Ahay, di kami ka-witness ang mascara. Mahal na gid pleti sa series. Tagpila na gisubong ang pleti sa series. To kamahal na gid yung kagasolina. Kami gani, kasi na lang ko gano'n magamit sa ako na big bike. Kaya kamahal sa gas. Si Army na lang gano'n ginagamit ko. Pirmi, no? Kahit iya, ginatugong ko si Yaya. Ano na ang leaded. Tapos 300cc lang sa iyo. Kung si RT itong gamitan ko, 500cc. Ito yung pula. Napangalimog lang ito, ya. Ahay, kamahalag isang tanan. Kumaga muna, Bino, ang sitwasyon, ta subong ang mahalang tanan, paano lang tani mabuhi man, o? Oh? Salamat lang sa mga may mga obra, no, sa abroad. Kaya ti, swabe lang, pero ti, paano gali akong ang mga normal, ang ding ang mga nag-obra dito sa aton sa Bacolod. No, ang aton ng mga sa farm industry, at ano, mga sakada ng tawag, mga nagatapas, di ba? Meron ako ito nabatian nga kabarato, ganyang binabayad sa ila. Philippines is getting poorer and poorer, no? Third world country na taga, basta mabutang pata sa fourth world. Hindi mana yan. Sure ka mo? Honestly, I'm not getting proud of what's going on in the Philippines. I'd rather stay abroad. Ay, nag-Amerikano. No, because of what is going on, people now is waking up, no? Nagabugtaw na ang bilog ng Pilipinas sa mga gakatabo sa government. This is a clear manifestation nga may something wrong na gidya. Na malala na gidya. Na corruption, no? So, amo na gani nga. Why nagi kami nalipay sa servisyo nyo? Kamula nga ang kakalipay. But us Filipinos were no longer happy. No, okay, kami na di ang nagtalaga. Kami na di ang nagbutang sa inyong posisyon. Then you serve us, not we serve you. Anyways, mabutang punto nga matagahan gina solusyon. No? What if, Bino, since they are the ones making some batas or silang obra sang batas, what if kung mag-obra sila sang batas nga against man sa ila? Like for example, if proven na corrupt habang buhay na imprisonment, wala, di ka pwede magwa, no? Or mas mabugat pagid ng mga ano, damo-damo ta batas, pero yet wala batas for that kind of ano, do wala ba bugat, may batas pero wala gid sang bugat, mga batas bala, no, nga para mahadlok gid lang mag-obra sang bagay galing iti. That's how they play in our government. To yun lang ko. Nakatuyo ko sa sitwasyon, no? Mga itlog sa plaza. Yung may mga dinosaur ng gagwa. Ayun, bot, ano na lang nakatabo? Mga tower nga pila ka milyon nga daw. Anong purpose ito man? Guide sa burador? Mga projects nga mga wala-wala. Ganyan, no? Para lang may matawag na project.
Eh, kung ka-movie kay Star sa Bacolod, are you proud? No, mga wala matapos ng mga projects, mga dalan nga kayo, pero gubuon. Gila nga. Amo gini eh. We're just simple human being. Tabi mo, wala lang. Tabi sa ginatawag yung working group mo. So working group lang kita ya. Amo na nga kumangkoton nyo kuya mga katropa. If given a chance, no? Mga amigo, katunay sa gwa mo. Shoutout tagalis ako nga kumpare nga si Albert Amante. Ara na susubog sa New Zealand. Diba? Imagina bala ito na tuya kapag may sweet na ito sa isang baka. No, ang iba nga gagwa, hindi na kaya di sa Pilipinas. Kung gaan mo ni pamasay ni, kagaan mo ni access sa mga bawat Pinoy, masay doon sa iba na lugar ya. Why na di bilin? Why na di taxi? By ala ni, majungle na lang Philippines. Because of what we are seeing, no? Klaro-klaro ang ginapang-ubra nga... Nga-ubra. Hindi, naging dyan mabangbang ang corruption sa Pilipinas. Why, gig ko nalipay? Sino malipay ang gasolina mo? Nagtugong kasin. Madira tugong kasin. Naglibot-libot, yun nga dali, ubos na. Sa unang shin mo yan, dumalabutan ka pa tatlo kadlaw. Subungi inuras lang. Kaya ang shin mo, isa lang halos isa lang kalitro. Ang litro sa una yan, 60, 50. Diba? Galing kiti, hindi naman ko numabasol because kay may gira. Damo lang kita kuhaan ng ibang lugar. Sige lang ah. Pamuyuan ta lang ni. Yeah! Alright, sa mga katropa ta dira no, nga nagtutok, kag nagpamati, subong hapon. Madamugin nga salamat sa inyo tara. Thank you! Sige na ko lang isa. Pilit kong kaya no, no nga matagaan ka mo sang entertainment every afternoon no, 2 to 4 p.m. sa X-Rated, syempre. Kay para man na suabi nyo hapon. Ah. Pero mas dami, gidya ko nga duha kami din ni Sexy D, however, ginabuligan taman naton nga katropa ka. Makapaldo man ginagman. Paldo to saya-saya ang mga ano yung subong. Ako ya, mapulupaldo man ah. Palupaldo, isang tugnaw. Duma-ice ko diyo. Grabe mo niya katugnaw, may kapanahon man. At syempre, ato ni i-shoutout ng ato ng mga katropa, no? Ano nga tawag naman ding utod ko, huh?

Shout out sa Galisa ako ng kabanda nung si Mark J the Bordiquillo, no? Bordiquillo. Kay Jul, kay Dudes, kay Joel, kay Izen, kay Bro Macmac, no? Kay Bro Jolmar. May nga po lang sa sinong tanana. Ito ka damo, may isang damo man isang aton nga kantahon man. Ano asta san oda?

Shoutout man talaga no, no, kay Bro Lee Mark at Miss Sunshine, no? Going na ako. O, diba guys? Once again, gina-invite ko kamo guys, ha? Magadto sa aton nga The Lost Boys headquarters, no? Ara ko to dugidugay.

And dali man dali, no? Mayna. Mayna Dumipig, no? Katropang Mayna. Uncle Bob, pwede ko, no? Ka-request one friend. Thank you. Eh, mangkotonta si engineer, kumihara kita dala sang one friend. I always thought you were the best. I guess I'll always will. Amo na sa one friend. Mas hindi amo. Kada kanta ka na niyo. But I'm not sure. Sino na kanta na ako? Sino na na... Sino na... Sinong artist? One friend. Basta one friend ko na. Dan Seal? Basi doon mo na blow. Be. I always thought you were the best. Yeah, pakita akong tabi. Mayari. Kung sagit man. Doon wala naman iba nga one friend mo. Sa YouTube, dabla ng taon. Kaya tabi yung mga kanta-kanta. Tadi be. One friend. One friend. Be. Dan Seal. Amo ni siguro, ho. Be. Matian tabi. Ay, kaya may odds ka pa, imo. Ay, ang bot talaga dyan. Mugi niya, permiya kung mag-open mic ko to ya. Ang odds ka dyan. Be, matian ta, be. Amo ni Goro.

And I feel that way still. Someone who took Jangan salah-salah. Amo na guro ah. Amo na, amo na. Sakto na. Sakto na may na. Katropang may na. O, basi amo na guro ah. Alright, so alas 3:58 na sa ngapon. Mga katropa, wain na kita sa oras. Kinkanta mo naman, hindi na kumuplay. Hindi, wala to yan, no? Wala to yung fix. Malamala, gito yung katama, ya. Yeah. Alright, tari na, ibang nga one friend, ha? Okay, ha? Mamati kita na isang magkababay. Nagli ako sa inyo. Dumamati, do. Dumasigi pa, kuya. Kita na kita boss, ha? Same time, same person, ha? Uncle Bob ninyo. There is a accelerated 2 to 4 p.m. sang hapon, Monday to Friday. Siyempre, dire lang sa inyo nga paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting! God bless you! Bye-bye! X-Rated.

0: osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, kemperol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
3: The Secret of Health.
4: Marami na ang natulungan ng Santon

0: maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na-worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nag-cafe ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.
4: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting! XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Nagsabat si Department of Energy Secretary Sharon Garin sa mga panawagan sa pila ka mga grupo para sa iya pagbiya sa pwesto bangod sa ginailgar o ginaaligar, kapabayaan o kon kapaslawan sa husto nga pagpatuman sa iya katungdanan sa tunga sang krisis sa enerhiya. Suno kay Secretary Garin na intindihan niya ang ilang mga panawagan bangod nagapakita lamang ini nga nagaulikid ang publiko sa sitwasyon sa enerhiya sa pungsod. Suno pa sa iya nga samtang iya para siya sa pwesto, magapadayon siya sa pagtrabaho sa idalom sa pagsalig ni Presidente Marcos kag batunon, kag tahuron niya ang anuman nga desisyon sa Presidente. Nagapati man ang Tiglicum nga nangin maayong pagpadalagan sang ahensya kag nagresponder sa mga problema nga ginaatubang sini. Kaya na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, palanakit sang kalawasan magamit sang Santon Plus Herbal Oil. Ini ang ginadulong man sa inyo sang herbicide syrup pa. Sa ubong nga may plema, i-herbicide mo. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM
1: Cebu, XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

sa Sininga Oras, Katropa! Gusto nyo nga ma-update na naman kamo para sa inyo yung nga pagpauli! Gabiyahe-biyahe na naman kita. So, butsilingon, it's extra drive time. Oras natin, it's now 4:26. By the way, the time check is brought to you by Casino Plus. Kaysa mga katropa natin dira, no? Kasi niya nga mga inoras, I'm sure, ang iba dira, well, nagapaano pa, nagapahayun-hayun lang, no? Talking-talking, chika-chika, chismis-chismis. Pero the soon beso-beso na because time to leave. Especially yung mga estudyante na to, ano mong ginayang mga plastada. Alams na namin yan. And also, today is the 13th of October. One more month to go. And it's gonna be Friday the 13th sa November. Kag, sinignila ko no, D-Day on November 13. Uy, baluun natin ina, naitriga ko ha. Kag, syempre, aton man punon ang aton niya yung ihibalo, ano, parte ya sa ginatawag nga gomamela. Hindi lang wala ang gomamela, ano, nga na ang da naton nga red ang color, no? Kadamo pa inigalisang sahi or klase sa ginatawag nga gumamela. Pero let's check kay man, maintriga. Ang intriga, al showbiz man, ang ining ginatawag yung bulak nga gumamela. Sige, let's try to check later on ha. Kung ano nga yung mga intriga ni sa mga bulak nga ini or sa bulak nga hindi nga gumamela. Sige, bantayan! Nagbantayan man ang atan niya yung latest niya weather update para at least you will know kung malaki nang landa yun noon ninyo ang inyong paglagaw-lagaw karon. Pero ang iba na yan, rain or shine, malagaw gid sa gihapon, kapin pa, no? Nga kitaya basta sa isa lang yan, sa isa katuig nga maka-experience ang atan niya festivities. O may nagdaug na naman to kuno, nakita natin, ano, ang, hindi, nadala lang galing sa top 3 para sa Mascarena nga preliminary interview. Sige, kung may time ta, no, ay, tagaan taman sa chance, ang ato niya mga katropa to know about this Mascarena nga ginatawag. Diri sa aton, sa Dakban, Wasang, Bacolod. So you're with Mommy G until 6 o'clock. And kamo ang updan ko gid. Ano man ang inyong ginabuhat, diin man kamo sa karoon. Kinahanglan nga yan, enjoy nato ng atan nga hapon. Everybody! Yes, extra drive is back, adaba. O, mga abulan na nga klase, sabay-sabay ang atan nga pagahimuon. Enjoy lang ang atan nga yung Tuesday. Enjoy ang music. Enjoy ang program. Enjoy the knowledge nga itugang naton. Dirin lamang sa 103.9 XFM.

0: Samphong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santaguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko

0: kapang api man lang ko. Api nga Sandton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen ka glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Sandton Gold Coffee Mix na.
1: Sandton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sandton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Sandton Plus Herbal Capsule.
3: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Sandton Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Sandton Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Sandton Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Sandton Plus Coffee Mix.
5: Ako si

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Kag ang Evergreen Herbal Capsule.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Na may pito kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Dali lang kita, lakawan tananay mga produkto. Diri kita anay sa aton pagkatalakayon. Isa kabalatian, isa kakondisyon. No, nga ginatawag anxiety disorder in children.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Sa mga pagtuon, normal lang kuno sa kabataan nga mag-feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ha, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Ara ka sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala. Kay apektado mo sinaya ang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere hindi sa ila pag-eskwela. O kung pagtuon, di kung may ara na anxiety, kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado na iya sinaya day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sinaya nanay, nagambal nga dumarisan ko sa pagkananay, especially kung hindi na siya mag-eskwela, hindi na siya magsulot sa klase. Ay, sus, tagaib lang cellphone bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, lasig mangakig, irritable. Ito nag-worry per me, negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damog balibad, wala ka-participate, o hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Tiri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay, kag mangustin. Since FDA approved ini, ginaalaw nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, pareho sang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sinang memorya kag decline cognitive function.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina siya ka dementia nga nagamalipaton ka. Ini naman ang malunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang paghambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sang blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sang anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag-anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dalidi, o may kapasidad ini kag-ikasarang man nga magpasanyog sa pang-inuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryan na ito ng vitamin C nga makita halos sa tanan ng mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, pagkabulig hindi ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas. ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Na XFM kid.
6: Inami ang music ah.
4: Na XFM kid.
6: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ka pala may arapis mga balita. Blabson, ari bigit mga DJs nila kanta.
7: Wala sang konkreto nga sa kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Na XFM kid how?
8: Timo.
9: XFM 103.9. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: gusto ko may baluan ninyo, katropa, no? Kung sino bala ang nadala sa top 3 para sa preliminary interviews sa Mascarena 2026 din sa aton, no? Sa aton Mascara Festival. Grabe bala. Naka-join gali, no? Ang isa yaka Pinoy Big Brother. Anay housemate ni siya or former housemate, ano? Kag, sa karoon, nadalain ni siya sa top 3 sa preliminary interviews. Out of the 19, ha? Ka mga candidates nga nagpa-indis-indis gid sa Lunes or kahapon niya nga adlaw. Nag-compete si Rian Bacalia, ano? Along with Yang La Victoria sang Tarlac, kag Cara Olivia Ojales sang Cotabato Province. So na siling na 19 ka mga candidates ang nag-agi man of course kin officially kumbaga gipakilala na sila nga sila ang mga candidates ano para sa Mascarena. So may sashing ceremony kahapon along with the preliminary interviews sa isa ka mall diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Ang ining mga candidates gali ang nagre-represent sa nagkalain-lain nga mga provinces as well as cities and localities ano sa bugos nga Pilipinas, hindi lang kay diri sa atin yung sa Bacolod sa Negros Occidental kundi the whole of the Philippines. Gini sa isa ano nga gin-interview sa mga panel of judges ang of course ilang abilidad para yang magsabat sa nga isa ka pamangkot. Amo na gading preliminary interviews na ginatawag. So nakasunod sa top 3, ano? Ay nang pangalan sa tatlong nga ginlawag ko kaina. So may ara pa, no? Sa nagkalain-lain ng mga competitions like ang festival costume kag talent sa mga kandidata nga matabo sini or matabo sino later siguro sa October 13 eh. So sini ang adlaw. Ah, okay. Alas 3 ang hapon. Kaina pa nagsugod. And ang coronation night naman will happen on October 15. Alas 7 naman inaiyas ang gabi. Pero you know what? Dito inisya sa Hiwaton sa Bacolod City Government Center. So sigurado, no? October 15, damo or dagsa na naman ng mga tao sini. So hindi lang gali, no? Ang ato niyang Miss Bacolod Mascara. Ang ato niya nga batayan kundi pati na ang ato niya Mascarena for this year sa Mascara Festival. Enjoy na ito na ang ato niya nga celebration, ano? Just like what we are doing long time ago. Sa nagsugod gid no, 1980s, ang Mascara Celebration. Gabi ganit gaginuwa na subong AI generated though ang nagkalain-lain balay ang mga costumes no halin sa pagsugod nag-innovate man nag-level up ang mga costumes hasta nakalambot sa mga very colorful nga mga maskara ano as well as ang ilay ang ginasuksok probong gato ya sa una ya mga 1980s kay nga nakatangga gijaya mo nga mga dancers naton. Nadumduman ko elementary do Hall of Famer na no ang isa man niya ka establishmento diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Sila ang may pinakamanami no ng costumes sa mga dancers, balag-balag-ba legs patuya. Ginasabayan gid ano ang mala Rio de Janeiro nga klase iya sa nga festivities. Makumusta dala no mo na ang nagasao. Tapos ang mga beat pa sad to that time, ano? So, kanami lang pamatian, kanami lang balikan ang Mascara Celebration naton halin pa sang una tub-tub sa karoon. Maski ang ibandarayang naghahambol nga, wala ta kwarta, hindi lang ta maglagaw, ah. Pwede makamukalakat-lakat, kalibot-libot. Enjoy lang, ano? Ang ato niya yung mga ginalabyan like sa plaza, maski wala pa may masyado natapos. Tapos ang mga ano pa nila, mga alis pa nila or dala nun, ano? Nga kung sa diin, sa ranggit yung makapakal, maski mga fishbowl lang da, ano? Mga finger foods lang dira. Pwede na, ma-enjoy lang ang mga kabatahan. Kailain gidya, o diba? Na-share ko sa inyo how it was sa 1980s hanggang may pa kami. So may memories balahaw para sa ato niya yung mga kabataan. Ang muna ginatawag nga childhood memories. Kabahin na sa ilay nga life. At sa magdako sila madumduman nilang awon sa Jagijaya ang Mascara Festival. Okay, later on, ako naman yung yatay sa inyo, katropa, kung bala, anong mayara ng mga intriga. O intriga, Gijaya. Hindi, chika-chika lang kita, ah. Let's try to know kung ano bala nagalain-lain pagid nga mga species sa ginatawag yung gumamela. Okay? So, amoy na nga ito niyang alatawan. And syempre, ginahampal Manila yung nagahilapit na kuno yung D-Day or Doomsday. Kay man sa November 13 na kuno ina. Ano ang kamatuuran dira? Let's try to check that. Basta tutok lang, there is Extra Drive with Mommy G. And you are listening to 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive.

0: make it yours.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Si Aaron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang mananit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus

0: shopping na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Si Michelle Legali, isa ka sales lady. Nakabadshot ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang ibatiko si Presidente Sara Duterte bangod sa iya ginaaligar paghipo sa pagpangharas ng China sa mga Filipino fishermen tagpag-agaw sang teritoryo sang pusod. Sa iya post sa X nga anay Twitter, ginpahayag ni De Lima nga makahalanusbo ang ginaaligar nga pagbaton sang 319 million pesos sang kumpanya nga may kaangtanan sa kay Vice Presidente kasi asawa gikan sa pila ka Chinese state-owned enterprises. Gintumod man sang mamalida ang halos 1 billion ka peso sa nga ginaligar unexplained wealth nga ginpatungod sa kay Duterte. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, palanagit sang kalawasan maggamit sa Santon Plus Herbal Oil. Para sa ligaugyon ng Pilipinhuan sa Pilipinas, ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
4: Sa XFM Cebu.
5: XFM Bacolod.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Extra Drive.
1: Well, the kind of vibe that we need, especially sa amo siniya nga celebration naton na sa Dakpan wa sa Bacolod. But then, ang oras naton, it's now 5:20. Oh, pila na lang kaminuto sa kadasigit sa oras naton. We're gonna end ang aton yung programa. Pero before yung natanan, let's try to check anay ang aton yung weather update. As updated man, of course, by Pag-asa. Ang northeasterly wind flow among nag-aapekto sa karon sa northern Luzon. Samtang easterlies naman nag-aapekto sa labilin na bayan sa Luzon, kag eastern section sa Visayas. May ginamantayan sa karon, ano? Nga isa yung tropical cyclone sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. It's a tropical depression. Ini ang sa kadalyoon sa karon sa 2,590 km east sa northern Luzon. Kag may kabasugon sa hangin sa 45 km per hour. Malapit sa tunga. May pagmadlos kinagilambot, tub-tub 55 kilometers per hour and nagapadulong ini northwestward sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. There are again ano, three ka mga weather system nang nagaapekto sa aton. Easterly sa nagaapekto sa Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, sa Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Kagromblon. So sa Sabong na experience gini nila ang cloudy skies nga may malaka-laka nga pagtupas ang ulan and thunderstorms. While ang easterlies nag-apekto manggali sa Metro Manila and the rest of Luzon as well as Visayas. So, kita na rin na daladera, partly cloudy to cloudy skies ang ato niyang adlaw, ano, or kanina, abe, with isolated rain showers, most probably, basi magtupa-tupa na, no, later, or hindi gani, may natupaan na gidman sa pag-ulan-ulan. While northeasterly wind flow nag-apekto naman niya sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, and Isabela. And localized thunderstorms nag-aapekto naman the whole of Mindanao. So partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Ila Subunyang nga gina-experyensya. Okay? With this, malaka-laka ang pag-ulan, kung hindi magituman kadamol, basi na uhaw-uhaw pa, no? Ang mga tanom naton na sa ato niya nga palibot. Pero, uhawon ayhan ang ini nga klase sang bulak kay man bongga ang gilay nga mga pangalan. Sige, let's check. Isa sa mga most popular, no, nga bulak diri sa Pilipinas amo ang Hibiscus rosa sinensis or locally ginatawag nato gina nga gumamela. Popular ini ha, kay tungod nga very vibrant ang colors ini, no? And may ara man sang traditional nga mga health benefits nga makuha gali sa gumamela. Pero balka balubala ka mo nga ang ini nga pinalangga nga flower, no? Ang mayara iya sa unique connection. Hindi lamang iya, no, sa kay tungod nga popular siya nga flower sa Pilipinas, kundi mga popular man nga mga pangalan ang ilaya or nakapangalan sa ila, kumbaga. So in the field of Philippine cinema and entertainment. Sang 2002 abi ang University of Philippines Los Baños Institute of Plant Breeding ang nag-merge or submerged botany ang of course nag-assign kumbaga nag-introduce sang siniya nga mga pangalan kay ginatawag nila nga Hibiscus Celebrity Series. Ang special collection sang siniya nga gumamela. Now let's try to check, ano, kay man gin tribute gid ini sa pila ka mga kilalaman ng mga celebrities diri sa pungsod Pilipinas. Kumbaga, iconic ng mga showbiz figures. Siyempre, una sa tanan, ang aton niya yung pinalangga. Wow, aton niya pinalangga. Oo, kay kadamo-damo. Gini siya bala fans, ano? Although, nagbiya ini siya, no? Pagkatapos ang biyaya, intriga, gidayon. Ilabi na sa iyang mga kabataan. But then anyway, aton niya nga i-discuss siya kung ano ini nga klase sang bulak ka. Nga gumamela, okay? Ang ginpapangalan sa kay Superstar. His Hibiscus Rosa Sinensis Superstar. Iniya no, ang color sini is apricot orange ang iya nga petals nga may gold and lavender pink nga streaks kumbaga. And ginpapangalan GED after Nora Honor nga kung sariin ginatawag man in the field of Philippine cinema and entertainment bilang Superstar. Next, Hibiscus Rosa Sinensis Star for All Seasons. Grabe. Kung makakita ka mo sa nga sininga gumamela, ano? Nga kung sa diin, ang ininga variety may semi-double powder puff-like center nga cluster or ruffled petals with pink hue. Amoy na iya ang Sakai Star for All Season. Doka pinky-pinky ah, no? Sang color niya. Although mix clan ni siya nga color, kanami man bala sang iya nga color. Kanami man to ang Sakai Superstar. Doka isog-isog to yagan isang color, no? Sang Superstar nga gumamela. And then next, we have of course, gumamela Megastar. Siyempre, din paging papanganan after the singer-actress Sharon Cuneta. Ay, napapangadlan ta to ang Star for All Season. Wala, no? Siyempre, nag-iisa lang Vilma Santos. Okay? So, ang Megastar naman niya, gipapangalan kay Sharon Cuneta. And ang flower may variety feature nga single or double layers. Kag bright golden yellow petals nga may accent nga red or pink sa sentro gid mismo sa mata sini. O pag yellow, amo na itong na-describe ko, kuha na siya gali, ano? Megastar nga gumamela. Next, we have the gumamela nga Diamond Star. And iya sininya nga color, no? Or feature abi, white petals with red or pink center eye nga ginatawag nga Maricel Soriano. The Diamond Star. Kay tungod sa pagka-versatility yaya sa drama and comedy. And lastly, ang gumamela Nova Star. Ini naman ang gipapangalan sa host, actress, and TV personality nga si, of course, the queen of all media, Chris Aquino. Kay man, ini siya ya, no? Tungod sa iya man nga well-rounded nga personality. Ang ining flower variety may feature ng orange petals and may yellow gold nga streaks. Kagabalo pala ka mo nga ang mga seedlings ini available sa National Seed Foundation. Kung mamangkot ka mo diin dito sa may IPB compound, pagitaan nyo lang kung gusto nyo nga mag-order, no? Or hindi gani, kung sa ilang Facebook page. Kay kanami ini, especially sa mga plantitos and plantitas nato, no? Kanami ini siya i-collect. Kay even ang ila siniya nga mga colors, makita mo gidya, duma-attract ka gidbala at first glance sa sininga klase sang gumamela. So congratulations man, ano, sa UP Los Banos sa ilayayang Institute of Plant Breeding Merged Botany. Kay man, naka-create sila, no, sa sininga klase sang variety sang gumamela. Okay? So, nagkalain-lain. So, kung in case git man, ano, nga nakakita ka mo, saan daw pinatsahi yung tsura sang gumamela, ibaloon ninyo, ha? Kay basi bala, iyan ni Superstar or Star for All Seasons or Nova Star or Mega Star or hindi gani Diamond Star. Oo, mangayo ka na dang dayon, pwede na naman tanong. Alright, so may nang addition na to, ano? Nga information, ininaya in the field of plants, no? And syempre, dra na to may baluan nga kadamo pagit, ano? Sang sarang or pwede na to niya nga ma-explore when it comes to sasahi or variety sa nga mga plants or even flowers or even fruits. So may ara magita diri sa Pilipinas. Okay. Oras naton, it's now 5:29. Time check brought to you by Casino Plus. And dari pagida. Kung mga bulak-bulak ang gumamena, may health benefits, this time naman niya ang combination sang mangustin kag malunggay, dako-dako gideya nga mahatag benepisyo sa aton. Ahoy na gani nga everyday suportahan ta bala ang atan nga wellness. Kag para ini sa atan nga daily immunity. Makasuporta man, of course, sa ginatawag nga heart health, liver health, or liver wellness. Kag syempre ang atan nga gut health. Ang atan nga Santon Plus Herbal Capsule. Mahimo nga mabakal ini sa atan nga Yesu Health Wellness Center na hamtang sa my door number 46 Vinco Building, Lizarre Street sa Bacolod, or pwede makamukaagi kay bukas man subong ang mga butika like Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug Store, TGP, Generica, Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, and Sincere Drug Store. So happy ka mo dira and look for Santon Plus Herbal Capsule. Himo sa Yes to Health Incorporated. Biyahe-biyahe na!

Skustaskli or Skustakli. Ayan. With the song lagi. You might hear the song ano sa iyaya nga performance, live performance on October 17 para sa Mascara Celebration. So sa mga gusto dira iya nga cool, no? Nga klase iya or chill-chill lang. Nga klase sa nga song from Skustakli and as well as Flo G. Ay, bantayan ninyo. So October 17 na ina. Aside from that, araman ang international artist nga si Iyas. Grabe, bunggahan na sa Mascara!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako pala si Wilsimie Hepielago na taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas mo manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon. Ma-duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
5: Burmig, ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibal, gaya-efecto siya akong sa Sister Pain.
5: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
7: Exciting!
1: Exciting!

Green Day's Good Riddance is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Premium D3 Softgel Capsule ang nagahatagid sa extra support para sa ating everyday wellness. Especially ngayon ni siya, ano, formulated with vitamin D3, virgin coconut oil, and malunggay oil. All in one, convenient soft gel. So, i-add natin iniha para ya sa adlaw-adlaw natin nga mabalanse ang atin niya lifestyle and mindful wellness routine. Mabuligin pa nga maging mabakod ang atin niya mga katulanan. Para padayon na sa gihapon and whatever problem, pakambalanggit kita yaya nga good riddance lang sa gihapon. Ano kayo pa ng good riddance ha? Kagina ka pa. Okay, it's just an idiomatic expression. Good riddance. So, but silingon, you are happy, you're satisfied, you are relieved. Relieved, I mean, because problema natapos na. It's finally gone, it's finally over. So, good riddance, no? It's from the word riddance, which means the act of clearing out or getting rid of something. So, kumbaga ka good riddance, sabot si Ringon, it's a positive, no? Nga klase yasang idiomatic expression. Alright, so speaking of good riddance, though hindi namin ihaw ang ginahamba nila kuno nga sa November 13, that's Friday the 13th next month, nga D-Day na kuno or Doomsday, aba, ay, kaya ang iniba lang nga klase yasang prediction, katropa, no? Commonly gina-linked ini sa kay Dr. Heinz von Forster, isa ka Austrian-American scientist and a pioneer sang ginatawag nga systems theory. Sa 1960 bala, siya kag ang iyang mga kaupdana nagpublish git sa isa ka mathematical model studying the rapid growth of the world's population. So, mathematical ha, tapos world population pa. So, ang ilang calculation nag-suggest nga kung ang population or population growth para specific, no, ang magapadayon nga unchecked or wala nabantayan, it would reach kuno makalambot gid sa isa ka imposibleng infinite value around Friday the 13th of November 2026. Ay, amo na galid ra na nagsugod. So, ang iniya, ha, theoretical point, nangin mas kilala ini bilang the Doomsday Equation, November 13th, that's Friday, 2026. Pero, oops, teka lang, antes ka man din ay magpaminsar, kag ihadlukon mo yung imo yung, or pakahadlukon mo yung imo nga kaugalingon, ini siya isa ka study, ano? Tandaan yun na, study, mathematical, and talks about the popular, the world's population. Wala niya gina-claim nga ang kalibutan maguba na or ang humanity ang madula na. Ang mathematical result simply nag-indicate lang sa ginatawag nga exponential growth nga hindi dapat magpadayon forever because ang real world naton sa sistema sini nag-encounter gidaya sa ginatawag nga limit. Subot silingon, ang Doomsday nga ginahambal nila nga matapo next month, November 13, 2026, nag-represent sang collapse, no, sang mathematical model. Pero, hindi but silingon, nga mag-collapse ang civilization. Pero, ironically, no, pagkatapos yung na-publish, no, ang ilayang paper, ang global population growth rates ang nag-slow down. Ina ha, tungod sa pag-improve sang education, healthcare, urbanization, and ang lower birth rates sa pila ka mga pungso. Di sana dira ang Japan, no, nantawa niyo ba lang Japan, subong hundreds, no, 100,000 sa mga nakalambot na sa hundreds or kumbaga centenarian ang edad, kadamu-damu sa ila.
So it means nga original assumption nga ginhimo nila sa grupo ni Dr. Heinz von Forrester hindi na siya match no sa realidad sa karon. So but siningon sina the predicted date no scientifically obsolete na. Oh. Hindi ka mo ba na magkahadlok kay tanan may explanation ginastadihan no? Pareha sini ang doomsday nga ginatawag. Well, ang sa Bible ya nga ginatawag nga pagbalik no ni Jesus Christ. Hindi ta na iya mapaktan. Amo man na no ang sa doomsday. It was studied, gin formulate and everything. So theory lang na. So kung magtutuod gid man no, so but sidingon the what they have studied is correct no or true abi. Pero kay ti nga may ara man yaya nga iban nga, 'di ba? Naghambal kita gani, may mga changes. So pareha sina no, consider na natin obsolete ang ilang klase sang theory or study nila. Kaya nga, in reality, naganubo naman kuno ang ginatawag niya nga growth rate or growth sang atin nga population na diri sa kalibutan. So hopefully, no, makakasa na sa mind ninyo ang ginatawag na November 13, 2026 nga doomsday. Pero ako naman niya, no, maghahambal nga ti tapos na ta. Tapos na ta sa programa ta. Amo na nga ako na gusto yambal. Gani buwas naman, mag-updanay kita, no? Another information. Ang idugang naton, para malingaw kita, kang matandaan man naton, nga sa aton palibot, kadamo sang mga dapat mahibaluan pa. Up next, it's gonna be James King para sa programang Extra Service. Ganitutok lang kamo para ma-entertain kamo. Diri sa 103.9 XFM, Bacolod.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa kang sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. May collagen kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dalakas. At gaganda ka pa.
8: Mga katupa,

0: Lima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicide syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time. Alas 6 ang gabi, mga katroba. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Present si former President Rodrigo Duterte sa ikaapat nga status conference sa the International Criminal Court Cebu adlaw sa Martes, Oktubre 13. Sa pagsunod sa pagsugod, ginpangabay ni Presiding Judge Joanna Corner ang prosecution nga kilalahon ang mga ebidensya nga pagagamiton sa trial batok sa anay presidente sa kaso nga crimes against humanity. Samtang ginpayag ni ICC Prosecutor Julian Nichols na gina-priority ang listahan. Lakip na ang mga dokumento nga naka-record sang ginpayag pagpatay sa Davao City sang si Duterte pa ang current nga mayor. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ng malabong mata, Mag-Vision X Plus para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News.
3: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
4: XFM Cebu.
5: XFM Bacolod.
1: XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Extra Service.
1: Extra Service with James King.

0: Mas mga katropa, alas 6:17 na sang gabi. Gabi na, dulom na man niya punta. Araw so der naton da, tinola nga isda, tinola nga manok, ukon basta tola. Tola, tinola ta. Mayong gabi sa inyo tanan. Tiyon na naman para kita mag-updanay sa atong programa Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa, ginadulong ini sa mga produkto sang Yes to Health. Unahon ko ang urig nga Santone Plus Herbal Capsule. Ang urig, mga katropa, amugid ng pangitaon yung color brown. Maghalong sa peke. Kung wala tatak nga Yes to Health, hindi na siya urig, mga katropa. Pangitaon nyo, Santone Plus Herbal Capsule. May mangustin, may malunggay, sarang makabulig sa imong kaing lawas. Sarang gate nga makapadula sa mga bukol-bukol. Mga hubag-hubag. Para happy ka, kayman healthy ka, mga katropa. Magprodukto ka sang Yes to Health. Well, of course, subdan mo sang iban pa nga mga produkto, mga katropa. May premium D3 soft gel capsule. Baupod sila ka doon na may bakod pagid yan. Ang atong premium D3 naman, mayara sa virgin coconut oil, malunggay, kaga D3 vitamins. Katropa, magbisita ka bala sa atong nga Yes to Health store. Namtang dira sa may Lizarre Street, Zakop, sa Barangay 39, Bacolod City. Pangitaan nyo si Miss Angeline para mas makilala nyo pagidangipan pa ang mga produkto. Ang mga produkto nato na mabatian nyo na permede as in everyday, mga katropa. Well, dako pagida may bulik kung mamati ka mo sa atong programa nga Secret of Health. Dira may baluan nyo kung ano ang benepisyong makuha nyo, mga katropa. Ano ka beneficial, ano ka effective ang ining mga produkto sang Yes to Health. Sininga gabi, mga katropa, mag-historyanay kita si katropan James King upod mo. Samtang ikaw nagabiyahe, samtang ikaw nagalakapang lakaton sa dalan, ang adulom, wala ka masakyan, hulat-hulat lang, mga katropa. Makikita mo rin ang iyong forever. Samtang ikaw. Gani kung maglakat ka, hindi ka magduko kag nakalantaw lang sa imong cellphone, mga katropa. Wala sa cellphone mo forever mo, no? Basi makita mo pa ang imong nga, hindi forever ang makita mo tungod nagduko ka, no? Kalantaw sa imong cellphone, mga katropa. Basi ang makita mo ang rubber, hindi ang forever, rubber. Rubber bala, rubber man. Kawatan, gaduko ka, dugi-dugi, dulpi lang nadula ang cellphone mo. Sabi mo, ano na to? Kawatan, galing ginabantayan ka. Magalong man sa mga kawatan, mga katropa, na pinigid si Nina Chempo, damo tao. Ang talustanan ng mga tao, nagagwa, nagupod sa fiesta sa Bacolod, sa Mascara Festival. Nagupod, of course, ang inyo katropa station sa celebration sa Mascara Festival, mga katropa. Hindi nyo kamo magkalipat. Siyempre, kung may mga festivities, madamo palagwaon ng iba niya, nagagwa kong gabi, bisan nalilin sobra ka po, magagwa, upod ang pamilya, upod ang barkada. Kung gusto sadya, kung sadya ka, upo, basta upod mo pamilya mo, kung barkada mo, kaka-relieve ka man sa stress mo. Kaya happy ka mo. Kaya smile ka, mga katropa. Pero hindi ka lang magkakalipat, mga katropa, sa mga produkto na makabuli para pagun ka bilog ng adlaw. Mga produkto sa Yes to Health. Okay. Mag-estudyanay kita, mga katropa, balita kag impormasyon, espesyal nga balita. No? Well, maghahalong man, napaday ng pagprepara nato, mga katropa. Nakabakal na kamo sang balde? May balde ka na to. May nakita ko bala sa Facebook, ang balde, katropa, dakupagin sa balay, ha? Nag-trending abi mga katropa, no? Ang statement ni President Ferdinand Marcos Jr. parte sa ano sa balde, mga katropa. Well, reality, mga katropa, tuod man gid, no? Kung wala ka sa motor, kung kisa gani bisan may motor ka, water pump ka, pwede pa na siya maano mo. Atong daw may maginit gid ang motor kay yawan siya suyop sa tubig mo. Dai man sa gyapon ko magano. Amo nang ginatawag nga preparasyon. Although hindi guro amo naka anong iya ang approach o kung pag gano sa presidente kin na ano siya mo ginubrahan mi mo. Bisan ka maglantaw subong sa Facebook sa Pilipinas, puro balde, mga katropa. Nakabulig siya sa mga manugbaligya, mga katropa, sa mga balde. Nagdamo ang balde, mga katropa, sa barkado. Kung usan naging payag sa presidente sa Pilipinas, nga suguran ang pagtipon sa tubig, magbakal ka mo sa balde, salud ka mo kung nagaulan, mga katropa, samtang nagaulan-ulan pa. Si dugay-dugay. Sugod siya. Nagsugod naman actually El Nino, mga katropa. Pero again, speaking of pagtipon sa Gano, which is tuod man, kinanglan banggin natin, na binigid sa mga areas nga, bisan hindi El Nino, basta naga-summer, mga katropa, no, ginakubos sa tubig, dugay-dugay, wala. Dugay-dugay, gareklamo, dugay-dugay, ginadulungan sa LGUs ang tubig ang ilang lugar. Kaya wala tubig, mala, katropa. Ang Department of Environment and Natural Resources, kung DNR, sinigad lauman sa Martes, mga katropa, nag-deploy na sila actually isang early warning systems sa mga mga rehiyon, ibang mga rehiyon, para ma-monitor ang potential nga epekto sang strong El Nino nga ginatawa. Mako nyo na, hindi ginambal nga El Nino lang, ha, ginambal na strong El Nino, ukon super El Nino ang term nila, mga katropa. Well, tatod lang hindi laog-laog na, mga katropa, no? Muning ginahimusubong sa mga otoridad para mabuligan mag-responde, no, sa mga posibleng maka-experience ng severe environmental damage dala sa El Nino, mga katropa. Well, suno pa sa DNR, no? Ang DNR Secretary si Juan Miguel Cuna, ang ining mga system na ginagamit nila, automated weather station sa Kunaos, ha? Satellite-based heat stress monitoring, kag geographic information system, no? Kung GIS based risk, modeling, para matrack ang environmental conditions, kag ma-identify ang mga areas nga at risk or risgo, mga katropa, sa epekto sa El Nino. So kamo, ano preparasyon nyo, no? Nakano na kamo? Ang ibang dagay base nagbinakal na sa ini permanente mabatian, pero wala na mabatian nga mag-ano sang tubig, mga katropa, mag-save sang tubig, no? Pwede man ang kung ang nagtaliwan nga ano, ang yumaong si Chitay, pwede man ka do sila to ni Joey De Leon sa to. Pwede man ang balnin sa mga balnin na conserve water, take a bath together. Pwede. Magutod ka mo, gamay pa ka mo. Pwede mga bata, gamay pa. Pwede man. Magkasawa, pwede man mga katropa, pero medyo delikado yan. Baka dumami ang populasyon sa init ng panahon, mga katropa. Kung you take a bath together. Pwede man i-consider yun, mga katropa, pagtitipid ng tubig. O, sa panambal nila, although nakabutan na sila sa mga sistema para ma-monitor ang mga areas, mga katropa, layin man sa Gyapon ang ginatawag na preparasyon. Labi na gid kung pro ng mga lugar ninyo, no? Kasat summer, tigilinit, kakawadan ka mo tubig. Well, kung na-experience ka mo na, prone na ka mo dam, mga katropa. So, pamatiyan yung mga, of course, pahayag, no? Panumdum sa mga otoridad. Hindi mo man yung mimo ko na naman yung kakatuwaan, mga katropa. Kidding aside, mga katropa, may kamatuuran ni na whether you like it or not. Ha? So, yun ang mga nagpapara sa mga Ilocos region, no? Ang mga red flag areas, mga katropa, sa din pagani. So, madamo ha. So, magprepare lang. Ay, sige ya. Ang inangabahin sa ngatong programa, katropa, ginadulong man sa inyo sa herbicide syrup sa ubo na may plema, i-herbicide mo. Hasta kita las 8 sang gabi. Katropa, updanay kita. No? Sound trip. Extra service. Katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service. Extra service with James King.

0: Katupa. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyaba na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may

0: ang collagen kaglota.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Extra Service.
1: Extra Service with James King.
2: Mga katroba, 6:47 ang ating oras. Oras kita tulong sa inyo sa Casino Plus, your trusted gaming friend. Alas 6:47, mayong gabi sa tanan ng mga nagapreparar na kung may nga lagawan sila, bisan diin. Kasi mga asal sila, mga manyapon sagwa, o oh, ang iba niya, mahulat pas pa hasta sa petya 15, mga katroba na nga. Or, ang muning panyempo, ang muning ginatawag nila nga Critical Wallet Days. Alam mo, alam Diana, Shena, Shen, Lucientos, mga muna. Sabi niyo, kamulanga, nagyan ko na! Ini ang Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod. Ay sugid ko sa inyo mga katropa, isa ka Pinoy artist ha. Pinoy artist nga tusubong sa Luas, no, sa Guwasong Pungsod, no, dito sa Abu Dhabi. Uy, Abu Dhabi. Abu Dhabi, Dhabi, Dhabi, Dhabi, Dhabi, Dhabi, Dhabi, Dhabi. Ini isa ka artist mga katropa, no. And nakakita siya sa isa kapagi paano siya makabulig, no, sa mga labi na gin sa mga kabataan, sa mga ginatawag na less fortunate nga mga kabataan. Saya ko nung mga lugar. Tisubong niya, isa siya ka artist sa isa ka daw shoe shop mga katropa, no, dito sa Abu Dhabi. Well, kung arada ka sa area Abu Dhabi, panggaran nga no na napungsod na mga katropa, mayo-mayo gurong sweldo sini. Pero ariay, no, ini ang isa ka overseas Filipino worker mga katropa, no, nakang nang na, idea niya sa karon mga katropa, no, nagpangayo siya bulig sa mga Pinoy pati sa mga Emirates dito sa Abu Dhabi nga gaan siya, no, sa mga daan nila nga mga sapatos, no, pang adult man, no, kung pambata, pero laban subong niya since ang Punteria is elementary kung sa din siya nag-eskwela, so kalabanan mga gagmay ng mga sapatos, no, para sa kamatan, used mga katropa, no, ukon pre-love nga ginatawag ng mga sapatos, no, ang iba siguro nagatagbag ko, depende man sila kabuto mga katropa. Well, again, sa mga fellow Pinoys man niya, kag Emirates, nagapangolekta siya sa mga sapatos. Naglabot na sa 58 mga katropa, no, ang mga sapatos. Ang nakolekta ni Brian J. Glorioso Espiritu, 43 anyos, nga nag-obra sa karon bilang sa shoe artist dito sa Abu Dhabi. So, ang muning napinsar niya nga pwede siya makabulik sa iban mga katropa, no? Ang sapatos, depende kung iniatog nila, bago wala problema mga katropa. Pero may giniwo niya nga daw, a little touch of his art. Artist siya, no? Yun pang paint niya, gin-paint niya mga katropa. Kung baga daw, customized o kung pagwapo pa, pagi sa painting. Eh, artist siya mo, no? Artist niya, isi lang hindi nga mga sabaks, ang hindi nga mga sapatos, mga katropa. No, may aras ang special touch, ang hindi nga mga sneakers, ha? No, sneakers, may painting, kag may aras ang unique design. Tapos may mensahe, katropa. Message of hope, mga katropa. Encouragement, labi na gid sa mga kabataan, no? Hope para sa mga kabataan, nga less fortunate, nga bisan pigado sila. Well, kung manikas maninguha sila mga katropa, eskwela sila maayo, no, bulik sila, maging maayo sila kabataan, may hope, no? Meaning, may aras sila sa buwas damlag. Yun yun. No? Hindi, kumbaga, ang mensahe, hindi balakid, hindi hadlang, no? Katropa, no? Kundi hindrance ang kapigiduhon, basta't maninguha ka lang. Siguro na ganyan na mga katropa. Ang muling napinsan niya karon, nakakolekta na siya sa 58 shoes pa lang, no? So plano niya naman na kung ang padakuon pagidini, palaptahon pagidini, siyempre kung maging successful ni madamo siya mabuligan. Plano naman niya sa high school naman. Subukan niya sa elementary pa lang mga katropa. So isip niya tungod na pinsar niya gurte, siyempre lapit naman ang Christmas. Pero ang plano talaga, ang plano gidya katropa, makatungin ng mga sapatos sa mga less fortunate. Well, pagambal mo bing ang mga important ng mga sapatos sa lensagwa, basi agawan na, bisan hindi mga less fortunate, agawan kita. Uy, akin na, ako na lang. No, hindi na pagyatag. Mahatag na lang kula. Inis lang ko sa main. Kabalo naman kamo mga Pinoy, mga katropa. Pero kung kumakuha, makita ni ano ni niining si Brian, mga katropa, mga intsakto nga tao kung sa diin ang ining mga sapatos makadtugid, no? Halin mismo sa ano. Well, maging meaningful ang ining proyekto ya, mga katropa. Ha? Magubalan ni kung may mga tao nga mag-interest. Sa bata ko na lang. Nadaladi siya na lang. Nasa bata ko. Dali na kay Islang ko. Drawingan ko. Papain ko sa iban, mga katropa. Kabala ko mga pinangin yung mga sapatos. Branded actually. No? May nagkalain-lain ng mga design. Well, mostly design niya daw halin sa mga taong kung taga din. Like example, taga Abu Dhabi. So mga ginapaintingan niya daw mga desierto, mga camel, mga ano, kung anong kung sa din halin ang hindi mga sapatos. No? Basta nagpabutsyag sa pag-suporta, pagpangalangga sa mga less fortunate ng mga tao. Hindi gin madulaan sa paglaom, mga katropa. Inaang naging plano doon, naging bukas niya naman ni Brian J. Glorioso Espiritu, mga katropa. So plano niya naman kanon next para sa mga high school, mga katropa, no? Marami na. Hindi lang, again, basta't hindi lang gidya pag-interesan sa mga you know naman. Well, actually, mostly kinalanta ko mga sapatos din nga ipadala niya. Mostly, katropa, used na ni sila. No? Itong the pre-love, kumbaga. So, ang mga bago siguro, nga ginatag, ginpahigan. Joke lang. joke lang. You know? So, ang tawag niya din, gintawag niya art in every step. O, di ba? May tawag siya gali, art in every step. Apan ang tawag ni Espiritu siya nga charity initiative, no? So, subong ka no, mga 10 months pa lang halin sa nagsugod siya, mga katropa. So, para sa iya, hindi lang po ito tungkol sa pagpinta ng sapatos. Bawat pares, may kwento, may mensahe, may pag-asang dala. 58 pairs of opportunities. Makahatag na kuno sa encouragement, hope, no, sa mga gamay ng mga kabataan na nagapati nga may arsang rason para magpadayon sila sa ilang pangabuhi. Gani, magpadayon lang ta, katropa. Isa kadlaw, may aramang kamo maging miyembro sa pamilya nga makakadto sa luwas. Ito kayo padala naman ka naman, may mga box naman ka naman, mga katropa. Ito may mga dolyares, may mga dinar, may mga ano naman kamo, may mga lapad naman kamo. Oo, minsan ang buhay, siling nila, tuod na, minsan ang buhay nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, minsan nasa gitna. Nasa gitna meaning daw, okay lang. Hindi ba? Oo, yung kisa naman, may nakastory ako gani na siling niya, which from which nagapati man ko, mga katropa. Nga, ikaw be, ginikanan ka subong, pigado ka subong. It doesn't mean nga, ang bilog generasyon mo, mangin pigado. Basta maning kasuga lang, maninguha ka lang. Isa ka daw, may aragid niya, miyembro sa imong generasyon, or sa next generation mo, kung third generation mo nga mangin successful, makilala, kamo na mga katropa, hindi lahat ng panahon na tagulan. May tig-ilinit din. May tig-tuyot. May hindi lahat ng panahon puraot. May mga blessed nga the abundant ka mga ano, mga katropa, nga mga panahon para nasan gid nato ni. Basta mga buhi lang kita sang insakto, wali pa yon, no? Mabuot sa iban nga mga tao. Na amo na iya. Padayon lang ta. Na? Oh, para sang ano, pa kung gusto nato na happy kita, mga katropa, no? Palipayon kita, wala kita masyado problema. Ang problema hindi girong gimo, may ari gid ni problema bisan sino nga tao, mga katropa, lain-lain ang level sa ngatod nga problema. Pero importante happy kita sa gihapon. Para mas happy kita, dapat nakaprodukto ka sa Yes to Health. Mga produkto nga makabulig para happy ka kay healthy ka. Produkto resang Santon Plus Herbal Capsule, Premium D3. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee, Cess the Pain, no? Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Tea, Clear Skin, Katropa, Santon Plus Herbal Soap. May nalipat ng gumiya pa. Basta magbisita kami pala sa Santon Yes 12 Store, Lizarra Street, Barangay 39. Ini ang Extra Service with Katropa and James King sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Service. Extra Service with James King.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makariya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
6: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka teacher. Patiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Exciting!

0: Ima. Colius amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM Time 704, mga katropa. Gikan, it's a news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang tagapangunang balita. Inatulog sa inyo sang Casino Plus, your trusted gaming friend. Desisyonan sa impeachment court ang angot sa pag-lift sa abandonment sa Rule 18 sa Rules of Impeachment dukon ang pagdumili sa presiding officer, senator, judges, prosecutors, person impeached, respective counsels, kag witnesses sa pag-imusang kung anuman nga komento ukon pag-disclose sa merits sa pending impeachment case. Kung naibaluan nga kadungan sang ruling ni President or Presiding Officer Chief Escudero sa pag-drop sang tatlo ka mga articles of impeachment sang prosecution, ginapahanugutan ng pag sa publiko sa mga merits sang Article 1, 3, kag 4. Ini ang hugot nga ginpamatukan sang defense, rason nga nagpabutyag ang pila ka mga senator judges nga willing sila sa pag-consider sang ruling base sa hinyo sang defense. Sa Judge John C. Escudero nga matapos sang konsultasyon sang defense kay Vice President Sara Duterte, ila i-indicate kag ang motion ni Senator Judge Kiko Pangilinan na ang i-activate. Si Pangilinan na nagpabutyag sang pending sa motion for reconsideration ang Rule 18 ang sa gihapon nga i-enforce kag hindi pag-i-abandonar. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mga baskog na panglawason, pag-premium D3 soft gel capsule. Para sa nagaugyon ng Pilipino sa Pilipinas, sa kusikatorpang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.

0: Apapun, apapun. Bring it on. Musika, musika, istorya, istorya.
1: Ano?
2: Parinig.
0: At iba pa.
3: Extra service, extra service,
4: extra service with James King.
5: With James King
4: sa XFM.
6: Anong oras, mga katropa? 7:24 oras. Ginadulong sa inyo sang Herbicin Syrup Sobo na may plema. I-herbicin mo. Payong gabi sa inyo tanan. Final hour stretch na naton. Sa inyo katropa station, ini ang extra service. Katropa, ang aton nga special nga balita sa inyo nga gabi. Abot ako nakita nyo na niyo. Kagambot kong sa dinay. Kagina ko pa ginapangita. Pinasahing nga kasal, mga katropa. Well, nagligad ya. May na-mention ta sa inyo isa ka daw viral nga wedding, ano, sa duha ka mga kilalang mga tao, no, dito sa ano, dito sa Middle East. Kung sa din, grabe, pinakalawig galing nga kasal daw, 7 days to 1 month ang kasal nila, mga katropa. Kung sa din sila nagakadto, kung sa din ang ilang mga anong tawag sini, ang ilang celebration, invitations, ang gatherings, mga katropa. Bow, ini ya pinasaya mo somewhere in the one naman niyo, no? Espanyol. Esos fueron los regalos. Pinasahi, mga katropa. Siling ganis siya nag-post, no? Hindi ko magpakasal kung hindi amuni. Hey man, mga katropa. Sa kasal, makita, mga katropa. Pag-abot sa wedding, ano na, pagkita right after the wedding ceremony, ara na sila sa wedding, ano, wedding reception, mga katropa. Isa-isa nga naginabot ng regalo, do kultura guru nila, nga dapat kada pamilya may regalo, mga katropa. Ambot kong ining regalo daw, gindulong lang para ipakita, pagkapos ibalik man, mga katropa. Hindi ko sure. Nagina ko pa gina-search ni mga katropa, no? Hey, karon lang tawa, no? Naginabot, no? Una, ang kasal nila, mga katropa, mga kabalo ko ng mga regalo. Una, may, ano, aparador. Ang mga aparador, barang may, ano, may estante, na, mga muna, drawer. Oh. Ang mga, siya, mga bakal nyo, drawer, sa may Lopez Aina, mga muna, may mirror na, may mga drawer pa, taas pa, sulod lang sa mga bayo. Isa pa lang na, dugay nagdugay, mga katropa, nagabot, salaset. Salaset, may salaset na, daw na, ambot kung ano ka daw, ang kolor niya daw, nara bala, mga katropa. Dugay-dugay pagkatapos ng sal, isa-isa, ginadulong. Daw kagutok na gani, siguro medyo, bisan pa paano, ang area nga, kung sa din sila nga, giniwating ilang wedding reception, no? Kada bisita, may dala, mga katropa. Kung hindi sala set, dining set, dining table, nagabot, tapos may sofa set. Grabe nga kasal, perte ka generous ang mga ano, sa mga pariente guro ni mga puro mga business, simbay mga businesses mo, no? Oh, may bed, mga katropa, no? Kompleto. May mattress pa, no? Dugay-dugay nag-abot na naman, ano, nagay na mention ko, may dining set, may sala set, may pang bedroom ba lang, mga katropa. Sama rin ni Mexico guro niya, bot kong tuod niya. Pero kadamo tao mo, hindi man guro for content lang, daw kultura lang guro nila, mga katropa. Kung show off lang, gidya sila. Dugay-dugay, nag-abot na, ay, may nag-gulpin na, ato ba lang daw plansa nga, may pakabayo na, mga katropa. Dugay, nag-abot na naman, mga katropa, no? Washing machine. Tapos may, daw hindi maguntat ang mga ano mo, ang ilang mga, anong tawag sila, mga bisita. Kada bisita may dala. Pagkatapos ang washing machine, may dala na, mga katropa. Daw television, may TV rack na, mga katropa. Pagkatapos ang washing machine, refrigerator, my goodness. Daw kultura ba nila, kada may customer, mga katropa, dapat kumpletuhon kung anong kinanglan sa sulod balay. Imagine, bedroom, sala, dining, may refrigerator, may washing machine, may lulutuan pa, mga katropa, electric. Pero pinasay itong namihan ko, itong maging pangdulong yung sulod nila ng mga donara, hindi ko kabalo ko nung tayo, pero donarang type yan, para mirador, dresser, no? Dining table, no? May sala set. Tapos ano pa ganitong ginapagdulong nila mo na siya. Ano ka na, bilang lantawan na daw kung amulang niya ano, ang kakasal niyo. Actually, simple ang ano, simple ang lugar. Simple ang lugar, mga katro. Ay, may harap pagali, ano? May tuktok, ano ganito? Tuktok mo na itong ano, three wheels, wala do electric, ano, mga katro pa. O, tapos may pang, ano pa, may pang, pang business pa, pagsugod sa business. Oh, gosh. Yes, at gina-review ko, liwat mo mga katropa mo. Oh, oh grabe no. Ang iyang dining set o pang dako nga pamilya, daw 8 seaters mga katropa. Gina-search ko. Pakitaan niyo bala sa Facebook niya ang Waksaka Inol. Diba, be? Amo na siya. I-check nyo lang. So, I don't know. Malipay kagid yun sa mga, kung ikaw ang cast doon sa sininga lugar, mga katropa, no? Halos tanan na may dala para sa couple. Nag-congratulate. My goodness. Ano ni? Hindi ko... Buti ko regalo ni o kung na-auction. Pero mga bago. Well, I don't know. Pero makita nyo mga katropa sa Facebook tungkol sa social media, makita nyo sa DIN ang nag-viral ng mga wedding, pinasahing ang mga wedding. Ala, ang gas rin siya mga katropa, kadamo burner, pulo, pang business. Pang karinder niya. May service ka na pa sila, oh. Oh, ando ang tok-tok ka katawag dito, oh. Tatlo ka, wheeled nga dumo to. Grabe, pambihira. Oh, kamo na! Sige ya! Kamaya, nung gusto nyo matabo sa inyong mga kasal, mga katropa, kung pakasal ka mo nga, ano, dapat imbitaron nyo tong, you know naman, maging maninoy kag maninay nyo, you know na! Imo nyo tanan puro major sponsor, wala sa minor sponsor. Oo, oh, diba? 7:31 ang atong oras mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Ang giningabahin sa atong nga programa ang ginadulong sa inyo katropa ng atong nga Santon Gold Coffee. Hindi nga atong kape nga masustansya. No? Nami ang imo pamuhin, ang digestion mo, nami mo tulog. Mga katropa, kag mag-permi pa matsyag mo. No? Hindi lang na. No? Nagayo ka na, nagdami na pa matsyag mo, nagwapa ka pa kay may glutathione kag collagen. Ang Santon Gold Coffee ang available sa mga butika sa inyong lugar na binigid sa aton Yes to Health Store. Opo, sa gyapon si Katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting, bro!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, antarantaladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah, sa aking kapitan ni Lilo.
3: Sa aking kapal center agent.
2: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Ibagay niya ito sa akong sang
2: Sister Pain.
3: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
5: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix ni Andy ko kay my glow. Nagnami pa matyag ko kay naghami

0: ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani, sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Exciting, bro!

Mga katropa, padamo gid nga salamat sa inyo pag-upod sa aton programa sining gabi. Extra service! Huwag katropa, James King. Salamat! And of course, hindi magkalipat mga katropa sa mga produkto nga aton ginendorso, kaginapabalo, kaginatestify sa inyo produkto sa Gas to Health. Ang urig, siguran ta sa urig nga Santon Plus Herbal Capsule. Ang color brown bala, pangitaon nyo na ha. Premium D3 Soft Gel Capsule. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Ang aton nga Sestapain, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Tea, Fair Skin, kag Santon Plus Herbal Soap. Salamat ka madamo. Buwas na makita mag-update na mga katropa. How many days more to go before Christmas? 73! James King saying, good night everybody!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
0: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako namamblema ngayon.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natutunan.

0: Alay, kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
4: Mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
7: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko tayo. Wala nang sakit ang aking likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantaladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. System

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa ka

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold

0: lutod sa pagbiyahe. Ano kita nga mga driver? Mag-inom isang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Wow. Guwapa ni Guru ay. Nami kutis. Hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
1: Pagpamatuod sa kaepektibo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ako si Ana Marie Kanhang, gatumagin ako sa Santon Plus Herbal Capsule bilang supplement ko sa akon adlaw-adlaw para magdubo akon kolesterol.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay. Antioxidant gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katro Pambo.
1: Exciting. Sing a style
0: here. Nakatog na na sa buong no. Oh my God.
1: Kumala niyo pag sila yung tanga. Malamig ang simoy ng hangin.
0: Labi maskara. Dali lang gini bala. So, muna na nakabatsyag nung maturutog now. Kay T, di ba nga, ang aton aircon diri, naka 23 gina siya unay.
1: Yes.
0: So, dasubong ko lang na feel nga ako nga panit daw karnero. Dasubong pa ko yung tugnawan.
1: At least, na feel mo ko naman na feel na.
0: Pagkatapos daw, double add nun sa camera nga daw, bago lang ko retouch akong makeup, no?
1: Kasi no, kay Vicky Bell, no?
0: Oh, bago ko retouch ako na makeup, pero ikaw naman niya, bago lang ginyamutak sang makeup. Kaga, na-notice mo, kadasig lang sa mga inadlaw.
1: Oo, bala.
0: Tuesday na ta subong.
1: Oo, sa Sando lang ta ng Domingo, Tuesday na subong.
0: Pero halong ka kay Martes.
1: Ha? Ay, Marie.
0: Diri magululuha ang may mga anting-anting, ang mga bago lang tapos pabutbut, nga wala pagid na tarong ang ila pa ni Muot.
1: Amo na gani nga subong at chimpo, upgraded man ang mga ano,
0: mga manugbutbut,
1: manugbutbut kag manog barang.
0: Nga man.
1: Kati wala na sila yung gagamit, mga munika-munika. Yeah.
0: Ano na ilang ginagamit?
1: Mannequin.
0: Nagmahal-mahala siya, no? Grabe, no? Ang botayhan, kumadutlan ang mannequin kung tuslokon siyang dagom?
1: Tilawan ta. Lain niya dagom, goro matuslok.
0: Wala ka paguro kaagi natuslokan ka sa dagaw nga dupol
1: ay. Gusto mo?
0: Tapos itom-itom.
1: Ah, sige lang ah. Puti na biyapon na guwa.
0: Iya gali iya kaagta nga dupol.
1: Ano lukos?
0: Nakita naman ang mga lagom sa mga gabi. Pero bisa na nila kaitom, no? Kung makulbaan sila, kapalang lapsi, igi sila kag...
1: Huwi!
0: No? Sa bagay, ang ano gani, ang anong tawag na gani, ang sandiya gani, kung madagdag.
1: Huwa? Ah?
0: Lagom gani.
1: Correct.
0: Ang lagom pa ay han. Mambalaan mo blang itom balang itumon kag ang negro.
1: Oo.
0: Makulbaan, kapalang lapsi.
1: Correct.
0: Malaanon dyan po, no? Tapos kung ikaw naman, Bidol, kumakulbaan ka, kapalang lapsi ka man.
1: Siyempre eh.
0: Ah, doon hindi man halata, kaya doon kadamol si Moist Tiwitis mo. Oh, sige na, i-welcome na natin na natin ng mga katropa nga nakatune in na sa tanan ng XFM Radio Station na sa alas 12 sa tuwang gabi kita mag-inop the night. Welcome na mga taga Iloilo. Nagamamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Napunta si katropang
1: Alex
0: John Ray sa Roja City Capiz, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Juderi. Antique 93.3 with katropang
1: Kuya James.
0: James Dean. Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Paparude.
0: Correct. Mabatihan magkita sa Sagay kag makitaan sa telebisyon kung sa FM 87.5, kung sa telebisyon analog channel 13 and IPTV digital channel 29, makitaan kita sing klaro pa sa mga pananawan nyo sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Amo ina kapag-on ang XFM sa subong nga paniempo. Gani, wala na sing rason kung hindi ka mo nga maka-access sa amon nga pagwaragway. Sa Facebook, may aramang kita, Troy Tisoy XFM, kag sa YouTube, Troy Tisoy Official. Oh yeah, may nag-plug ka, may May social media ka? Dawala mga
1: yes,
0: guru?
1: Eh.
0: Ah, mayara.
1: Sa Noranyan, Alakapa. Hello. Ah. Kag may kapilan sa ato nga tumalanaw sa Silay City.
0: Dumayara.
1: Bisang paano, mayara man ah.
0: Basi taga-patcho na guru taga, yan.
1: May isa, dua. Mano ka da?
0: Ay, kay Johnny Junior Moncada Similiano. Mayong gabi man kay Maria Jeza Arlante. Mayong gabi kay Julio Sancho Abilarde Medina. Mayong gabi ito sa Indol Pilangka. Na huya sa kagabi nga nasalaan nyo na siya manugtakod sing ano.
1: Tempered ano.
0: Tempered glass sa cellphone. Subong naman niya, the manicurista naman sa parlor nga manugputo.
1: Manicurista sa plaza.
0: Oh, Christmas countdown. Bila na lang kadlo until Christmas.
1: 72 days.
0: Correct. It's 72 days, 2 hours and 28 minutes. It's Christmas time all over the world. May gabi kay Anthony Bahala. Shoutout lang kami diri sa Caban Casino, Boracay, Malayaklan.
1: Kag mayong gabi man sa kay Nong Alejandre, ang aton official nga barber.
0: Wow! Di na kayo, daway ko katultol lang siya. Pagunting ko buwas. Pagunting ko buwas.
1: Sa ano bala sa tubang sa Mercy?
0: 9:32, mabalik pa ang phone pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting! We wish you a Merry
2: Christmas. XFM. Exciting!

0: Ika. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Sanson Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyo magkaan.
2: Sanson Plus Herbal Oil.
3: Sanson Plus Coffee Mix.

0: bumibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Pagpamatuwod sa ka-epektibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako, si Cecilia Pibrahas. Sa amon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon, kag-regular na pag-atipan sang amon kagalingon, kabahin man ang amon routine kagpag-inom sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malugay. Antioxidant, gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: Balik sa Bawon Balobonyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy Langka.
0: Siyempre, ang very effective nga herbal food supplement para sa itong ikayong lawas, sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, hindi na magduwa-duwa tumarka mo. Sing, Santon Plus Herbal Capsule! Santon Plus, wala pa gana, nung gadali ni si Ara naman. Ara naman sa excited naman sa
1: tapos pa na iya
0: taas naman adrenaline niya. O sige, ikaw na lang anay ah.
1: Taposan mo
0: ikaw na lang anay ah. Bebe ano doon ano gibi endorse siya bebe bebe bebe gibi sala ka naman karon na muna din last day mo.
1: Sige, ang premium DC softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Dali-dali sa gali, kaya balasahon sa gali. Kailan ka nakatuig, di gani? Ngayon kabasa ka pa Japon, wala mo pa Japon ng memorya?
1: Sige lang, bali.
0: Ay, naano ni sa iyo. Lagi diya ang endorsement niya from the heart.
1: Yes. Oh. Ang sakon lang, kaya parang hindi ko magtala nga.
0: Hindi, abala, anong gidiya Japon na ginabasa mo ya kay pinitla ka gidiya? Hindi na magrason bala, kaya bala, anong nagabasa ka? Dapat imo na na, sugod subong imo na na memoryahon ang tanan nga mga Yes 12 products.
1: Kaya na check ko gani kung ano na ang nalawa. Amo na nga ako.
0: Hindi mo na ano. Hindi mo na masaulo.
1: Oo.
0: Kung may ara ka na diyan ginakaptan okay, nga sige. Kudigo mo. Kaya para mas damo pag hindi mo sala. Kaya kasadyahan kami ng daan kung masala-sala ka na naman. No, pero doon lain subong ang imong imong vibes ah. Kay doon gadali ka subong. Ano man may booking ka subong gabi? Why man?
1: Booking o kung booking.
0: Kabalo ka bala subong adlaw? Ano to gani subong?
1: October 13, 2026.
0: Ginaobserbar subong ang National No Bra Day. Agod? Agod! Ara naman, sige, wala pa tayo katapos ka na yung
1: na. Sige na.
0: Makabati ka dahil sa nobra, lain-lain na dahil musugpon.
1: Sige na gani.
0: Seryoso ni Bala kay... tawag ni kayo, hindi niya binastos ang mga balnobra ha.
1: Oo, gani.
0: Ikaw ka dali-dali ka dahil sa bat, kay lain-lain naman ni mo isa lot.
1: Ka naman.
0: Ginaobserbar subong ang National No Bra Day agad i-promote ang breast cancer awareness sa mga kababayanan.
1: Kaya mo muna tanong isog
0: po. Hilukay ko na! Ara ka na naman, oh, isog po man!
1: Baho!
0: Ara ka na naman, oh. Tapos, ang Oktubre naman nga bulan, ang ginakabig nga breast cancer awareness month, kag ang No Bra Day. Nagaserbi nga panumdom sa tanan nga mga kababayanan sa pagka-importante gid sang early detection, pinaagi sa screenings, awareness kag self-examination. Nakatry ka na nga ano, nagaano ka man naga self-examination ka man
1: pati sa
0: anong ginisuryahan ta haw nga nga mamamatay. Ayari man niya ya.
1: Tigani.
0: Nakatry ka na nga gina self-examine mo ang imong titi.
1: Siyempre.
0: Ha? Ano na nga titi?
1: Ha?
0: Ano na nga titi?
1: Ano gusto mo ang tigaw?
0: So, amo na ang pagpaalinto natin sa mga kababayanhan. Mas pinaka-importante nga makapa nyo gani nga daw may gabukol-bukol. Mas maayo nga mapa-examine ka mo dayon.
1: Correct.
0: Ipa-check nyo. Kay para mas timprano, mas maayo.
1: Yes, kag bra really matters. Kay...
0: Anong bra really matters?
1: Pamati, balanay.
0: Oh, namangkot ko gani. Nga nga, bra really matters kay...
1: Kay kung ang imo nga bra, gutok man sa imo nga titi...
0: Oh.
1: Siyempre, sakit man na siya mo. Gani, kung ano nga, amog na siya ang size kag ang comfortable ka mo bala sa sina nga pagka nga pagkabra. Oh. Kaya kung hindi man lang ka mo comfortable, mas malaga ano pag na siya sa inyo nga especially bala kung ang foam hindi mayo o kung ang garter da, kahugot. Nan. Gets it?
0: So may tendency gali kung mahugot-hugot katama imo nga bra. Matubuan ikaw sing ano, sing cancer kung sa dalalayon.
1: Posible nga isa man na siya ka factor eh. Oh. Kahit eh, hugot siya gani. Balaan mo dira, labi na gid sa man sa naga
0: basi dai lang ha, dai lang ha.
1: Ano?
0: Basi malipat ka
1: nga
0: nga dumduman mo tong ginambal sang nag-comment sa Facebook
1: nga
0: manog takot ka bala sang ano
1: sang
0: ano to gani ano to gani nga glass gani
1: temperature glass hindi kay
0: kasi mo doktor na naman sa mo ela kasi malipat ka ha
1: kay gin open mo na gilang man sira nga topic ko
0: basta manog takot ka tempered glass ha
1: gani.
0: Tapos
1: ano na to gani ko na yan, yung patalang ko. Ang patigan sa bra. Oo. Isama na siya ka factor nga matubuan ka na. Cancer, kasi siyempre, hugot. Especially sa mga nanay nga nagapatiti.
0: Hindi lang ta mag-conclude nga isa ka factor kaya wala pa na mahambal
1: that is why
0: ganin nga. Kaya wala pa na nakahambal
1: wala ang mga doktor. Wala mo kung nagambal nga.
0: Tanay, butangan mo base. Base isa sa mga factor.
1: O, te, sige, base.
0: Naamo na.
1: Pero pwede man siya maging factor, gani.
0: Hindi na gani pag-i-insist nga. Pwede, kaya wala ka na nagambal ang doktor sina.
1: Sige na lang, gani.
0: Mulog takot ka gani. Tempered glass, di ba? Imo naman i-insist, ang imo naman niya gusto.
1: Mabalik na lang kung gani. Ano kayo panawang sini? Na malugpakot. Kabudla, mangita. Kapuyan.
0: At teka lang, ginagulat-gulat talaga, Dolba. Tingin ka kapuno, kama sa dalalayo, no? Pero, amo na, basta, ang pinaka-importante da, as much as possible ko, no, nga hindi ka mo maggamit sing bra,
1: none.
0: Okay lang, gid. Labi na gid kung ara ka mo sa inyo nga panimalay. Kag sa subong nga panimpo, damo na pamaagi, kay ti, siyempre, kung hugot gid man ang imo, bala, para sa ako, nula ko bra, di ba? Galakra ako ni Polo kita mo.
1: Correct.
0: Sa live.
1: Oo.
0: So may ara subong ginabaligya balang arang daw ano na gani? Daw goma na gani nga color pink dire oh. Daw plaster na o kun basta ginabutang di para hindi lang gid maglakra kay ko maglakra gani ang inyong mga susula dira na naga sililiga ang mga kalimutaw sa mga kalalakinan.
1: Kuti ibiyara man gani nga ibanda nga ano nga ginahungod gid yan nila ya bayo nga
0: ginapikit
1: pakita gid nila yung cleavage nila yung...
0: ati okay lang na basta wala lang kay galakra ang susula yeah. Kung gusto nyo gid man nga hindi maggamit sing bra para sa akon pwede na bakal ka muna sang wala ko kabalo kung ano ng term nga color pink nga circle gani na nga daw goma nga ginabutang dito
1: plaster cast
0: ang butaway ko kabalo basta amo na para matabunan lang gid magkabugdo lang sa pero hindi klaro ang ano ang atngal
1: bakal ka na lang paya para
0: kaya kabudlay gali mangin babae no
1: no
0: kabudlay mangin babae
1: that is why
0: kay ti syempre mayara sila sing ano kadamo sang ilang ginaagyan,
1: yes.
0: No?
1: Pimera best, may monthly period sila.
0: Ah, isa pa na monthly period. Tapos ang pregnancy. Abudlay gali.
1: Mm-mm.
0: Dapat
1: may ano pagin sila dayon, pagkatapos na sang ano, may menopausal period.
0: Pag ang lalaki may ara man niya.
1: Oh, may ara man.
0: Ano na andropausal?
1: Andropausal.
0: Oh, may ara yung lalaki, okay lang na niya. Pero ang babae, kaya daw, laban gid si Ilaya ang kabudlay, kagkasakit niya, samtang sila nagkakabuhi. Di, tapos ang panganpagid sila sa lalaki, abi.
1: Te.
0: Intuon lang sila.
1: Te.
0: Salaman na nila kaya yung painto man sila.
1: Amo gajaya eh.
0: Kabalo na gina silang iladangtan nga mabusong sila. Amo na, kadamo-damo sang mga mabudlay nga maagyan nila.
1: Mm-mm.
0: Tapos amo pagin na, mapainto pagin sila sa lalaki.
1: Amo na ganyan, gambal man ang lalaki nga gintilawan ko lang. Subong, kabalo ka ko lang ng sabat sa mga babae, sinada.
0: Oo.
1: Uwe, ikaw yung gintilawan ko.
0: Gani ha, respetaron ta ang mga kababainan.
1: Correct.
0: No? Respetaron ta ang mga kababainan. Pero depende man akong kaisa. Kung ang mga kababainan nagaparespeto, respetohon man na sila. Pero kung daw hindi man in-chakto nga daw, wala man sila pasunaid sa ilang isigapareho.
1: Correct.
0: nga abi nga mahatag pa respeto sila kay wala man pa respeto.
1: Wala gani siya respeto sa kaugalingon niya.
0: Amo na nga hindi na kuya magwaya sa balay nga, sa man. Hindi na kuya maglagaw-lagaw kay nalingan ko na nga daan nga makasumalang kabala sang mga babae nga mga nga. Feeling gwapa pagkatapos mga baho man ba. Mayo pa si Jan Ray. May pa si Jan Ray. Ang gina-cover na ko nung sa imo susulang imo nipple bala.
1: Oo.
0: Silicone nipple tape.
1: Siya mo na siya gani. The plaster cast na siya.
0: Silicone nipple tape. Gagamit maguro si Jan Ray, no?
1: Pasi. Sige na kayo kumaparuwas. Tapay kapon mo.
0: Amo nang ginagamit sa ano? Amo nang ginagamit sa mga artista nga araw lang hindi nakitao ng straps ang ilang abala sa likod. Amo na ang namin gali, amo ni gali ang akon nga namin gali nga ginansiran ni Jan Ray. Atong technician sa Iloilo, silicone nipple tape. Nga kabalo si Jan Ray how?
1: Ang base gagamit man siya gani.
0: Or base ginsirib yaman ni guro ang silicone nipple tape. Yun na ka nami, balay ka pikapon doon.
1: Correct. Amo na gani nga.
0: Tapos, lagi mo kasami, kapanguyutong, kaginama mo muna ako.
1: Oo. Ang iya, ginabala nga, dapasas-pasas.
0: Dapasas-pasas. Uy, dali lang may color na tayo sabi niya kalitya. Basta binastos ka rin, naman ako kita nabala. May madoktor ta. May madoktor ta.
1: Ginunahan mo
0: na. Line number one, good evening. Pasensya kita na ulihi ha.
1: Hello, good evening.
0: Wala na, nalingaw na sa... Ay, may gabi. Hi, sino ni?
1: Pinay, radyo mo day. Okay na, i-radyo mo.
0: I-mute lang, i-mute lang, i-mute. I-mute ang radyo. Okay, okay. Okay na. Mayong gabi, pangalan.
2: Si Ate Hinton.
0: Pangalan mo, ma'am?
2: Ano, Machite?
0: Liwat?
2: Si Ate Hinton.
0: Ah, si G. Ma'am, sa din ka sa Rojas?
2: Sa Lawaan, Rojas City, Lawaan.
0: Ah, sa Lawaan. Ma'am, nakatry ka na nga malawayan? Wow, kanamit ko dyan yan. Di ba?
1: Saan ginawayan ka? Ang ano? Oh, sige.
0: Ano?
1: May i-share sa akin, no?
0: Ah, sige, go ahead. Ah, hindi pa i-loudspeaker mo cellphone para klaro sulod mo.
2: Oo, why man? Why ka man na lang speaker?
0: Oo, sige lang ah. Kaya base makadaog ka sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo.
2: Sir, ako ka po. Ay, best culture ako. Makakani nga dapat na may bukol ka ng damay. Ipapira na nila.
0: Tiamo man na ang ginkuon ko bagulang nga dapat kung may makapa nga do bukol nga gamay pa check up na dayon kay mas early ang detection mas maayo kay para ma ano na
1: the earlier the better
0: na dayon. Oo. Oh. So ti ano natabo sa imo ma'am na ano kagid
2: maligyan po sir ng
0: signal. Oo. So bali subong ginkakas na to ang may sosyo.
2: Why, sir, hindi pa ba? Ano na mo? Sa 2024, nag-uslong siya kay nag-bukol siya. Wala sa'yo nga nag-inabo. Pero kayo, nag-bara pa ko yung career niya. Sa 2020, nag-umpisa, nag-bukol. Tapos 2024, nag-uslong. Tapos, yun, at kayang daway, mo na mo ni Patando. Pero yung dayot siya na sa 2024, na mo to ng breast cancer, malignant ako.
0: Pero
2: wala na mo ni Patando. At sa subong siya, nag-inap-up lang nung ubus na akong baby.
0: Oo, pero wala na gahubad.
2: Nang ay na nang dali nang nag-upload ng sa blood ubos sa pati atong ayutong niya.
0: Ay ha.
2: Nang nagdala ng abig.
0: I ano gid ikaw? Tani gi pabulong mo ina.
1: Oo.
0: Pagkatapos oo. Pabulong mo gid tani na kay madako nang madako.
2: Ugo. Sa
0: wala man ga sinakit?
2: Ha?
0: Wala man gasinakit sa subong.
2: Sakit man sa eh, ako na lang daw ang akong bibi. Ang flat na nga subong na naampabu sa iyo.
0: Oo, ti anong ti ano ano ang imo nga ginatumar kung magsakit ina, may mga pain reliever ikaw?
2: Ang pain reliever 975
0: nga tawag ko sa squad na ginata sa Mercury. Mm-hmm. Ipa-check up mo gid ina, mm-hmm. Ma'am, kay para hindi ikaw mabudlayan kag masakitan pagid.
1: Correct.
2: Oo. Mo na hindi ra kon sa ang kemo
0: ko ang kwan ang upuna ang gino pa. Oo, do may kemo gi man siya. Mm-hmm. Oh. Hindi gi man kami amo na ka ano ha ka damo sing idea regarding sina sang kung ano man ang procedure regarding sina sa pagbulong sang breast cancer, ma'am. Mas mayo sina ma'am ang imo nga ginabatyag, imo ginaipa check up kay may ara man kita sing mga government offices nga maka-guide sa inyo kag makapapian-pian man sa ano eh
1: glastuhon.
0: Sa inyo glastuhon sa mga ospital kay damo naman subong libre ideyahi lang da ma'am oo ideyahi lang da ma'am kay damo naman kita subong sing mga government offices nga nagahatag man sing ano sing mga libre nga consultation tapos may mga budget man aparte sa mga kimo-kimo kung may ara ah. Mulang ginaangamon ma-advise imo mama kay ginano ko man lang na ginhambal ko man lang na subong oo ginhambal ko man lang na subong ma'am kay para ang tanan man nga mga kababaihan nga
1: aware man
0: nga mangin aware sila bala nga ang bulan sang Oktubre munang ginakabig nga breast cancer awareness month kag ang No Bra Day. Okay?
2: Oo, ay sa sobrang hindi siya may training.
0: Oo, ma'am. Busy.
2: Wala ko makapasad kung makapasad.
0: Bisita gid ikaw ma'am kay ang mga doktor na makabalusin na kay sila sina ang nagakadapat nga mag kuon kanimo kung anong maayo nga buhaton. Te, ma'am, salamat gid kay nabatsagan mo man ang amo naging hambal. Thank you gid ma'am kag mayong gabi regard sa mga taga Rojas.
2: Sige sir.
0: Bye-bye. Te, amo na hambal ko sa inyo mo.
1: Te.
0: Nga paghambal ko palang gani nga ano tawag siya? No Bra Day.
1: Mm-hmm.
0: Do may isugpon ka tani. Amo ko dali lang. Di anay pag anak si Rizun tani kay hindi basta-basta.
1: Amo gijaya.
0: Nga matubuan ikaw sing ano sing
1: mga bukol-bukol.
0: Sing butoy sa imo tutoy.
1: Malakaton na isa tutoy yaw.
0: Hindi ah, tutoy. Amo na siyang isa ka-term sa mga Cebuano.
1: Ah.
0: Tutoy.
1: Mm-mm.
0: Bukol sa tutoy. Pero kung may mga bukol-bukol ka mo, ano pa ni Abby ang ginapromote namon nga Santon Plus Eval Capsule? Wala man sing may madula kung magtumar ka mo sini.
1: Mm-mm.
0: Pero kung may makapaan gyud ka mo sa inyo tutoy sing bukol, hindi gid anay pag ipapirmi-pirmi tutoy.
1: Nan.
0: Pa-check up anay.
1: Correct.
0: Tapos inom gid sang Santon Plus Herbal Capsule. Ikapon ko bikon imo didi basi ka may bukol.
1: Ha?
0: Why man bukol?
1: Nga pa ikapon mo pa?
0: May bukol wala.
1: Ikapon
0: ako,
1: mo. Ha?
0: Ako na lang ma-check up.
1: Pwede.
0: Oo, pwede na mapisga dayon.
1: Ha?
0: Pwede mapisga.
1: Basi mapusa.
0: ang mga wala naman nagabugdo ang tutoy. May ara iban nga daan flat lang no.
1: Oo.
0: Uno, arang duga tapik lang mala.
1: Da so may ara gyay ano nga ginapabutangan nila ano?
0: Ano?
1: Nang sa mga jugels bala.
0: Ah, oo. Daw ilagi na pa-injection.
1: Napabutangan nila silikon.
0: Oo.
1: Nan, isa pa ginakarason.
0: Ah, galing kayo. Wala man na. Daw wala man na sa ila. Daw wala pa man may nabuho. Guro nga tutoy sang agi nga tungod sina.
1: Nagdamo na eh.
0: Ah, damo na. Palang tawa ko ba sa picture?
1: Ha?
0: Na-picture ka?
1: Search bala sa ibanda nga mga...
0: Search bala ako. Gaano ba kung nubrahon?
1: Oh.
0: Dapat magubra kaya, magambal kaya, may ara ka na dayo na sing...
1: Oo,
0: ano?
1: Oh,
0: ang basis nga link nga imo ipakita sa
1: ato. Natawa bala si Ari na kuan niya self-confess ginaya si Janice Surado, hindi bala nga siya na sa una ginibantog may pinakadako nga boobs.
0: Kay ang babae na agi
1: nang babae at si Janice Surado
0: bala. Agi ang imo bala ginahambal subong nagbabae naman pa.
1: Pamati anay bala.
0: Oo. Oh.
1: Sa amo na gani nga silikon ang ginabutang, we are talking about silikon.
0: Pero agi iya aton nga ano ha, subject una una tapos mo nagbabayi na dayon.
1: Amo na gani nga ano ang gina namin ko nga hindi nyo gid pagbutang ni silikon ang titi nyo.
0: Gani.
1: Sa lalaki ka man o kung babayi, amo na dagan na namin.
0: Pero kaya. Kung sa babayi prone ginaiya mga cancerous, pero sa mga lalaki guro kay lain man ayang hormones ng lalaki. Daw to malagsahon man lang kaguro ka bati ng lalaki yung breast cancer.
1: Galing, may breast cancer ang lalaki.
0: Pero to malagsahon lang.
1: To malagsahon. But, kay tungod nga ang silikon, kuha na siya mo ng, kumbaga bala,
0: Maday lang kita, manugbaligya at tempered glass lang ha, yung tama ba sa bra?
1: Na,
0: okay. Kami gumamati ang mga doktor, basi pala makiganta nila.
1: Ang mga gani, kay tungod gagin sudlan mo sa foreign object ang imo nga.
0: Baba foreign object ko, lain nga.
1: Lain na siya, hindi na siya part sa aton nga human body mo. Amo na nga
0: object it man.
1: Oh yes.
0: Sigurado kang object.
1: Ano ba ang silicone kay object man na siya? Di ba?
0: Hindi na ano?
1: Ano?
0: Nang tawag siya na gani ah, lain nga hindi man naguro object kurong silicone. Do ano chemical man naguro?
1: Amo na gani once nga isa na siya kabutang nga ginaano. Ti syempre object na siya ya eh.
0: Mara na naman ta. Do malapaw naman ta sa manog baligya natin. Di ba?
1: Ang gani. Total ang ginalingan ko. Sa totoo lang, ang ginalingan ko gilang man, manuglibod mo lang ko kabitso ko. Ay nga, ama, sige, bako i-discuss man.
0: Hindi pa na makadlaw ng mga doktor kay budlay nga daan sa mga mag-koon-koon kay istorya tapos okay. Hindi man kita yung mga medical practitioner mga broadcaster man lang kita muna nga ang ginabalance-balance ko lang
1: so amo na siya balik kita ka dyan ni Surado
0: nga iyagit pa nito kan sige nga nagka-cancer gito siya pero si Janice siya babae na siya
1: babae ka na eh
0: si at yung mapati ko na
1: si Janice Surado bala ang may
0: basta mahambal ka lang babae ang pati ko na nga may posibilidad gid man nga magka-cancer ka tungod kay lain nga chemical ang ginsungsong pagid sa imong tutoy okay. Pero may mga procedure ang iban nga ang iban di ba gapadugang sang boobs gapadugang sing buli daw something amuna nga mas safe pagid pero hindi taman mabalaan kung ano ang ano ang pagbaton sa aton nga lawas ang yes. Gimpang sulod sina nga atong hambal mo nga foreign objects
1: silicone
0: now
1: so amo na siya gin
0: are may doktor nga caller sa mga gabi
1: be,
0: may caller ta sa line number doktor ni siya mayong gabi
3: try doktor ko try sa mga ugat
0: ko hambal ko gid
1: ti
0: ano ang imo nga mahambal nga parte sa mga ugat ang mayor nga ugat anong tawag sina gani
3: ano sa ato ba ang mayor nga ugat
0: hindi ah ang mayor nga ugat kaya nga tutuod gidi ay doktor ka man bala
1: nan
3: manaan mo Troy
0: wala pa ah dahil ano gani English ang ugat gani
3: hindi mo
1: ba nalang doktor ka? O base kung kwan ka lang albularyo
3: hirap na yan ako
1: kwan bala ng basta gani Martes kag Biyernes kusog na kunong gawin albularyo
0: sige na sabtaan na yung ano gani ang Tagalog
1: ang English
0: ang ugat gani.
3: Hindi ko mabalaan, Troy.
0: Dali lang, Kidbala. Bago ka lang naghambal nga, ano? Bago ka lang naghambal nga, doktor ka sa ugat.
1: Oo.
0: Kabala kung anong English ang ugat?
3: Ano?
0: Root. Diba, Dol? Root, yes. Man?
1: Oo.
0: Oh, diba?
1: Ugat. Ugat sa...
0: Nah, no one is
1: going
0: Martes gimana <man, laughs> <bos. laughs> Believe na ko. Kapag ibabaw gitman.
1: Wisi si ka doktor. Di ko na kapatawaan.
0: Kapasar ka sa imo nga, no? Wala. License sure?
1: Visit ka program niya.
0: O sige na, yung gabi, pangalan na ipakilala.
3: Roy?
0: Pangalan mo, Anay?
3: Ang ko din, mga dahil mo na.
0: Pangalan mo, gani? Pangalan?
1: Ah, si Ram. So, aho, ang aton ni nga caller before nga bulag.
0: Mm-mm.
1: Oh, sa din ka gani, gaulian gani ito, sa din ka to gani?
0: Sa Ruas ka man, no?
1: Hindi. Lain sa Iloilo ni siya napit.
0: Alimudyan.
1: Ah, Alimudyan.
0: Oh, ti ano na?
3: Ati, why gide?
0: Anong why man?
3: Lang po
0: ha? Hindi na lang.
3: Gusto mong katrinin ko ka?
0: Ha?
3: Hindi, katrinin. Katrinin ko sa mga lang ko.
0: Gaano ka?
1: Ga-training sa ano?
3: Gamasage ng kasubong.
0: Ah, gamasage kasubong. Tingnan na, nawag ka pa. Paano mo na nakuha nga gaya gamasage ka? Gatawag ka pa gin?
3: Di gabi naman.
0: Ha?
3: Gabi naman.
0: Di paano,
3: naman.
0: Paano mo gani makuha?
1: Wala ka na customer?
3: Wala eh. Ari na ko sa bulay.
0: Ah. Di ano may bulig naman sa imo subong?
3: Napangita na ko sa ang
0: Abi ko, hindi ka pangita ka manugat.
1: Paano na mo, paano ka na namon matigayunan sing sing uyab kay mismong ugat la kabalo ko nung English.
3: Yeah, ala kung hindi kita tanga doktor ko sa mga tugatan sa dawat.
0: Ah, doktor sang ano ko no?
1: Doktor sa kuno sang kaugatan sang lawas sa mugani.
0: Si hindi ka makagani ka balo ko anong uga.
3: Ang lang massage.
0: Ah, mga ano lang. Mga massage lang amo na.
1: No.
0: Pero
3: ah,
0: hindi ka na maghambal nga doktor gani sa ugat kay wagay ka balo ko ano gani ang English ang ugat.
1: Hindi kayo gina-insister mo gid nga doktor ka sa ugat.
0: Oh.
1: Ang pasmado nga ugat, pwede pa na masayon?
3: Pwede pa man akong bago pa lang man.
0: Kag are pagid, ano gid abi ang tawag sina sang mayor nga ugat kay kapamasahe ka man? Ara na lang, kapamasahe ka, anong tawag sang mayor nga ugat?
3: Pag-ugat.
0: Arab lang, hindi nyo pwede tandugon kung masahiyon kung kapang massage ka mo?
3: Ang, ano?
0: Oo.
3: Ang pinagigano, ang pinagkano dito sa mayroong gat, ang hindi mo tandugon, ang pressure ko yan, kaya sakit na.
0: Ano na, ano na tawag nga ugat nga na sa ngambal mo?
3: Pressure ko yan.
0: Ha?
3: Pressure ko yan.
0: Pamatihan.
1: Ano man, freshman friend? Daw, dulce man na gina... Ginakao namun kung makarata.
0: Ano?
3: Your friend.
0: Liwat ba?
3: Na.
0: Major point.
3: Liwat ba?
0: Oh.
3: Is your friend.
0: Na.
1: Ano ko naman daw, hindi ko yung ano yung waigid dyan.
0: Para po sa lang si mo tudluan ta ka
1: na ano mayor nga ugat nga hindi pwede ano tandugon
0: mayor di ba siling
1: hindi pwede tandugon kung gamasahi sila
0: bro ambal mo mayor di ba
1: mayor nga ugat
0: like, major rot eh
1: major
0: medyo rot ah oh, sige mo na
1: medyo rot
0: na kung lalaki medyo rot kung babae medyo
1: ano? Medyo red.
0: nga namalaan mo.
1: Martes, sige magaling sa mo.
0: Ambot, sige mo na Rams.
3: Amo na yung among part na nga magkakadbakad daw sa siyempre maka-enjoy man ka.
0: Hindi, dapat kaya balatani. Kamu nga mga manughilot. Mas especially nga mga gipangtagaan sang certificate sang TESDA. Kabalogi ka mo tani kung ano gid iya English ang ugat.
1: Kaya hindi bala nga may mga pressure pa.
3: Sa tagsa. Ako ya sa office tanong siya nang tuon ako sa magulan ko.
0: Ti amo bisan nagtuon ka lang o kun experience man lang da ma ka-share gina sila ya kung ano ang English ang ugat.
1: Kaysa tagsa na da ka parsensya ang aton tudlo bala.
0: Mm.
1: May mga points na da nga ginatawag nila mo.
0: Mm. Naka-ano ka man? Naka-training ka man sang masahe sa TESDA?
1: Nang ga-ano lang, ga-pamati-mati, kung may mga seminar.
0: Na! Tiyan mo na, say man sa iya, galing kay ga-pamati sa tuod, pero wala iya ginatandaan.
1: Na.
0: Kung ano nga ginapanghambal.
1: Dapat tandaan yun na.
0: Mm. Kita mo daw sa ano, oh, bala nga manugtakot ka lang sang ano. Tao lang daw sa tempered glass raw daw. Daw doktorata, daw nurses, daw manugmasahe, di ba? Tuna sa ato ng mga experiences, ng mga nabati-batian man sa ginapanghambal, nga aton ginapang ano, ginapang tandaan man, kung ano na nga mga terminolohiya ang ilang ginapang mitlang.
1: Mm-hmm. Gani, gina-advise ko sa mga matuon na nursing, ha?
0: Oo.
1: Antes ka mo bala magkuha nursing, baligya ka mo na yung tempered glass.
0: Bisa na nung kurso,
1: ah?
0: Antes man ka mo mag ano, mag DJ o kun mag announcer, mauna gid ka mo sa tempered glass gid. Kay damo ka mo daya may nabalaan, kag damo ka mo da makahinun-anon nga mga katawhan, kag lain-lain ang ilang mga propesyon, kag may buluan naton kung ano ang ilang nga mga rant sa ilang kabuhi kag sila nga propesyon. Na. That is why nga mabalaan naton. Oo. Pero hindi lang kita mapasobra. Kaya dira, ang aton limitation is from manugtakot sin tempered glass.
1: Nan.
0: Hindi lang tada maglapaw sa ilan na gidyaya nga nga toka man nga ilagid. Na, muna.
1: Ang ilang nga specialization eh.
0: Bow specialization. Sana all. Do. Ano ang iyong mga specialization sang pag high school gani? Welding o kung ano, HE.
1: Ang tuloy, tani man nursing ko mo.
0: Hindi, specialization pala sa third year ka fourth year.
1: Kwan e?
0: Ano, sastre?
1: Manicure, pwede ka. O sa muna, yan sa batoya, may manicure, pwede ka kami, ya.
0: Hindi, until now, may ara pa siya po.
1: Oo, gani.
0: Kag may ara na gitsila yasing daw, may ara gitsila yasing
1: daw subject na ginaya.
0: Hindi, may ara gitsila yasing malasayan, manicure, pedicure, nga makato lang gita sa ila.
1: Oo, daw kwarto-kwarto na
0: gitsila. Oo, may ara, okay. Na, ano ko na, natakol ko na before, last year pa gid. Tingin daw ginaubo ka na, mabuhi ka pa, Ayhan, Rams. wala ka pa man gintaningan?
3: Wala pa man, Troy.
0: Ah, wala pa man. Sige.
1: Ang muna ganyan ba nila, Blood Troy, sa mga masayista?
0: Oo.
1: Nga pwede nila masayi ang iba niya tao, pero hindi, kung sila ganyan.
0: Gabalik sila lawas.
1: Nang hindi mo yabla po
0: mapaayo
1: hindi mo paayo imo ko galing mo
0: chakto na ako ma-agree ko da sa imo ginambal kay kasagaran ginambal nila mapaayo nila ang mga ginapang panuhot no tapos ila ka galingon hindi nila mamasahe para sa bala sa imo
1: gani
0: kung may kung siguro kung malabot mo lang ang imo nga ang mabayad ka pa 300
1: yan
0: di ba
1: amo na gani nga mapaayo ako mismo ha pwede makuha ka paayo sang ginapanuhot
0: ay hindi kuya
1: oo pero laban-laban sa ko
0: Tama na nga ambal ko nga wala ka pang katapos ang ambal ko nga hindi kuya bahala. Why bulos na bulos na ay mo te Rams lang na number mo Rams eh. Isa lang kami ka oras sa gawakal. Oh, salamat sa utol.
1: Martes, good man, ah.
0: Labay, hindi naman sa labla na. Ako na gilaton ni Sigartihon. Dugayon, tagi ng istorya. Dugayon. Asa mag-limit, tagi lang ang tawag sa aton. Pag utol na muna, hindi natin pabalikon. Ngayon, wala na ng pera. Ay, ang buta daw. Nahamuot ni Kuya Subo ng gabi. Yeah, kay ang pati ang sa nipple tip ang nakabaluya si John Ray.
1: Basta John Ray, mamaruwan sa kay Kapon. Malisin siya na kung adaan sa kay Papa Rodel.
0: 10-28, mabalik pa ang phone pal. May gabi kay Lorena. Madam Dasa de la Cruz, thank you for tuning in.
1: Sa kay Angat Maitan, hello and good evening.
0: Ako si Katropan Troy Tisoy.
1: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Nakamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Exciting!

0: kusinan, isa ka profesional boxer sa agad na training, hindi ka maligawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng kumulali sa Sister Pain para derogaritso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pagpamatuod sa kaipigtibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Ginali, para sa akon, importante yun ang pag-atipan sang akon lawas sa matag-adlaw. Ang mga ginaupod ko, tumar ang Santon Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay. Antioxidant, gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: Balik na sa football na programa. Upo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo ang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa mga gusto magwapagwapo. Makakape ka na. Healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Cess the Pain. Pinaka-epektibo nga pain reliever para sa nagapananakit nga kalawasan.
0: Mabakal sa inyo mga suki o butika malapit sa inyo lugar sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Pwede nakatawag, XFM call and text line. Smart lang anay, amon gamiton kaya wala akong madala ang globe.
1: 0912-0076-793. Isa pa, sulita
0: okay,
1: ka isa.
0: Okay, sige, sa liwata, 0912-0076-793. Kag sa liwat mga katropa, hindi ka mo magkalipat nga hindi nyo pag-ihaboy ang mga empty blisters ang Santon Plus Herbal Capsule, kag empty sachets ang Santon Gold Coffee Mix, kay pagabayluhan ina namon sing cash every week worth 2,500 pesos. So bantay-bantayan nyo ang amon bagong papromo sa radyo diri sa XFM para kada semana makakwarta ka ang papromo pagat gayunon sa tanan ng XFM radio stations nationwide. May corner kita sa line number 1. Good evening. Hello.
2: Hello.
0: Mayong gabi. Sino ni?
2: Ako Troy.
0: Oh, buhi ka pa?
2: Ano? Buhi pa ko Malinoy.
0: Ano na to? Malinoy. Hindi ko ya mag-iado si Muya. Ano na to natabo sa GCash nga to nga ano giulam mo na baydan mo na?
2: Way naman to number ya kay
0: gitlak. Ti sino to ganimo? Yab kay tagakaban kalan ngalan niya to sino ganito?
2: Secret.
0: Ati secret man eh. Manugit ka hindi. Si?
2: Nabalhan mo lang gid ba po?
0: Manugit ka hindi. Isa na lang. Si? Hindi ko pagkadlaw eh kay mautod ginapuwak mo karon. Kasi ninya gali. Ito bala si ninya.
1: Gani.
0: Nga willing naman nga isabit ya duha ka tiil sa baga ni wako-wako.
1: Oo.
0: Wako-wako ya wala niya panghampang-hampang lang niya. Wala niya kaseryosuhan, no?
1: Oo.
0: Wala niya kaseryosuhan niya biskan lupog birahon niya niya. Tara na naman. Nag-ano ka na? Nag-propose ka na pakasal sa iya?
2: Oo eh.
0: Nagpasugot man?
2: Ay, hindi magpasugot. Kaya nasablay ng paaya sa baga. Hindi pasugot.
0: Ba, naintuhan mo gid ba?
1: Gani?
0: Sano ang nakatalana nga kasal nyo?
2: December.
0: Ah.
1: Sini nga December?
2: Oo, oh, hindi nga December.
1: Sigurado na na.
0: Base bulan lang ginambal mo. Pero ang tuig wala.
2: Ang tuig 2026.
0: Hambal ko ginaw. Next year ba?
1: 26
0: ano sa buong? Ay, bulan. Sorry. Ah, really? Te, ano ang ginpangayo sa pamilya sa imo sa pagpamalayi mo?
2: Ah, gamay malayo importante nga
0: Yambal baladayo na mga gamay ha. Isa ka mamangkot sa bat baladayo diretsuan na ya. Ah, palibot-libot o bala anong ipangayo sa imo sa pagpamalayi?
2: Ang pangayo nila ang palanggaon gid mayong mga hamutod ya kag
0: palanggaon. Ya
2: di para man sa ginakto ka.
0: Daw wala man ibuot ng kalas nun man.
1: Man.
0: Na, no man.
1: Ang buot na mo si Ringon Blanc ang ginapangayo na mga palis na bibalay kagduta.
0: Oo, nan. May ara ka tulumbahon nga baboy tapos patindugon lang tapos kasal. Na mo na bala na. No, daw wala man ibuot si Wako-Wako man. Dako ito. Dako ito. Bro, labot. Ano?
2: Kung sa balay, may balay naman. Gusto ko na sa rani, dalon sa balay.
0: Ang pamangkot bala namon sa tabala. Pagpamalayi
2: baka.
0: Mo. Na, amo na iya ang gusto na mabatian.
1: Ano ko nang gulpa niya? Baka?
0: Baka. Baka meron, baka wala.
2: Baka meron, baka wala.
1: Oh, amon. Amon ba, gani.
0: Baka madayon, baka hindi.
1: Pang lahat, pagkikon baka sakali.
0: So bali gin ano ka, gin pangayuan ka baka para mo na inyo salusaluhan kung kaslo na kamo sa December.
2: O baka ka baboy ah.
0: Mm, te may ara ka na na.
2: Oy.
0: Mm.
2: Kung pamilya sila madalas ang baka, ang karbaw eh, iyao na lang ah.
0: Hindi ah. Pwede man na nga pabayluhan mo sing baka. Ang karabaw ko mo ginailan na pangayo.
1: Gani man.
0: Oh, di ba? Amo na
2: iya. May baka naman, may baka naman din na pakal.
0: Pila tag pila subong ang baka.
2: Mahal-mahal.
0: Subong. Ara naman. Ang pamangkot ko bala kung tagpila. Ang imuya isabat mahal-mahal na. Ano ni sa'yo yaman?
2: Mahal-mahal gani.
0: Pila gani.
1: Ang presyo bala ihambal. Hindi kay sila yung ba mahal o kung barato.
0: Dulang ka. Maniliya si Wakuwa.
2: Ang turitig baka ga 26, 24.
0: Ang turite mo ng laki.
2: Twenty-four to twenty-six
0: ang garin siyang iya nga price. Mahal gali, no?
1: Ano kayo turiti? Ang kailangan turiti, maturiti.
0: kung babae, anong tawag? Kung lalaki, turiti. Kung babae, ano?
1: Tureta.
2: Dumalaga.
0: Ah, dumalaga. Oh, te, pila naman na iya ang presyo sa dumalaga nga baka?
2: Amo man diyan po,
0: man. Ate, parehas man lang gali. Ano man gusto mo pasponsoran kada namon sa amon upod diri nga
1: gani
0: sa Department of Agriculture gobra. Sugot ka gaan ka namon baka pero ikaw ang mapagwa una sang gatas sang baka.
2: Lain-lain ba?
1: Sininyaw na mapagwa.
0: Hindi siya kaya patitiyo na sa magwa ang gatas.
1: Nisagot ka?
0: Pero yatang sa'yo pagka...
2: Ikaw ko sa miga ko.
0: Hindi man ah. Iyatag man sa'yo buong ang gatas, ang baka. Mm-hmm. Basta mapagwa mo ganyang gatas, minagi sa'yo pagsup-sup.
2: Hindi man lang.
0: Ha? Damo sa kwarta.
1: Gani.
0: Pero seryoso na na ha, nga may kasalan nga magaganap sa December. Ano gid to be exact, ano ang pietsa sa December nga papakasal ka mo?
2: Mga 23.
0: Ang kamango mo balang kung 24 mo na lang para may handa na lang kaya. Kung
2: ba ko 24 try kuha na sa ako na kay bago ng anak ni Jesus, kay sa ako na tumbahan.
0: Doon ang damguhan ko na nabali ang istorya. Tuwag mano, doon nag-deja vu ko pala sa bawa. Masako ko na ang pizza 24, pero ang sabat ko dira ha, depende na yan sa nag-celebrate sa Christmas.
1: Kasi depende man ako sa pare. Kami pare man yan ang nagkakasal.
0: Kag prior kayo magpakasal ya, imo na iya ginpa ano?
1: Pizzahan.
0: Oo, ginpa advance mo na appointment ang imo nga kasal sa 24. Amo na iya. Hindi kayo masako. Amo na. Hindi na iya. Amo na iya wako-wako.
1: May pare na nagkakasal. 24, 25. Kahit ti bisan paano. Nang ara na iya sa pag ano mo sa pari iya nga
0: na lang wakwa anta na lang ubra ang pari kita na lang makasal sa ila. Wait, total kita man nagpatigayon sin sila duwa pasugot na wako
2: 23 lang try kay Dogan sa birthday ni papa
0: mo o kon papa niya
2: papa ko
0: ah so sa din ka mo kaslon sa Kabangkalan o kon si Mamaylan
2: Kabangkalan lang ro try sa bagong simbahan.
0: Ay, oo.
1: May bago nga simbahan sa bong.
0: Kita ko na ang katedral na, daw katedral man yung design na pagadako-dako. At sa may tubang lang sang ano, sang Kabangkalan City Hall.
2: Tubang lang. Oh, Kabangkalan
0: City Hall. Adira ka mo pakasal yun, di ba? Big time yun, diba, no? Di pa, ano na ay, naka-ready na, mayara na, best man. Ano po yung nagan-idol?
1: Best man, mga bridesmaid.
0: Bridesmaid.
1: Oo.
0: Amo na ang gusto mo? Ma-bridesmaid.
1: Ma-bridesmaid ko, pwede?
2: Pwede mo na ma-bridesmaid ka. Dala ka lang na. Ay, mamaninay ka man tayo.
1: Uti alang-alang man niya. Mamaninay na lang ko. Iang.
2: Pilang Troy Manila, nagamit ka si Troy Manila man.
0: Pilang amot?
2: Alam, ay kung wala nang silang wala mo ma-Manila, kung ma-Manila, kung ma-amot, pa kami sa akong.
0: Ay, ti, hindi man niya bala, di mo kinahangla na amon kwarta?
1: Amo ko dya eh.
2: Regalo, regalo lang ah.
0: Hindi ah, may ara ginay.
1: May ano ginay
0: ah. Ah, amo na lang ni, ako. Hindi ang, amo na lang ni oh. Ako na lang sa lakyan ang inyong gamiton.
1: Gamiton niya, wedding car.
0: Oo, magkasal na ka mo.
1: Te.
0: Okay sa'yo mo?
2: May ara naman sa lakyan, Troy.
0: Ah, hindi gid siya kay butang ko tani cortina ba?
1: Te, kung mag-amo sina ng ako na lang matulod sang ano eh?
0: Sang?
1: Sa wheelchair ni ano?
0: Sabi ko, kung ikaw matulod kung mag-ayod si Wako-Wako.
1: Pwede, pwede again.
0: Kaya wala ka na kinanglan, as in mamaninoy lang yung kami. Bali, kumbaga, ang amon na lang yung lawas yung katarungan amon dalonda sa Kabankalan sa 23 December.
2: Okay, ma-text lang ko sa imo ah.
0: Ah, hindi na kami guro mag-asa ah. Baan hindi ka naman nakadumdum sa amon.
1: Baan mo, sa amo na nga mamaninoy ka maninay kami, ang maninoy ka maninay gabayad ginaya, di ba?
0: Ari gani o, duha na kaihado kung mga taga Iloilo nagpinangayo na sponsor, may isa mahampang sing tennis, ang isa may ma-football sa Singapore. Ti, makon mo, wala pa December, panghatag ka na sang imo nga Pasko sa imo nga mga ihado. Galing kay ti, mga tatlo naman katuig, wala ko katag mo. Pero at least yung dumduman ko nila nga maninay ko nila, no? Pero okay na ko na, liba, appreciate ko man nga yung pangita ko nila sa Facebook para ma-message, para may sponsorship. Ti, laban-laban, namuman yung matabo, ay wako-wako. Kay ti, siyempre kinanglan nyo gid man kami nga i-remind nga maninoy, kamusta ka na da? Kung kaisa, madulaan man kami na gana, madumduman nyo man lang kami kung kada Disyembre.
1: Correct!
0: Kag kung may kinanglan ka mo, may yara gina dapat kulo kamusta, gid. Kay siyempre, kita na na ang ilang, ano mo,
1: second
0: parents, sabi daw, something ka muna. Kag kita man na matudlo sila sang maayong pinamatasan, kag maayong nga pag sinalayo bilang isa ka mag-asawa. Oo. Tudloan natin sila kung ano aton agyan man. Nga tudloan sila sa mga mulain ng buluhaton.
1: Kagtudloan yun ka muna mo niya sa maayo nga posisyon.
0: Kagtudloan ka man namon wako-wako kung ano ang pinakamaayo kag kung sa diin mo dapat matultulan ang G-spot ni Ninya.
1: Nay.
0: Kabalo ka kung anong G-spot?
2: Uwe.
0: Ano na ba yung G-spot, be?
2: Hindi mo lang ko eh. Kaya kung
0: minsan natin
2: kita ka naman.
0: Hindi ah. Muna gani ka na pamangkot ko kung kabalo ka kung anong G-spot. Ano ba yung G-spot, be?
1: Anong G-spot?
2: Hindi na lang, pre.
0: Yan, balgani! Wala pa kami ka maninoy daw. Iuli ko na lang ang kandila. Magamon eh. Yan, bal! Anong G-spot? Dasiga! Gusto mo guro, iuli ko na lang ng kandila. Ano na ba yung G-spot, be?
1: Ay, amot ka dugay.
0: Dugay mo sa bat. Huwag na sa kabalo, ah.
1: G-spot lang, gih.
0: Huwag na sa kabalo. Muna nga kinanglan niya kita mangin maninoy, kag maninay. Kay amo nang aton nga ihutek siya kung ano na ang G-spot.
1: Anong G-be?
0: Ha?
1: Anong G-be?
0: Letter.
1: Ba?
0: Ano gali?
1: Ha?
0: Ano gali, Angie?
1: Gasolinador.
0: Ay, ang buta. No, para sige ka mo ni, ano, ni Wako-Wako mo ni Mood. Oh, ako. Ano na? Mag-greet ka o ano? Ngita ka sponsor?
2: Mag-greet. Hindi lang ko mag-greet pa. Kung lang ko pa request lang ko. Sinata nga umasa lang sa'yo.
0: Sige ah. Play ko ah. Thank you. Bye.
1: Salamat, kid.
2: Thank you.
0: Hindi kita kinanglan guro makamaninoy kag maninay.
1: Gani man.
0: Sa mga nagaplano da nga kwaon kami, hindi nyo na lang pagdayon na. Kay may tendency gid Japan nga ibalik kina mo nang kandila kung may nasungguran kami.
1: G-spot pala nga G-spot, hindi ni gani. Mamaninoy pagin kami.
0: Geniel Capitle, good evening, and Mila Cardinal. Tore ka sadya si Doan Dolfrey.
1: Dolfrey, Jaya. Kung sa bagay, free man ko.
0: Visit na nga opisyo ato ka nga biwa. Hindi lang kita mga taga, anong gali, mga taga PBRRMO Aklan. Lalong-lalo na sa mga kasama ko. Tier on duty at sa aking wifey na si Christina. Happy listening mga taga Aklan from John J. Litunwa.
1: Okay, kag mga Arsenas family dira sa may Iloilo mayong gabi.
0: It's 7 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropa Antroy Tisoy.
1: Kag si Dolphy Langka.
0: Nagamamati ko mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!

0: Ayoko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Centrum Plus, Herbal Oil!
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Centrum Plus, Herbal Oil!
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
1: XFM. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Pagpamatuwod sa kaipiktibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ako si Richie Laurencio. Gatumargid ako sang Santon Plus Herbal Capsule. Bilang supplement ko sa akon adlaw-adlaw para magmugo akon kolesterol.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Imo ikan sa mangustin kag malunggay. Antioxidant. Gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: 26 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to our favorite radio station. This is XFM. Control pa mo.
1: Excited.
0: Oy, nilanggit na hindi ka magkalipat ha. Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Baka lang ka mo sa mga Gold Eagle Beer nga mga produkto. Pareho sa Gold Eagle Beer nga King kag 320 ml sang Gold Eagle Beer. Ang Tansan hindi nyo pag-ihaboy. Isulod nyo sa sobre nga puti. Isulat ninyo kompleto nga pangalan, edad, address, kag contact number. Kag ang suking atindahan sang ginbaklan sang Gold Eagle Beer. Kag ipadala ang inyo entries sa inyo nga mga suki nga XFM radio station sa NIR kag Panay. And every Friday may isa ka tagdaog nga makaangkon sang 5,000 ka pesos nga cash. So week 11 na kita sining Friday no?
1: Sa sining Friday week 11.
0: Week 11. So pagkatapos ng week 11, ma-week 12 na kita until week 12 lang kita tapos mag-grand draw na ta. Kagbantayan nyo man ang mga cellphones nga inyo nga madag-an kag grocery package mga katropa. Gani padayon sa Gyapon ang nanarisari nga promo nga gina padayon nga pagwaragwag diri sa XFM radio station sa Panay kag NIR. So intra lang ah para makakwarta ka mo kag may palaabuton pagid nga radio promo ang XFM nationwide naman ini sa tanan na ni nga XFM radio station sa bilog nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas kag Mindanao, sa Subong, ginapabalo nga indi nyo na paghihaboy ang inyo nga mga empty blisters ang Santon Plus Herbal Capsule kag ang mga empty sachets ang Santon Gold Coffee Mix para dako ang tsansa nyo makadaog kada simana sing kwarta.
1: Ano pa ang ginahulat nyo? Intra na ka mo.
0: Ang imbis nga mangin basura, mangin kwarta pa na.
1: Mangin kwarta.
0: Kung magabutan nga lang nyo every week sa palaabuton kag bag-o nga radio promo sang XFM Philippines nga! Pwede git kay intra ang tanan lin sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Tayo mamataman ta ta, boss naman ah.
1: Boss naman.
0: Okay, daw nakibot ka na pag-abri ko sa pertahan, daw natulugan ka na eh.
1: Huwag na, ano na.
0: Ha?
1: Tumatakbak na kalimutan.
0: Thank you sa mga tech on duty sa buong evening sa tanang XFM radio station sa Panay kag Negros. Kag sa tanan mga station manager, sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tiso.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos. Yes.

0: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: System pain. Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kalisis. Nagtumara ko siya. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
0: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipay-lipagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thanks sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking katulad ni Lilo. Sakit ako, center agent.
8: Permigid ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibagay din ito sa akong sang Sister Pain.
8: Nagasita, sige na matulang pagsakit sa ulo.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na warm.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kung di dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Samphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
4: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take ng akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako

Happy Mix. Gawa sa pinaghalong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Love is in.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako pala si Wilsimi Hepielago ng taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking kitutan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalid ay pagkos ako sa Sister Pain.
7: Malasig na, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Merbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na
6: warm. Santon Gold Coffee Mix. Nag-cafe ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
11: X FM.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katrupa,

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Sanfon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pay.

0: down pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalid ay pagkos ako sa Sister Pain.
7: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pa sang nawon.
6: Santon Gold

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayun, bukol nga sa puwitan ko, mga piso, siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah! Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monelene Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3, sa madbarang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon, may Santon, kabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin, easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas mo manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rheuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Sampong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sampong Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sampong Gold Coffee.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansom Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: mag Sansom Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute Pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag Sister Pain.
2: Hanggang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: Symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nadakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya is red piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko.

Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa mga tutupan ni Lilo.

0: Hello?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Sanfon Gold.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilibili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas.

0: exciting Pilipinas. Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirigitang sa XFM.

tropa. Good morning, good morning, good morning. Ay, gainulan aga pa. Kamusta, kamusta, kamudira. Samtang nga nagpahuway pang iba. Ang iba nag... Paunta-unta sa ila parang babut ko. Na bagong bugtaw. Ang iba nagaluto na sa ila mga pamahaw. Kagang iba na nagahimos na. Kamusta kayo, Jen? Kamusta ka muda? Subong iya mga katropa ng ating adlaw na kita sa Miyerkles, October 14, 2026. October 14, mga katropa, subong adlaw. Kamusta kayo dyan? Sino may mga birthday? Sa may mga nag-celebrar sa ilang kaadlawan today, happy, happy, happy, happy birthday! Ayan ang mga handa niyo dito. So, may handa man o kung wala. But the most important thing is, syempre, nga ti, nagdugang ang edad. Ako sa hindi. The most important thing is, nga ti, kita tanan ang buhi na buhi. And of course, upo na nga ito ng mga pinalangga sa kabuhi. Diba? Mga katrabaho sa tanan, alas 5:24 na sa aga, 5:24 in the morning. And of course, kaupo din yung sumbong si katrapang Wendell Balinario. Dari lang siyempre sa programa naton, Exciting Pilipinas! Ang programa nga pampukaw kun aga. Dari lang siyempre mga katrapa para baskog! Dari siyempre sa X FM Bacolod. And syempre kay mainulan ng ating panahon sa mga katropa, no, sa update sa ngaton lakat sa panahon. Weather update na doon. Ang Intertropical Convergence Zone ng ITCZ padayon nga nag-apekto sa Bainsing Visayas, kag Mindanao, kag ang northeasterly wind flow nag-apekto man sa gihapon sa northern Luzon. Kag diri sa probinsya sa Negros Occidental, ang atong nga weather condition, mga katropa, pila ka parte man sa gihapon sa probinsya ang magkabatsyag o kung maka-experience sa magulumon nga panahon nga may dalang rain showers kag thunderstorm. Dala sa ITCZ, kag may light to moderate nga kakusugon sang hangin sa direksyon nga northeast to okon northeast to northwest. So padayon lang ha nga pag ano dira bit-bit sa inyong mga payong para perfect na perfect agaton nga mga preparasyon in case nga magulan man o kon magpanalit hi subong nga adlaw sang Miyerkules. Kagati mga katropa, ang update dere sang TOST Pag-asa, as of 2 a.m. today, October 14, 2026, ang tropical depression formerly LPA-10A ang ginamonitor sa Guaya sang Philippine Area of Responsibility. So may aras ang tropical depression, mga katropa, nung aras sa Guaya ang Philippine Area of Responsibility. Bit-bit tayong ha. For example, subong o, kahit mera sa mga thunderstorm, hindi ka expectar sa probinsya, subong mga katropa sa Cali City, sa Sagay, sa Bahinsang Manapla, Victorias, yun. Five at 26 na oras na ton. Eh, napatamot ako mo din ang mga katropa komento sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Matamot ako mo din sa pag-greeting, pa-shoutout sa mga loved ones ninyo, sa mga inyo din mga abiyan nyo, mga birthdays o kung mga ginaselebrar sa mga adlaw. Matamot, matamot! Saliwat ati, ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live kita subong ang live stream natin sa Facebook. Nagpadayon.
And mabatian kita sa inyong mga tags sa karadyo. Ara kita sa 103.9 XFM Colored. Kagariwa sa Canlaon Volcano Bulletin man as of 5 a.m. today, October 14, 2026. Ara gihapon mga katropa, sa alert level 2 ang Balkan Canlaon. Kagti mga katropa, may padayon nining aktibidad mga katropa like sang sulfur dioxide flux, plume mga katropa, nga padayon ini siya nga nagabuga kagmay. Padayon sa yapon nga magagmay nga linog mga katropa gikan sa vulkan. So hindi kit magsulod sa 4 km danger zone mga katropa no, para sa safety sang tanan.

mga katrapa, 5:28 at this point. Siyempre, samtang nagahikot ka mo dira, nagpamahaw. O ko na nagpangilamos pa lang ang iba, bagong bugtaw, bagong kuas kila, mga muta! Di mga katrapa, mata-mata na itong sungguna lang aton nga aga. Siyempre, sa mga tugs-tugan, sa musikahan, para tin vibe na vibe again. Kagang positivity, magkuha mo gid sibo nga aga samtang nga nagprepara na sa imo pamahaw. Kag nag-start sa imo yang adlaw. I know nga dapat magiyog-iyog gid kita sa atong kalawasan every morning. Exercise gani ang bal nila. Tipo. Parbis kan paano makaparagtok lagtok kada sa mga siko. Hindi. Maka-stretching ka, makapabalhas ka. Sa matugnaw nga panahon. Ariwa! Kaupod si Marian Rivera. Halina at

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos isang dasan ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: System Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad na mapagbiyahe ang Sesta Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Kaya kita ka mga driver, mag-inobus ang Sesta Pain.
4: Sesta Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sesta Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: XFM. Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

Kamusta nang iba niya nagalagaw-laga kun hapon sa nagapadayon nga selebrasyon sa Mascara Festival 2026. Kamusta? And syempre mga katropa, subong man nga adlaw ti ato naman bantayan ang pila pa ka mga aktibidad no, sa Mascara Festival 2026. Lapit na lang ang atong highlight sa 16, 17, and 18. Pero ti sa bahin tira isang Lacson Strip mga katropa nag-amat-amat na patuko dira sa mga stage, sa mga kiosko. Para ya sa ining na summit nga celebration. Kiti kabalo kita ang Lacson Strip, isa na mga katropa sa ginapuno gid sang tawo when we say Mascara Festival. Dira gid ang iban. Nga kadto kay ti may mga ilim noon, di ba la? May parties, may mga artista and adamo pa. Pero hindi mo magpaperde ang Bacolod City Public Plaza. Baskugan kay napalibutan man sa mga baligyaan kung sa diin nga timer man rasang intablado man no, nga may mga performers man para sa mga katropa pips na dira nga magusto magkaon-kaon, di ba no? Preparar na kamo daan sa inyong mga balon. Kita ko daan ni God sa Facebook na kibot ko to kay Chay ang balya. Namahalan ka mo sa nga, hindi nga mga ilim doon. De! Kung namahalan ka mo, hindi ka mo maglagaw, pay mo nung kamo sa inyong balay. Grabe. Grabe si Chay. Pwede ka lagaw ay kwarta. Ay, no, gay ka mo da. Balik counselor, Celia Flor, bala, balya. Eh, make sure nyo reasonable ang price. Ang tsakturan lang, di ka mo patama da. Kaya para nga manginsadya ang tanan. Para nga ma-enjoy sa mga nagabakal, sa mga nagalagaw at the same time, makaginan siya, makamunta kayo kung mahal na, hindi mo ka pag ano, makailo man sa iba, nabi niyo, wow. No, sa reasonable price lang, di ba la? Kalain mo na karoon nga pamahal ka gida, kamanggaranon mo gida. Eh, kamanggaranon giguro yun. Sana all. Mga katropa, alas 5.42 na oras na ton. Kagariwa ang mga katropa natong balang nag-aupo dadriya sa programa naton sa Exciting Pilipinas. Sila ni Mamay na Silya Dorado Mipi. Good morning! Ginapatamuya mo niya mga taga Punta Taytay. And of course, sa mga moms sa Punta Taytay chapter. Good morning! Good morning man kay Sir Arvi Chris Casires mayong aga. And of course, sa mga security guards man, talaga nagatuto ka nagpamati sa aton. Sa ilang mga tagsaya ka radio kung nagalantaw man sa ilang mga cellphones. Good morning! Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man! Mayong aga kay Tristan Wyatt Gulay, good morning! Sa kay Ma'am Rina Diestro, kay Sid Consaid Marzog, kay Arnais Erida, good morning! Kay Ma'am Gina Hirona Fernandez, good morning man. And of course, sa mga members natin sa class, ako ang XFM class mga katropa, ako ang mga katropang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo. Tanan niya ang mga chapter sa Birugyang Negros Island Region. Good morning! Mayong aga sa inyo katanan. And may lang nga pagpamati dira, no? Kag kay Tristan Wyatt Gulay Galia. Good morning, man. Sa mga nagpamahaw na dira subong, mga katropa, no? Good morning sa inyo. And of course, mga bago lang bugtaw. At this point, matulutog daw ang panahon. And of course, nami na nga daan niya init-init sang tubig. Kag magpangape aga pa. And of course, speaking of kape mga katropa, namigid nga kita ang mag-inom sa kape nga hindi lamang for the sake of coffee, but makahatag pa sang healthy nga benefit sa aton nga lawas. Of course, we have three coffees nga gina-endorso gid sa inyo from Yes to Health mga katropa. Una dira ka niya nga Santon Gold Coffee Mix. Ang aton nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa ang kape nga mayara sang malunggay, sang mangosteen, chia seeds, turmeric, coffee beans, kag mayara sang Santone, and kintugangan pagid sang glutathione and collagen. Ang kape nga pinasahi mga katropa kay hindi lamang kape nga healthy, skincare mo pa, mapagwapo, kag mapagwapa pa sa imo, ang Santone Gold.

0: Coffee Mix. Siyempre sa mga mahiling naman magkape, nablang kape-kape ang aroma and lasa, gid. Kumbaga, literal. Nga, ma-taste mo, gid. Masimutan mo, gid, ang kape. Nga favorite sa mga katropa nato. Na, pero gusto mo ba magkape, mga katropa? Tapos, may diabetes ikaw. Kung na ikaw, dre, may mataas nga sugar. Paring mga katropa, ang healthy nga kape. Tungod nga, hindi mo na kinahanglan pa magbutang sang sugar. Para gitini sa tanan, mga katropa, nga mga coffee lovers. Nga healthy kay bangod. Mga katropa, may stevia ini bilang pampatamis. Kundi mga katropa, may mangosteen pa kag vitamin D3. Ginisa sa atong nga premium D3 coffee mix para ya perfect na perfect sa mga coffee lovers without worrying your sugar level, mga katropa. Kung sa mga may diabetes. Mo na ito niya, premium D3 coffee mix. And of course, ang isa pa natin ka coffee mix, mga katropa, kung sa tingin ari naman niya para naman sa bugos ng pamilya, pati kabataan. Yes na yes! Pwede mag-inom sa ato niya Santong Plus coffee mix. Kung sa tingin meron sa mangosteen, sang balunggay, and soya, mga katropa. Kung sa tingin naman niya iniya para sa bugos ng pamilya, pwede gid sa mga kabataan kag sa mga mahilig magpainit sa mga sikmura nila aga pa. Kung mag-inom sang healthy nga drink aga pa, magpainit-init ko na aga pa, nga hindi abi ka uyon sa caffeine, kung hindi gusto sang lawas nila ang caffeine. Ari ang aton nga Santong Plus coffee mix ang para gid sa inyo. Pwede gid sa mga kabataan, ano, parisi lang ang pandesal, perfect na ang pamahaw kun aga with Santong Plus coffee mix. And yon, mga katropa, no? Aton yung ano sumong ganong manami pangape, pili lang kamo with your choice. And of course, depende sa inyo yung luyag kon. Kung ano mga bet na bet nyo, guys. Ano? Sa itong mga coffee. And mabakali na mga katropa sa itong mga Yes to Health Store. So, syudad sa Bacolod located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniwan ang, syempre mabakal sa mga online shopping applications sa para mga katropa ha, sa Yes to Health 2011. Ano nyo lang ah, mangkutan nyo lang. Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, Kag, TGP. Ma-order man online. Saliwat sa Yes to Health 2011. Yun, kag syempre mga katropa, ang atong mga produkto, mabakal gid sa Yes to Health Wellness Center. Yon, mga katropa, thank you so much. Kag-oras na itong alas 5:47 na. Sabong niya liwat nga adlaw sang October 14, 2026. Sa Miyerkules nga adlaw. Thank you so much mga nagapod sa ito na programa. Kag-tibwas, kita-kits raman kita. Sa atong niya nga pampuga ko naga every morning. Adri lang sa Exciting Pilipinas. Sa XFM Bacolod. Mga katropa sa liwat, happy Wednesday. Kaga, thank you so much sa mga nagtutok. Ingat sa mga nagabiyahe. Sa liwat, good morning and see you tomorrow. Bye-bye!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitapit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko ang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Pagpili sa mga butika.
10: XFM 103.9.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay. Mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santon Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
6: The secret of health.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Marlon, Irpil. Ayong buko nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
0: Premium D3. Ang bago.
14: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
0: The Secret of Health.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
15: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
16: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
17: Top of the morning coffee. Great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again, and this time with Xanthan Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly, and since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthan Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
19: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: VisionX. Epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
21: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
20: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samtong
2: Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon, Irtil, ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
1: Plus. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
8: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibaligay ko sa akong sang Sister Pain.
8: Nagsigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Mrs. Monelin Andrade Bigay. Nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
13: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
14: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
15: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
17: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nag-take ng kumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
7: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Sister Pain, isa ka office manager. Lamo na ako na tirawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli-Elia, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rheuma. At magaling na yung paa ko. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: System Pain.
11: Sigari mo sa ka-service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala na nagsakit ang ako.
10: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Ako po si Normie Briones. Patanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
14: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Vision Next! Marami na ang natulungan!
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
16: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
18: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
19: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabalak. Tribo nga mabalak. Express Balita. Labas. Kag eksklusibo nga nasaga. Pinagi sa ginting kong kapersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM Time Bala sa E-Stress na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kaman sa buong bahay sa kalibutan. Welcome na dari sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sa Miyerkules, Oktobre 14, tuig 2026. Kag, subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Sige, dulo naman sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor, drasubong sa atol, mga katropa, ang XFM Bacolod. Babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9, ang XFM Sagay City, sa radio frequency nga 87.5, XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1, kag mga katropa, XFM San Carlos City, sa radio frequency nga 98.9, kag hindi magkalipat, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita ang malantawman sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bakod mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang atong official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ma-download sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access dira ninyong 53 on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayroon magkita sa text line. Diri sa aton istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:15 na, kag mga katropa. Atong padulungan ang mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa atong mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Dila ka mga eskwelahan sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental liwat nangin biktima sa mga pagpamahol paagi sa social media.
2: 8 anyos nga babayi nga pinakaulihin nga napatay sa kaso sang dengue sa Bacolod City.
1: Siyam ka mga barangay sa Bacolod yung kilala sa 2026 Better Bacolod Awards. Sa ating mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
1: Impeachment Court, nagbaton sa tatlo ka mga articles of impeachment nga gindrop sa prosecution. Trial, magabalik sa Nobyembre 9.
2: Senator Bam Aquino naghinyo sa mga lending agencies sa gobyerno nga i-waive ang interes sa tion sang El Nino.
1: Kag sa tanggamang headline sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Saudi Arabia nagpasalig sang pagtimalos batok sa Houthi rebels angot sa pagpangatake sa Riyadh Airport.
2: Sa balita naman sa sports, kampanya ni Alex Yala sa WTA 1000 Wuhan Open ang nagtapos na.
1: Kag sa ating mga headlines sa balita espesyal, makabunaton si katropang James King. Mga katropa, ibalunta sa likod ang istorya sang sininga pamilya ay naglabot kid kuno sa Tracy ang iya bata. Pero mga katropa, may madalom nga rason kung nga aging padamo yung iya mga kabataan.
2: Sa ito naman yung showbiz news mga katropa, ang pamilya ni Riza May o kung mas kilala nga Team Riza nagpautwas nga mayra isang death threats sa ila nga kabuhi.
1: Alas 6:17 na. Mga katropa, inyo nabatay na mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag mga katropa, ining kinadulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
1: At napadulungan mga katropa ang mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Insuspende ang klases ng Sumag National High School sa Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod, adlaw sa Oktobre 13, matapos yun yung makabaton sa pagpabahog online gabi sa Oktobre 12. Sunod sa kay Police Captain Ricky Cayao, ang station commander sa Bacolod City Police Station 9. Ilang sa karon ginatumod kung sino nga sa likod sa pag-post online angot sa pagpamahog. Matapos ilang nabato ng impormasyon angot sa nasambit nga online post. Doon ang panikayaw, nagapabilin sa karon nga work from home ang mga manunudlo sa nasambit nga bulutuan. Kag nagapadayon ng investigasyon kag pagtipon sa nagakaigo nga detalye angot sa natabo nga pagpamahog online. Naglaptas ang social media post ng isa ka netizen nga giningadlan sa kay maigit kag mayra ini isang kondahan nga tuyo sinipang tiruhon ang mga gwardiya kag mga manunudlo sa nasambit nga bulutuan. Kumadumdumaan, una nga natabo adlaw sang Martes ang pagpamahog sa syudad sang Bago sa isa ka bulutuan kag sa syudad sang Victorias apang kahapon sang hapon Oktobre 13 ini ang gisundan sang isa ka pribado nga bulutuan 3 months sa syudad sang Bacolod nga nakabaton man sang pagpamahog online.
2: Isa ka 8 ka tuig nga bata nga babayi sa barangay Handumanan ang napatay bangod sang dengue sa nigabulan sang Oktubre. Samtang nagapabilin nga ikaduha sa may pinakad madamo nga na record nga kaso sang Balatian ang among barangay sa syudad sang Bacolod. Base sa report sa Bacolod City Health Office kan CHO, gindala sa ospital ang bata sang Oktubre 1 matapos mag-antos sa nasambit nga mataas nga hilanat pagpalanakit sang lawas diarrhea kag pagsuka. Pagkatapos ang duha ka adlaw nga pagtiner sa ospital, ginbawian sang kabuhi ang bata sang tinalikdan nga Oktubre 3. Naibaluan nga sang 5 ka tuig ang bata sang una man ini nga ginbulong bangod man sang dengue. Suno sa datos sang City Health Office, tubtob Oktubre 3 mayra na sang 77 tanan ka case sang dengue sa Handumanan ang nirecord. Gay kaduha sa barangay Mansiningan nga may pinakadamo nga kaso sa syudad. Padayon naman ang pagpanugyan sang City Health Office nga magpanglimpyo agod nga gilayon nga matapna ang mga ginaitlogan kag ginapugaran sang lamok ka kagilayon man nga magpadulong sa ospital kag mga clinics kung makabatyag sa mga sintomas sang dengue.
1: Ang spot price ng elektrisidad sa Visayas kag Mindanao nagsaka sa masobra 12 pesos kada per kilowatt hour sang Setyembre sunod sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Sa Visayas, nagtaas ang 5.2% ang spot prices sa 12 pesos and 42 centavos kada kilowatt per kilowatt hour sang Setyembre gikan sa 11 pesos and 81 centavos kada per kilowatt hour sang Agosto. Samtang, nagapabili naman nga mataas ang Mindanao spot prices sa 12 pesos and 61 centavos kada per kilowatt hour sa Setyembre apisar sang 1.4% nga pagnubo sa nagligad nga bulan. Sa Luzon, nagtaas ang 5.7% ang spot prices sa 5 pesos and 18 centavos kada per kilowatt hour gikan sa 4 pesos and 90 centavos per kilowatt hour sang una. Ang mga utilities sa kuryente nagakuha sa bayan sa ilang mga kinanglanon sa kuryente gikan sa spot market. Considering ang mga presyo nagabag-o base sa supply kag demanda. Ang pinakauling ang mga paghulag sa presyo, ginalauman nga makita sa mga balairan sa paghimo sa kuryente sa mga konsumidor sini nga bulan.
2: Patay ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos ani agin tiro sang wala makilalaan nga suspek sa barangay Basaka, Banuas sang Kawayan hapon sa Oktubre 12. Ang biktima agin na kilala sa kay Virgilio Ikuna, 68 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sa investigasyon sang Kawayan PNP, nagpauli ang biktima kag ini ang halin sa proper sang Banua apang nakibot ini sa pag-abot sa iya nga balay. Ginaligar mayara na sa mga armado kag nakita sini nga ang iya bata kagumagad ang nakagapos. Gilayon na nga ginapahapa ang biktima sang kapintatlo ka mga suspek kag ginpaluhod ang biktima tubtob nga nagpangayo ini sang bulig apang ginluthang si Kona sa mga suspek nga nagresulta sa kamatayon. Kag sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapolisan angot sa motibo sang krimen kag pagkilala sang mga suspek.
1: Patay ang isa ka senior citizen matapos makuryente sa Purok 4, Barangay Kabakungan, Banuas, Nakasiliana, hapon sa Oktubre 12. Ang biktima, ginkilala sa kay alias Edito, 74 anyos, kagresidente sa nasambit ng lugar. Sa disimbestigasyon sa Nakasiliana PNP, nagapangisda ang biktima sa iyang apunong gamit ang wire sa kuryente nga naangot sa ilang balay. Ginapatihan nga ang biktima, nakalapak sa tubig kung sa diin ara ang presensya sa nasambit ng wire sa kuryente kabangdanan sa insidente. Ginangagaw dalang biktima sa Rural Health Unit sa Banua, apang ining deklarar nga dead on arrival sang doktor.
2: Pilason ang tatlo ka mga persona matapos magluntad ang pagbungguan ay isang tatlo ka mga motor kang isa ka van sa dalan Carlos Quilado, Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod, gabi sang Oktubre 12. Ang mga pilason ginkilala kanday Juart, kung 27 anyos, residente sa siyudad sang Bago, alias Oliver, 28 anyos, residente sang Barangay Kabug, siyudad sang Bacolod, kag alias Donald, 31 anyos, driver sang van kag residente sang Barangay Tapi, siyudad sang Kabangkalan. Sanding sa investigasyon sang Traffic Enforcement Unit, ginatagaan alagyan ni Juart ang motor ni Oliver kag ang van nga ginamaneho ni Donald o kun ni Donald apang ini ang nagliko sa nawala nga bahin apang ini ang nasangit sang motor ni Arlo. Nagresulta naman sa pagkarambola sa mga motor kag nakaagom sang mga minor nga pilas ang mga driver sang motor kag sa karon ginabulong ang mga pilason sa natabo nga aksidente.
1: Wala sang plano nga magpadayon ang kontraktor nga nagtuyo magarenta kag magapatukod sang building sa pwesto kung sa di nagatindog ang daan nga Provincial Administration Center. Sino kay Governor Bong Lacson, mahimo magabukas liwat ang bidding para sa mga proyekto agod sa magamit ang lugar. Nagahulat sa karon ng opisina sa gobernador sang formal nga pagpahibalo halin sa kontraktor nga wala na sila sang tuyo magpadayon. Panahon pa sang nagligad ng administrasyon sang nagapatigayon o kung napatigayon ng bidding o galing wala masugura ng proyekto bangod sa pila ka mga krisis na ginatubang sang kontraktor. Rason nga ini ang na-delay. Malawig na nangation nga wala masuguran ang proyekto ka ginapakamaayos ng gobernador nga masuguran man sa inabiling nga tuig sa administrasyon.
2: Ginapaabot sa Bacolod City Government ang anom ka mga bagong electric vehicle kon EV ambulance antes nga magtakop ang 2026 agod nga mapabakod ang Emergency Response Service ang syudad ilabi na sa mga lagyo nga barangay. Suno sa pahayag ni Mayor Greg Gasataya, idugang ang anom ka mga EV ambulances sa lima ka mga ambulansya nga ginagamit sa syudad sa karon. Ginpahayag man sa alkalde nga ginkakonsiderar nila nga ibutang ang mga bagong mga ambulansya sa mga malayo nga barangay pareho sang Alangilan bangod mapahapos agkon agud mapahapos kag mapadasig ang pagresponde sa mga emerhensya. Ginalantaw man sang lokal nga panguluhan ang posibilidad nga ang mga nasambit nga electric vehicles sa ang ibutang nga daan nga ambulansya nga ginagamit sa pila ka mga barangay. Ang pondo naman para sa pagkuha sang anom ka mga bag-ong mga ambulances ang magahalin naman sa City Mayor's Office. Wala pa sa karon sang dugang nga detalye ang ipahayag ang alkalde na hanungod sa eksakto nga petsa kung saan umagaabot kag ipanagtag ang nasambit nga mga EV vehicles.
1: Siyam ka barangay sa Bacolod City ang ginpasinunggan sa Department of Interior and Local Government Bacolod sa 2026 Better Bacolod Awards sa Oktubre 9 bangon sa ilamayong performance sa pagserbisyo sa mga pumuluyo. Nagip sa mga ginawardan ng mong barangay 1532 Granada Montevista Panukoy Singkang Airport Takoling kag Vista Alegre. Naging kilalaman bilang Seal of Good Local Governance for Barangays Awardees. Naging kilalaman ng siyam ka barangay secretaries at lima ka barangay treasurers para sa ilang maayong serbisyo. Lakip ang mga nag-angkon sa Most Outstanding Secretary. Halin sa Singkang Airport kag Most Outstanding Barangay Treasurer halin sa Takoling. May mga barangay man nga gipasitunggan sa nakilain-laing mga kategorya sa innovative governance. Lakip ang innovative governance, lakip ang financial administration, disaster preparedness, peace and order, social protection, business competitiveness, kag environmental management. Alas 6:27 na, mga katropa inyo na batay ng detalye sa balita sa lokal kag ginaginadulon sa inyo sa ang Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sa ang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: At napatulungan mga katropa ang detalye sa balita sa National.
0: Express Balita, National News.
1: Sa day 39 sang impeachment hearing bato kay Vice President Sara Duterte, ginbatan sa impeachment court ang pag-drop sa prosecution sa tatlo ka mga articles of impeachment sa bylaw magatutok na lang sa Article 2 nga mo ang unexplained wealth kag failure to declare in the statement of assets and liabilities. gin kakibot sang depensa ang nanginlihok sang prosecution nga suno sa ila lead counsel ilalang na desisyonan kapon sang aga. Nagpahayag ang abogado sang depensa nga unfair nga wala sila matagan sang tsansa nga magpresentar sang ilang mga ebidensya matapos nga nahuyan na ang vicepresidente sa mga witnesses kag ebidensya sang prosecution. Bangod sini, mapadali ang pagtapos ng hearing bangod man sang madamo pa nga mga trabaho ang Senado kasubong sa annual budget kag mga pending bills. Wala nalabot ang korte, kundi paagi na lang sa social media ang pagpakita sang ibang ebidensya nga hindi nasakop sang Article 2. May malawig nga recess ang impeachment court kag sila magablik sa Nobyembre 9. Agon pamatian ang mga nabilin nga mga testimonya.
2: Linibo ka mga departing overseas Filipino workers kon OFWs padulong sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia ang na-stranded sa ila tagsa ka mga probinsya matapos nga gin-anunsyo sang General Authority on Civil Aviation kon GACA ang temporaryo nga pagsirado sang King Khalid International Airport ang main gateway sang Riyadh pagkadto sa Saudi bangod sa pag-ataki sang mga Houthis. Suno sa kay migrant expert nga si Manny Gislani ang maapektado nga OFWs ang buwang mga nagapauli o kon rehires kag nagabakasyon ng mga OFWs samtang nga nabilin nga mga bag-o nga mga ginhire kag mayoriya sa ilang mga household service workers. Ginanunsyo naman sa Philippine Airlines sa Konpal kag Cebu Pacific nga gin temporaryo nga gin pauntat sa ilang mga flights halin sa Manila Riyadh Manila bangod ginapalawig sang PAL ang flight suspension sinitubtob sa Nobyembre 29 tuig 2026 bangod sa nagauswag sa karon nga sitwasyon.
1: Gininyo ni Senate Trade and Commerce Panel Chairperson Senator Bob Aquino nga sa mga lending agencies ng gobyerno nga i-defer ang loan interest sa mga tag-iya sa magagmay negosyo halin Enero tubtob Marso tuig 2027 sa tunga sa ginalauman nga Super El Nino. Suno sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa, ang Super El Nino ginalauman nga magataas sa Disyembre sining atuig kag magalawig tubtob sa unang quarters ang 2027. Gininggan yun ni Aquino ang Government Service Insurance System o kung GSIS, Social Security System o kung SSS, kag pag-ibig fund nga i-waive ang fee collection, hindi lang sa magagmay nga negosyo kundi pati man sa mga ordinaryo nga mamumugon kag middle class. Ginpangabay niya ang Small Business Corporation. Imuon man ini agud mapaganagan ang gasto sa mga micro, small, kag medium enterprises.
2: Ginmando sang Sandigan Bayan 5th Division ang dugang 90-day preventive suspension para kay Senator Jingo Estrada samtang nagapangatubang ini sang kaso nga plunder bangod sa ginaligar anomalya sa flood control projects. Ang nasamit nga mando ang ginpirmahan ni Associate Justice Zalde Tres Pesas kasunod sang pagtapos sang una nga suspension nga gipatuman sang Sandigan Bayan 2nd Division sa tong tinalikdan nga Hunyo. Ang kopya sang nasamit nga mando ang ipalabot na sa Office of the Senate President. Gindugang sini nga naresolba na nila ang tanan nga mga motion nga naga-question sa validity sang impormasyon sang kaso nga nagaunod sang formal nga panumbungo na bato kay Estrada. Si Estrada ang nagapangatubang sang kaso nga graft nga automatic nga nagapatuman sang 90 kaadlaw nga suspension sa nasambit nga opisyal.
1: Alas 6:31 na mga katropa. Ginabatian ang detalye sa balita sa nasyonal kagining na dulon sa inyo mga katropa sa nga. Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: At na padulungan mga katropang detalye sa balita sa internasyonal.
0: Express Balita. International News.
1: Hindi magdubos sa biyente ka mga personang napilasan sa nagluntad nga paglupok sa Ramim Ridge sa Northern Israel sa Oktobre 12. So, sa non-profit emergency medical services sa Israel, Magen David Adum, gin-report ang paglupok malapit sa border sa Lebanon. Ang mga biktima, among mga estudyante kag mga manunudlo ngayara sa field trip sa Air Observation Point, malapit sa lugar sa paglupok ka. Duwa ang nalista ngayara sa critical nga kondisyon sa tatlong nag-angkon sa kasarangan nga pilas ang nabilingin nga 15 ngayara na sa establing nga kondisyon suno sa MDA. Sa front, patay ng investigasyon sa mga otoridad kag ginahibalo ang gintunaan sa paglupok.
2: Nagpanumpa ang Saudi Arabia nga magabalo sa pag-atake sa mga rebeldeng Houthi sa Ila Airport. Sunod sa kay Prince Abdul Aziz bin Salman, ginseryoso nila ang sunod-sunod nga pag-atake sa mga rebeldeng Houthi. Sunod sa iya nga hindi dapat pagbaliwalaon bangod wala sang tagipusoon ang mga nagahimo sang nasambit nga pagpang-atake. Sang nagnigan nga mga inadlaw ginsalakay sa mga rebelde ang duha ka mga airport. Ginasuportahan man sang Saudi Arabia ang gobyerno sang Yemen agud makigaway sa mga rebelde nga Houthi.
1: Alas 6:33 na, inyong naman niya mga katropa ang detalye sa balita sa international ka ginaginadulong sa inyo mga katropa sa Vision X Plus.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
1: Atong padulungan naman mga katropa ang detalye sa balita sa sports.
0: Express Balita, Sports.
1: Timprano pa ka natapos ang kampanya ni Alex Ayala sa WTA 1000 Wuhan Open. Ini matapos ginlutos siya sang pambato sa China nga si Han Shi sa score nga 4-6, 6-3, 6-3 sa round of 64. Kapadabduman nga sang nagligan ni Prano man nga natapos ang kampanya ni Ayala sa Singapore. O kung Singapore Tennis Open. Sunod nga ato bangon ni Ayala nga si Shi ang pambato sang Canada nga si Leila Fernandez sa round of 32. Kag sa pinakauli lang gid nga update man ang doubles na day Alex Ayala kag Zeynep Sanmez ang nagtapos naman sa Wuhan Open. Nalutos na day Alex Ayala kag Zeynep Sanmez sa Wuhan Open doubles round of 32. Kinpierde sila ng day Angelina Kalinina kag Diana Yastremska sa score nga 6-2 to 6-3. Una na sila nga naluto sa ila tag sa ka-singles tournament. Ang balita sa sports mga katropa, hindi kinadulon sa inyo sa ang Cessna Pain.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:35 na mga katropa, padulungan ta na ang balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
2: Mga katropas natin naman yung balita sa showbiz. Ang Team Ryza, ako ng Ryza May Dizon's family, nagpautwas mga katropa nga mayara sang death threats sa isa ka unknown sender mga katropa. Matapos nga ini mga katropa ang nag-trending mga katropa kahapon nga daw kay tigin pagwa na no sang nasambit nga pamilya. At kumbaga tigin pahibalo na lang gid nila. Nakasulat din mga katropa sa ano no, sa email inigin said nga nakabutang diri 20k kapalit ng buhay mo Ma'am Ryza, occasion at bahay mo may tagaturo ako yung mismong gusto kang ipatumba, nasa kanya lahat ng information mo kaya wala kang maitatago sa akin hanggat maaga pa palang padalhan mo na ako ng 30k kapalit na amo na mga katropa ang mga example lang sang sang mensahe mga katropa nga gina send no sa familia mga katropa ni Ryza. At yung mga katropa ang nasambit yang account to nagagamit sang Gmail account nga NLRC-3 no amo na mga katropa tigin na kakulba man sang pamilya no sang ining ni Ryza May Dizon o kunsang Dizon family mga katropa ang nangin kumbaga pamahog ni sa ila naghambal ang mama ni Ryza sana wag po ganon na maliya wala naman kaming kaaway tapos wala naman kaming inagrabyado sa bagay ko no wala man sila sang mga negosyo gid wala mga katropa ng ating mga siling nga may kontra sila mga amusina suno sa mother niya wala ako no ginaasahan nga makatanggap si Ryza May sa mga amusin niya nga mga threats kasi wala man sila sang kaaway kag wala man sila kuno sang may mga ginaagrabyado mga katropa so tigin na kakibot na lang gid nila no nga mayara sang mga death threats ya nga ginasend sa isa ka unknown sender mga katropa pero sa karon tikol ba ani no ang ininga family matapos ya nga safety, although nga wala sila sang contract, pero kung may death threats, meaning may aragid sang gapamakog, wala mga katropa. Pero tinag-ayo ang mother niya nga, kung prank lang mga amusin eh, dani ang tatto na kagindi na pag-ihimuon pa kahit alain ang effect no sa isa ka tao kung may mga amusin nga pagpamahog sa mentally si kalinga makulbaan ka lang da anytime madlagan ka lang may batian ka nga lagpok tumamo na bala mga katropa nati supposedly tani wala sang amuni kay bal nila wala man kami ginagrabyado kag kung may sample gid man no sa aton kung may sala gid man tistoryahon mo eh, or hambalon mo bala directly hindi nga like mga death threats so, mga amusin nga gina para tabu te uso ni daan sa so, mga katropa no pati sa mga eskulahan tanan-tanan na lang ngati wala sa lay kabalo kung gaano kadako ang epekto especially mga katropa no sa mental kag emotional health sang pila ka mga individual nga may ginadala na yung adaan nga problema so ati nag-ayo no ang family liaison nga kung pwede lang man tama na nakaguntatan na wag sana ganyan no oras naton mga katropa 6:39 na kag aton nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa ato mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang ato nga Santon Plus Herbal Soap. Makaprevent kid ini mga katropa sa early signs of skin aging naton. Makapaputi man sa ato mga panit sa natural sining ingredients. Namigid gamiton sa bugos nga pamilya adlaw-adlaw. Madula man mga germs kag baho sa imong lawas with Santon Plus Herbal Soap para sa bugos nga pamilya. And may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic nga ginimpunan pa sa virgin coconut oil kung sang VCO. Ganisa sa isa kahabon sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Right?

0: tanan sa muna baliya, wala pa kami dagkong business.
1: Gani man, correct na.
0: Away na mun.
1: Ito pala, i-threat nyo itong mga politiko nga kawatan binulun. Itong ginapangawa to.
0: Indeed.
1: Kay mga, kumotrain tamela, doon yung silyo lang na sila.
0: Silyo lang na iyang.
1: Aray ang mga tao, yaga pangabuhin na isang patas. Sila na yung mismo yung ang nagatinguha para silang magmanggaranon. Hindi siling yung ang ilang pagmanggaranon niya, pakahapos. Diba?
0: Tapos gani ang vlogging nila, sunod lang man ibalay. Gani, man. Ay, mani nga sila niya. May, ano? Wala na sila gani ano tao nga ginagamit niya. Ara sa mga vlogs niya.
1: Amo gani. Nang labot, tataya kay ila na iya. Diba? Yung, mano gita da, be? Eh, kung nag-vlog ka, guro, kagsundon mo na sila, diba? Siguro makakwarta ka pa sa social media, diba? Sunda na lang na kung hindi ka mo gusto. Para ka mo naman din i-threat, dason. Kasi ang inyo, eh, wala na threat-threat. Dritsohan na yun, ablaw. Para hindi man, siyempre managok mo na, no? Pero sa school lang na. No? Sa school lang na. Para sa subong pala. Sa mga pawg-pawg sa mga eskwilahan. O, sa school lang na, di ba? Kaya nagkid yung mga hindi pala stable lang mind sa ibang sa atin. Kinanglan na muna yung dapat pagitatagan importansya sa gobyerno. Dara pagit matutok ang gobyerno, especially sa pundo para sa ikaing lawas, black ato pang Wendell. Dara pagit ma-invest ang aton nga gobyerno, especially sa mental health status ang tagsaka Pilipino. No? Hindi lang siling yung ma-focus ng taya sa kung ano, tabi ka na pang Wendell, nga mga, tayo siyempre yung education is one of the important man ng mga, ano no, talalo pang doon, tigandaan niya sang budget nga dako. So, ang mental health, mga katropa, isa ina, no? Kung mag-focus sa education, nga dakong budget, te kung may ara pag-iapon sang hindi establing pinsar, nga way natutukan sang gobyerno matagan, bisang bulong o kung atensyon, ahay ang education, mauyang naman gyapon, kay ti damo, sang adlaw nga wala klase, kay bangon sa sininga pinahugay. Dapat na balance yun sa gobyerno at mahatagban sila sa importansya kag ano no, matutukan ng mental health status ang tagsa kaisa sa ato.
0: No? Pinakabudlay pag diyan katropang France kay okay lang iya ako dito sa mga US. So kay matrace nila kung sino kundi area sa Pilipinas. Ay, wow, biskan nga harap-harapan na balon nga patyo ko si ano, hindi man matrace gyapo.
1: Why?
0: Amo na gasagsag sila.
1: Correct na.
0: Brown tani ka, hindi man tagyapon, madakpan. Hindi man tagyapon, makilalaan.
1: Correct, itang intelligence ta. Kahit dako-dako man ang budget sa gobyerno, perme.
0: Intelligence sa funds and intelligence.
1: Ano sila, ma-invest sila sa pareha sa US day. No? In total, trilyones man ka pesos ang ginautang ta. Why not? No?
0: Yes.
1: May sufficient ginaguro ng budget para dira, di ba?
0: Sa New World. Palamon.
1: Oo. Palamon, correct.
0: Yes, para pati ang gapang scam, hindi man madakpan ang muna damo. Pati ang scam.
1: Pwede na ang mga uso na subong mo, no?
0: Non-scam, secrets, gasalig sila.
1: Amo na ang mga isog. Amo na ang mga isog gapanago.
0: Hindi madakpan, amo na ang
1: kaya isog, hindi madakpan.
0: Kaya kung matapang France, kung amo na madakpan, ay makulbaan na ba?
1: Okay, maleksyonan mo. Maleksyonan mo.
0: Yan, nung niya kakita, ya, adig to, gani sa makulo, madakpan, dream, wala sa bago, ako man, di bala.
1: Correct na, di ba? Sa munang isa sa mga ano sa gobyerno tayo nabi kay bulsang ginapinsar nila. Ang ilang bulsa kung paano sila magmanggaran. Sabi no? Ang kwarta nga ginagamit nila, ang kwarta nga pinangawat nila, gamito man ang Japon sa hindi man maayong pamagi. Iti, ano man na nila katropang Wendell, gamito man ang Japon nila para magpabilin sila sa pwesto. Bilyon so pesos nga pinangkuot na nila, tiganan na nila para sa mabot ng eleksyon kay ti vote buying naman. Ati wise la budget for the ano, wise la budget for this coming election. 7.1 trillion pesos na pasar budget, ibi-ibian lang kamo. Paldo na for 2028 election. Sigurado na, sure win na, di ba? Balik naman pisto nga, what naman taliwat?
2: Sakto gagit.
1: Alas 6:45 na. Atong padulungan mga katropang balita espesyal. Ariyo paldo siya siya nga kabuhi. Paldo siya sa kabataan. Ari mga katropang istorya sa likod sa sining Chinese family. Okay, Dria Sato niya na conjute tay bata mo ya gambal ay mayo lang no kay mo lang ng bata. Magdamo di bata mo ya Sato niya do suyaan ka pa.

0: siya na yung mga tropa, naglabot ba tayo sa 13 kabilo, kay bangod, agod nga makalikaw sa buli, kag kung ano, pag ining pag ano sa iya, daw ginasuyaan sa. Katapang James King, sorry ay kami.
1: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
2: Mag-asawa sa China, may ginhimo nga pamaagi para makalikaw sa pagpangyaguta. Sa China, ginpatuman ang one-child policy halin sa 1980 to 2016. Agud mabatuan ang nagasaka nga populasyon sa pungsod. Apang sa Guangxi Zhuang Autonomous Region, 13 kabilog ang bata sa mag-asawa nga ginambalan subong nga mangin ng mainland China. Sunod sa report, 13 kabilog ang anak sa 49 anyos kamay kag 42 anyos nga asawa sa sulod sang 22 katuig nila nga pagupod. Makapilaman na kabeses nga ginbisitahan sa local officials ang balay ni Huang sa katuyuan nga inganyon ini noong tatuna ang pagpadamong sang anak apang ginparindugan niya ang iyang reproductive choices. Sa isa kay interview, ginsiling niya nga malipayon siya sa tagsa nga ginatawag siya nga may sang iya mga anak. Payag pa niya, bangod dako ang iya pamilya, mahagan-hagan ang risgo sang pagpangyaguta sa ilalugar. Makasiguro man siya nga hindi siya masubuan sa masunod nga mga tinuig. O di bala, the more the merrier, the stronger. Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para ma-relax ang stress ka mga muscles, gikan sa bilog nga adlaw nga obrahan ay mag-Santon Plus Herbal Oil. Para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
3: Sakto gagin.
0: Alas 6.47 na mga katropa, ito na ba tayo ng balita espesyal ko po si Katropang James King. Mga katropa, katropang Wendell, mga produkto sa guest oil sa dita ni Babakal, kag mga nag-monitor sa ato na rin na sila. Good morning.
4: Yes, good morning sa mga katropa naton nga nag-upod subong sa programa naton niya sa Express Balita sa ilaya ni Ma'am Mayna Celiadora Dumipi. Good morning. Mayong aga sa kay Ma'am Lia Lombrado, mayong aga man sa mga taga-kabangkalan ko na. Sa kay Sir Lloyd Avales, good morning. 27 days remaining ko na sa birthday yan eh. Good morning. Sa kay Ma'am Mary Jane Balio Alio, good morning man. Sa kay Ma'am Melanie Martisano, good morning. Matapiyaw sa nag-monitor sila sa may sitio Lapak Doldol sa Barangay Robles sa Castellana, good morning. Sa kay Sir Ipe Hilye, good morning. Sa kay Lynn Antonio Talde, mayong aga sa mga Mambato chapter, ginapag-greet kaya din ako sa Jomar Janeline, Leia Molin, Toto Richie Talde Youth, President sa XFM Class sa Himamaylan, Sinining Rico, Jason, Rayland, Malin, Jomar, Janeline, Nympha, Mime, and Family Perez. Salamat! Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa mga moms, galing sa Tainay chapter, good morning man!
5: Wow! Ka-perfect!
0: Alas 6.49 na mga katropa. Inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal, national, international, kagiban. Pangiban ng mga nag-upod man din sa atin. Good morning. Ano? Salamat, Gida, sa inyong pag-upod sa amon. Sa mga nag-celebrate sa birthday. Happy birthday!
6: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: October 14, no? Wednesday. Happy birthday sa mga katropa natin din. Kag, ilan lang kadlaw gani? Christmas na?
4: 72
0: days na lang.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Yan. Luwasa, luwasa, luwas. 72 days. Christmas na. Mga katropa, no? Dugay-dugay. Merry Christmas na ta. Okay, ilan na lang kasama now? November na. Tanga, oh, kadasig lang ba? Sige. Mga katropas ng bahay, kang magabulos ng bulsay, kapod si Katropang Erwin Salinas. Mga katropas, saliwal kami niyo matagbalita.
4: Ako si Katropang Wendell Balinar.
0: Kaya si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nag-aogyon nga Pilipinons, Pilipinas.
7: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
8: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
9: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone
8: Plus. Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
8: Premium D3. Ang bago.
11: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
8: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
7: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
8: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
12: Mabilbili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
8: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
13: Ako si Portia Andrade. Ngayon 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santone Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
8: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
14: Flu, osteoporosis, cancer. just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain.
19: Ako si Sarah sa mga tutupan ni

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. The

0: Natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon.

0: Max, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako pali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Sigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: SFM Exciting!
11: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
12: XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus. Kung hindi dahil sa Santon, hindi pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon, plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyo
5: magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sakit nga akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.

0: pumunta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako pala si Wilsimi Hepielago ng taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: MP daw.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap ka sa mga balita. Blah, so, namin kita mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how.
4: Timo!
3: FM 103.9.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Mabilbili nueva. Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Makaraya is the piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
10: Sa akin

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samsung Gold.

0: Trending now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na kong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Uy, upo ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako, pero wala man nila kinatap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki naton nga temporamati. Welcome, it's once again Bullseye, mga katropa. Daray kita tumtum alas 10 ang aga. Kumusta mga kultura naton sa tagsa ka mga barangay? Kumusta nga itong pira ka mga kultura sa ilang mga trabaho? I hope nga okay kita naga bato, bisan na no pa ka budlay ang sitwasyon. Sige, Japon, ang aton nga pagpanikasog para mag-ayo ang aton pagpakabuhi, mga katropa. Ang aton nga lauman ang pila ka mga sitwasyon nga kontani ang ininga mga ginaagyan nato mga katropa mag-okay na, no? Lanon tamang karon ang pila ka sitwasyon sang aton mga kauturan. Dari sa Negros Occidental, Noti Abri, galing na. Kumusta ang aton nga mga planters subong, mga katropa? Kumusta ang aton nga ginalantaw nga patubas? No, ang aton nga kalamay, mga katropa? Sustainable bala ang aton nga aton nga harvest subong, no? Aton galing, makahatag bala sang sustainable nga kita para sa mga kauturan ta, sa mga planters, sa mga trabahante sa bukid, sa kampo. Okay, bala ang aton kita, mga katropa. Amunay ko nung pasunod na the best times of the year. Pero okay man yan para sa mga planters ta, sa mga kauturan ta. Okay man bala ang kita nila? Okay man bala ang sitwasyon sang aton nga mga trabahante? May trabaho pa bala? Dahil-dayon tira ka mga katura, Paolo, istorya kita sang ining nga mga sitwasyon sa aton nga pagpakalagad sa bungid nga aga sa aton para tuntunan. Petsa 14 na para sa bulan sang Oktobre 2026, mga riyan. Diretso Obdaray naman kita sa sunod sang isa ka kung dua ka oras kag 15 minutos sa aton nga paratuntunan. I hope nga madayday nato ang pila ka mga update nato sa aton paratuntunan, mga katropa, because may ari kita sa pila ka mga insidente, pila ka mga hitabo nagluntad diri sa Negros Occidental sa Bacolod, mga katropa. Mascara Festival pa dayon sa gihapon, no? Why na ako naglagaw? Why na ako nagpagutok pa? Kaya dito sa Mega World Dampibla, mga katropa, gagutok ng tao mo, no? Damo na sang naglagaw, gambal kita daw maskara season na gidho. Daw oras na gid sang maskara. Ang syudad niya, mga katropa, nagpanikasog man para mahatag ang manami nga celebration sa Mascara Festival, no? Pero kung gusto mo lang maglagaw-lagaw to, lantaw-lantaw sang mga nagakalatabo during the Mascara, mga katropa, then enjoy lang, ha? Make the most of the time nga at least malimtantang aton nga problema, ang aton nga mga worries sa aton kaugalingon, sa aton nga mga pamilya, sa aton nga status, ang aton employment, mga abyan, ha? Ang taon taman ang pinaka latest development, pinaka mga issues nga nagapanguna sa karon, mga katropa, mga abyan. Ari, mga katropa, ho, may isa ka lalaki. Istorya-istoryahan, tanibla karon, medyo nagalapnag ni ang isyo karon sang uko na mga krimen nga nagaluntad sa aton palibot. Ambot na lang kung ano nagsulod ni sa utok nila, ho. Ang isa ka 20 anyos, mga katropa, nga lalaki, ginaligar ng rape na sa isa ka minor di edad, dito sa Banwasang Isabela. Isa naman ka lalaki, dua naman ka lalaki ginarestar sang aton nga maalagad sa kapulisan matapos nga ginpatay ang isa ka babayi tungod lang wala nagpahulam sa kwarta sa ila. Resulta, ginpatay ang biktima, ginsulod sa sako, kagintapok. Pila kaadlaw ang nakalipas, ang mga sospek nagreklamo ni Stag-Iya, no, sang compound, sang propiedad. Kay ang bangkay, dito man lang nila
gintapok sa isa ka lugar di na limaho guru ha pagbukad to ginlantaw to gintawag ang bana sang biktima na confirm nga asawa ya ang nasapuan kag nasulod sa sako mga abyan and ginkumpirmar nga patay ha istoryahan ta na karon ang mga latest balita sa aton nga pagpangalagad tungod ini medyo mabulubog at bugat nga sitwasyon ang nagakalatabo ining mga insidente do hindi insakto mga katropa ang ining mga pinatsanay sang pinaka mga biktima diri sa aton lugar. Libog naman ni ulo sang libog naman ni ulo sang aton nga mga kapulisan no sa mga nagkakalatabo mga katropa mga abyan. So, ang threat mga katropa dito sa bago mga abyan ginabantayan sa gihapon sang aton mga lagas kapulisan pero ginatry naton diri mga katropa ang Department of Education para marabot naton para maestruhan naton ano mga measures nga ginahimuta no ano ang ginalantaw ta nga pwede himuon naton para ma likawan ang ining mga insidente nga magruntad mga katropa sa aton nga mga pambuabulothuan diri sa Negros Occidental. Ng taon taman ang pinakamang latest development mga katropa kung may ara na sa mga suspect. Kay may ato naman to, may isa naman to ka nagwa mga katropa nga ng school threat naman to, no? Daw isa naman to kabulothuan diri sa Negros Occidental gintuhuyan sang sining pamahog sang isa ka suspect pero mga katropa there's something in common ano ba na may ara ba na kahilabtanan ang mga pamahog halin dito sa Victorias pakadto sa Bago pakadto diri sa Sumag National High School kag iban pa ka mabulutuan mga katropa kay ang ilang mga accounts nakita to sang aton nga mga kapulisan hindi sa the pusher lang sa no? Wala sang identity, wala sang mga detalye, no? Blanco ang litrato sang Facebook page. Nagpost bagong open mga katropa, mga abyan, no? Di ang palaligban, ano ba na, interrelated ni ang mga pamahog diri sa Negros Occidental. Sila ni ang mga tao nga ara sa likod sang ining pamahog sa mga eskulahan para pakulbaan ang mga estudyante, bulotuan, maestra, principal, ang DepEd, kunano pa nga gusto nila matabo sa kabuhit nila. Storyan ta man karon mga katropa sa Johnny na may tani magkadakpan ini mga tawha na pamahog apektadong mga eskulahan ta apektadong aton nga mga bulutuan ha nagasuspender sang ilang mga klase ang ini nga mga eskwelahan no ti anong resulta sila karon ti siyempre apektuhan ang pagtuon sa mga estudyante tungod sa pamahog gani ha ang pinaka challenge kung paano dakpon paano arestohon paano mahibal-on hibalaan ang tao responsable sa mga school threats ngayon mga katropa na nakagamit ang social media platform. Ha? Kay kabudlay sa bagay, no? Muna yung makita ni Meta kung sino ang paano makilalaan ang ining mga makabigta mga tao nga responsable sa pagpamahog diri sa mga eskulahan ta mga katropa no syempre ginikanan ta kulbaan man syempre natural lang na nga makulbaan because nga ti una bes mga katropa ang aton nga mga ginikanan way man yagalaom sa amo nga mga pamahog mo way man yagalaom nga may amo na maluntad pero may nagkakalatabo abi no so kinanglan they have to take it seriously ang ining mga sitwasyon until nga magdakpan ang mga tao kung nagpamahog mga katropa nga tinunto gamit ang social media platform so pinakamabalita natin sa national mga katropa ang DOE I think i-push through pagid ang pagpatuman sang
ano sang price capping naton sa presyo sang petrolyo. Pero diri sa spot market mga katropa, padayon niya ang pagtimbuok sang presyo sang petrolyo. Kuryente, ha? Nga naga-apekto sa aton pila ka mga distribution utilities diri sa Pilipinas tungod man sang ining padayon nga pagsaka sa presyo sa kuryente ka gasolina mga katropa, mga abyan. Daw nating alata, kon may outages sa atong grid, ang atong mga power plants nagaka-shutdown, ang spot market naman niya nagataas daw inabla mga footprints nga gusto natong daydayon lang tawon nga gusto nila i doso ang spot market nga mangin main source sa mga electric companies diri sa pungsod Pilipinas daw nga ang mga electric utilities mga katropa dito na lang mabakal kag wala na choice ang aton nga mga consumer para sa ila mga kuryente, ha? Kag ang mga kooperatiba sa kuryente utilities naton dito na lang mabakal mga katropa instead nga magpatigayon, maghimo sa mga kontrata, sa mga planta nga amo amang in-source ang ilang nga mga kuryente. Amo pa na ang pinakadako nga question karon nga hindi makalansar ang mga electric cooperatives naton, ang mga electric companies naton sa mga lugar sang ila exclusive contract sa mga planta kay mas bulo barato na mas secured kita, may termino, may provision, may control ang mga electric companies once nga magdiretso sila sa mga kontrata nila sa mga electric power plants, instead nga maghulat sila magkadto sa WISEM sa merkado sa kuryente nga magbakal kakabalor man kita, very volatile, gabugat kag posible mga katropa mga kabiyan, magasaka ang presyo dito sang presyo sang kuryente. So kinahanglan may ara kita sang sustainable nga kontrata, nga kuhaan naton sang supply sang kuryente, instead nga magrely kita sa merkado to nga wala control man ang gobyerno ta, wala sang gahom ang gobyerno ta para mag-question sang ila presyo tungod amo na ang na kapagkit man sa Acta Republica nga ginagamit nila para hampangan negosyuhan ang kuryentes Pilipinas. Pero ang latest development sa impeachment mga katropan, ari ay one big shift or mga pasabog sang prosecution mga katropa matapos naghatag sang isa ka manifesto si attorney kag congressman Luestro Hervilie mga katropa manifesto and ang prosecution kahapon sa ginpatigayon nga impeachment ginwithdraw nila ang tatlo ka mga article of impeachment kag ginbilin ang article 2 sang impeachment against impeachment case against sa PC presidente. Apat kabilog nga mga article of impeachment mga katropa nga ginwithdraw, okay? Amo ni sa ho, ang una is ang misappropriation sa liquidation mga katropa sang ginakabig 500 million pesos sa talatapan sang Office of the Vice President kag ang 112 milyon pesos nga DepEd fund amo sa Article 1, no? Ang Article 2 mga katropa is unexplained wealth, sang Vice Presidente kag non-disclosure sang iyang asset, liabilities and net worth mga katropa mga abyan, kag violation sang declaration o kunsang sal-in, okay? Ang Article 3 naman mga katropa, bribery and graft, no? Nga ang paggamit mula sa kwarta sa Department of Education sa lain nga purpose mga katropa mga kabiyan, no? Ang Article 4 naman, grave threats sa kabuhi sa pamilya sang presidente kag sang House Speaker abi mga katropa, no? So ang nabilin subong ang Article 2 na lang nga amo ni sa ang failure
to properly disclose assets, statement of liabilities and net worth sa sal-in nila, no? Kag non-disinvestment of business interest, mga katropa. So, diri matutok daw na kiboto ang tanan na nga, uy hala, nga, anong ang style? Ano ang manginpakadtuan sini tungod ang tatlo disclose o kung gin withdraw na sang prosecution, no? Ti nagapati ang prosecution, mga katropa, sa non-disclosure parangadaan sa ilang assets and net worth o kung violation sa SALED, mga katropa, which will constitute probably sang culpable violation of constitution and betrayal of public trust, mga biyan, dismissable ini ang isa ka public officials kung may amunisahi nga kaso, no? May mga presidents kita gani, mga katropa, nga naglunta nga nakita di rin. Ato ba na ang impeachment case man ni former Chief Justice Renato Corona, amo man to, SALED man to, mga katropa, mga biyan, ang ining mga girapahayag ang nangin kausa sa pagkakakas sa pwesto sang anay Chief Justice the late Renato Corona, mga katropa. Ang pamangkot din pakadto, ano ang matabo, mga katropa, ma-shorten ba na ang impeachment process natin, impeachment case against sa Vice Presidente, mga abyan. Medyo ginako man to o kung gina-acceptar man to sang depensa ang withdrawal, pero gakumod-kumod sila. Then after a while nga gintalakay, ginpost sa Facebook, gintalakay ang kwarta, gintalakay ang mga ining mga possible offenses ang Vice Presidente. Ang lain lang kay gin-withdraw nila dayon sinya sa bagay duwa man lang ni ang venue of or platform nga pakahuyan mo ang Vice Presidente. One is impeachment because it was done live, and ang public public opinion nga mag roll out, no, base sa mga ebidensya nga ginaplastar sang prosecution, mga katropa, no? And we'll stick only sa Article 2 kag masorten na ang presentation sang prosecution, mga katropa, sa pag disinef, no, so far sa kaso sang Vice Presidente, no? So what will happen, no? Ang depensa may arap pa sang pila ka adlaw man, though I think 30 days, no, no, nga i-google Manila para i-presentar ang mga witnesses kag ang ilang mga ebidensya to dispute, no, sa mga allegations.

kang ini nga kape. Wala akong tertsimpo. Kung nagpapuro pang api ka, tapos ang doktor naghambal na nga. Hindi ko na pwede ka pang api bala. Kay delikado na sa imo ikaayong lawas. Ti ang hambal naman sa nga Yes to Health, niya hindi ka mga problema. Makapangapi na po, no? Kay ang kape nato mga katropa, wala sang bugos o kung wala sang lakot nga kape, pero kape ang sabor. Marami lang istorya mga katropa, mga bayan. Pagkatapos, ang gingamit nga patam is ang stevia, natural sweetener, ang gingamit sang pagpatam is ang Santon Gold Coffee Mix. Alright, so ang ato naman lang, no, sa mga kauturan ta, kung magpangapi naman lang kita, piliyon ta ang healthy nga kape. Pila ba lang diferensya, piso-piso? Oo. Dan nga i-gambol mo ang imo ikayong lawas. Ang ining kape katropa, hindi mo man eh, para sa mga young professionals naton nga medyo skeptical pa Japon bala nga magpangapi. Pero they wanted really to enjoy or to explore the taste of coffee, no? So this is the right time. May-ari na kita sang kape nga wala naghahatag sa aton sang negatibo nga epekto, but instead suplemento gikan sa spirulina, sa mangosteen, sa ampalaya, kag iban pa nga mga ingredients mga katropa nga ara sa Santon Gold Coffee Mix. Pwede ka mo kabakal sila, no? Ara lang na sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drugstores nationwide, katropa mga biyas, no? Antes ka mo magkanto sa opisina, pwede man ka mo mag magbakal subong sa aton nga produkto, ang Santon Plus Herbal Capsule, ha? Ang suplemento naton mga katropa, may ara sang mangosteen, no? Kag may ara sang moringa o kun balunggay nga naghatag sa aton sang nami nga mga sustansya, no? Para magtaas ang aton immunity level mga katropa, i-prevent niya mga inflammations, no? Sa lawas naton balaan mo ang mga sakit-sakit mga katropa na gasugod sa mga parang hubag-hubag mo, no? For example, may mga bukol-bukol ka, no? May ara sa mga nagaplang hubag sa mga katropa. Ang Santon mga katropa, isa sa mga ingredients, no, na ara sa aton nga Santon Plus Herbal Capsule, nga naga-prevent sang inflammation sa lawas naton. Kag siyempre, ginapanamit niya pa ang blood circulation naton sa lawas naton mga katropa, no? Kung wala nagaginutok ang aton mga blood vessels, tinlo ang aton mga blood vessels mga katropa due to inflammation, kag mga infections mga katropa mga bayan, manami ang aton nga blood flow, no? So ginabuligan niya ni ang mayong sirkulasyon sang aton dugo para malikawan ang pag-spike sang aton sang aton dugo, pagtaas ang aton dugo. Plus mga katropa, nami man eh, because nga ti may ara pa siya sang marguso, hindi mo na mabatsagan, hindi niya pait, pero namit-namit mga katropa mga bayan, no? Ginapanubo niya man ang imong kalamay sa lawas. Amo na sa ang Santon Plus Herbal o kunang aton nga kape. At the same time mga katropa, ang aton nga Santon Plus Herbal Capsule. O pare sana antes ka magkadto sa opisina mo, no? Para sure bulgid ang aton ikaayong lawas mga katropa. Proven and tested, dugay na ni sa merkado. Kag siyempre, ang pila ka mga kulturan ta na gamintay na kadamo na sa mga nag-ayo mga katropa. One of these days, karon kayo kayo bla, ipabati ko sa inyo ang mga testimonies sa aton pila ka mga kulturan nga nag-inom mga katropa sa Santon Plus Herbal Capsule, nga nag-ayo sila iya. Nga nag-okay ang ilang lawas, ang ilang sistema matapos nga nag-inom, no, sang Santon Plus Herbal Capsule. Alright? So anyway, oras natin, 7:46 mga katropa, maghahaboy kita sa pinakamalitest update, balita mga katropa, dugay-dugay sa pagpangalagad natin. Check on ta lang ang mga developments ni isang isa kalalaki ho. Nga gin, daw hindi ko ma-intindihan. Why na gin niya utok niya? Kag wala na gin niya balatsagod ang mga tao nga ni. No? Abot lang, ha? Amo na gani mga katropa, maguro intra-intra ka sa droga, the brace yourself, no? Paminsaruin mo, gid, nga sa pag-yup-yup mo, guba-utok mo, no? Tiyan mo na

0: hitakbo sa mga suspek, mga katropaho nga naghimulos ginampusan. Primero ba lang, nagsugod sa wala kwarta, hindi maghatag sa kwarta. Later, daw nangakig pa, ginampusan direksyon sa likod sang, sa ulo, lipong ba, ang babayi. Pagkatapos, amo to, ginimuslan, kagitsunod sa sako. Imagine, punin saktong utok sa mga tao ngani. Ay, nakuho. 7:47 mga katorpa. We'll be right back. Stand by.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Sanfon Plus Herbal Capsule.
3: Marlon, i-refill. Ayong bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming maraming salamat po sa Sanfon
2: Plus. Sanfon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sanfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking kutuban ni Lilo.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga butika.
2: Marami na ang natulog.

0: ng maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
8: Sister Pain, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape na imbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix.

0: balancing ang mga komentaryo. For them, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik na mga katropa sa ato niya pabangalaga this time. Check on na ang patrol kay ang ining balita sa isa duwa ka lalaki nga matapos nga wala ginipahulang kwarta tinuntuhan nilang isa ka babae. May asawa, may bana ang biktima. Nadula ini mga katropa October 8, no? Kag nasa puwan na lang nga nasusulod sa sako sa Talisay, no? Wala na sa kabuhi. Tapos ang may mga aligasyon nga ginhimuslan sa mga suspect ang ining babae. Nagugat ang ining problema katropa matapos nga ang babae way nagpahulam sa kwarta, no? So amo na yung problema karon, no? Kun amo na yung karon ang sitwasyon, no? Kuwaon ta maritalye with katropa nga Franz Andrew Burgos on special assignment para mahibalohan ta kun ano gid ang punod sa mga katropa sa nagluntad nga pagpatay sa isa ka babae dito sa Talisay, mga katropa, no? Ari ko rin, check on ta, patrol? XFM Live Reports. Upod na itong karo mga katropa, si katropang Franz Andrew Burgos, katropang Franz, may aga.
1: Katropang Irving, nagpapatay ng investigation sa Talisay City PRC angot sa sining makasaliting insidente. Kaya nakabu, upon nagluntad ka pa Irving sa Asyenda Santa Catalina, parang ito sa Mana, siyudad sa Talisay, kahapon.
0: Uh-huh.
1: So ang istorya ni Katro Parvin, isa ni ka 33 anyos na babae, isa kay Jen Jen. No? Uh-huh. Residente, siya ko lang Katro Parvin, sa Mindanao, siya ko lang siya linagatauli.
0: Okay.
1: Pero Katro Parvin, nang temporaryo nang siya nag-istar, dira mismo sa lugar kay bangod niya, nagtrabaho da siya.
0: Uh-huh.
1: Katraparwin niya kabulit sa sulod sang balay.
0: Uh-huh.
1: Sang taniya, sang sining manukan.
0: Uh-huh.
1: So, si ang duwa niya ang Katraparwin, sila nini ko ni Buknoy kag ni Tutong ngani.
0: Uh-huh.
1: Amo niya kuno ang mga nagpantay da Katraparwin sa manukan sang ilani nga amo da sa lugar, no?
0: Oho.
1: So, bali, upod sila nag-ubra sa sining manukan ang tatlo ang biktima kag ang duwa ni ka mga suspect.
0: Uh-huh.
1: So kapon ka pa Irwin, natong iban ini, pag-iman sa pagtudlo sa mga suspect.
0: Oo.
1: Kung sabihin nila, kalaman sa biktima.
0: Oo.
1: Itudlo ni nila ka pa Irwin sa mga otoridad, ila binigid ni sa, ano, sa tanod,
0: mm-hmm,
1: sa barangay.
0: Mm-hmm.
1: Agod nga mahibaluan ni Irwin nga may tinatago sa galing ka pa Irwin at krimen.
0: Oo.
1: At niilan ni nga ginsulod sa sako ang biktima, namunin si Jen Jen.
0: Uh-huh.
1: Kasi ka na Parwin, do nag-anagin pasensya sa mga nagkakaon.
0: Oh.
1: Do pahimaho na gining bangkay sa biktima.
0: Oho.
1: So, ang background sin istorya ni Katra Parwin, kung balikan ta, last October 8, dire na tabo gid ang ininga brutal nga krimen nga ginimo sa duwa ni ka mga suspect.
0: Uh-huh.
1: So, dire Katra Parwin, ang biktima, kay nagkauparanit sa sulod drako no
0: isang
1: nasambiting nga manukan kay isang information nga nakuha nato with the police lieutenant John Patrick Linda ang Katraparwin ang biktima nagapansay ni Kulos ang bata sang tagiyan sang ano sang manukan.
0: Oho.
1: So ang duwa niya ka suspect ang manghulam ni Kulos ang kwarta sa kay Jen Jen.
0: Mm-hmm.
1: So, tingkali ng biktima, Katraparwin, kung ni nagpasubot nga sila mismo ang magagulam. Eh, doon
0: na tawulam
1: sa kulang sa biktima, pero galing sa amulang pang natiyon, wala ni sila ng Katraparwin, ipasuktan sa biktima, nga bulamun.
0: Mm-hmm.
1: So, galing, nangakig sila ko, no?
0: Oo.
1: Ang duwa ni kapang suspect, rin na nila kinhimo ang nasambiting na krimen.
0: Oo.
1: Sakay, ano, Katraparwin, sakay, Jen-Jen, no?
0: Oo. Oho, Katropa Friends? Yes, go ahead, Katropa Friends.
1: Hello?
0: Oho. Oho, go ahead, Katropa Friends.
1: So, itutong niya, ano, Katropa Rwin, no? Ginistorya ni Milang Bikima, pagaling ang botong, hindi magkakasugot. Allegedly, ito ni Katropa Rwin. Amuli ko na siya ang nag-tampos.
0: Oho. sa likod.
1: Gamit ang dos por dos sa biktima.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Paglampos ko nun yung buknoy sa biktima, gamit ang dos por dos sa ginlampos niya, yung kamusta kang kukong biktima.
0: Bow.
1: At inaladulaan sa panibukot niya.
0: Eh. Oo. Oh.
1: Nalipuhan.
0: Oo. Oh.
1: So, tiyang si Tutong ni Katapa Irwin, naging higot pag yung slagali ko, no? Wala labot, naging lampusan yung ilang biktima.
0: Oo. Oh.
1: Gamit ang higot, di ba lang sa manok, pala? Habang ginagay, di ba sa manok,
0: Katapa Irwin? Oo, oo.
1: Amunin yung kamit ko nun niya, kuga sa biktima.
0: Grabe.
1: Pinalitong yung biktima,
0: mm-hmm,
1: kinuga nila gamit yung higot,
0: mm-hmm,
1: na ginasigot sa manok at Katapa Irwin, kasi amunin yung resulta sa kamatayon sini, no?
0: Mm-hmm.
1: So, wala pa rin natapos ang ilan niya binibo na bagay kasi sa Irwin sa pagpatay sa biktima.
0: Oo.
1: Kaya nga, ah, binimusla ang pag-ininila galing.
0: Wow. Terrible yung mga tao,
1: eh. Ipatay ka ni biktima kasi sa Irwin sa ilan na binibo ng kapapuyan, gani.
0: Mm.
1: Binimusla ang pag-inilang biktima. Dito sa information, kani ko noong nga nakuha man sa kapulisan ka sa Irwin, dito ako, sanduanin ka mga suspect.
0: Oh.
1: Kasi sila mismong nagpatay, kasi sila mismo ka sa Irwin,
0: oh,
1: ang naging mo.